0: sa UP, Mindanao, okay, para sa kanyang chairman's report dito sa ating Lingguhang program. Sa ngalan din po ni na Daniel, ganun din ni Susane, ni Robson, nandito na si Ivy at si Tim Tapales, okay, at sa inyong lahat na tumutok sa ating program. God bless everyone until next Friday. Salamat po.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
8: Maging panatag Pilipinas.
9: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
10: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
9: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
11: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
12: Pati bamboo?
13: So,
9: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
14: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
15: At
14: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
16: Nung natutunan ko po yung paggawa.
15: Sino nagturo sa'yo?
16: Nag-training po kami sa DOST.
15: Sa DOST rin.
9: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
17: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Usapang batas at issue sa mundo ng sports. Legal playbook sa Headline Sports sa Sports Radio 918 tuwing Miyerkules alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader, Attorney Al Agra. Legal Playbook. Playbook dito sa Sports Radio 918.
0: Muli, magandang araw po sa ating lahat. Eto na naman ang natatangin nating programa dito lamang sa Sports Radio. Legal Playbook, kasama natin si Attorney Al Agra. Muli tayo mag-aral ng batas. Magandang umaga, Attorney.
12: Magandang umaga, magandang araw sa ating lahat. Magandang umaga, Judith. At muli, mag-aaral na naman tayo sabay-sabay sa tungkol sa sports law. At ang pag-uusapan natin ngayon, very, very relevant. Again, lahat naman ang pinag-uusapan natin, relevant, no? Tungkol sa panibagong circular or order na nilabas ng Commission on Higher Education tungkol sa ating mga student-athletes, Judith.
0: Ito ba'y may kinalaman dun sa paghimok ng karamihan, Attorney Al, lalo na ikaw? Matapos nga po yung mga ganap nung halos summer, di ba, May o April yan, ay kumilos kagad ang ating CHED para po mapangalagaan ang mga student-athletes.
12: Oh, alam mo, mayroon dalawang napakahalagang CHED memorandum order. Yung pag-uusapan natin ngayon, yung tungkol sa student-athletes na nilabas ng CHED noong June 1, 2026.
0: Mm-hmm.
12: At and prior to that, and still relevant, itong CHED memorandum order tungkol naman sa off-campus activities na alam natin na napag-uusapan dahil sa nangyari sa Ateneo University. Pero para sa umagang ito, pag-uusapan natin yung mga protection mechanisms sa ilalim ng CHED Memorandum Order 13. Kalalabas lang, napaka-init pa. Halos yes, dalawang buwan pa lang. At kaya very relevant, Judith.
0: Okay, so yun po ang magiging topic natin sa araw na ito. Dito lamang sa ating Legal Playbook. Bibigyan ng detalye ni Attorney Al Agra.
2: Sports Radio 918 AM.
12: Muli, magandang umaga sa ating lahat at pag-uusapan natin ang student-athletes. Hindi lingid sa kaalaman natin na mayroong batas na nag-protecting student-athletes. Ito yung 2015 law. Ito yung tinatawag nating SAPA, Student-Athlete Protection Act, Republic Act 10676. Sa ilalim ng batas na ito, define kung sino ba ang student-athlete, kasi maliwanag, pag hindi ka naman pumapasok sa definition ng student-athlete, then hindi mo makukuha yung mga protection under that law. At ano nga ba itong mga protection mechanisms? Dalawa. Number one, yung tinatawag nating residency requirement, gaano kakatagal pag ikaw ay lumipat sa school, gaano kakatagal sa eskwelahan na yon bago ikaw ay makapaglaro. At pangalawa, yung tinatawag nating anti-commercialization, wag nating i-commodify o i-commercialize ang ating mga student-athletes dahil ayon sa batas na ito, kailangan natin proteksyonan ang amateur status ng ating atleta. Notable, ang batas na ito, na ito nga napapanahon na baka kailangan pag-isipan kung ito ay dapat amyendahan, there are three areas na kailangan nawala or hindi binabanggit sa Student Athlete Protection Act. Number one, there's no mention of safe sports. Number two, wala ring mention about coaches certification. At number three, wala ring binabanggit tungkol sa game fixing. At kasi kamakailan lang lumabas itong issue ng game fixing sa basketball, no? Kaya mahalaga para maging holistic ang usapin sa student-athlete. Hopefully, in the near future, maamyendahan itong SAPA para ma-include itong tatlong items na ito. Pero sa ngayon, pag-uusapan natin ano ba ang nakalagay sa CHED Memorandum Order Number 13 patungkol sa protection of student-athletes. Siguro bago natin pag-usapan ko ano ang mga ang nakasaad sa CMO na ito, sino nga ba ang student-athlete? Of course, number one, kailangan estudyante. Number two, kailangan currently enrolled, no, in any school. At sa usapin ng CHED, kailangan higher education institution or college or university. Kailangan din full-time curricular program. Ano bang ibig sabihin ng full-time? Kailangan din good standing, isang requirement yan para maging student-athlete. At syempre, kumakatawan ka ng iyong school para sa isang inter-school athletic program katulad ng UAAP, NCAA, PRISAA, lahat. Ito yung mga new recruits. So kasama dito yung may intention ka pa lamang katawanin ang school or kinakatawan mo na ang ating universidad or kolehiyo. Dun sa punto ng no commercialization, dahil nga under the law, ang student athletes ay first and foremost students. They are not first and foremost athletes. Otherwise, ang tawag sa kanila athlete-student. Under the law, they are student-athlete, kaya kailangan sila ay amateur, no? Hindi sila professional. Ang simple namang pagkakaiba ng amateur sa professional athlete, ang isang professional athlete, they play for pay. Kasi ito ang kanilang kabuhayan. While for student-athletes at ang ating mga national athletes, no? Pag national athlete, you play for the flag, you play for the country. At pag student-athlete, you play for your school. So, para, again, pinapagbawal ng batas, bawal nating gawing commercial ang ating mga atleta. And therefore, kailangan reasonable benefits lamang ang pwedeng makuha ng ating mga atleta para to promote their amateur status. Sa ilalim ng batas, ano ba mga pwedeng binipisyo? Halimbawa, reasonable allowance or free tuition fee or gamit or hotel, accommodation and free board and lodging. Kaya itong kalalabas lang natin na panibagong publication material, itong legal logic, syempre konektado dyan yung ating legal playbook, marami tayong tinatanong. No? Una, pag ang isa bang college student athlete ay hindi enrolled in a full-time curriculum, at pwede ka ba, anong mangyayari sa iyo? Siguro bago natin masagot na kung ano mangyayari sa iyo pag hindi ka enrolled sa full-time curriculum, ano ba yung full-time curriculum? According to the CHED memorandum order, full-time siya pag semester, kailangan minimum 12 units. Pag trimester, minimum 9 units. So pagkulang sa 12 and 9 units, wala ka sa isang full-time curriculum and therefore hindi ka student-athlete, or kung ikaw ay student-athlete at kulang ang iyong number of units, then mawawala yung iyong status as student-athlete dahil maliwanag na ito ay eligibility requirement. Okay? Number 2, nakalagay sa batas, good standing. Ano ba yung ibig sabihin ng good standing? No? Ayon sa CHED MO na ito, kailangan 60% ng mga subjects mo in the previous semester, kailangan ikaw ay pumasa. So kung bagsak ka sa lahat or less than 60%, hindi ka pumasa, then mawawala ang iyong status bilang student-athlete. Kung ikaw naman ay enrolled sa summer class, hindi ka rin nasa full-time curriculum. Kung ikaw ay enrolled sa isang certificate course, hindi ka rin magiging full-time, no? Kasi maliwanag sa batas at full-time, at ayon nga sa, if applicable to colleges, kailangan 12 or 9 units and kailangan pasado ka 60% of the... So dati hindi natin alam eh, ano bang ibig sabihin ng full-time? Number 2, hindi rin natin alam kung anong ibig sabihin ng good standing. Ngayon ay maliwanag na. Okay? So ang tanong ngayon, lumipat, merong galing ka sa college X, lumipat ka sa college Y, pero wala ka pang residency in college Y, makakalaro ka na ba? Ayon sa batas, maximum 1 year ang residency mo dun sa receiving school or destination school. Pero depende sa athletic association, pwede niyang sabihin 6 months lang or 8 months lang, pero nakalagay sa batas, maximum 1 year. So depende yan sa ating athletic association kung isasagad ba nila ng 1 year or gagawin ba nilang 6 months. So anong epekto pag hindi ka pa naka 1 year? Kung 1 year ang itatalaga ng ating athletic association, hindi ka pa resident ng receiving school and therefore hindi ka pa pwede maglaro sa panibagong college ngayon. At kailangan lang natin maunawaan din, pag high school to college, walang residency requirement. High school to high school, wala ring residency requirement. No? Magkakaroon lang residency requirement from college to college. At ayon nga sa batas, depende sa ating athletic association whether isasagad nila to 1 year. So, hindi ka makakapaglaro kung wala pang 1 year. Yun ang isang epekto. Ito, medyo panibago to sa ilalim ng CHED Memorandum Order. Number one, halimbawa ikaw ay student-athlete. Sumali ka sa isang competition na hindi alam ng iyong college. Okay? Ayon sa CMO 13 na ito, ang student-athlete status mo will be suspended. Okay? Ang dami mga palaro every weekend, ang dami mga club tournaments. Sumali ka, hindi ka nagpaalam sa iyong school at nalaman halimbawa ng CHED at ang epekto nito, ang iyong status as student-athlete will be suspended. Ang tanong, paano ito malilift? Kasi hindi naman permanent ang kawalan ng iyong student-athlete status. Unfortunately, the CHED Memorandum Order walang mention about how to lift this suspension status. So, paalala sa mga nakikinig, sa ating mga magulang, sa ating mga student-athletes, huwag kayo sali ng sali ng iyong any competition, any form of competition para walang maging issue, magpaalam kayo sa iyong college. Okay. Another issue, no? For a time ito ay pinag-uusapan pero ngayon naging malinaw na sa CHED Memorandum Order. Pwede ba ang isang student-athlete maging professional athlete? Okay? Okay. Ang ayon sa CHED Memorandum Order na pinag-uusapan natin, pag ikaw ay isang student-athlete at ikaw ay pumirma sa isang professional league or sa isang liga na sanctioned ng Games and Amusement Board, di ba ang GAB siyang nangangasiwa sa professional sports, kung ikaw ay pumirma ng kontrata with the professional league, you will forfeit your student-athlete status. So, hindi lang suspended. Forfeiture. Mawawala ang iyong student-athlete status. Ang tanong, mariregain mo ba ang student-athlete status mo? Halimbawa, umalis ka na dun sa professional league na yon, pero pumirma ka nga ng kontrata, mababalik ba ang iyong student-athlete status? Hindi yan malinaw sa ilalim ng ating CHED Memorandum Order. Bakit kaya nilabas ng CHED ang issue na to? Kasi binanggit nga natin na pinakaiba ng student-athlete at professional athlete, ang student-athlete ay amateur. Hindi ba nawawalan daw ba ng gini-give up mo ba yung iyong amateur status pag ikaw ay professional na because you're no longer playing for the school, you're now playing for pay or playing for a certain amount of money. So nawawala daw ang pagiging amateur status pag ikaw ay dual character, dual capacity. Amateur on one hand, professional on the other. Pero maliwanag, under the CHED MO, nawawala ang iyong student-athlete status pag ikaw ay naging professional. No? Sa usapin naman ng binipisyo, no? Maliwanag kasi sa batas tsaka sa implementing rules and regulation ng SAPA, kailangan reasonable ang mga binipisyo. Hindi dapat excessive. Maliwanag na pag excessive, lumalabag ka sa batas. Pero linawin natin, no, pag basahin natin ng maigi ang Student Athlete Protection Act, pag ang isang atleta tumanggap ng something unreasonable or excessive, hindi ka mapaparusahan. No, maliwanag 'yon. Hindi, walang parusa sa atleta na tumanggap ng something unreasonable. So sinong paparusahan? Not the athlete, ang paparusahan would be the school for giving yung unreasonable, excessive benefit or allowance, no? So, yun din, maliwanag din yan sa CHED Memorandum Order, ang mapaparusahan lang either the athletic association or the school, not the athlete, not the immediate member family member of the athlete. At ano to mga

0: institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
1: Amateur athlete. Huwag mong ipagsasabay ang pagiging amateur sa professional athlete dahil kung ito ay mangyari, you will forfeit. Mawawala ang iyong student athlete status. At ang tanong ay, pag ikaw ay nasuspend ang iyong status or na-forfeit ang iyong status, kailan mo ito, maibabalik ba ito? Siguro yan ang magandang maitanong natin sa Commission on Higher Education. Kaya yan lamang po ang napag-usapan natin. Very relevant yan. 2 months pa lang ang memorandum order na ito. Kahit magandang alam ng ating mga schools, alam ng ating mga parents, alam ng ating mga student athletes para alam nila kung ano ang pwede nilang gawin, anong hindi nila pwedeng gawin, at ano ang epekto sa kanilang gagawin at hindi gagawin. Yun lamang, Judith, sa ating munting pagpapaliwanag tungkol sa batas ukol sa sports, Judith.
0: Sports Radio 918 AM.
2: Salamat, Attorney. Napakadetalye ng eksplanasyon. Pero ang una kong tanong, bago ito, kalalabas pa nga lang, June 2026, ito ba ay may revision lang sa una ng CHED memorandum na naipalabas, Attorney Al?
1: Oo, meron tayong implementing rules and regulations tungkol sa Student Athlete Protection Act. Pero ngayon lang, sa pagkakaalam ko, naglabas ng isang memorandum order about protecting the student athletes. Yung isang nabanggit nating isang CHED MO ay tungkol sa off-campus activities.
2: Ah, okay.
1: Noong 2017 pa ito.
2: Okay.
1: So ngayon, meron na tayo for protection of student athletes. Kaya may mga paglilinaw na ginawa ang CHED sa usapin ng full curriculum, good standing, at ito ang issue tungkol sa pwede ka ba maging student athlete and at the same time professional athlete, Judith?
2: Ito po ba porque nailabas na ay in full implementation? Ganun na ba ang isang order kapag inilabas, kaagad na may implement na?
1: Oo, yes. Dahil siya ay pulisiya na ng ating CHED. At syempre, kailangan sumunod ang ating mga colleges or HEI, Higher Education Institutions. Kaya nga't sa mga ganitong programa at no, kasama na, at pinaliwanag namin to nung seminar namin last Saturday sa Philippine Sports Institute, kasi ang paksa last Saturday was about student athletes. Kaya't maraming nagulat, or maraming, of course, nagulat in the sense na meron palang ganun. Mm-hmm. Kaya ngayon, kaya kailangan mapaliwanag, kaya ito ang nilabas natin sa ating unang legal logic pubmat, at ito nga pinag-uusapan natin ngayong umaga na ito, Judith.
2: Sumakto pala yung iyong mga module, di ba, Joan? At nagkataon na sa month na ito ay patungkol sa mga student athletes, and only a month ago, di ba, June, naman nalabas itong bagong memorandum na ito.
1: Correct. Kaya ito nga ang next topic ng nitong Sports Law and Governance course ng PSI ay tungkol naman sa professional athletes. Mm-hmm. Kaya maganda, paghahambingin natin,
2: yes,
1: ano bang national athlete, student athlete, at professional athlete. Ngayon, maliwanag, ayon sa CHED memorandum order na ito, hindi ka pwedeng dual personality in terms, yes, of student athlete na dapat amateur and professional athlete na ang pinaka-motivation mo ay kumita or mabayaran. Yes.
2: Napakarami pa lang violation ng mga nakaraang taon, lalo na 1990s. Nagko-cover tayo ng mga PABL. Karamihan sa mga miyembro ng mga commercial teams ay mga collegiate athletes. Pero di na ngayon. Ito, may batas na talaga. Anyway, Attorney, kanina may nabanggit ka patungkol din doon sa mga benefits ng mga student athletes. Paano kung triple ang kanyang doble din ang kanyang kategorya bilang isang atleta? Di lang siya student athlete, pero siya ay national athlete. May batas na nagbibigay ng insentibo sa mga national athlete matapos ang kanilang mga panalo, mga SEA Games, Asian Games. At ngayon, napakababata ng mga atleta natin. Talagang mga estudyante pa, national athlete na po.
1: Itong sa ilalim nga ng CHED Memorandum Order No. 13, ang pinagbabawal lang at may consequence kung ikaw ay student athlete at professional athlete. Walang mention at therefore walang pagbabawal

0: Kung ikaw ay national athlete ayon sa ating batas at kung ikaw ay student athlete, kaya pwedeng ipagsabay. Kasi in both cases, pareho kang amateur. Kasi ang ating mga national athletes ay amateur athletes at ang student athletes ay amateur athletes as well. Ang nagkaroon lang ng issue, itong amateur ka dahil student athlete tapos professional athlete ka, iba na ang nagiging motivation mo. So, walang pagbabawal. At isang punto lang din, Judith, sa ilalim ng Implementing Rules and Regulation ng Student Athlete Protection Act, pwede ang isang atleta sumali sa isang professional league kung yung professional league na yon ay recognized ng iyong National Sports Association at ng Philippine Olympic Committee. So tila yun ang exception. Kasi binanggit natin kanina, hindi pwedeng sabay student athlete, professional athlete, pero kung titignan natin yung Implementing Rules and Regulation of SAPA, ang exception would be kung yung professional league na yon ay kinikilala ng ating PSC or POC or National Sports Association.
1: Ayun, okay. So, at least mayroong palang, in a way, pwedeng lusot ang isang atleta. Kasi parang katulad yan sa Amerika, di ba, attorney? There are athletes, lalo na yung mga golfers. Look at Rian Maliksi. She is a scholar of that big university, Duke University. And yet, naglalaro na rin siya sa professional. Kasi qualified siya to play in professional, the major. Okay, pero kung sakaling manalo siya, may finish siya doon, hindi niya tatanggapin ang premyo.
0: Oo, dahil napakaliwanag ng NCAA US sa aspetong yan, no? Kasi ayaw nga nila pagsamahin yung pagiging amateur, student athlete, at the same time professional. So, pwede ka nga sumali, pero hindi mo pwedeng kunin yung
1: premyo.
0: Yung premyo, yung prize money. Kasi by getting the prize money, ay nagiging professional ka na. Pero balikan lang natin yung CHED Memorandum Order. Walang sinabing ganun. Ang sinabi doon, once pumirma ka ng kontrata, tanggapin mo man o hindi yung prize money or yung sweldo, then you forfeit your student-athlete status.
1: Yeah, may violation ka. Pero doon sa incentive, dahil hindi naman nga sinabi na siya'y national athlete at hindi siya pinipigilan na tumanggap ng insentibo, malalaki ang mga insentibo ngayon, Attorney Al.
0: Correct.
1: Baka sabihin nila, excessive incentive yon dahil millions talaga yan. Lalabas pa rin talaga na ang konotasyon yun talagang insentibo para sa isang national athlete.
0: Na amateur pa rin sila.
1: Amateur pa rin.
0: Amateur pa rin sila. Nice. Kasi yung competition naman, hindi yan every month, hindi ka naman, hindi naman yung regular na sweldo. Ang Olympics naman, every 4 years, ang Southeast Asian Games, every 2 years. Kaya hindi naman siya something regular. At may ibang batas na sumasaklaw nun. Kaya walang pagbabawal sa ilalim ng CHED MO ang national athlete and student athlete. Ang pinagbabawal lang would be student athlete at professional athlete kasi inconsistent siya.
1: So may violation. Attorney Al, kung may violation dito, sino mga pwede magreklamo? Kahit sino? Basta na-feelip niya?
0: Wala rin nabanggit kung sinong pwede magreklamo. Kailangan lang ipaabot mo to sa CHED. Ang gagawin siguro ng CHED ay pagpapaliwanag yung atleta at ipagpapaliwanag yung college kung totoo bang ganito ang merong... At baka ipagpaliwanag din yung professional league kasi sa professional league, kailangan registered ang mga professional athletes sa Games and Amusement Board. So baka ang gap din ipagpaliwanag ka na professional ka pero di ba nasa school ka pa? Yes. So may mga ganong investigasyon.
1: Okay, so para dito sa natatanging topic natin, magiging series ito, di ba, ng ating legal playbook at ng newsletter mo rin. Attorney, ano muli ang general na paalala mo sa lahat?
0: Lagi tayong mag-aaral sa batas, no? At ang batas, hindi lang ito yung nilalabas ng ating Kongreso. Kasi part of the law of the land o yung policy natin would be mga polisiya ng Philippine Sports Commission at ang pinag-usapan nga natin mga polisiya at memorandum orders ng Commission on Higher Education. Wala tayong excuse na hindi natin alam ang batas kasi basic principle ay ignorance of the law excuses no one. Kaya kailangan alam natin, kaya ating katungkulan at responsibilidad sa programa natin sa Sports Radio, ating legal playbook ay ipaalam sa lahat kung ano ang nasa batas at kung ano ang wala sa batas, Judith.
1: Yes, sabi nga, wag, dapat manatili tayong maalam sa batas.
0: Para
1: Okay,
0: hindi tayo
1: alamin ang batas.
0: maagrabyado, Judith.
1: Yes,
0: Yes.
1: napakagandang tagline.
2: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
3: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
2: Self-protection.
3: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
2: Seek early consultation.
3: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
2: Support fogging and spraying.
3: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
2: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Sports Radio 918 AM.
0: We're doing this.
1: Okay, so tuloy-tuloy pa rin tayo sa Legal Playbook. Siyempre, huling bahagi ang mga announcement at iba pang mga update mula pa rin kay Attorney Al Agrang, ating NSA leader at isa ring Masters athlete. Yes, Attorney, marami pa rin ganap the past days. Unang-una nakita kita na nasa Singapore. Naglaro ka rin ba doon? O si Attorney Jess Agrang lang? Congratulations, ako'y, Attorney Jess.
0: Maraming salamat. Ako'y may daddy duties. So sinamahan ko si Jesse, buo kaming pamilya na sumama sa Singapore at si Jesse ay naging champion sa mixed doubles 35 and under 3.5 rating, so siya ay nag-champion, kaya syempre masaya ang lahat, pero tuloy-tuloy ang kanyang pagti-training. In fact, nasa training siya ngayon, so pero pagkabalik natin from Singapore ay apat na seminars yung ating ginawa last week, would be National Academy of Sports, no? Ang ganda nga nung kanilang tagline, sports for a purpose, at lagi nga natin sinusulong ang sports sa Pilipinas sa ilalim ng ating saligang batas ay may noble purpose, healthy and alert citizenry. In that same day, tayo pumunta sa National University, nagbigay tayo ng panayam sa ating mga coaches para naman sa usapin ng safe sports, safe spaces, and safe places. At itong nakaraang Sabado, dalawang seminar din ang ating ginawa. Number one, yung ating sports law and governance course ng Philippine Sports Institute. Pinag-usapan natin ang student athletes. At nung hapon, ang Makati, gagawin nila yung kanilang annual games. Kaya't nagkaroon ng seminar ang ating mga coaches at city officials tungkol din sa safe sports, lalo na for youth and children. Kaya't naging busy last week sa pagbibigay ng pag-aaral tungkol sa sports law, Judith. At mabanggit ko din, nitong nakaraang weekend, nagkaroon tayo ng clinic sa Baguio.
1: Yes.
0: So ang ating mga... Yes, mga national coaches natin at national athletes, nagbigay ng training para sa kabataan at coaches on shot put, discus, and javelin. Kaya nagpapasalamat ako sa ating tatlong national coaches, si Coach Danilo, si Coach Arniel, former national coach, at si Coach Carl, at kasama ang ating dalawang national athletes. Kaya maraming nasiyahan at tuloy-tuloy ang pag-propagate ng throwing for everyone, Judith.
1: Yes. And congratulations also sa Pilipinas climbing. Di po ba meron kayong world record? I think 2 weeks ago na ito. At maganda rin.
0: National record lang, Judith.
1: Ah, national record. Sorry. So, OTR pala tayo may world record, ano?
0: Oo. So, yun. At sana makapagpadala tayo, nakakuha tayo ng liham na sana na-qualify. Kasi akala namin walang magiging representative ang Pilipinas sa Asian Games sa climbing. Pero nakakuha tayo ng balita na baka ang isa sa aming atleta. So we're working. Sana umabot kami sa deadline. So abangan natin. Siguro sa ating susunod na programa, makapagbigay ako ng update about ating participation sa Asian Games sa sport climbing, Judith.
1: Wow! Good news yan, ha? Namayroon pa
0: sana,
1: tayo.
0: Sana talaga umabot, umabot. Yes.
1: Yes. Okay. And of course, yung OCR natin, yung mga world record holders, world champions natin, umalis na ng bansa, di ba? At all set na for this year's world championships?
0: Oo, paalis maya-maya. At, umalis na pala. Yes.
1: Umalis na, yes.
0: Apologies. So, abangan natin ang resulta as soon as we get word about their performance. Siyempre, unang makakaalam ang sports radio.
1: Yes, okay. And one more, official na muli ang mga announcement patungkol sa paparating, di ba, na Maharlika Pickleball. Meron kayong team, Paranaque, Attorney Al?
0: Oh yes, there are 12 teams. No? Inter-LGU siya, katulad ng ang basketball league ni Senator Manny Pacquiao, no? So nagkaroon ng official launch together with the good senator last week. Kaya so si Jesse ay bahagi ng Team Titans of Paranaque. So we will announce the formal lineup very soon. Hopefully mabigyan ng pagkakataon ng PSA forum na maipresent sila sa publiko. So thank you in advance.
1: Yes. Kailan po ang umpisa mismo ng liga?
0: Sa October. Pero yung official calendar, wala pang official publication of the calendar. That will be forthcoming. So abangan natin dahil very, very competitive ang ating mga teams sa pickleball professional league na ito.
1: Yes, yan ay aabangan natin. At talaga namang, kumbaga, booming itong sport na talaga na to, diba? The pickleball, ang daming liga at ang daming venues na pala ngayon na tinatayo dito sa Pilipinas. Sa Bridgetown, meron pang ginagawa kagad na nai-anunsyo din ang dating chairman ng Philippine Sports Commission na si Richard Bachman.
0: Yes.
1: Okay, so salamat muli. And of course, after this week, next week ulit, magpapatuloy ang PSE-PSI, di po ba?
0: Oo. Module 5.
1: Okay, module 5 na. Okay.
0: Oo, tungkol sa professional athletes naman.
1: Uh-huh.
0: At ang modules, that's module 4.
1: 4 pa, okay.
0: Tapos coaches naman.
1: Yeah.
0: Tapos event organizers naman. So, para makumpleto yung 7 for the core modules of this program. Sorry, 5, 6, 7 pala yung binanggit ko. Yes.
1: Okay, and more until December po ito.
0: Oh, yung mga electives naman.
1: Oo,
0: electives naman.
1: Yes.
0: Meron tayong special course for media. So sana, yes.
1: Kailangan umaten tayo dyan. Muli, Attorney, salamat sa panahon at mabuhay ka po. Muli ang iyong paanyaya sa ating mga listeners, sa ating mga viewers. Siyempre, may newsletter ka na regular din pong nandiyan every week.
0: Every Thursday siya. At again, ang ating mensahe ay ang sports law ay para sa lahat. Ang sports ay para sa lahat. Kaya po, through itong ating regular program na Legal Playbook, sa sports radio, tayo ay sabay-sabay nag-aaral sa usapin ng sports law. Muli, maraming salamat sa pagkakataong binibigay ng sports radio. At Judith, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.
1: Okay, until next week, dito pa rin po sa Legal Playbook sa DCSR Sports Radio.
9: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
10: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
9: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
10: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
9: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
11: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ka pa lang sa opisina, basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan, stranded pa. Ano bang buhay to? Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar ang pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
12: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
13: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
12: Self-protection.
13: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
12: Seek early consultation.
13: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
12: Support fogging and spraying.
13: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
12: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
14: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
19: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
19: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
24: from PBS,
25: Presidential Broadcast Service
26: at Radyo Pilipinas.
3: Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
5: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
23: Nagalit sa internet ang fake news.
24: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat niyo yung tao.
25: What they are doing is creating panic.
5: We say no.
26: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
27: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
5: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
26: Stop telling us fake news because you're wrong.
5: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
28: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: This is a public service announcement.
1: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
0: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
3: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
7: So,
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
8: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
9: At
8: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Noong natutunan ko po yung paggawa.
9: Sino nagturo sa'yo?
10: Nag-training po kami sa DOST.
9: Sa DOST.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
12: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
13: Oras na para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Para Games Hour.
14: Para Games Hour,
13: ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon.
14: Para Games Hour,
13: kasama si Arian Malyare dito sa Nag-iisang Sports Radio 918.
2: Isang maulang araw ng Lunes po sa ating lahat. Ngayong araw po ay August 17, 2026. Ito po ang Para Games Hour sa Sports Radio 918. Ako po si Aryan Malyare. Tayo po ay kasalukuyang napapanood ng live via Facebook sa Sports Radio 918. Siyempre, naka-live din ang ating Sports Radio live stream. At siyempre, mula din po sa ating PTV channels, free-to-air channel PTV4, digital channel Affordabox Channel 12, TV Plus Channel 4, at sa Sky Cable naman ay Channel 20. You can also download our PBS receiver para naman masundan nyo yung ating PBS, BBS radio stations available for free mula sa inyong App Store at Google Play. Ngayong araw ng Lunes po ay makakasama po natin ang isa sa ipinagmamalaking miyembro ng ating Pilipinas Para Athletics team na si Clifford Trocino. Itong si Clifford ay nagwagi ng gold at silver medal mula sa nakaraang 13th ASEAN Para Games na ginanap po sa Nakhon Ratchasima, Thailand. And without further ado, ay gusto na po nating i-welcome Clifford Trocino. Welcome to the program.
6: Hello mga magandang hapon po sa inyo at sa mga tagapakinig ng Sports Radio.
2: Yes, Clifford, of course, welcome back to the program. Syempre, we're very happy na talagang balikan yung story mo from the previous time na nanalo ka, di ba, ng gold at silver from the 13th ASEAN Para Games. Doon pa lang history na yung nakamit mo, no? Pero syempre, bago tayo mag-dig into details, gusto rin nating mas makilala pa si Clifford. So, taga saan ba si Clifford? Kailan nagsimula, no, yung disability mo?
6: Nagsimula po ito, ma'am, nung 2 taon po ako. Kumbaga, nagkasakit po ako ng polio, ng tigdas, tapos nauwi sa polio. Yung sabi ng nanay at tatay ko. Kaya ano daw po ako noon, tumatakbo, tapos bigla akong nadapa. Ayun, doon na nagsisimula, unti-unti nang humihina yung aking mga paa. Kaya nahirapan na po ako maglakad.
2: Ayun. So, 2 years old pa lang, na-hit na ng polio itong si Clifford, no? Pero, kamusta ka growing up?
6: Mahihain po ako eh. Growing up ako eh. Kumbaga, nung nag-aral ako sa school, inaasar ako ng mga klase ko, pila-pila. Pero, hindi ko na pinapansin. Kumbaga, inisip ko na lang na ganun na ang kalagayan ko, hindi ko na lang papansin eh. Mag-aral na lang ako sa sarili ko.
2: Ano yung pinakamahirap na narinig mo, sinabi sa'yo, no, ng iba doon sa kapansanan mo, Clifford?
6: Ano po, yung parang, kumbaga hindi naman nila ibig sabihin na po yung parang wala kang mararating sa buhay mo kasi nga ganito yung kalagayan ko. Pero dahil doon, tinapa ko sa isip ko na hindi ako, kaya ko pa rin iangat yung sarili ko sa pamamagitan, kahit na ganito ang kalagayan ko.
2: Yes, kumbaga hindi ka nagpatunaw doon sa mga discrimination na binato sa'yo, no, nung bata ka, no. But of course, yung journey mo naman sa sports, kailan mo na-discover na meron ka palang ibubuga, may talento pala itong si Clifford sa paglalaro?
6: Nagsimula po yun, ma'am, nung grade 5 ako sa Tahanang Walang Hagdanan. Year 2000 po yata yun. Nakikisali-sali ako doon sa mga kuya-kuya ko, yung mga miyembro din sila ng national team na sa wheelchair basketball. Sali-sali lang. Kumbaga, hindi naman lagi naglalaro. Tapos naging active lang po ako nung college na po ako. Sumali po ako sa Quezon City Stallion. Kumbaga sila po yung naging stepping stone ko sa sports na yun, yung mga kuya ko na miyembro din po ng Philippine team. Tapos ang nag-introduce po sa akin sa yung para sports niya sa national team si Ma'am Adeline Dumapong.
2: Yes, na-mention mo, talagang na-inspire ka din, no, mula kay sa ating Paralympian na si Miss Adeline Dumapong. Pero yung talent mo sa pag-wheelchair basketball, I mean, ano yung naging malaking role na ginampanan nung pagiging wheelchair basketball athlete mo?
6: Nung sa bahay, nung dati pa po, ma'am, sa probinsya pa lang po ako, alam niyo po yung gumagawa po ko ng alambre, ginagawa kong ring.
2: Yes,
6: tapos yung damit, ginagawa ko. Yung damit binibilog ko, ginagawa kong bola.
2: Kaya, so, dun pala,
6: mahilig ko talaga. mahilig ko talaga ako ng basketball noon. Tapos iniisip ko noon, makakalaro pa kaya ako ng basketball kahit ganito yung kalagayan ko. Eh nung nakatuntong na po ako dun sa tahanan walang hanggan, na doon ko po na-realize na kahit pala yung hindi ka makalakad, makakalaro ka ng basketball sa pamamagitan ng wheelchair.
2: Yes, talagang walang limitasyon, no? Yung kapag ginusto mo at nandun talaga yung drive mo, yung kagustuhan mo na i-push yun, i-pursue yun, walang imposible, no? Pero syempre, meron bang mga pagkakataon na hindi mo talaga inisip na magiging isang atleta ka? May ganun ba? Parang lahat ng ito ba sorpresa para sa'yo?
6: Yes, ma'am. Sorpresa talaga. Hindi ko talaga in-expect na magiging atleta ako.
2: Yes. And kailan naman, no, from wheelchair basketball, of course, team sports yan. And then napunta ka sa para athletics. Gusto nating malaman, paano naman nagsimula naman yung journey mo dun?
6: Nung nagsimula po yung journey ko, dati nag-wheelchair racing na po ako, kaso lang kasali-sali lang din. Nag-focus na lang talaga ako sa wheelchair basketball kasi nga, naghahanap sila ng mga player, lalo yung mga class 1. Kaya, doon na ako na naging miyembro ng national team sa wheelchair basketball. Tapos naging active na lang po ulit ako sa wheelchair racing noong 2018. Kasi gusto ko pong tumaas yung endurance ko sa basketball, kaya gusto kong tumakbo sa oval, mag-wheelchair racing. Hanggang sa tumagal, napamahal na sa akin yung wheelchair racing ngayon. Na-inspired din ako kay Kuya Gerald Mangliwan kasi nga Paralympian siya.
2: Yes.
6: Kumbaga, gusto ko rin makalaro dun sa gusto ng mga nilaruan niya.
2: Yes, at saka kayo din yung diba? Magkakasama sa training kapag nagte-training kayo diyan sa Phil Sports, no? Pero Kuya Clifford, ngayong taon talaga yung sabihin natin na-achieve mo yung pangarap mo ng manalo ka ng gold medal and silver, no? Mula sa 13th ASEAN Para Games na ginanap sa Konrad Chasima, Thailand. Kung nung binalikan ko yung previous nating kwentuhan, ang sabi mo doon, maikukumpara ko ito sa medalya ng pangarap, no? Yung gold medal na yon, kasi 10 years yung inantay mo bago ka talaga officially manalo ng gold mula sa ASEAN Para Games. So, gusto nating balikan yung moment na yon. Noong napanalunan mo yung gintong medalya mula sa men's 800 meter T52 racing event. Kamusta yung karera na yon?
6: Yung karera na yun, ma'am, talaga yon, game plan namin set na yon, na napag-usapan na namin yun na namin nila Kuya Gerald at ni Kuya Rodrigo Pagyotan. Kumbaga, hindi na namin papalusutin yung Thailand doon. Bahala na kung sinong mag-gold sa amin. Yung time na yon, ang nag-pace si Kuya Gerald, malakas, mataas yung pacing niya. Hanggang sa, kaya naman kasi ginagawa na namin sa training yun . Kasi pagdating sa finish line, may karga pa ako, siguro, tinodo ko na lang yun hanggang sa nakuha ko na yung . Kaya, bago dumating ng finish line, napasigaw pa nga napayes pa nga ako.
2: Yes, so lahat ng yun, agad bang nag-sink in na ikaw yung nanguna, ikaw yung nakakuha ng gold medal, lahat ng ba yun ay talagang na-adapt mo lahat, agad-agad?
6: Yes, pa na, kumbaga, pinag-trainingan po namin yun. Na-adapt ko talaga yun.
2: Ano yung pumapasok sa isip mo nung syempre nakikita, ayan, naka-play tayo ngayon doon sa video, no? Nakikita mo na ikaw talaga yung nangunguna. Anong pumapasok or ano yung naiisip mo nun?
6: Akin na to. Yung paarangkada na ako . Akin na to. Kumunan ko na.
2: So, kinlim na talaga.
6: Oo.
2: And nung kinakanta na syempre, no, yung ating pambansang awit sa lahat ng mga athlete, di ba? Parang yun yung pangarap, yun yung very memorable part sa'yo. Anong, kamusta ka nun? Yung moment na yun?
6: Nakakatayo po ng balahibo yun, ma'am, kasi nasa gitna ka ng . Kumbaga, nakatungtong ka doon sa number one . Kumbaga, first place ka talaga, tapos kakanta pa ng pambansang awit natin. Natayo talaga yung balahibo pag ganun. Parang maluluha ka nang di mo maintindihan sa sarili mo.
2: Bakit sa tingin mo nung moment na yon ibinigay sa iyo yung gold medal mula sa 800 meters? Ano bang may naging dasal ka ba noon bago yung araw ng karera na yon? Paano ba? Iba ba'y naging paghahanda mo doon?
6: Nagdasal talaga ako noon. Ang unang dasal ko doon, sana makuha ko muna yung classification ko na T52. Nakuha naman, na dininig naman yung dasal ko. Sabi ko, pangalawang dasal ko, kahit anong pong medal, bigyan niyo sa akin. Ayun. Eh, di naman ako binigo. Binigyan ako gold.
2: Yes, bukod dun sa gold medal, syempre, meron ding silver, di ba? Mula sa men's 100 meters. So, ang ganda, very happy tayong lahat dun sa moment na yon kasi 1-2 yung Pilipinas, no? After nung naging tagumpay mo mula sa ASEAN Para Games, kamusta na si Clifford? I mean, ano yung mga sineset mo ngayon na gusto mong ma-achieve pa bilang isang para athletics na atleta natin?
6: Ano ma'am, more improvement, more on, kumbaga gusto mo pang higitan yung mga napagdaanan mo nung para games na yun. Kumbaga, may ini-improve pa po ako ngayon kasi sa yung mga sa technique, yung sa endurance. Kaya may pangarap din tayo siyempre sa Paralympic eh. Pero hindi mo na, dito muna tayo sa ASEAN.
2: Yes, kumbaga one tournament at a time, no? Pero sa lahat ng mga pinagdaanan mo, ano yung pinakamahirap na kinailangan mong isakripisyo or pinakamahirap na ginawa mo para ma-achieve yung breakthrough na yon?
6: Yung ano po, yung pinakamahirap yung pinagsabay ko yung ano yung training sa basketball tsaka yun. Tsaka pinakamahirap din po yung iwan mo yung dati mong kukunan. Yung wheelchair basketball, siyempre, 10 taon ako dyan eh. Kumbaga, ano, shout out kay, sa mga coach ko dyan, kay Coach Vernon.
2: Yes.
6: Kumbaga, mahirap din.
2: Yes, no? So, ang tagal, oh, grabe yung adjustment. Pero may time ba na parang na-pressure ka din na, kailangan, patunayan ko kila coach ng Pilipinas Warriors na meron pa akong karera, no? After nung wheelchair basketball ko. May ganun ba?
6: May pressure po talaga kaya ang ano ko talaga nung makuha ko muna yung class ko at magkaroon ako ng medal kahit bronze lang talaga yun talaga ang target ko kahit bronze lang at makuha ko yung classification ko. Pero hindi lang bronze yung binigay silver at gold.
2: Yes. And syempre, 'di ba, after noon may mga naging incentive din. Saan mo nilaan or saan mo ginamit na Kuya Cliff yung naging insentibo mo?
6: Ano po, kumbaga kumuha po ako ng service ko yung four wheels, kumbaga dinawan ko lang po siya kasi sa totoo ma'am 10 taon na po ako nagka-tricycle mula Laguna hanggang Pasig. Eh mahirap din po kasi pag inabot ka ng ulan, ng init, tapos ang tagal pa ng biyahe. Kaya ayun, kumbaga in premium ko na rin sa sarili ko yun, na magkaroon man lang kahit ng service para yung asawa ko at yung anak ko, mapasal-pasal ko din ang safe kami.
2: Yes, gano'n sila ka-proud sa kanilang tatay Clifford doon sa naging panalo na yon?
6: Sobrang proud, ma'am, kasi nakita naman nila yung tiyaga ko eh. Kasi hanggang dito sa bahay, kahit nagbabasketball po ako, nagtitrain din ako sa bahay dito ng wheelchair. Nagro-roller ako dito sa wheelchair racing. Kaya kitang-kita nila yung sakripisyo ko sa training na yun, sa mga pagod at mga biyahe.
2: Yes, talagang nagbunga lahat ng sinakripisyo ng tatay Clifford nila. Pero nakita ko, meron kang unika iha. Ikaw ba yung anak mo, gusto mo ring maging national athlete natin? Meron na ba siyang parang may mga signs na ba na gusto ring maging atleta?
6: May signs na ma'am, gusto niyang mag-taekwondo eh. Pero sige, elementary ka pala man, pagdating mo ng mga senior high ka, subukan natin i-person natin yung gusto mo. Taekwondo o kaya swimming ang gusto niya.
2: Nice. Siyempre, nakasuporta dyan, no? Ang kanyang tatay Clifford, no? Pero, siyempre, after that, sabi mo nga kanina, gusto mo mag-Paralympics, gusto mo pang, ASEAN muna, and then, syempre, next na yung mga Asian Para Games, ganyan, no? Sa lahat ng mga to, sino yung biggest motivation or inspiration ni Clifford Trocino para patuloy na magpursige bilang isang national athlete ng bansa?
6: Ayun, ma'am, yung aking unika iha. Kumbaga, pre, gagawin mo lahat para sa kanya din, sa future niya. Hindi lang din para sa sarili mo, di para na din sa kanya. Ang gagawin ko.
2: Yes, lahat kayang isakripisyo, no? Sa lahat ba ng mga events, no, sa T52 Racing, ano yung masasabi mong dun ka talaga? Yun yung pet event mo?
6: Ano ma'am, ang pinaka ano ko talaga din, ano yung 400 to 800 yung gusto kong laruin. Sa 100, medyo ano pa eh, mahina pa tayo sa start. Sa start eh.
2: Yes, pero syempre ngayon, madalas umulan, nakita ko rin may mga training photos kayo kahit umulan, no? Umulan, umaraw, diretso yung training, no? Ano yung pinapolish mo pa? Ano yung lagi mong pinupursige na may improve sa sarili mo?
6: Yun nga po ma'am, gaya ng sabi ko kanina, yung technique, yung kailangan mo pa improve yung technique mo sa pagtulak at yung endurance mo kasi although nakuha ko na tong gold na to, marami pa akong i-improve sa ano sa sarili ko. Kaya yung pa mas pinupursige ko pang mas palakasin pa yun yung aking katawan at yung technique na yun.
2: Yes. Clifford, gaano ka special sa iyo no na isa ka sa representasyon ng ating mga PWD athlete no na talagang patuloy na itinataas yung karangalan para sa buong bansa. Gaano kasarap maging isang national athlete?
6: Masarap man sa feeling kasi bandila ng Pilipinas yung dala-dala mo tuwing lalaban ka sa ibang bansa. Yun na. Kumbaga proud na proud ka saka yung pamilya mo sa iyo.
2: Yes, dito sa punto na to ng buhay mo, ano yung talagang gusto mong maibigay pa sa family mo, maibigay para sa ating Pilipinas Para Athletics team? Ano pa?
6: Siguro ano po, yung medalya sa mas mataas pang competition na lalaruan ko kung sakasaling pala rin pa tayo. Yun yung gusto kong maiuwi sa kanila.
2: Yes, and syempre, siguro as parting message sa lahat ng mga nakikinig at nanonood ganyan kay Clifford Trusino, ano yung gusto mong iwang mensahe, no? Mensahe ng pasasalamat or mensahe na encouragement, no, sa lahat ng mga PWD na may pinagdadaanan or kahit hindi PWD, you know, na lumalaban sa buhay. Clifford.
6: Ang mensahe ko sa mga kapwa ko may kapansanan, wag kayong mahiya, wag kayong matakot na ano kung alam mo naman sa sarili mo na meron kang talento, ilabas mo, inibigay mo 'yon. Kumbaga, wag mong itago kasi walang mangyayari doon. Kumbaga, kailangan mong ipakita kung anong kaya mong gawin. Hindi lang sa sports ha, pati sa ibang uri ng pamumuhay natin.
2: Yes, and mga gustong pasalamatan ni Kuya?
6: Maraming salamat po sa ating sa chairman natin sa PSC, sa mga commissioner sa Pilspada, sa mga coaches ko sa Para Athletics at saka sa pamilya ko na laging sumusuporta. Sa inyo po ma'am sa Sports Radio, maraming salamat po. Nandiyan po kayo lagi para kapanayamin kaming mga PWD athletes.
2: Yes, maraming salamat din po, Kuya Clifford. And syempre, hangad namin ang mas maraming ano, races mo pa, no? At muli ka makatuntong sa podium. Thank you so much.
6: Yes. Thank you po.
2: There you have it. Nakasama po natin si Clifford Trusino, ang ating ipinagmamalaking atleta mula sa Pilipinas Para Athletics Team. So patuloy yung kanyang journey, no? Gaya nung gulong ng wheelchair, ay patuloy yung pag-ikot na to, no? And yun nga po, sa nakalipas sa 13th ASEAN Para Games, ay personal milestone, no? Yung kanyang nakamit nang siya po ay manalo ng gold medal mula sa men's 800 meter T52 racing event, no? Samantala, sa ating pagbabalik, marami pa tayong himayin na para sports stories, kaya magbabalik pa ang Para Games Hour.
7: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
15: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
16: Nagalit sa internet ang fake news.
17: Ang ginagawa ng fake news, tinatapat ninyong tao.
18: What they are doing is creating panic.
15: We say no.
19: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
20: Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news.

0: ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
1: Seek early consultation.
0: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
1: Support fogging and spraying.
0: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
1: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
2: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging
4: nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
5: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
4: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
1: Sports Radio 918 AM.
6: At nagbabalik po ang Para Games Hour dito sa Sports Radio 918. Tayo pa rin po ay napapanood live via Facebook at syempre sa ating PTV channels, free-to-air channel PTV4, digital channel Affordbox channel 12, sa TV Plus channel 4 at sa Sky Cable naman ay channel 29. Ito po, sa ating pagpapatuloy, ang ating Pilipinas Warriors Wheelchair Basketball Team ay kasalukuyang nasa Shanghai, China ngayon para sa paglahok dito po sa 2026 IWBF Asia Oceania Zonal 3-on-3 Championship. So, again, yung ating koponan po, no, isa po ang Pilipinas doon sa 8 teams na nasa men's competition at tayo po ay nire-represent ni na Alfie Cabanyog, Janil Cañete, Fellander Dawal at ni Kenneth Tapia. Of course, nandyan din po, ayan, ang pangulo mismo ng ating Philippine Paralympic Committee Felspada, si Sir Michael Baredo, ang kanyang secretary, no, si Mama Vina Aloro, and of course, kasama rin po ng ating team ang mga national coaches po na sina Coach Vernon Perea at Coach Harry Solano. So, pagdasal natin ang magiging successful campaign for our Pilipinas Warriors 3-on-3 men's wheelchair basketball team. Samantala, ito naman good news mula po sa mga taga Quezon City. Dahil ang Quezon City government ay meron pong iniimbitahan ang lahat, no, na mag-register dito sa QC Kabahagi Center dahil ito po ay nagbibigay ng free therapy and support for children with disability. So, kamakailan po ay pinost, no, ng Quezon City government, no,

0: ang paraan at yung requirements, no, kung paanong maaaring makapag-register, no, yung mga kanilang Q-Citizen, no, dito sa kanilang programa. Again, sino ba yung mga eligible dito? Number one, Q-Citizen ID ng parent, no, required po yan. Isang 2x2 ID photo ng child, completed QC Kabahagi Center application form, and yung ito optional naman, Q-Citizen ID ng child and a medical assessment ng doktor, or meron din pong note, no, ng older than 6 months, no. So again, napakagandang programa na to dahil meron po silang mga services, no, and programs na nagbibigay ng free specialized therapy, including yung sa occupational therapy or OT, nandiyan din yung physical therapy and speech language pathology. So napakaganda, no, sa mga again Q-Citizen, no, maaari kayong mag-register, bumisita doon sa Quezon City Government official Facebook page at doon ay makikita nyo, no, kung paano kayo maaaring makapagparehistro, no, dito sa kanilang programa. Ito rin, no, another program mula sa Quezon City Persons with Disability Affairs Office or QCPDAO. Ito naman po ay nagkaroon ng international or the 11th World Disability and Rehabilitation Conference, no, na ginanap po sa Bali, Indonesia. So tampok po doon yung naging programa, no, nitong Quezon City, no. Again, international conference to. So inadap po dito yung mga programs sa PWD, Persons with Disability, from Quezon City, no. And of course, ito, yung ating NCDA, National Council on Disability Affairs naman, ay suportado yung pong tatlong proposed law na ang mission naman po na to ay ma-improve, no, yung mga benepisyo at magkaroon ng monthly allowance, no, yung ating person with disabilities, no. Again, including nandyan po yung Senate Bill number 2386, House Bill number 10444, at yung House Bill number 10445. Again, itong Senate Bill number 2386, no, ito po, ang layo na to ay magkaroon ng 2,000 pesos na monthly allowance, no, yung bawat person with disability, no. Samantalang ito namang House Bill numbers 10444 at 10445 naman ay naglalayo naman na to, no, na yung iba pong mga website or yung ibang mga application and online government services, no, ay maging accessible sa mga PWD. So napakaganda nitong dalawang or tatlo, no, tatlong proposed bills, no, na talagang naglalayo na mabigyan ng access, no, ang ating mga person with disability. And ito naman po, kamakailan, of course, it's ongoing, no, for the Cinemalaya, merong entry yung ating paraparaan, ang isa po sa miyembro ng ating Philippine Para Powerlifting Team na si Dr. Katrina Hernandez. So again, showing pa rin itong paraparaan, no, sa mga selected malls, no, and ito po ay isa sa entry, no, for the Cinemalaya 2026. Sa ating pagbabalik, ay babalikan po natin ang ating naging kwento with Dr. Katrina Hernandez. At dito ay ibabahagi niya, no, kung tungkol saan ba itong paraparaan at ano yung mga dapat na i-expect natin dito sa film. So magbabalik pa ang Para Games Hour matapos ang ilang paalala.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhin may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Welcome na po natin Dr. Kat Hernandez. Hi Doc, welcome to the program.
6: Hello po, salamat po sa pag-imbita, Ma'am Ayang.
0: Yes, of course, Dr. Kat, isa po nga medical doctor, isa nga PWD advocate at miyembro ng ating Philippine Para Powerlifting Team. First of all, congratulations, may entry tayo for the Cinemalaya 2026. So, tell us more about this documentary, Doc.
6: Actually po, hindi po siya documentary per se, but it reflects yung mga lived experiences po talaga ng persons with disabilities, especially wheelchair users po. So, yung gusto namin ipakita is more on, hindi mo kailangan i-overcome yung disability mo para mamuhay ng makabuluhan, pero more of just living with the disability and trying to navigate the world na, kumbaga, na hindi akma para sa mga taong may kapansanan. So, laging nakakalimutan yung accessibility. So, yun yung parang hina-highlight po namin, imbis na yung disability mismo.
0: Yes. Doc, of course, gaano katagal yung naging parang pagde-decide nyo na parang, okay, mag-entry tayo dito sa Cinemalaya?
6: Actually, funny po yun. Yung unang entry po namin is nung December last year sa Surok Film Festival. Nung una naming natuklasan yung parang yung contest na yun, yung theme kasi is, Pilipinas, accessible ka ba? Eh, sobrang akma na akma yun para sa advocacy ko talaga eh. So parang sabi ko, okay, pwede to. Pero the problem was, nag-go inside siya during my first international competition in Egypt. Kaya medyo, nung pagbalik ko na talaga siya na pag-isipan at ginawa. So, nung 1 week before the deadline, tinanong ako ng director ko, si May Chanley. Tinanong niya sa akin, gagawin pa ba natin to? Sabi ko, sige, bahala na. So, since you're doing content, we tried to do it already. Pero yung isang non-negotiable ko lang is, kailangan mapakita na yung strength ng taong may kapansanan. Ayoko yung parang kawawa effect, ayoko yung parang inspiration porn. Gusto ko lang mapakita yung kagalingan at yung kalakasan ng mga taong may kapansanan. So yun yung non-negotiable. And then we built the movie around that.
0: Yes. So ang title na to, Para-paraan. So bakit ito yung naisip nyong naging title, no, for the film?
6: Para-paraan kasi lagi naman yung mga taong may kapansanan, actually every Filipino, naghahanap ng mga para-paraan para mamuhay. So this is just, it's just us showing na kahit may mga barriers, we find a way through. Pero yung question, the deeper question now is, kailangan pa ba talaga nun? Pero kailangan pa ba na hindi accessible yung lugar? Kailangan pa ba ng mga para-paraan para lang mamuhay ng makabuluhan?
0: Yes, Doc. So, basically, dito sa film na to, talagang ito yung nangyayari sa realidad. I mean, walang sensationalized dito. Ito talaga yung ginagawa nyo sa araw-araw. Parang ano ba to? Parang...
6: Yan yung mga, let's say, weed chose activities po na talagang ginagawa ng mga taong, ng mga, actually not just taong may kapansanan, but other regular people with no disabilities. na they just need to go on through life, to go forward.
0: Yes. Ano yung after naming mapanood, no, itong film na to, ano yung gusto mong maging realization sa bawat isa po na makakapanood ng Paraparaan?
6: Yun nga. One, gusto ko sana na mas maging komportable yung mga taong may kapansanan at saka mga taong walang kapansanan na mas maging comfortable with talking about disability and accessibility and inclusion. Kasi it's really necessary eh. Kasi not everyone po talaga na, kumbaga parang lagi natin naiisip, kapag may walang disability, ay, hindi po mangyayari yon sa akin. But the problem is, the truth is, nangyayari, parang at any point in your life, pwede po kayong magkaroon ng disability. So, kailangan ng accessibility, kailangan ng inclusion in place in society in the event that happens. So, para lang everyone in society hindi matakot kung magkaroon ng kapansanan, hindi titigil yung buhay, kaya pa rin niyang sumubok pa. Kaya pa rin niyang pag-move forward, hindi yung titirik lang because of the disability.
0: Totoo yan, no? So, during the shooting days, ano yung pinakamahirap? Ano yung challenges nyo habang nagshoot tayo na itong Paraparaan?
6: Well, to tell you honestly, everything that we shot on film, mga 99% of the things that we shot on film was not staged. As in, lahat po yun guerrilla shot. So, yung pinakamahirap actually for me was the 1%. Yung talagang kailangan ko mag-act. Kasi, isipin mo, parang isang, without giving it away, that was the only line in the movie for me. Pero I had like 10 shots of it. Kasi hindi happy yung director ko kasi either natatawa ako or parang masyadong malungkot ako. Kailangan, basta, madaming, yun yung pinakamahirap para sa akin. Yung 99% na yun was just me maneuvering around the world, around Metro Manila.
0: So talagang talagang realidad to, talagang nangyayari talaga siya, no, na everyday, no. But of course, Doc Kat, to those na interested, may mga schedule of activities na kayo. So paano bang mapapanood? Kailan ba mapapanood itong Paraparaan?
6: Paraparaan is now chosen sa Cinemalaya 2026. So it runs from August 6 to 18. Meron po kaming mga showtimes po nandun sa Cat Out of the Box. So you can see it there. It will be shown in Shangri-La, Gateway, and selected Ayala malls. So if you can, please watch po.
0: Ayan, so for sure. Pero syempre, Doc Kat, dun sa iba na baka ngayon pa lang nila nakita ikaw or napanood ka, no? So, kailan ba talaga nagsimula yung disability, sabihin natin, or advocacy mo talaga, Doc Kat, na kumbaga maging isang way, no, para sa ganun ay magkaroon ng boses yung maraming sa ating community?
6: Actually, very new lang po talaga ako. I had a disability from when I was born. Pero nung time na yon hindi pa ako ready. Maybe may internalized stigma po ako nung time na yon. So hindi po ako masyadong lumapit sa disability community. So yung nangyari was, fast forward to 33 years later, I entered the disability community through sports, through para powerlifting. So nangyari yon parang, there's so many things na I learned. There's so many things na wala, hindi ko pala alam. So parang I just started to document it. I started to document my journey as a powerlifter. I also started to be more mindful sa mga nakikita ko as a person with a disability. And I started to post it online. So Cat Out of the Box started nung mga 3 years ago lang po. And I'm glad na parang because of the reception po na I'm trying to also catch the I'm trying to catch two populations mo kasi persons without disabilities din po, parang medyo nagkakaroon ng understanding din. So I'm glad na yun yung nakikita din po nila. So thank you sa lahat po na lahat ng nagsusuporta sa akin kasi talagang it really makes disability and the advocacy a little bit more it fuels me to make more, it motivates me to create that awareness din po talaga.
0: Yes, do kahit dun ba sa mga syempre nag-e-speaker ka din, 'di ba? So talagang marami ka ding mga ginagampanan. Ano yung meron ka bang ano experience sa parang lumapit sa iyo na parang, "Doc, thank you ah kasi na-inspire mo ako." May mga ganong stories ba, Doc? And ano yung na-feel mo every time na you touch lives?
6: I am very grateful na yes, may mga times that people have approached me and I have also met people na talagang they go out of their way to talk to me about it, to tell me na napanood nila and they changed and na-change yung view nila. So it really, it sparks that joy as well as ang dami pang kailangan gawin. So parang may I'm so happy. Pero at the same time, parang may apoy sa puwet ko na, ay, may kailangan ka pang gawin. Meron ka pang kailangang ipakita. Kailangan pang ipa, para lang mas magkaroon ng understanding, pagkaunawa, at saka empathy within the community po talaga.
0: Yes. You look very positive, Doc Kat. So, sino-sino ba yung nagbibigay talaga sa'yo ng ano ng motivation or nag-i-inspire sa'yo para ma-spread yung positive vibes lang?
6: I'm actually a very happy person. And a joke lang. I have to say, I'm very, very, very grateful po. Kasi I have a good support system. Made up from my family, my friends, my partner. So very grateful ako kasi sila yung nandito under me na parang they're the wind, as cheesy as it sounds, they're the wind beneath my wings. Kasi hindi ko magagawa to kung walang nag-uudyok sa akin, walang nagpapakita sa akin na, uy, baka kailangan mo tong ipakita. They're also the ones that give me ideas. So parang, it's actually not just me behind Kat out of the box, but my entire support system, the entire disability community that's behind me. Kasi we're all here to advocate for ourselves and to show them na we, persons with disabilities, can live a full and meaningful life even with a disability. So parang we can thrive with it. Hindi namin kailangang i-push under the rug on disability namin.
0: Yes. Doc, of course, sa dami ng ginagampanan nyo, aside from being a voice to every PWD, of course, nirerepresent mo rin ang ating Team Philippines bilang miyembro ng ating Philippine Para Powerlifting Team. At sa katunayan, last January, nanalo ka ng silver medal mula sa 13th ASEAN Para Games. So, tell us naman, paano nakatulong no itong pag-a-advocate mo sa ating PWD community and then naging member ka pa ng ating national team?
6: Well, tell you honestly, yun yung naging gateway ko eh. Yung para powerlifting, yung naging gateway ko inside the disability community. As I mentioned, nung before getting into para powerlifting, I was very closed off. I was also not really approaching. Pero because I entered and then I was welcomed by my teammates, by the ads, by my coaches, and they asked and they helped me flourish in the team, in my sport, nagkaroon ako ng confidence in doing what I do and showing off my disability. So I'm very grateful to them. Kasi parang dun medyo namulat ako, dun medyo ko nakita yung parang acceptance, nakita ko din yung parang I can just be, kumbaga. And parang dun ko medyo na-heal yung inner child wounds ko. Kasi parang I was able to really communicate with them yung mga nangyayari sa akin, na mga challenges, and I felt seen and I felt heard. So I'm very grateful talaga to my para powerlifting team, to all the para sports out there. Kasi parang sila talaga yung naging parang gateway or yung parang nag-spark sa akin na talagang to really fight and to really show what life with a disability looks like when you're thriving in it.
0: Yes. Sa lahat ng pinagdaanan mo, Doc Kat, ano yung parang talagang ngayon na tingin mong mission mo bilang, you know, as someone na nasa community, someone na nasa parasports, ano talaga yung, or someone na nasa medica or medicine, di ba, Doc?
6: For me personally, I'm still trying to find my space in the advocacy, in the disability advocacy. Kasi when we talk about disability, it's so encompassing. And there are so many different perspectives to touch, kumbaga, to attack. So ako, I think I'm leaning towards now is more on that that bridging that gap between people with disabilities and people without disabilities through social media. Kasi gusto ko nun makita yung para makorrect ko yung mga stigma, mapakita ko sa kanila yung mga lack in the infrastructure, yung lack in the systems. So parang I believe that Cat Out of the Box is there to bridge that gap. Para with understanding comes empathy and comes a more inclusive community. Na kumbaga, hindi lang yung mga taong may kapansanan yung naglalaban for the disability sector, but it's also people without disabilities, our allies who are there para together, malakas yung boses namin. Hindi lang kami. So, that's what I'm trying to do.
0: Yes, talagang marami. For sure, ang mai-inspire sa story mo. But of course, Doc Kat, ano nga ang specialization mo bilang isang medical doctor?
6: Right now, I'm a general practitioner. I decided not to specialize anymore. Because if I specialize, baka hindi ko na magagawa lahat ng mga ginagawa ko ngayon. So, I found my niche here in the disability community.
0: Yes. Again, what will be next naman for Doc Kat as a member ng ating Philippine Para Powerlifting team?
6: Currently, I'm waiting for the finalist for Nagoya. Hopefully, makasama po ako sa Asian Para Games. If not, sa ASEAN po ako next na lalaban po.
0: Yes. Again, Doc Kat, your parting message to everyone na gustong mapanood itong ating film, Para-paraan. Please invite them.
6: I invite all of you to watch Para-paraan from August 6 to 18. It will be shown in Shangri-La Mall, Gateway Mall, and selected Ayala Malls. The schedules will be posted in Cat Out of the Box, so please follow. And then as well as it will be shown sa Cinemalaya Facebook page. So, if you have time, please check it out. Kung swak sa oras ninyo, please manood po kayo kasi it is, I hope na it will resound for you as it did for me then.
0: And ikaw ba naniniwala ka, Doc, na parang yearly magiging ano na to, maraming opportunities ang magbubukas, especially sa ganitong klaseng film?
6: I hope so. Kasi the fact na naka-penetrate na din po ang disability in the mainstream sector, that's my, actually, yun yung talagang win ko talaga eh. Kasi at least more eyes, mas madaming mamulat. Yun yung gusto ko talagang mangyari po talaga. Na even if it doesn't win Cinemalaya per se, but the fact na there are more eyes on the disability community, that's already a big win for me already. Yung nangyayari is, at least, nandun kami at the back of their heads na, uy, whenever they see the ramp, ay, hindi pala compliant yan. Diba? Parang at least, mas nagiging aware na din yung mga tao when it comes to accessibility, disability, and inclusion.
0: Yes, there you have it, Dr. Katrina Hernandez. Ngayon pa lang, congratulations sa inyo ni Director May. At syempre, no, sana mas maraming buhay pa yung matouch mo at ma-inspire sa stories mo.
6: Thank you po. Thank you. Maraming salamat po for having me po.
0: There you have it, si Dr. Katrina Hernandez, ang ating bida dito sa Paraparaan, isa pong Sinimalaya entry ngayong taon. So again, until tomorrow na lamang po, no, mapapanood itong Paraparaan. And ayan nga po, showing daw sa mga Gateway, Ayala Malls, no, and sa Shangri-La. Congratulations po kay Doc Kat and syempre dito kay Director May Chan Lee. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Para Games Hour program. Again, thank you so much kanina kay Clifford Trusino, yung ating bida na Pilipinas Para Athletics team member, sa ating Master Control si Sir Winson Del Rosario, nandyan din po si Timothy Tapala, si Sir Rodson Justiniano, si Ma'am Nida, nandyan din, and syempre si Evie Conde ng PUP Manila. No? Hello din sa ating Malolos at Marulas Transmitter. Mag-ingat po tayong lahat. Thank you din sa ating mga kasama sa PTV channels. Ako po si Arian Maliare. Magandang araw po sa lahat.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primers says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
3: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: A blessing of safe voyage and a chance to cool off.
9: Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit,
8: prolific in the area. The city prides itself as a pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad.
9: Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak,
8: described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like cocoa jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
3: This is a public service announcement.
10: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
3: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
3: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service,
3: and Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement.
13: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
1: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
11: A public service announcement
3: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service
3: at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: What's up, schoolmates? It's time to discover the stories behind the country's rising up-and-coming student athletes. The game starts here sa Campus Sports. Itatampok ang mga outstanding talents sa elementary, high school, and collegiate level from all over the Philippines. Campus Sports. Samahan si Matthew Pacheco every Sunday 2 to 3 p.m. dito sa Sports Radio 918. Campus Sports, where champions are built and greatness begins.
1: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
2: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
1: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
2: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
1: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
2: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
1: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
2: Sa bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
1: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
14: Good news!
1: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na!
14: Oo,
1: nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
16: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
15: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
17: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
18: Pati bamboo?
15: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
18: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
19: Nung natutunan ko po yung paggawa.
20: Sino nagturo
19: sa? Nag-training po nag-training. Kami sa DOST.
20: Sa DOST.
15: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
21: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
22: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
23: If watching the games is not enough for you, get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games. HOOPTALK. Talk, rebound, the most significant information. Jam with the stars as our airwaves cage team dishes off on court and locker room developments in the game of basketball. HOOPTALK.
24: Gilas Pilipinas youth men yumuko sa China para ma-out of contention sa ginaganap po na FIBA Under-18 Asia Cup. Samantala, natapos naman sa Tagumpay kontra Senegal ang kampanya ng Gilas Pilipinas Women sa FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament. Yan po at marami pa mga balitang basketball ang ating tatalakayin sa ating programang Hoop Talk ngayong araw po ng Sabado, August 22, 2026. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Ria Arevalo. Samahan niyo po ako hanggang alas 12 ng tanghali sa ating programang Hoop Talk. H-O-O-P-T-A-L-K Hoop Talk. Naku, dami na ating mga balita ngayong umaga. Kaya magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay, maparadyo man yan or mga nakatutok sa atin through our Facebook account. Good morning sa lahat ng mga naka-tune in sa atin sa radyo or sa PBS Receiver app. Pwede nyo pong i-download yung PBS Receiver app sa inyong mga cellphones, sa inyong mga gadgets para anytime, anywhere. Pwede nyo pong mapakinggan ang ating mga programa dito sa Sports Radio. So sa ating social media accounts naman, mapapanood nyo po yung ating mga programa sa Facebook. Hanapin lamang ang facebook.com/sportsradio918am. Pwede nyo rin pong i-check out ang ating X account, sportsradio918, at sa ating official website, radiopilipinas.ph/sportsradio918. Okay, so busy ang ating mga pambansang koponan sa 3x3 basketball kagabi. Nag-settle for a runner-up finish yung ating Gilas Women, samantala third place naman sa top 4 ng FIBA 3x3 Youth Nations League, yung ating Gilas 3x3 Men. So today, magre-resume yung kanilang kampanya at mamaya ating sipatin din yung mga naging resulta ng mga previous stops, no? Kasi nung stop 3, na-sweep ng Gilas 3x3 Men and Women yung title. Kaya nga po, nasa ibabaw sila ng conference standings nitong Youth Nations League Under 23 Division. And sa ating Gilas Pilipinas Men na naghahanda para sa Asian Qualifiers, kamakailan po ay nagkaroon sila ng closed door tune-up game kontra Korean Basketball League Ball Club Ulsan Hyundai Mobis Phoebus. Oh, nanalo naman ang Gilas Men. So, yung iba pang detalye mamaya po atin talakayin yan dito sa Hoop Talk. Samantala, naku, ang dami pang mga ganap, no? Sa Jones Cup naman po, ang SGA or Strong Group Athletics natapos na ang kanilang kampanya. Kahit na meron silang 6 wins and 1 loss na kartada, 5th place finish yung kanilang magiging official na record sa 45th edition ng William Jones Cup. So doon na po natapos yung kanilang title retention bid. And sa NBA, naku, marami mga nangyayari sa NBA. Klay Thompson, mangingibang koponan. Nagpaalam na yung Dallas Mavericks kay Klay Thompson at inaasahan nga po na makakasama sa Miami Heat itong si Thompson. So ating alamin yung iba pa mga detalye ng balitang yan. Pati na rin itong development kay DeMar DeRozan. Uy, nako, si DeMar DeRozan, no? Isa rin sa mga in-acquire, no, ng nung habang tinyo nakakuha sa kanya. Denver Nuggets. Aba, makikipag-team up to kay ano, Nikola Jokic. Naku, lalong lalakas yung Denver Nuggets yan. So anyway, more details sa mga balitang pong yan sa NBA mamaya sa ating pagtatanghal. 12 minutes after 10 a.m., good morning sa ating mga kasama sa Master Control, sina Suzanne Barameda, Daniel Cruz and si Matthew Pacheco. Good morning din po sa ating mga katuwang sa Malolos Transmitter site and syempre po sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga taga-pakinig. Kung meron man kayo mga comments, suggestions, welcome po yan dito sa ating programa. Post nyo lang sa comment section ng FB Live natin para madali nating makita yan at mabasa natin on air yung inyong mga feedback. Okay? 12 minutes after 10 a.m. Simulan na natin ang ating mga balita dito sa Hoop Talk. Napakarami na ating mga development sa basketball. Unahin na nga po natin itong mga kampanya ng ating Gilas Pilipinas teams. No, sa Ahmedabad, India, ang ating Gilas sa Youth Men, natapos na po ang kanilang kampanya. Or actually, yung kampanya nila for the top 4 spot. No, dahil sa pagkatalo sa kamay ng China kahapon, no, sila po ay lumasap ng ng pagkatalo sa kamay ng China 117-103 sa quarterfinals ng FIBA Under-18 Asia Cup. So with this development, out of contention na po ang ating Gilas sa Under-18 team. At mapupunta na lang sila sa classification matches. Lumamang ng 4 sa early goings ng laban ang ating Gilas Youth Men. Ngunit matapos nga po yan ay nagising ang China. At dinominate na nila yung kabuuan ng laban kontra nga po dito sa Pilipinas. No, medyo nung dulo, muntik pang magkaroon ng komosyon. Nagkagirian pa sa ilalim. 2.5 seconds remaining na lang. No, ubusin na lamang sana ng China yung oras. Nakanakaw pa ng bola yung Pilipinas. Tapos naka 2-pointer pa. Kaya na-technical foul yung coach ng China. Nabigyan pa ng technical free throw Pilipinas. So nakadagdag pa ng 3 puntos. Kaya naging 103 yung final score. And then bumalik yung bola sa court ng China. Ayun, nag-try pa sila for a shot. Tapos sa ilalim ng basket, medyo nagkagirian yung pinakamatangkad na player ng China at yung ating defender. Pero hindi naman nag-escalate. No, nagkabanggaan lang, tapos naawat na rin naman. But yun nga po, yung naging resulta. No, wagi ang China kontra Pilipinas. The last time din, if I'm not mistaken, na nakaharap natin ang China nung the last time na naka-semifinals ang Pilipinas noong 2018 edition. China rin yung, if I'm not mistaken, nakatagpo ni na Kai Soto and Company that time kung saan natalo tayo. Kaya nagsettle for fourth place ang Pilipinas. Pero sa pagpasok kasi sa semifinal sana, makakasungkit tayo ng spot para dun sa Under-19 World Cup next year. Pero with this loss, no, bigo tayo makatungtong sa Final Four ng competition. But just the same, good fight for the Philippines dahil at least may progress, no, yung ating youth men. Nung nakaraang edition, nung 2024, I think parang isang panalo lang yung naitala natin nun. So far, ito nga po, may mga strides na nagawa ang ating koponan at at least, diba, nagkaroon ng progress, no? Since nagkaroon naman ng pagbabago na rin, adjustment dun sa nag-handle ng ating team. So para dun sa pagkatalo ng Pilipinas, pinangunahan po ni Chog Moral ang Gilas Pilipinas Youth. Nagtala po siya ng 24 points. Sa ibang reports, 26 points ang nakalagay. Pero syempre, titingnan natin yung official. No, nakakalito eh, yung ibang mga balita, 26 points. Tapos sa official back scores ng website. Ayan, para talagang ano, ito, dokumentado. Okay? So, pinaghirapan niya ng ating team eh. Ng ating mga players. So, si Kenji Yob Moral. Yun pala talaga yung name niya, no? Si Chog Moral, meron po siyang 26 points. 10 of 14 from the field. Yung kanyang naging shooting. Okay? And then, nakailang 3-point shots. Isa lang. Isang 3-point shot out of 2 attempts. And then, meron po siyang isang assist. Okay? Isang assist. And then, 2 rebounds. So, yan yung output ng ating best player kahapon, si Chog Moral. Okay? And then, sa iba pa mga malalaro ng Pilipinas, naka 14 points si Luke Atacador. 11 markers from Aiden Green. 12 points si JB Kagurungan. Okay? And then, si Ethan Aguas, naka 12 puntos din po. 5 puntos si Patrick Pasinos. 8 points si Bruce Tubong-Banwa. And then 2 points from Elias Gish. Prince Carino, naka-4 na puntos. So, yan po yung back scores for the Philippines. And hindi nakapagtala ng puntos si Cisco Bautista. No, 1 assist, meron siyang contribution. Limited rin naman yung kanya naging playing time, 3 minuto lang. Si Jacob Lacson hindi po naglaro dun sa game kahapon. Siya lang hindi pala nag-see action, no, for the Philippines. And then, si Andrew Chio, meron siyang 9 points. Okay, so wala na ba tayong nakakalimutan? Si Prince Carino, naka-4 na puntos. So, yan po yung back scores ng Team Philippines. Ang top rebounder ng Pilipinas ay si Patrick Pasinos at si Aiden Green, 5 rebounds. Parang mababa yun, ha? All in all, 33 rebounds ang naitala ng Pilipinas. Okay, so yung China, medyo mas na kaangat, no? They dominated the ball game. Their biggest lead umabot po sa 24 points. And nagkaroon lang ng 2 lead changes. Sa early goings ng first quarter, lumamang ng 4 ang Pilipinas. And after that, all China performance na lang. O show, no? Para nga po dito sa kanilang naging laban. Okay, so sa iba pang mga key stats, 26 to 10 points off turnovers. In favor of the Philippines pa yan. No? Fast break points, mas mabilis rin ang Pilipinas, 34 to 26. Yung points in the paint, mas angat din ang Pilipinas, ha? 48 to 38. Pero, well, sa ibang departments, mas nang ibabaw naman ang China, no? Sa rebounding, 48 to 33. At saka yung defensive rebounds nila, 35 to 20. Laki ng discrepancy, ha? 15 defensive rebounds. Kaya mas nakaka, ano sila eh, second chance points. Okay, and then sa blocks, mas marami pang blocks yung Pilipinas, 7 to 6, ha? But, yun nga po, denominate pa rin ng China yung kanilang naging laban. Ang taas ng shooting percentage din ng China, 55.6% shooting sa 2-point area, and then sa 3-point shots, lamang din sila, 51.5%. So, dun sa 3-point shooting, medyo na ano tayo, nadali tayo ng China. Okay, so yan po yung ilan sa mga game stats. Sa pagitan ng Pilipinas and China again, the Philippines lost to China 103-117. And dahil po dyan, na-relegate na nga lang tayo sa classification matches. So 5th to 8th place matches. And for today, no, yung laban ng ating Gilas sa youth men ay nakatakda po alauna ng hapon. So, alauna ng hapon ang ating match. And for today, Saturday, unang sasalang ang Pilipinas kontra Japan. Ang makakatagpo natin. So, 1 p.m. Manila.

0: para 'di ba pinaka mababa nating pwedeng makuhang finish dito sa tournament is 6th place, no, if ever. Sa semifinals naman po, mga nakatungtong sa semifinals aside from China, ang New Zealand. Okay, yung New Zealand kahapon nanalo po sila sa laban nila kontra Japan. 94-58, and then Korea also won versus Chinese Taipei 107-79. Ang Australia tinambakan ang Iran 90-69. So kaya sa semifinals ngayong araw pong ito ang magharap-harap New Zealand versus China, and then Australia will go up against Korea. Okay, so yan po yung developments naman sa FIBA Under 18 Asia Cup. H-O-O-P-T-A-L-K Talk. 24 minutes after 10 a.m. we'll take a break, and then pag-usapan naman natin yung naging laban po ng Gilas sa women. At tinapos nila with a victory ang ating kampanya dito sa FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament. So, ating talakayin yan sa pagbabalik ng Hoop Talk.
1: This is a public service announcement.
2: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
5: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
5: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
5: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
5: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
7: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
8: H-O-O-P-T-A-L-K Talk.
0: 26 minutes after 10 a.m. nagbabalik po tayo dito sa Hoop Talk. Muli, ako po si Rhea Arevalo. Dumako na tayo sa naging laban naman ng Gilas Pilipinas Women sa kanila nga pong naging kampanya dito sa FIBA Women's Olympic Pre-Qualifying Tournament. So, ang ating Gilas Pilipinas Women tinapos with a victory ang kanilang bid dito sa tournament. Kahit out of contention na po tayo, nakapagtala ng 79-75 na tagumpay kontra Senegal ang Team Philippines sa naganap na laban kahapon sa Guadalajara, Mexico. So, itong ating Gilas Women talaga pong naharap sa matinding hamon kontra Senegal, no? Ang Senegal, mas mataas ang ranking nila sa Pilipinas. Ang Philippines is ranked number 30. Ang Senegal naman po, okay, itong Senegal is higher rank to eh. African nation, rank number 22. And then kahapon, No, maaga pong

0: Well, 18 all at the end of the first quarter after the tight first quarter. Nakuha ng Pilipinas yung bentahe ng na-outscore natin ang Senegal 21-17 no, sa second period. So dahil doon eh lumamang tayo by a slim margin no doon sa pagtatapos po ng first half. So pero talagang nahirapan din tayo dito sa Senegal. Well, the end or the second quarter ended at 39-35. No, sa third quarter, pinilit po ng Senegal na maagaw muli yung kalamangan. Dun sa 6-minute mark ng third period, nakapagrehistro ng 8-0 run yung Senegal para kunin po ang advantage kontra Pilipinas. No, tayo ay humarap sa 52-46 na okay na ano yun eh 4-point deficit. No, and well, after leading sa early part ng third quarter, nag-stage nga po ng 8-0 run itong Senegal, capped with that 3-point shot nitong si Dioma Kane or Dioma Kane. Nakuha nila yung 50-46 na advantage with 4 minutes and 27 remaining sa third quarter. Pero dito na nabuhay ang Team Philippines nang sila naman ay mag-poste ng sarili nilang rally. So, after that 15-0 run yung ginawa ng ating koponan para tapusin ang third quarter of action. And dun sa third period, we got the lead 61-50 going into the fourth quarter. Okay, and then yun na nga po, matinding hamon din because itong Senegal, I think they outscored us no dun sa fourth quarter no. Nagpumilit na makahabol ang Senegal. They outscored us 25-18. Pero mabuti na lamang no, the Philippines held on para po ma-preserve natin yung advantage tungo sa panalo. Okay, so very nice effort para kina Casey De La Rosa, ating mga frontliners yan, si Jack Anima, and our young players, no? Especially si Sofia Dignadise, siya ang tinanghal na player of the game for the Philippines. So, top performer natin, top scorers natin, kahapon, against Senegal, si Vanessa De Jesus, naka 16 points. And then, 16 points also, si Sofia Dignadise and Casey De La Rosa. Aba, tig si 16 markers. And para naman sa Senegal, si Dillard, yung kanilang Sierra Dillard, had 25 points to lead Senegal. So, 22-ranked team yan ha, in the world, tinalo ng Pilipinas. So, hindi talaga, hindi kasiguraduhan na mataas yung rankings mo, diba? Kayang-kaya mo na yung kalaban. Parang katulad din naman nung nangyari sa atin against Mexico, diba? 31st rank, mas mataas ang ranking natin by one notch lang naman against Mexico. Pero they found ways para nga po talunin ang Pilipinas. Pero sayang talaga yung game na yun, no? Kung nanalo tayo doon, tapos nanalo rin tayo sa Senegal, baka tayo yung nasa semifinals. Pero well, ganun talaga, no? Ito yung mga kailangan ding pagdaanan ng team natin para matuto sila. And for the next tournaments, babaunin nila itong mga lessons na kanilang natutunan dito nga po sa torneo. Okay, so kung 16 points si De Jesus, Dignadise, and De La Rosa, yung iba pa mga scorers ng team natin, si Jack Animam naka 14 points. Ilang rebounds ba si Jack? Okay, 3 rebounds for Jack Animam. And then, 3 points mula kay Afril Bernardino, meron din siyang 3 rebounds, 3 points also from Angelica Surada, 2 points from Luna Ozar, and then 9 points mula kay Jasmine Joson. Si Joson po ay naka 3 three-point shots. No, 3 out of 7 yung kanya naging shooting from the rainbow territory. And then other players pa natin, walang naitalang punto si Monique Del Carmen. And hindi po naglaro si Eliza Rodriguez and si Janine Pontejos. So si Ken Pastrana played but wala siya naitalang puntos. Meron siyang 1 rebound, 2 assist. So yan po yung naging stats para sa Team Philippines. Okay? So ito sa naging laban natin kontra Senegal. We shot 18 of 25 from the 2-point area. 72% shooting yan ha, from 2-point area. And then 41% shooting from the rainbow territory. We made 12 3-point shots out of the 29 attempts. So, mas angat yung percentage natin sa shooting against Senegal. And then sa free throws, 7 free throw shots lang yung na-convert natin. Ang dami rin nating attempts, 16. Pero 7 lang yung ating na-convert. O, kailangan nilang i-work out yan. Pag free throw, dapat 100%. Pasok. O, kung sakali. Yung Senegal, 83% shooting sa free throw. 4 na free throws lang yung minintis nila out of the 24 na nai-award sa koponan. So, anyway, yan lang, reminder, no? Dahil kung naging gitgitan yung laban nung kahapon eh, sa dulo. Although lamang ang Pilipinas. Medyo alalay tayo dapat sa free throws. 44% lang yung free throw shooting natin. Sa rebounds, na out-rebound po tayo ng Senegal, 43-24. Pero sa assist, mas maganda naman yung ball movement ng Philippines, 22-13. Turnovers, halos pantay lang, 17-16 in favor of Senegal. So yan po yung ilan sa mga stats ng naging bakbakan ng Pilipinas at Senegal. Okay? So at this point, alamin natin ang salobi ng ating team. Uy, nakatikim na ng palalo si Coach BT Taves with the Philippine squad. No, dito po sa tournament, kasi ito yung first tournament ni Coach BT with Arguilas Filipinas Women. So alamin natin yung kanilang thoughts, no? After getting this victory. At syempre si Sofia Dignadise, kasama rin niya. No, actually youngest player pala sa lineup tong si Dignadise. So naka-gain ka agad siya ng experience kasi mataas na level ng competition po ito. So narito po yung post-game press conference.
1: Post-game press conference after Philippines 79, Senegal 75. We are now with Team Philippines, Coach BT Taves and Sofia Dignadise. Thank you both for coming. Coach, was the last game for Philippines here in Guadalajara. You did a great job tonight. We want to know your thoughts on the game, please.
2: Thank you. I mean, what a difference a day makes. Senegal is definitely not Canada, but their ranking is better than ours. I said yesterday when we were talking about being completely dominated in every category, that in spite of that, I still thought that our defense was getting better, and I thought we showed it today big time. Even when we, both of our bigs had foul trouble, we played a really small ball, we were able to keep Senegal's paint area field goals, at least percentage, very, very low. I think it was 37%. And then, you know, if you've got that kind of defense and you have a good day shooting, then it can be tough no matter who you're playing. And today there was really balanced scoring. This was the first game of the tournament where our three-point shooting was pretty deadly. And overall, I think twos and threes, we were 56%, which is good. So we'll take it, for sure. And then this person sitting next to me, at her tender age of 18, decided to step up in key moments of the game. Worked hard on defense, which I was taking a close look at today, and helped us deliver the win.
1: Sophia, as coach said, you did a great job. How do you feel right now?
3: Honestly, I feel great. I think it was a very good team win, which is why I feel so good, because I think we moved the ball a lot. The bench had so much energy. We all had energy on and off the court, and I think that just really like boosts our mood and just helps the team win.
4: Coach JP Bersabe from Samang Basketball ng Pilipinas. I have a couple questions for you. And
2: yes, JP.
4: Yeah, so what lessons did the team learn from the experience between Mexico and Canada that they were able to apply against Senegal?
2: You mean what lessons did we learn in those two games? Okay. Well, we played a pretty good game against Mexico, just not complete. And we all felt that we kind of gave that away. And I think I said at the time that I wanted to give credit to Mexico because they really stomped us in the fourth quarter. So I think that the lesson from that game is that we can compete, right? And most of the stuff that went wrong was our fault, key turnovers. And then the next game against Canada, well, the game was over in the first half, and that's the seventh-ranked team in the world at the moment. So we got a first-hand view of what it looks like to be a really good team on both ends, and we couldn't compete at all. At the same time, we knew we were better than that, for sure. Like, maybe we wouldn't win that game, but we were definitely better than the score indicated. So I think we came out today with a lot of energy, in spite of it being the third game in a short time. And I would also say that one of our staff gave a key speech today, one of the Filipino staff, and I thought it was really timely, and it kind of motivated some of our players. Were you motivated?
3: Of course.
2: Yeah, good. So we came out with the right mindset, and you saw it throughout the game. It was close. We looked like we were going the other way, and then we came back, and yeah, we fought. We fought hard, and the execution was good today, offensively and defensively.
4: And now that you've got your one-game win, do you think that Dagila's Pilipinas woman has an identity now moving forward?
2: No, it's not ready. One game does not give you an identity, but we're definitely headed in the right direction. We need to play with passion, which is something that the Gilas team always does. And as Jack said yesterday, fight. But fighting is not enough at this level. Your brain has to follow. So we're still waiting for the execution to get better and fewer hiccups in a game. So we're not quite there, but I think we're headed in the right direction, yeah.
4: Lastly, I know I said already one. What's next for Gilas?
2: I'm going home. I'm going to Japan with my team, and we want to move forward, right? That's another chance for us to learn. It's another chance for us to compete. But we want to win more than anything else, right? And have you been to Japan?
3: No.
2: Well, you're going to enjoy it. So, yeah, that's next for us.
4: Sophia, this one's for you. Yeah, as the youngest player in the team, you know, can you talk about what it's like to be able to command a team like this who's been doing this for quite some time and you coming in sort of like as the rookie?
3: It feels great, but I think, you know, being the youngest, it does come with pressure, but I think pressure is a privilege. And Coach BT and Coach Bacon, they mentioned it from Vegas Art training camps to even today, everyone on this team was handpicked, and I think that's something that you should like take and apply on the court. So really, it just feels amazing just being able to be the point guard and just command and like being able to control the team in a way. But yeah.
4: Thank you very much.
1: Sofia, coach, Maramin Salama, thank you very much. Safe return. Thank you, everyone.
3: Thank you.
0: H-O-O-P-T-A-L-K. Talk. Maraming salamat sa FIBA for that post-game press conference. So si Sofia Dignadise, very ano no, si Sofia no, wise for her age, and at this level talaga nakakasabay siya sa mga mas veterano. So ano lang to eh, 18 pa lang yata si Sofia eh. And siya nga yung pinakabatang manlalaro sa ating koponan. Well, ang genes galing naman sa kanyang ama, si Ibis Dignadise, di ba? Napakahusay din yan sa San Miguel noong 80s. Well, and for Coach BT naman, nabanggit nga niya, sa ngayon, they are in the right direction. So although hindi pa nga raw medyo ma-determine kung ano yung identity ng koponan, but they are progressing. Yung laban nila contra Mexico, na patunayan nila that they can compete. Oh, and against Canada, nagkaroon ng taste ang Gilas Women ng mataas na level ng competition. Hindi pa makasabay sa ngayon sa ganun level ng competition yung ating koponan. But they know na pwede pa nilang i-improve yung kanilang, di ba, performance. So, next for Gilas Pilipinas Women is the Asian Games. Ayan, ako, meron na lang tayong 28 days to go before the Asian Games sa Aichi, Nagoya. Tinuturing ni Coach BT na kanyang home or tahanan ang Japan. Kasi matagal siya, 'di ba, na naging coach ng isang ball club sa Women's Japanese B League. Kaya naman at least sabi nga ni SVP Executive Director Erica D, meron siyang taga-translate. Kasi marunong yata mag-Japanese si Coach BT. No, and gamay na ni Coach BT syempre yung mga, well, maraming bagay sa Japan. So, plus factor yon, no, para sa ating Gilas Women. So, good luck sa ating Gilas Pilipinas Women. And we will wait if the lineup na dinala natin sa Guadalajara, Mexico, ito rin ba yung magiging lineup natin for the Asian Games Women's Basketball. Alamin natin, baka magkaroon ng minor changes, pero kung sakali, diba, meron kasi time pool eh. Before settling for the final 12 dito sa Mexico, diba, meron tayong 17-woman national pool. So, abangan natin kung magkakaroon ba ng pagbabago dito sa lineup ng ating Gilas Pilipinas Women for the Asian Games. Magsisimula po ang Asian Games Women's Basketball Competition on September 17. Ayun, September 17 talaga. Yung men's basketball po kasi will start on September 10. So, kung 28 days to go na lang before the official start of the Asian Games, meron na lamang po tayong 19 days? No, 19 days to go before the start of the men's basketball competition. September 10 kasi yung pagsisimula ng basketball men's competition. Kaya naman ang ating Gilas Pilipinas men, no, talagang abalang-abala sa kanilang preparasyon. Kaya lang, yung binanggit nga natin kanina na national team natin, ito yung naghahanda po para sa Asian qualifiers next week. So, next Friday na. Diba? Next Friday na po August 28, yung una nating match sa fourth window ng Asian qualifiers versus Jordan. So, after Jordan, we will face Iran on August 30. So, kasalukuyan pong nagkakaroon ng closed door training session sa SMC facility, yung ating Gilas, Pilipinas for the Asian qualifiers. So, nagkaroon sila ng tune-up match kamakailan at bigyan namin kayo na detalye tungkol dyan sa pagbabalik natin dito sa Hoop Talk.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
10: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
12: Hey, I would like to order one caramel Ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Ang mga ilaw. Bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
13: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
14: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
13: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
14: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
13: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
15: Ding-dong! Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
16: Maging panatag Pilipinas.
17: Sports Radio 918 AM.
18: H-O-O-K-T-A-L-K Hoop Talk.
0: Nagbabalik ang Hoop Talk dito sa Sports Radio 918. 9 na minuto bago po mag-alas 11 ng umaga. Samantala, sa ating Gilas Pilipinas men, kamakailan po ay nagkaroon sila ng friendly match kontra Ulsan Hyundai Mobis Phoebus ng Korea. So ito po ay isang ball club sa Korean Basketball League at nanalo ang Gilas 81-76. So noong Webes po naganap yung kanilang tune-up match sa SMC Sports Facility. Bahagi po ito ng paghahanda ng ating pambansang koponan sa nalalapit na fourth window ng FIBA World Cup Asian Qualifiers. So, for Coach Tim Cohn, ang pagkakataong ito, magbibigay sa kanila ng at least, di ba, indikasyon kung nasaan na yung progreso ng paghahanda ng ating koponan. Especially na less than a week to go na lang before our match. Home games natin, dalawa yan, August 28 nga versus Jordan. And August 30 kontra Iran. Para kay Coach Tim Cone, sabi niya, "We didn't play well, but the game gave us a good indication of where we are and how far we have to go to get ready." Okay? So, at least meron silang batayan kung ano pa yung mga kailangang gawin, no? In a few days to go before that Asian qualifiers match. And dito sa tune-up match na ito, nakasama na po si Kai Soto. Ang tagal na rin kasi na hindi nakakasama ng Gilas Pilipinas men si Kai Soto. So, itong si Soto po figured prominently sa exhibition that took place sa SMC Sports Facility. So, he rejoined our national squad ahead of our two home games, home matches, no, na gagawin po pareho sa Mall of Asia Arena. So, si CJ Perez na hindi po nakasama ng ating koponan nung nakaraang window, diba, last month, hindi nag-join si CJ Perez, ay naglaro na rin po with Gilas Men. Okay? So, ang Hyundai Mobis Phoebus team, I think ito yung binabanggit ni Coach Delta Pineda dun sa isang post-game presser nila ng Converge, no, na makaka-tune up din ng Converge Fiber Exers. Okay, kasi may Korean team nga raw na pupunta dito. And since ang PBA ay break for almost 2 months, so, kailangan nila ng mga ganitong tune-up games para ma-maintain yung kanilang kondisyon. Diba? Habang naghihintay nga po sa resumption ng PBA Governor's Cup. So, nakaharap din po nitong Phoebus team ang UAAP teams Adamson and FEU. So, yung Titan Ultra and MPBL champion Abra Weavers. Ay, speaking of ang Abra Weavers po ay magiging representative ng Pilipinas sa EASL. So early this week, inanunsyo na po yan ng East Asia Super League. So pag-uusapan din natin yan mamaya. Okay, so marami pa mga tune-up games rin na gagawin itong Hyundai Phoebus team ng KBL. So they will also play against University of the Philippines and other PBA squads. No, habang nandito sila sa Pilipinas. So they are also preparing for the start of their season sa Korean Basketball League. Okay, so good luck sa ating Gilas Pilipinas men. Kailangan natin na makabawi this window. Dahil na bokya tayo nung nakaraang window. Kung sakali i-sweep natin, no, yung mga yung mga games natin against Jordan and Iran. So, yun po yung ating makakalaman kasi so far meron pa lang tayong 2 panalo sa Group E action. Okay, so paghandaan nyo na yan, ha? Next week na po yan, August 28, Philippines versus Jordan. I think triple header ang mga laban sa dalawang mga playing dates natin because the other Group E teams, dito rin po gagawin sa Pilipinas yung mga games. Alam naman natin yung sitwasyon sa Middle East, kaya nag-decide yung FIBA na gawing neutral venue for other teams na maglalaro yung Mall of Asia Arena. Okay? So, yan po. Developments pa sa ating Gilas Pilipinas men. 3 minutes to go before 11 a.m. Magandang umaga kay Remy Romualdo na nanonood ngayon from Las Piñas. Ayan, hopefully maganda na ang panahon at maayos ang kalagayan ng ating mga kababayan din. Nako ha, next week mukhang meron na namang nagbabadyang masamang ano ba, panahon. Pagandaan po natin, no? Parang binigyan lang tayo ng respite. At merong dalawang bagyo na nasa labas ng par. Tapos meron pa low pressure area. So, hopefully. Diba? Minsan kahit wala namang bagyo sa loob ng par, yung habagat kasi nagdadala ng malakas na ulan sa atin. Anyway, nadagdag ko tuloy yung ulat panahon. Pero yan po, abiso lang din para sa ating mga kababayan. Kasi merong mga ibang lugar na hanggang sa ngayon, no, meron pa rin baha sa kani-kanila nga po mga lugar. So, ingat lang sa ating mga kababayan. Okay? So, we'll take a break. Sa ating pagbabalik, pag-usapan pa rin natin ang ating mga national teams. So, from 5-on-5 basketball, dumako naman tayo dun sa 3x3 basketball dahil maganda performance ang ating Gilas men and women sa ginaganap po na FIBA 3x3 Youth Nations League. Magpapatuloy ngayong araw na ito yung kanilang kampanya. And aside from that, yung mga balita nga sa SGA, sa Abra Weavers, and of course NBA, si Klay Thompson. Ako, makakasama na ng Miami Heat. And DeMar DeRozan naman, makakatropa na sina Nikola Jokic sa Denver Nuggets. So, yung iba pa mga updates sa NBA, mamaya po ating pag-uusapan yan dito sa Hoop Talk.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: This is a public service announcement.
20: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
19: This is a public service announcement.
21: A public service announcement
19: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
22: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
23: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
22: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
24: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
25: Pati bamboo?
26: So,
22: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
26: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
27: Nung natutunan ko po yung paggawa.
28: Sino nagturo
27: sa'yo? Nag-training po kami sa DOST.
28: Sa DOST rin.
22: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
29: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat
1: kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod. Lunes hanggang Linggo, sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: Talk. Apat na minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga. Nasa second hour na tayo ng ating pagtatanghal dito sa Hoop Talk ngayong araw po ng Sabado, August 22, 2026. Yan, bago tayo magpatuloy sa ating mga balitang basketball, dumako muna tayo sa Surigao del Sur. Kamustahin natin si Mika Go via Zoom. Ang kasama natin para sa kanyang pag-uulat, patungkol po ito sa Indigenous Peoples Games. Ayan, nasa ano kasi Mindanao Leg, yung IP Games. So magandang araw sa iyo, Mika.
3: Maganda araw, Miss Ria. Nandito nga tayo ngayon, no? Yun nga, kasabi niya lang kanina dito sa Surigao del Sur, pero dito sa pinaka-province ng San Agustin. So, nandito nga tayo kasi nagsimula na nga itong, or nag-officially begin na talaga itong IP Games for the Mindanao Leg Edition. At yun nga, ngayon ay nag-start na rin yung mga iba't ibang klaseng laro kasi kanina is nagkaroon pa ng parade. Yun nga, foot parade dito para sa mga participants nga dito ng IP Games. Tapos nagkaroon din sila ng morning ritual for the start din. And syempre, 5 clusters ang kasama natin dito. 17 municipalities and 2 cities across Mindanao. At yun nga, yung mga cluster nga dito, no, from ano to, Mandaya, Manobo, and Mamanwa tribe. So, each clusters is meron talagang provinces and meron din cities. So, sa cluster 1 nga natin is andyan ang Lingig and Bisig City. Sa cluster 2, ang Hinatuan, Tagbina, and Barobo. And cluster 3 is Lianga, San Agustin, Marihatag, and Caguait. Sa cluster 4 naman ang Bayabas, San Miguel, Tago, Tandag City, Cortez. And lastly, sa cluster 5 ay Carrascal, Cantilan, Madrid, Carmen, at Lanuza. So yun lahat ang mga kasama nga dito sa or mga participants dito sa IP Games 2026. At syempre, kanina nga lamang, no, is nagkaroon ng opening ceremony na may welcoming remarks din ang mayor ng San Agustin na si Mayor Nicolas Alameda. So siya yung nag-welcome dito sa lahat ng mga tribes na kasama dito sa IP Games. At syempre nga, no, sa opening remarks din is si Sir Lito Cinco po ang nagsimula dito dahil wala pa kasi si Commissioner Matthew Priscas. So mamaya pa daw siya dadating. So yun yung ano, yung pinaka-opening ceremony at syempre messages from the other provincial IPMR and the NCIP Regional Director na rin. At yun nga, kanina lamang, no, is nag-start nga dito yung unang game nga, yung spearheading, okay, so, or spear throwing rather. So yun is tinatapon talaga nila yung spear nga dito. At kailangan siya pumasok doon sa parang
4: bulungan ng
3: other players. So yun yung parang naging unang laro dito kasi kakatapos lamang siya nung
4: sa speed throwing
3: pero yun nga, yung susunod nga nilang mga games nga dito is mangyayari. So doon banda, nakaupo yung mga clusters sa likod ko nga. Nandiyan
4: yes,
3: mga,
4: si Dato Ray ko
0: manalim. Mika, baka nandiyan ka sa dadaanan ng ano ng spear o ng sibat. Oh, medyo tumabi ka dyan, baka tamaan ka.
4: Dato Ray ko manasi.
3: Kanina nakatabi naman ako dito, kaya, pero kakatapos lang din kasi nila. So, mamaya is, yun nga, may kita natin sa update ka ng page. Ano yung naging itsura nga, parang spear throwing nila dito. So, abangan nyo yan sa Facebook page, Sports Radio 918 AM.
0: Para palang ano yan, javelin throw. Di ba yung javelin? No, pero wala namang parang bakal dun sa dulo. So siguro dun din kumbaga naging root ng sport na javelin throw, yung spear throwing. So sa panahon, Mika, kamusta yung panahon dyan sa may San Agustin, Surigao del Sur?
3: So, ito nga, no? Ito yung pictura dito ng IT Games. Sa panahon naman is maaraw, mainit actually, pero makulimlim siya na mainit. Ganun yung naging weather condition dito.
0: So, okay, at least hindi naman umuulan kasi para maging dire-diretso yung mga naka-schedule na activities ninyo dyan.
4: Participants, pamati, sa mechanics, amo basahon para di may pagkalimbong
0: dito. Okay, Mika?
3: Yung ano nga dito, no? Yung mga clusters nga dito. Yung mga clusters nga natin dito is dito sila naka-stay dyan sa mga tents na yan from cluster 1 to 5. At yun nga tinatawag na nga dito yung mga tribes din for the next games kasi may mga games pa. So, ang mga games na susunod, no, yung archery, ito. Archery or tawag nila dito is tunod to pana. Ang susunod naman ay yung kadang-kadang.
4: Okay.
3: Ayan, kadang-kadang ay yung sakawayan, tapos gut-gutan, which is fire making, and hinang 2PC. May kita din natin mamaya yan. Tapos yung binog-kutay, which is yung tag of war in English nga, no? Binadju at yajug, pati eskrima for female and male, which is parang physical, ano siya, martial arts, kung tatawagin. At kanina nga, no, parang may nagpa-practice nga banda doon sa for... Bukas naman yung volleyball holding ng Rattan for Men. So, yun yung pinakalahat ng mga games na kasama nga dito for this Mindanao Leg nga, no, Indigenous Peoples Game dito sa Surigao del Sur. Tapos, yun nga, nakasama din natin nga, no, yung mayor, si Mayor, Mayor Alameda, at yung, meron din yung provincial tourism ng itong San Agustin, Surigao del Sur, at other than that, nakausap din natin yung anak ng vice governor nga no, na si Manuel Alameda Jr. So yun yung makakasama natin kanina. So mamaya ibibigay ko nga lahat ng mga ito nga interviews nga no, updates natin for this IP Games Mistria.
0: Okay, so aabangan natin 'yan at ng mga taga-subaybay natin sa ating Facebook page, no, sa Sports Radio 918. Maraming salamat, Mika.
3: Maraming salamat po at 'yun nga mula dito sa San Agustin, Surigao del Sur. Mika Go nag-uulat for Sports Radio 918.
0: Maraming salamat kay Mika Go na nag-ulat ng kanyang mga developments na sa nagaganap nga po na Indigenous Peoples Games. 11:11 ngayon pong umaga, magandang araw muli sa ating mga taga-subaybay. So from IP Games, ngayon po ay dumako na tayo sa sport na basketball naman. Ayan, syempre hoop talk. So, nagpapatuloy ang ating pagsubaybay sa kampanya ng ating mga pambansang koponan sa 3x3 basketball naman po. Ang ating Gilas 3x3 men and women ay nag-resume ng kanilang kampanya kahapon sa ginaganap na FIBA 3x3 Youth Nations League. So, tumapos ng runner-up ang ating Gilas 3x3 Women. So, yung ating team ay na-sweep yung kanilang mga laban sa Pool B versus Vietnam 21-11, and then nanalo rin sila kontra Malaysia 18-14. Kaya umabante sa yung results muna, mamaya na yung schedule. Okay, results muna tayo. 21-11 and then 18-14. So, they won against Vietnam and Malaysia para umusad sa finals contra New Zealand. At sa finals, unfortunately, by 1 point, tinalo po tayo ng New Zealand. 16-15 ang final score. Kaya nagsettle for the second place ang Gilas 3x3 Women. Okay, samantala, yung ating 3x3 Men naman, nagtala po ng 1 win, 1 loss na kartada sa kanilang grupo para nga po ma-miss yung final spot sa top 4 ng tournament. Nanalo tayo kontra Vietnam 21-6 and then natalo tayo ng Malaysia by 1 point. 21-20. Kaya hindi nakatungtong ng finals yung ating men's side, but they finished third overall. So dahil po sa mga resultang yan, and then yung iniwan nating top 3 noong ano yun, Miyerkules, no, kasi nagkaroon ng break nung Webes, tas kahapon nag-resume. So, yung top 3, na-sweep naman ng ating mga koponan, yung titles. So, yun yung pinaka-successful na araw para sa ating Gilas 3x3 Men and Women. No, nakuha po nila yung title sa women's side when our Gilas 3x3 Women won against Chinese Taipei 17-14. And then, nung men's side naman, tinalo natin yung New Zealand, 21-19. So, sa top 3 po yan, nakuha natin pareho yung titles. Kaya naman, after yesterday's results, ito na po ngayon yung conference standings for the Philippines. Status natin, yung pwesto natin. Sa men's side, okay, sa men's side, nasa second place pa rin tayo sa conference standing sa likod ng nangungunang New Zealand. Meron pong 380 points so far ang New Zealand after 4 stops. And then ang Philippines, nasa ikalawang pwesto with 320 points. So, we are behind by 60 points against New Zealand. Nasa ikatlong pwesto ang Malaysia with 300 points, followed by Chinese Taipei, 215, Thailand, 215, also, and Vietnam with 190 points. So, after the first 4 stops nitong tournament. Samantala, sa women's side naman, nasa ibabaw ang Gilas 3x3 Women with 340 points. So, followed by Chinese Taipei, 300 points. New Zealand also with 300. Thailand nasa 4th place, 260. Followed by Malaysia, 225. And Vietnam with 195 points. So, meron kasi silang na-earn na puntos. Depende sa kung ano yung kanilang placing for each stop. Kaya naman napakahalaga ng 5th stop ngayong araw pong ito, especially for the men's side, kung gusto nating mahabol, di ba, yung New Zealand. O, kasi yun yung nasa ibabaw. Sa ngayong top 5, ito po yung schedule ng ating team. So, bali, top 5 and top 6 na to. Tomorrow kasi yung last day of competition. Okay, for top 5, today, August 22, nasa Pool B, ang Gilas 3x3 Women. So, 3:40 p.m. una nilang laban kontra Vietnam, bago po at 5:30 p.m. makakaharap ng Gilas Women ang New Zealand. And then tomorrow sa top 6, ang mga kagrupo naman natin sa Pool A ay Thailand and New Zealand. So, yan po yung schedule para sa araw na ito at bukas sa panig ng Gilas Women. Sa Gilas Men naman, as early as 1:25 p.m. later, magsisimula yung kampanya ng Pilipinas sa Pool A versus Thailand. And then at 5:05 p.m., they will go up against Chinese Taipei. So yan yung schedule natin for Stop 5. And then tomorrow, kagrupo naman ng Pilipinas, Gilas Men, sa Pool B, ang Vietnam, and Chinese Taipei. Okay, so yan po yung mga schedules natin for the last two stops nito FIBA 3x3 Youth Nations League. So target natin na makakuha ng titulo para nga po may kaakibat kasing spot yan or berth sa magaganap na FIBA 3x3 World Cup sa Wuhan, China next month. Okay? So yan yung developments naman pagdating sa 3x3 basketball. 18 minutes after 11 a.m. we'll take a break at magbabalik pa tayo for more basketball news dito sa Hoop Talk.
5: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
5: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
11: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
21: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
25: H-O-O-P-T-A-L-K. Talk.
0: 20 minutes after 11 a.m. Nagbabalik tayo dito sa Hoop Talk and dumako na tayo sa iba pa natin mga basketball news. Sa Jones Cup, ako natapos na po ang kampanya ng Strong Group Athletics. No? At bigo nga po sila na makuha ang ikatlong sunod na title. No? Dahil na rin sa, ewan ko ba kung paano i-describe yung format nitong Jones Cup. No, at sila po officially finished 5th overall dito sa 2026 edition ng William Jones Cup. So kahapon tinalo ng Strong Group Athletics ang Jordan sa score na 96-91. Ito po yung naging huling laban ng Strong Group Athletics. Before that, no, nakaharap po nila yung Chinese Taipei Blue Team sa grupo, no, sa Group A action, huling game nila sa group. At tinambakan ng SGA yung Chinese Taipei Team Blue 117-74. Na-achieve ba yung 50 points na target nila? Hindi. Kulang ng 3 points, no, pero tambak pa rin. Grabe naman. Kasi gusto talagang ipakita ng Strong Group Athletics na sila ang deserving na makatungtong sa semifinals. So sa hindi pa nakakaalam, no, yung format po kasi ng tournament, double round robin action siya. Pero seeded to the semifinals na yung Chinese Taipei Team Blue. Pakahirap pa sila maglaro, no? Seeded na rin pala yung Chinese Taipei sa semifinals. Kaya kahit na ang record ng Strong Group ay 5-1, no, 5 wins, 1 loss sa Group A, hindi pa rin sila umabante sa semifinals kasi mas mataas yung yung record naman ng isa pang team na kagrupo nila, which is yung KBL team. Anong habang pangalan ng team na yun? Nakalimutan ko kagad. Si Wonju DB Promi, yon. So, kaya yun yung isa pang koponan na umabante rin ng semifinals. Two teams lang po kasi mabibigyan ng spot sa susunod na round, which is the final four. And with the Chinese Taipei already seeded to the semifinals, so naitsapwera ngayon ang SGA. Kaya napunta na lang sila dun sa classification match against Jordan, kung saan tinalo po nila ang Jordan.

Pinangunahan po ni Boban Marjanovic ang Strong Group Athletics with 21 points, 8 rebounds, and 3 assists. Si Tajuan Agi with 17 points, 4 rebounds, and 3 steals. So, si Matthew Wright naman, nag-rehistro ng 15 points. DJ Fenner had 11 markers sa naging panalo ng Strong Group Athletics versus Jordan. And tinapos nila ang torneo with 6 wins and 1 loss. So, yan po yung naging resulta ng kampanya ng SGA dito sa William Jones Cup. So, nagkakaroon pa ng mga palitan ng mga reaction tungkol doon sa format, na kesyo, meron daw nagsisinungaling sa panig ng SGA dahil pinaalam naman daw yung format nung una pa na gano'n ang mangyayari. Tapos, magulo. Magulo yung Jones Cup na yan. Ewan ko kung sasali pa yung SGA sa susunod. Kasi parang doon sa naging pahayag din ni Coach Charles Tew nung nakapanayam siya sa media availability ng SGA, no? He doesn't know if gusto pa ni Mr. Frank Lau na ituloy yung kanilang mga stints, 'di ba, sa Jones Cup. Kasi nga nakadalawang sunod na titulo na sila, and this edition supposedly they are gunning for their third straight, so hindi niya na sure kung gusto pang ituloy ng ball club, 'di ba, yung kanilang paglahok sa Jones Cup sa mga susunod na edition. Lalo pa na ganito ang nangyari. Okay, so, well, good luck na lang. yung pa namang mga Philippine teams sa malakas humatak ng crowd dyan. Diba? Hindi nila maikakailaya na kapag Philippine team or Philippine ball club ang naglaro, ay, ang daming mga nanonood na mga kababayan natin, diba? Sa Chinese Taipei. Mga OFWs nating mga nandun sa Taiwan. Syempre, all out ang suporta nila sa mga teams based from the Philippines na naglalaro sa Jones Cup. So, well, yan po yung development naman sa panig ng Jones Cup. Samantala, sa East Asia Super League, baka dito na lang magjo-join ang mga teams. No, sa EASL Regional Basketball Tournament, well, yung Jones Cup naman kasi invitational tournament, and for 2 weeks, no, usually 2 weeks, 3 weeks yung duration ng torneo. Yung EASL naman for a certain period yan, or quarterly yung duration ng mga games. So dito sa EASL, may mga qualification pa nga sila, may mga criteria pa yan bago ka makakuha ng spot, no, sa East Asia Super League. And for this edition, sa upcoming edition ng EASL, ang representative ng Philippine Basketball ay ang MPBL champion Abra Weavers. So, inanunsyo na po yan ng East Asia Super League early this week. And they welcomed ito nga pong Maharlika Pilipinas Basketball League champion na Abra Weavers. So, they are set to compete sa 2026-2027 EASL season. So, first ball club mula po sa MPBL na magpa-participate sa EASL ang Abra Weavers. So, syempre, tuwan-tuwa naman ang founder ng MPBL. Walang iba kundi si boxing icon Manny Pacquiao. No, proud moment for the MPBL. Ang development na ito according to Pacquiao. And ipinakita nga raw ng Abra Weavers what is possible when a team represents its community with ambition, discipline, and pride. No? At opportunity nga raw ito ng Abra Weavers to represent the MPBL and Philippine basketball against some of the best teams in Asia. So excited
ang MPBL to partner with EASL and look for, they are looking

0: forward to this new chapter together. So, yan po yung ating aantabayanan, no? Abra Weavers sa EASL. Naku, kung may nagbukas na chapter, meron kayang nagsara rin. Kasi yung PBA, 'di ba, kung naaalala ninyo, mga PBA teams ang naging representative ng ating bansa dito sa EASL in the previous seasons ng liga. Pero this time around, mukhang wala na yung PBA, no? Kasi yung usap-usapan, mukhang meron yatang hindi naging pagkakaunawaan ang EASL at PBA. No, yung mga previous PBA representatives din dito sa EASL, according to reports nga, have struggled in the regional competition. No, hindi nakaabante sa groups, beyond the group stage yung mga teams na naunang naglaro, no, sa EASL from the PBA. Paano ba naman din kasi, no, ongoing din yung mga ongoing din yung season ng PBA kapag merong EASL. So sa schedule pa lang very exhausting na for the teams. Kung maaalala niyo, Meralco Bolts, 'di ba? Sobrang hectic ng kanilang naging schedule when they are representing PBA dito sa EASL. So let's see kung ito bang Abra Weavers ay mabibigyan ng magandang challenge yung iba pang mga koponan na maglalaro din dito sa East Asia Super League. Kabilang po ang Abra sa mga ball clubs na magkakaroon ng debut for this upcoming season. Ibang mga teams pa na first time din maglalaro sa EASL, ang reigning B-League champion Nagasaki Velka, KBL finalist Goyang Sono Sky Gunners, Macau SAR champion Macau Huchon, and TSG Ghost Hawks of the P-League. P-League Plus sa Taiwan yun eh. Yung kanilang basketball league sa Taiwan. So, sa iba pang mga koponan na meron na pong slot dito sa East Asia Super League, no, yung mga dating teams din I think naka-secure na rin sila ng spots. No, so other teams na naka-secure na ng spots, yung Hong Kong Eastern, nag-qualify na rin sila for the upcoming season. Okay, and then ano pa ba mga yung Ryukyu Golden Kings, Alvark Tokyo, mukhang meron na rin silang pwesto. Qualified na rin sila. Yung Taiyuan Pilots, Fubon Braves, pasok na rin po sa susunod na season. Busan KCC Edges ng KBL, nag-qualify na rin. At yung Zac Broncos. So, yan yung mga so far teams na maglalaro po for the 2026-2027 season ng East Asia Super League. H-O-O-T-A-L-K
1: Talk Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
0: 32 minutes after 11 AM. Maraming salamat, Keremir. Sabi niya, wow, tribal games. Yes, yung IP games, no? Kasama po yan sa proyekto ng Philippine Sports Commission, 'di ba, na wag nating makalimutan yung mga tribal games or mga sinaunang laro ng ating mga katutubo. No, naalala daw ni Ramir, I tried spear throwing last year among Mangyan Tribong Alangan. Okay, so what an experience. Ako nung huli akong nag-cover ng IP games sa Iloilo City. Sayang di ko trinay yung yung archery, no, yung archery. Exciting din Pati yung mga ano nila, yung mga laro nila, kadang-kadang. Ano pa ba yung mga nakita natin? Yung ano, Palo Cebo, meron sila. No? Pero iba yung tawag eh. Kasi depende dun sa kanilang dialect eh. Pero yung Palo Cebo, ang saya. Unahan sila na makuha yung flag na nasa pinakadulo nung kawayan. So, yung mga na-enjoy natin. Tsaka meron din sila yung ano, karera ng mga pagong. Maliliit na mga turtle. Meron pala sila mga alagang maliit na pagong. Tapos, ano, karera. Biruin nyo, magkakarera yung pagong. Eh, di ang tagal nun. Okay, so, ayan, si Mika Go po ang ating correspondent na nasa, ano, Surigao del Sur right now. So, today and tomorrow yon yung IP Games. So, abangan nyo po yung iba pang mga developments ng Indigenous Peoples Games, Mindanao Leg, sa ating Facebook page. No, yung mga magiging interviews and developments pa, updates mula kay Mika Go.
1: Sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
0: 35 minutes after 11 AM, we'll take a break. And then sa ating pagbabalik, usapang NBA na tayo. Ayan, alamin natin ha, yung mga aabangan natin sa National Basketball Association. Although sa October 20 pa, yung opening night ng NBA, so October 21 yan, Philippine time, marami ng mga developments, no? Mga nangyayari off the court sa NBA. At isa na nga po dyan ay itong development kay Klay Thompson. Ay, naku, nagpaalam na ang Dallas Mavericks kay Klay Thompson. Samantala, abangan naman natin ang kanyang pagsanib-puwersa sa Miami Heat. Wow, ang lakas ng Miami. Kung nandun si Klay Thompson, tapos nandun din si... Teka lang, sino nga ba latest na? Si Giannis Antetokounmpo, di ba? Naninibago pa ako eh. No, nandun na nga pala si Giannis Antetokounmpo. So, last din ng Miami Heat. Ha? Naku, yung Eastern Conference. Riot yan. Kasi nandun din sa East yung New York Knicks na champion. Tapos, Philadelphia 76ers na bagong team ni LeBron James. Yung Cleveland Cavaliers. Abay, syempre, nung nakaraang season, pumasok yun sa conference finals. Malakas pa rin yan. Oh, kaya... Exciting yung ano ah, development sa Eastern Conference, sa West. Exciting din naman. Oh, etong ang Denver Nuggets, oh, DeMar DeRozan, makakasama nila. So, more details sa pagbabalik natin dito sa Hoop Talk.
1: Sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
2: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
1: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
2: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
1: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
3: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
4: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang Barm Parliamentary Elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
1: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: H-O-O-P-T-A-L-K. Hoop Talk.
0: We have 39 minutes after 11 AM. Nagbabalik tayo dito sa Hoop Talk. Samantala, NBA naman ang ating pag-usapan. Nako, eto, pumutok ang mga balita na si Klay Thompson po ay malapit nang maka-join ng Miami Heat. Now, after having the final year of his contract bought out by the Dallas Mavericks. So, yung Mavericks bought out Thompson, who was set to make $17.5 million this season and place him on waivers. Now, after sinabi raw nitong si Thompson that he wanted to play for a contender. So he will be free to sign with the Miami Heat if he goes unclaimed. So inanunsyo na ng Dallas yung departure ni Klay Thompson kahapon or today, no, Friday sa US, so today yan Manila time. So yung Mavericks team president na si Masai Ujiri nagpahayag na rin ang kanyang statement, no. Sabi niya, "We have tremendous respect for Klay and all that he has accomplished throughout his career, and we wish him nothing but the best moving forward." Okay, so if ever makaka-team up ni Klay Thompson sa Miami Heat itong si Giannis Antetokounmpo na na-acquire po ng Miami sa July trade nila with the Milwaukee Bucks. So, wow. With Coach Eric Spoelstra, diba? Ang lakas ng Miami niyan. And good luck na lang. Ay, sa Eastern Conference, katulad nga na nabanggit ko, ay, kumbaga, aligaga mga team sa Eastern Conference, nagpalakas ng gusto. No? Philadelphia 76ers, of course, got itong si LeBron James. And sa Cleveland Cavaliers naman, aba, akala nyo, nananahimik yung Cleveland. Pero pumirma na po ng 3-year, $97 million contract sa Cleveland Cavaliers, si James Harden. Ang former NBA MVP and 11-time All-Star guard na si Harden ay nag-agree na to a new 3-year, $97 million contract para po muling maglaro sa Cleveland Cavaliers. So, according sa kanya mga agents sa Equity Sports, the deal includes a player option for the 2028 to 2029 season and a trade kicker. So, yung new deal ni Harden comes one day after the Cavaliers reportedly acquired fellow guard Peyton Watson from the Denver Nuggets sa isang trade that also included the Los Angeles Clippers. So, ito pong si Harden na magbe-birthday na sa Miyerkules. Magiging 37 years old na pala si Harden next week. Dinecline niya yung $42.3 million player option on his contract earlier this summer in a bid to secure a multi-year deal. Okay? So, kaya mananatili po sa Cleveland itong si James Harden. So, samantala sa iba pang mga developments ha, dito sa NBA, si DeMar DeRozan naman, siya naman po ay na ligawan ng Denver Nuggets. Ayun ang development. Aba, kung maraming mga development sa East, hindi naman magpapahuli itong West, no? With the Denver Nuggets getting DeMar DeRozan. So, malaki daw ang kinalaman nitong si Nikola Jokic para makuha nila yung serbisyo nitong six-time All-Star na si DeMar DeRozan. So, the Nuggets will be signing ito nga pong NBA All-Star na si DeRozan. At ang kontrata ay 1 year, $3.9 million. Okay, and naging available si DeRozan after the Sacramento Kings waived him earlier this off-season. So DeRozan was scheduled to make $25.7 million in 2026 to 2027, but only $10 million of that salary was guaranteed. So ito pong 37-year-old forward had also drawn interest from Miami Heat, Washington Wizards, and New Orleans Pelicans bago napili niya ang Denver Nuggets. Ayan, noong nakaraang season po ng NBA, nag-average si DeRozan ng 18.4 points, 4.1 assists, and 2.9 rebounds over 77 games with the Sacramento Kings. So, wow. Ayan, mas tumindi rin itong lineup ng Denver Nuggets. Okay? So, yan po yung iba pang mga developments sa National Basketball Association. And speaking of the NBA, ay magkakaroon ng NBA House dito sa Pilipinas. Ang liga. At nakatakda nga po na dumalo ang mga bigating former NBA stars, no, sa magaganap nga po na unveiling ng NBA House Philippines. So, kabilang sa mga panauhing pandangal dito sa upcoming NBA House Philippines ay sina Jason Kidd and Lauren Jackson. Of course, si Jason Kidd, ay, ito rin, former Dallas Mavericks star to. Naismith Basketball Hall of Famer na si Jason Kidd and WNBA champion Lauren Jackson. So, aside from them, aba, hindi rin magpapahuli itong isa pang ambassador, si Tony Parker, na Hall of Famer din po and four-time NBA champion. So sila ang mga magiging guests, no, sa fan event na kasama po sa mga activities sa space at One Ayala for the NBA House Philippines starting August 29 to August 30. So may mga activities po doon na pwedeng daluhan at saksihan ng mga NBA fans. So, kabilang po sa series of activities ng NBA House ay yung Celebrity Showdown and Exhibition Game featuring local players. So, yung mga favorite players ninyo, baka nandoon para maglaro. And then, meron din mga game zones, tapos memorabilia, pop-up stores na pwedeng puntahan yung mga fans, as well as other activities like meet and greet. Yun, no? Pwede nyo ma-meet and greet sina Kidd, Jackson, and Parker. May musical performances pa and entertainment mula sa Sacramento Kings dancers. O yun, pwede nyo pong mapanood yan. August 29 to 30. Yung weekend, next week na yan, no? Dito po sa One Ayala. Okay, so yan, para sa mga NBA fans, punta na kayo dyan. 12 minutes to go before 12 noon, so we'll pause for a break And then magbabalik pa tayo for other sports and basketball updates dito sa Hoop Talk.
6: Pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo! Publiko Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
6: Radyo
8: Magazine.
6: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
9: Ang taginting ng FM
10: at lakas ng AM
9: sa iisang himpila.
10: Pinagsanib na puwersa
9: para sa mas malawak,
10: mas maraming mararating
9: at mas maraming maaabot ng impormasyon
10: at serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Radyo Pilipinas.
6: News nationwide.
10: Trending issue na pinag-uusapan.
11: World News in 5.
12: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
13: Di papahuli sa mahahalagang kaganapan.
11: 66 Impormasyon.
9: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
10: Sports Radio 918.
9: Radyo Magazine 1278.
10: At Radyo Pilipinas World Service.
9: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
10: sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
6: Sports Radio.
12: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
10: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 Collab.
10: Collab.
14: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Tuwing tag-ulan, kalaban ng mga commuters ang baha. Hassle kasi, papasok ko pa lang sa opisina. Basang-basa ka na. At kung pauwi naman, hirap na nga pumara ng sasakyan minsan. Stranded pa. Ang buhay to. Kaya naman, simple reminders lang mga kababayang commuters. Una, makibalita sa pag-asa kung babahain ang lugar na dadaanan mo. Pwedeng sa TV, radyo o social media. Pangalawa, magbaon ng payong at kapote. Make sure din na fully charged ang phone mo para makapag-update ka kay crush kung nasaan ka na. And lastly, kung hindi naman mahalagang lakad o malapit sa bahaing lugar at pupuntahan, stay at home na lang muna. Cuddle weather din naman kasi. Ha? Kaya ingat-ingat sa baha mga kababayan dahil hashtag panatag ang may alam.
6: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
12: Sa Sports Radio, kasali ka.
6: Sports Radio
12: 918 AM, where sports is great and up to date.
5: H-O-O-P-T-A-L-K.
1: Talk.
0: Nagbabalik po ang Hoop Talk dito sa Sports Radio 918. Sa iba pa natin mga NBA updates. Ayan, sa Western Conference naman tayo. Yung mga teams sa Western Conference. LA Lakers. Okay, after LeBron James' departure with the Lakers. Syempre, ang pinaka-star nila dyan, si Luka Doncic. At ang LA Lakers nasa Slovenia. No, nagkaroon po ng Slovenia mini camp ang Lakers. Syempre ang host niyan si Luka Doncic. Kasi siya po ay tubong Slovenia and nagkaroon na nga po sila ng 2-hour practice sa Stosis Arena after opening the trip with dinner and team bonding. Ayun, mukhang dinala ni well, hindi naman siguro si Luka nagdala sa ano, sa Lakers sa Slovenia, pero bahagi ng team building na rin 'yan. And preparation ng LA Lakers for the upcoming season, yung kanilang mini camp sa bayan o bansa nitong si Luka Doncic. So, yung team bonding nandyan, and then after that, basketball work na para sa Lakers. No? After they arrived in Ljubljana noong araw po na Webes, nagkaroon po ng relaxing time ang Lakers, and then meron pa silang team dinner, and then the following day, ayun, nag-start na po yung kanilang basketball camp. And si Doncic at ang kanya mga teammates held a 2-hour workout at Stosis Arena with Lakers assistant coach Greg St. Jean leading the session. Okay, si St. John or Jean, okay, ay isa po sa mga assistants ni JJ Redick. Familiar din ito with Slovenian basketball after previously working with the country's national team sa FIBA Eurobasket 2025. So yung workout marked the Lakers' first practice together during Lucas' privately organized trip to his home country. Ayun. So yung Slovenia gathering nila will run until August 24, and it is designed primarily to help a heavily changed Lakers roster build chemistry before official training camp begins. Okay, so balitang Lakers pa rin. Mukhang itong LA Lakers meron pang tsansa na makuha ang serbisyo ni Jonathan Kuminga. Pero uncertain pa nga raw yung potential deal. No, according to Brian Winshorst of ESPN, the Lakers can execute a Jonathan Kuminga deal via a sign and trade pact that would send Jaden Hardy to the Atlanta Hawks. Kaya lang yung $6 million salary ni Hardy in a potential sign and trade for Kuminga could push Atlanta over the first luxury tax apron. So dahil daw doon, a third team may need to be involved to absorb additional salary and keep the Hawks below the tax threshold. So yun yung mga kinakaharap na kondisyon, no, kung gusto nilang ma-acquire ito ngang si Jonathan Kuminga. Okay? So pwede pang magbago yung mga lineup na yan, 'di ba? Sa inyong mga paboritong koponan. And for Miami Heat, balik tayo sa Miami Heat. So nakatakda nga po na pumirma ng kontrata doon si Klay Thompson. And meron pang isang big addition ha sa Miami after they got itong nod ni Klay Thompson. So ito palang si Vin Baker will be reuniting with Giannis Antetokounmpo in the Miami Heat. Itong former NBA star will be joining Eric Spoelstra's coaching staff as an assistant. Ayun, dating kasama ni Giannis Antetokounmpo sa Milwaukee Bucks, itong si Vin Baker. So, assistant coach ng Milwaukee Bucks. And he will be reunited with Giannis Antetokounmpo. Okay? So, maganda yun. Dahil at least, diba, gamay na nila yung isa't isa. So, makakatulong din itong si Baker para nga po sa transition period ni Giannis Antetokounmpo with the Miami Heat. Okay? Sa iba pang mga balita, ayan. Oh, okay na pala, no? I think nagkaroon ng pagharap sina Wemby, no, yung France and ang Serbia. So, check lang natin yung iba pang mga developments, no. Sa ano naman to, sa international basketball, because they are also preparing for the next window ng kani-kanilang mga continental World Cup qualifiers. 'Di ba? So, yung mga national teams, no, very ano rin po sila busy with their preparations. So, dun sa naging pagharap ng France and Serbia sa isang tune-up game sa Belgrade, no, natalo po ang France sa kamay ng Serbia 90-87. So, nagkaroon ng tune-up match itong koponan ni Nikola Jokic and Victor Wembanyama. Actually, ano to, ngayon lang uli naglaro si Wembanyama with Team France sa Les Bleus, no, after that stint niya sa Paris Games. So, but unfortunately, they fell at the hands of Serbia. Naka 20 points si Nikola Jokic. And then, ito naman si Victor Wembanyama. finished with 10 points against a physical Serbian defense. Ay, nandun din ba si Bogdan Bogdanovic sa Serbian team na yan? Kita nyo naman si Nikola Jokic, di ba? Very, ano rin siya, passionate din siya to represent his national team, his country, di ba? Sa mga FIBA sanction tournaments. Okay, so maghaharap uli ang dalawang koponan sa Orleans this Sunday as they continue their preparations for qualification sa 2027 World Cup. Oh, di ba? So, yung mga big NBA stars na yan, ha? But they are still playing for their national team. No? They would want to qualify for the World Cup next year sa Qatar. Okay? So with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Hoop Talk. So maraming salamat sa ating colleague na si Mika Go. Naghatid ng kanyang pag-uulat mula po sa Surigao del Norte, Sur pala. Surigao del Sur. Para sa Indigenous Peoples Game. So abangan nyo pa rin po yung iba pa niyang mga developments and updates patungkol sa IP Games Mindanao Leg. And sa ating mga kasama dito sa Master Control, sa Malolos Transmitter site, maraming salamat po. Until next week, so happy weekend po sa ating lahat.
15: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
16: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
15: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
16: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
15: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
16: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
15: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
16: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
15: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
17: Good news!
15: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na!
17: Oo,
15: nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
19: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
18: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
20: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
21: Pati bamboo?
18: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
22: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
23: Nung natutunan ko po yung paggawa.
24: Sino nagturo siya?
23: Nag-training po kami sa DOST.
24: Sa DOST.
18: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
25: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
18: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura naging produkto, mula siyensya naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
3: Press Start Pilipinas, ang first ever esports program sa radio. Godlike! Pagdating sa balitaang esports, maaksyong mga updates at latest happening, tututukan! Bawat nerf, bawat buff, bawat revamp, hindi bibitawan. Triple kill! Hindi papahuli pagdating sa usapang esports. Press Start Pilipinas! Tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
4: Welcome mga broad sa panibagong episode ng Press Start Pilipinas. Lawrence Tanho ko yung napapakinggan up until 1 in the afternoon tayo magkakarinigan mga broad. At syempre, welcome kayo dito syempre sa episode or sa programa kung saan lagi tayong game ha. Ngayong episode mga broad, medyo marami na pa tayong pag-uusapan ha. May 3 topics akong inihanda para po sa inyo. And of course, ito ay may kinalaman sa Mobile Legends, Palworld, and of course, yung isa sa mga, what can I say, medyo mga pinag-iisipan or mga pinagdaraanan ng mga gamers natin ngayon. Yung live service or yung single player mode. Yan, pag-usapan natin yan. Pero ngayon, sa first stop natin, mga brad, pag-usapan natin, itong tinatawag nating Mobile Legends Bang Bang na may collaboration nitong Street Fighter 6. Talaga naman, ha? Kita mo yan, ha? May collaboration sila with Street Fighter Capcom, mga brad. Ito yung magandang, kumbaga, inaabangan. Diba? Last July lang to inilabas, July 2026. At kung ML player ka, malamang nakita mo na to. Nung July 3 nga, officially inilunsad mga brad ang collaboration na tinatawag na Round 1. At hindi naman nagtipid sa pangalan ng mga characters na pinasok nila. Oo, apat sa pinaka-iconic na Street Fighter characters ang dumiretso sa Land of Dawn bilang bagong hero skins. Si Pakito, naging si Ryu. Si Chao, naging si Ken. Si Guinevere, naging si Chun-Li. At syempre, paborito kong si D-Roth o Dairoth, naging si Guile, mga brad, ha? Pero ang gusto kasi si Ken, eh. Dairoth sana, Ken. Kaso syempre, yung mga moveset nila, hindi naman napasok. Nang maganda yung pagkakalagay kay Guile sa kay Dairoth kasi, o kay D-Roth kasi, meron siyang ano, meron siyang, yung tumatumbling ba? O, may ganun talaga si Dairoth, eh. So, yun yung magandang part doon. Meron ding libreng Joy, Badland Scraper Cosmetics o Scrapper Cosmetic na pwedeng makuha sa pamamagitan mga brad sa pamamagitan ng event activities. So, unang tingin dito, okay, cool yung skins, Street Fighter characters sa Mobile Legends, perfect, napakaganda. Alam nyo ba, prior to this, ini-imagine ko na nung nag-a-addict pa ako sa Mobile Legends, ini-imagine ko na bakit kaya hindi kaya gumawa ang Capcom o ang Marvel. Actually, Marvel may semi-ganto ng laro eh, no? Pero that's a topic for another episode. This time, merong inisip ko noon before, pa siguro mga around 2017, 2018, bakit hindi gumawa ang Capcom ng ganito? Sila Guile, yan, sila Ken, magkakasama, tapos Team of Five, ganun. Ang dami naman ng characters ng Street Fighter. So, kumbaga, yun yung nasisip ko kasi napakaganda nung MOBA gameplay, mga brad. Diba? Alam naman natin yan, napaka-balance, and of course, it shows kung gaano ka kagaling, kung gaano ka ka-skillful when it comes to this type of strategy games. Diba? So, matter of mixing of items and mga skills, at alam mo kung paano i-counter yung isang character, eh, talaga namang, kumbaga, mag-exceed ka dito, mag-excel ka dito sa ganitong klase ng game. Yun nga lang, during that time, wala namang ano, wala namang nangyari. Pero ngayon, dream come true at least sa apat na characters, eh round 1 pa lang nga nakalagay, di ba? So mostly, or most likely, baka magkaroon pa ng mga susunod itong, ano, siguro pinapattern pa nila kung kaninong dapat na mga moveset ang makakuha ng skin at kung kanino ba dapat. Kasi di ba, meron ng ano to eh. Meron ng ano yun, yung Feast of Fighters ba yun? O King of Fighters. Diba? Meron prior to this Street Fighters, 'di ba? May collab na rin. So baka next time Mortal Kombat or iba pang fighting games, 'di ba? Pero kapag pinag-iisipan mo ng konti, hindi lang talaga 'to ano eh, simpleng skin event. Hindi naman biglang naging fighting game ang Mobile Legends. Wala rin namang Hadouken tournament sa gitna ng Land of Dawn. Pero pagdating mga brand sa business side ng gaming, malaking bagay ang collaboration na ganito. Kasi nga ngayon isa na ang skin sa pinakamalaking negosyo sa modern gaming. Dati, simple lang yan eh. Bibili ka ng game, tapos, bayad ka na. Ngayon, lalaro na sa free-to-play game, ibang-iba na ang sistema. Libre mong ida-download yung laro, libre kang makakapaglaro, pero habang tumatagal mga brad, nandyan ang skins, ang battle passes, yung emotes, recall effects, kill effects, limited events, at kung ano-ano pang pwedeng bilhin. At doon kumikita ng malaki ang game developer. Kaya ang goal ngayon ng isang free-to-play game ay hindi lang makapaglaro ka. Ang tunay nilang goal, syempre mapabalik ka bukas, mamaya, sa susunod na araw, sa susunod na buwan, at kung kaya, ilang taon kang gagawin maglalaro niyan. And true enough, ako nagnanais na ulit bumalik. Talagang nagnanais, no? Nagnanais bumalik mga brad dito sa tinatawag nating Mobile Legends dahil gusto kong malaro, gusto kong masubukan. Kaya lang kasi, ang problema ko, kapag bumalik ako dito, addict na naman tayo. Baka marami tayong hindi magawa laro, lalo na no, ng mga trabaho, lalo na. Alam nyo naman, meron tayong babying inaalagaan. So siguro maybe next time, itatry ko to personally. But then, ako tinitignan ko siya as a nice move sa aspeto ng, ano, ng business side nitong game na to. Hindi naman kasi ano eh, ang kumbaga, ang importante, kaya importante ang skins, hindi naman kasi siya, kumbaga, as we all know, hindi naman nito pinalalakas yung ano, yung character mo, 'di ba? Na hindi pinagaganda ng o hindi pinalalakas ng magandang skin ang hero mo. Hindi tataas ang damage mo dahil mas astig yung suot ni Chao, 'di ba? Pero ang skin paraan para ipakita kung sino ka bilang player. Parang ano yan eh, parang fashion yan sa totoong buhay. May skill ka dahil gusto mo ng character, may skin ka dahil fan ka ng franchise na yon, may skin ka dahil main mo yung hero na yon, di ba? Or, minsan may skin ka rin dahil gusto mong ipakita sa kalaban na, boss, brother, hindi basic ang skin ng kalaban nyo ngayon, ha? At dito, dito syempre ang bagay yung Street Fighter mga brad, ha, yung collaboration nila. Isa kasi ang Street Fighter sa pinakilalang fighting game franchises sa buong mundo. Alam naman natin siguro yan, kahit hindi ka hardcore fighting game player, malamang kilala mo si Ryu. Kilalang kilala mo si Ken at mahirap hindi mo kilala si Chun-Li. No. Mga character silang ilang generation na ng gamers ang nakakakilala. I mean, these are the first characters na minahal ng gaming community. Diba? Samantala, napakalaki naman ng audience ng Mobile Legends, lalo na dito sa Southeast Asia. Maraming ML players ngayon ang baka hindi naman regular na naglalaro ng Street Fighter. Pero kilala nila yung mga character. Diba? Baka nakita nila sa arcade, sa lumang PlayStation, sa memes, sa movies, sa esports, o baka nakita lang nila si Ryu na walang ginawa kundi sumigaw ng Hadouken! Hadouken! Yung mga ganun, di ba? So, well, I doubt, I mean, kasi isa ang Street Fighter din. I mean, I doubt kung maraming hindi nakakilala sa Street Fighter kasi nga, isa ang Street Fighter sa mga esports na talaga namang pinagkakaguluhan even before. Diba? Even during the arcade times, wala pang internet. Meron ako napanood one time, 1994 if I'm not mistaken. Hanapin ko yung clip, sana mapapanood ko sa inyo. Merong naglaban na ganyang character. Sa arcade lang sila. Esports style din, kung paano ang kaingay ang esports community sa Mobile Legends. Ganon din sila kaingay. At ganon din ka-exciting yung laban, kahit pa hindi online. Oh. So, yun yung ibig ko sabihin, na talaga namang ang Street Fighters, hindi man kilala ng mga bagong players ngayon, o hindi sila ganun ka-familiar. But then again, these are the first characters na minahal ng gaming community, mga brad, ha? Kaya naman, ang bakit ang ano, kasi baka may ML player na hindi pa nakakabili ng Street Fighter game sa buong buhay niya, di ba? Pero dahil nagustuhan niya yung Ryu, na ito yung effect nung ano, nung collaboration, ha? Si ML player, hindi niya, kumbaga, hindi pa siya nakakabili ng Street Fighter, hindi niya pa na-try. Pero dahil nga na-try niya yung Ryu skin ni Pakito, baka mapanood niya ang Street Fighter, aba, eh baka ma-curious siya, baka subukan niya rin. At doon, gumana ang tinatawag na cross-IP collaboration, Brad. Ha, yung cross-IP collaboration. Medyo technical ang pangalan, pero simple lang naman ang ibig sabihin yan. Dalawang sikat na franchise nagsanib puwersa para parehong makinabang. Oo, X-deal ba? Mm-mm. At hindi bago sa Mobile Legends ang ganitong strategy. Dahil nakakita na tayo ng collaborations mula sa anime, movies, sports personalities, at iba pang global brands. Pero ang maganda sa Street Fighter collaboration, hindi random ang character pairing. Parang pinag-isipan talaga kung sino ang bagay kanino. Diba? Yun yung sabi ko kanina, kung may round to, malamang yan, pinag-iisipan nila. Si Pakito at Ryu. Diba? O, ano ito? Magandang ano ito? Magandang pag-usapan. Si Pakito at si Ryu, parehong martial artist. Parehong seryoso. Parehong mukhang kayang manapak ng pader kapag bad trip. O, si Chow at si Ken, mabilis, flashy, may attitude. Siyempre, very Ken talaga. Si Guinevere at Chun-Li, natural fit dahil parehong malaking bahagi ng fighting style nila, ang kicks at mobility. At syempre itong binabanggit ko kanina, si D-Roth bilang Guile. Dito interesting kasi kailangan nilang i-adapt ang effects at animations para magmukhang bagay pa rin yung Street Fighter character sa ML skill set. Ang importante yun. Kasi, at importante yung ganun. Kasi nga, ramdam agad ng fans kapag pilit lang yung crossover. Kapag kumuha ka lang ng sikat na character, tapos basta mo isinampal, ka ipinasok yung hero. Obvious na obvious yun sa mga, kumbaga, nagmamahal. Ako kung tutusin, ang gusto ko si Ken tsaka si D-Roth. Pero dahil nga hindi sila bagay, tama naman. Kumbaga, hindi talaga inilagay kay Ken si D-Roth, di ba? Pero dahil nga yung skill ni Guile, pareho sila ng skill ni D-Roth, perfect yung pagkaka-collab nitong dalawang to. Parang ano yan eh. Kapag kumuha ka ng ilang sikat na karakter tapos basta mo isinampal si hero, kumbaga hindi siya, kumbaga mapapansin agad nung mga players, lalo na yung mga addict na addict or yung mga nagmamahal doon sa game. Regardless kung Street Fighter or doon sa Mobile Legends. Parang costume party lang yan. Pero kapag swak ang animation, skill effects, voice lines at overall personality, doon nagiging special yung skin. Diba? Kahit hindi ka fan, basta alam mong ang ganda ng effect, ang ganda, perfect yung pagkaka-collab niya, talagang bibilin mo eh. At hindi mo na lang nakikita si Pakito na naka-Ryu costume. Ang gusto nila maramdaman mo ay parang si Ryu talaga ang nilalaro ko. Ganun. Ganun dapat yung ramdam mo, hindi lang parang pinatong lang si Ryu, pinaiba, pero Pakito pa din yung galawan. Doon pumapasok, mga brad, ang isa sa napakalakas na weapon ng gaming companies, yung nostalgia, o very nostalgic kapag ganun ang laro mo. Isipin mo, adult gamer ka na ngayon, may trabaho, kumikita ka ng pera, may pamilya, may bills, pero lumaki ka naglalaro ng Street Fighter sa arcade. Tapos isang araw, binuksan mo yung Mobile Legends at nakita mo si Ryu, biglang may flashback, diba? Arcade machine, token, controller na halos sira na. 'Di ba yung damit, ipapatong mo dun sa buttons para madumulas, 'di ba? Kaibigan mo ayaw tumigil, hanggang di nakakabawi, trash token, biglang bumabalik yung memories eh. At kapag gumana na yung nostalgia, hindi lang skin ang ibinebenta sa iyo. Ang ibinebenta na sa iyo yung memories, mga brad. Ha? Binibili mo na yung feeling na parang uy, ito yung character na nilalaro ko nung bata ako, ito yung favorite character ko noon, 'di ba? At napakalakas niyan bilang marketing. Pero syempre, may kabilang side din yan. At dito tayo medyo delikadong bahagi. Una, syempre yung FOMO, yung fear of missing out. Di ba? Kapag sinabing limited time ang skin, automatic may pressure. Kunin ko na yan ngayon. Baka hindi na bumalik. Or baka last chance na. At yun ang isa sa pinakamalakas na strategy sa free-to-play games. Kapag alam mong permanent ang available ang item, pwede mong sabihin next month na. Pero kapag may countdown, syempre, biglang ibang usapan yan. 3 days left, last chance, event ending soon. Biglang napapaisip ka. Sige na nga, isang drop pa. Ayan. At doon, pwedeng lumampas ang gas mo sa original budget. Diba? Yan yung diskarte, mga kita yan mga Brad. Nitong mga, ano, nitong mga game developers. Diba? Nakuha nila yung memories mo, and then pag na-hook ka na, ayan na, tuloy-tuloy na. Pangalawa, yung draw system. Kapag direct purchase, malinaw. Skin, ganitong presyo, take it or leave it. Pero kapag draw system, minsan hindi mo agad alam kung magkano talaga ang aabutin. 1 draw, 5 draws, 10 draws, may token, may duplicate, may bonus, hanggang sa mapansin mong, wait lang, magkano na ba na gastos ko? Di ba? Kaya kung gusto mong kumuha ng event skin, pinakamagandang rule, mag-set ka ng budget bago ka magsimula. Di ba? Hindi yung mag-set ka ng budget kapag naka 20 draws ka na. Kasi kapag marami ka nang nagastos, aba, eh, papasok yung sayang naman kung titigil ako ngayon. Yan ang mindset ng mga ano, eh, gamblers, di ba? At yung trap, pangatlo, visual clarity. Maganda ang premium skins dahil syempre, bonggacious mga brad ang effects niyan. Mas maraming kulay, mas dramatic ang animation, mas flashy. Pero tandaan natin na competitive MOBA pa rin ang Mobile Legends. Sa teamfight, kailangan mabilis yung makita kung ano ang skill na lumalabas. Sino ang umaatake, ano ang direksyon, ano ang kailangan mong iwasan. Kapag sobrang kakaiba ng effects ng isang skin, pwede magkaroon ng moment na, wait, ano yun? Diba? May, kumbaga, gulatan eh. Magkakagulatan pag nagkaroon na ng clash, biglang gulat, uy, saan galing yun? Sino yun? Ba't may ganun? Hindi ibig sabihin na pay to win agad. Pero, trabaho pa rin ng developer na siguruhin kahit gano'ng kaganda ang premium skin, readable at fair pa rin ang gameplay. Diba? Pero syempre, kahit sabi mong readable yan, at ano, may mga times na talagang panggulat eh. Pero pag veterano yung, kumbaga, naka-experience ng gano'n, syempre, madedetect na nila yan. Pero yung mga baguhan or yung mga first-timers pa lang, medyo mangangaragba. Oh, bakit may gano'ng ano? Saan ang galing yun? Ay, gano'n pala yung SS ni Ryu, ganun pala yung bagong SS ni ano pag nakagantong skin. 'Di ba? Mag-a-adapt sila, 'di ba? Kapag ganyan. Kaya hindi ibig sabihin na nag-skin ka, syempre as usual hindi siya pay to win. At ngayon, mas malaking tanong, anong ibig sabihin ng collaboration na ito sa gaming industry, 'di ba? Mga Brad, simple. Ang Mobile Legends ay hindi lang basta game. Isa itong syempre entertainment platform. Parang visual venue mga Brad. Pwedeng pumasok ang anime, pwedeng pumasok ang fighting games, ang movies, ang sports facilities, ang ibang brands. At dahil milyon-milyon nga ang players ng Mobile Legends, napakalaking advertising space ng isang game tulad ng ML. Para sa Capcom, marketing channel ang Mobile Legends. Para naman sa Munton, premium content ang Street Fighter. At para sa players, para ito. Ipakita kung ano ang gusto nilang franchise at characters mga brand. Everybody gets something, ika nga, kapag naging successful yung gaytong event, asahan na nating mas marami pang traditional console at PC franchises ang susubok pumasok sa Mobile Legends. Actually, hindi naman to bago eh, pero ibig ko sabihin, mas maraming kumbaga hindi matatakot, baka mamaya bukas makaluma may Pokemon na diyan, 'di ba? O hindi mo alam, may Palworld na diyan. O di ka, may GTA na diyan, makita mo, 'di ba? Magandang mga collaboration din 'yun at hindi nakakagulat kung dumami pa ang crossover ng fighting games, RPGs at anime at MOBA. Ang maganda kasi sa Mobile Legends, mga brad, open sila. Kumbaga, hindi sila exclusive sa mga characters lang nila, di ba? Yun yung maganda. They have this mindset na handa silang makipag-collab, of course, if they get something in return, pero willing sila. Ang maganda, willing sila. So, we are not closing the doors for a Ultraman appearance, 'di ba? Gundam appearance. Oh, 'di ba may mga robot sila diyan? Oh, 'di ba? So may mga ganyang naiisip kapag nakikita ko yung future nitong collaboration nitong collab nitong Street Fighter at ng Mobile Legends, di ba? Asahan nating mas marami pang traditional console at PC franchises ang susubok pumasok sa mobile games, mga brad. At hindi na nakakagulat kung dumami pa ng crossover sa fighting games, RPGs, animes, at iba pang MOBA. Actually, baka dumating tayo sa point na hindi na tanong kung magkakaroon ba ng collaboration. Ang tanong lang, sino na naman ang susunod? Maganda to para sa mga players? Ay, syempre.

0: well, at least kung trending man yan, gusto mo lang, at least napasaya ka. Or masaya ka ba sa bibilin mo, di ba? Kapag tapos na ang hype after 2 months, matutuwa pa rin ba ang akong binili ko to? Kung Paquito main ka at matagal ka ng Ryu fan, gets, perfect combo. Pero kung hindi mo ginamit si Paquito, hindi ka rin Street Fighter fan at gusto mo lang dahil nakita mong ginagamit ng lahat, well, baka hindi skin ang binibili mo, yung hype lang ang binibili mo. So might as well skip this one for you. Skip this one para hindi ka ano, para hindi ka naman, well, kung may pambili ka, of course ibang usapan 'yun. Pero kung nag-iisip-isip ka at wala kang gusto doon sa dalawang side, skip mo na muna. Syempre, ang malaking difference yung ganun kasi, yung hype lang tsaka yung gusto mo talaga. Kaya sa huli, ang Mobile Legends, mga brad, Street Fighter 6 ay hindi lang tungkol sa apat na bagong skins. Perfect example ito kung gumagana ang modern gaming business. Nostalgia, fandom, esports, limited events, digital identity, at syempre, yung malaking community. Pinagsama-sama para manatiling exciting ang isang free-to-play game at syempre, para matuloy din itong kumita. At kung round 1 pa lang ang pangalan ng event, ayun ang sinasabi ko kanina pa. Mukhang may sinasabi na rin iyon, di ba? Dahil sa laban ng gaming brands para sa attention ng players, round 1 pa lang talaga ito. Yun, di ba? Talagang there's something that we should expect. Kasi round 1 eh. Hindi ka naman matatapos sa round 1, Brad, unless knockout na. Di ba? Knockout sa flop, knockout sa, o sa lugi, ganun. Pero I doubt. I really doubt. So, expect sino bang mga, sino gusto nyo ano, sino pang gusto nyo maka-collab ng Street Fighter characters dito sa Mobile Legends, let us know. Pag-usapan natin yan dyan sa comment section, ha? Next up natin, mga brad, sa pagbabalik ng Press Start Pilipinas, aba, pag-usapan natin yung PAL World, di ba? Alam nyo yung PAL World? Ang topic ko natin dati before, kasi nirelease to 2024 ata, if I'm not mistaken. Pero, ngayon, may official release na sila, mga brad, ha? Ang PAL World na parang Pokemon na currently marami pa rin kaso. Pag-uusapan natin yan, syempre, sa pagbabalik ng Press Start Pilipinas.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
9: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
8: Self-protection.
9: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
8: Seek early consultation.
9: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
8: Support fogging and spraying.
9: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
8: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
10: Hindi ko na kasi. Konting tiis na lang, darling. Uwidin yung mga yan.
11: Bukas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
12: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka 60 ng aircon?
11: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
12: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
11: Nanay naman eh.
13: 25 lang, sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
14: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient,

0: outpatient o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
1: Umaatikabong bakbakan! Maaksyong usapan! Exciting na talakayan tungkol sa mundo ng esports! Press Start Pilipinas! Dito sa Radyo Pilipinas!

0: At syempre mga brad, welcome na naman sa panibagong episode. Welcome, nagbabalik po ang Press Start Pilipinas mga brad. Balik tayo dito sa isang game na dalawang taon nang hindi nawawala sa gaming conversation. Ito po, ladies and gentlemen, yung Palworld. Noong January 2024 mga brad, pumasok ang Palworld sa Early Access at halos overnight, naging isa sa pinakamalaking gaming story sa mundo. At aminin natin, malaking dahilan kung bakit ito napansin ng lahat ng yun, na lahat ng lahat yung description na Pokemon with guns. Yun ang ano, yun ang naging bait. Isang sentence lang, gets mo agad. Cute creatures, check. Kinokolekta, check. May barrel? Wait, ano? May barrel? Yun yung maganda dito. Sabi nga nila dito eh. Everything that we wanted from Pokemon, Palworld gave it to us. Sabi ng mga karamihan, ha. This is the exact gameplay that we've been looking for sa isang Pokemon game, 'di ba? It's an open world gameplay sandbox na collection ng creatures and meron kang base building, 'di ba? Lahat ng element na gusto ko personally sa isang game nandito. Yung collection ng game, monster na palalakihin mo or alagaan mo. Also, yung sana lang nag-evolve yung mga monsters pala. Although dito merong mga pwede mo silang pag-asawahin, pero sana nag-evolve yung mga monsters parang dun sa Pokemon. Kaya lang, baka mas sobrang macheck na sila, no? Sobrang gayang-gaya. Actually, dami nilang kaso ngayon because of this. Parang copyright infringement yung kanilang kinakaharap sa Japan. Dahil nga dito sa panggagaya o sinasabing panggagaya ng gameplay. Although, sobrang iba kasi mga brad eh. Ang Pokemon kasi is something na very linear. Diba? Meron kang story mode na sinusundan. Si Ash, lalaban sa ganito, makukolekta ng mga Pokemon na ganyan, punta sa laboratory na ganito. Ito, it's totally different. Ang concept may be similar but not the same. Similar in the sense na meron kang, of course, creature na kailangang hulihin at kailangang palakihin, palakasin. And that's, I guess, the same with other games like Monster Hunter. Diba? May ganyan. May Monster Hunter. May Monster Rancher din. Diba? Na before na game. So, this is not something na talagang ginaya directly or exclusive lang ng Pokemon. Diba? Yung mga kinukuhang creatures na yan. So, but then again, Pokemon is one of the standards, if I may say, na when it comes to this type of games, talagang sila yung iconic eh, di ba? Dahil nagkaroon ng cartoons and of course, globally sikat yung game na yun. Hindi lang siya kasi basta game. Meron nga siyang mga, merch and meron siyang mga adaptations. If I'm not mistaken, may movie pa ata to, di ba? So, tas may mga kanta and all. So, ano siya, talagang celebrated siya worldwide. It's just, yun yung nagiging reason kung bakit nahahalintulad itong Palworld dito sa Pokemon. Pero kapag nilaro mo talaga yung Palworld, napapansin mong hindi talaga Pokemon clone lang yung experience. Mas malapit ito sa isang survival crafting game tulad ng Ark, yung Rust, The Forest, mga ganyan, at iba pang open world sandbox games. Mangongolekta ka ng resources, magtatayo ka ng base, magka-craft ka, mag-explore, manguhuli ng pals o ng Pokemon's term, Pokemon, at syempre gagawin mong empleyado ang kalahati ng pal deck mo. Nung una, maraming nagsabing baka mabilis lang mawala yung Palworld, may nagsabing meme game lang. May nagsabing viral ngayon, patay after ilang buwan. May nagsabing baka hindi kayanin ng maliit na developer ang pressure ng milyong-milyong players. Pero fast forward mga brad, sa July 10, 2026, last month, officially lumabas na yung Palworld version 1.0. Hindi lang to basta access ha. Official release to mga brad. Ibig sabihin, tapos na yung early access phase. At bago pa man lumabas ang full release, inanunsyo ng developer na Pocket Pair na nalampasan na ng Palworld ang 40 million players worldwide. 40 million players players lang mga Brad, ha? At pagkatapos lumabas ng version 1.0, umakyat ulit sa mahigit 850,000 sabay-sabay na player sa Steam. So, malinaw. Sa gantong sitwasyon, malinaw. Hindi ito yung viral game na pinag-uusapan lang natin noong 2024. Nakagawa ang Pocket Pair ng totoong franchise at para sa isang game na nagsimula bilang Pokemon pero may shotgun. Medyo impressive na yun, ha? So, ano ba talaga itong Palworld 1.0? Ang short answer dyan natin, marami. Hindi ito yung normal na update na may tatlong bagong pal at dalawang bagong weapon. Malaki ang update dito, Brad. May 72 new pals at variants. Itinaas ang level cap hanggang 85. May malaking bagong region at may dagdag na equipment. May bagong animation, bagong skills, bagong sistema at marami ring binago sa world at progression. Mas inayos na rin ang story direction. At isa sa pinaka-interesting dito, yung World 3. Ha, yung World 3 mga Brad, ang World 3 natin dito, yun yung sinasabi natin na ano, na parang paano ba explain to? Excuse me. Kung matagal ka nang naglalaro ng Palworld, kilala mo ito, ito yung pinakamalaking puno dun sa map, 'di ba? Yung napakalaking puno nakita mo mula sa malayo, pero parang sinasabi sa iyo ng game, relax ka lang, hindi pa panahon. Oh, parang ano eh, parang ano yun, yung near, ano yun, near yet so far. Ano, tama ba 'yun? So near yet so far, yun. So near yet so far. Parang kita mo lagi, parang gusto mo laging puntahan eh, pero hindi mo siya, ano, hindi mo siya mapuntahan kasi ang layo, ang daming travel and all. Ngayon, sa 1.0, mas malaking parte nito ang central mystery and endgame journey. Hindi lang dekorasyon sa horizon, may actual purpose na yung World 3. Nung first game ko kasi dito, hindi ko narating yung World 3. So, hindi ko alam kung anong purpose niya, kung palamuti lang siya before o talagang wala lang. Ngayon, may purpose na raw. Naglalaro ulit ako ng, ano, ng Palworld ngayon, mga Brad. Ha? Nag-new game ako. May actual purpose na binago rin ang maraming bahagi ng combat-based building at overall world experience. Kaya kung naglaro ka noong 2024 tapos tumigil ka, huwag mong isipin na babalik ka lang sa parehong Palworld na may extra content. Oh, parang relaunch na rin ito. Nandun pa rin ang core gameplay kailan natin, manghuli ng pals, mag-build ng base, mag-craft ng mga gamit, mag-explore, makipaglaban, mag-breed, mag-automate, at mawala ng pasensya dahil ayaw gawin ng pal mo yung trabaho na malinaw namang naka-assign sa kanya. Yan. Kasi may mga pals na talagang kahit anong ano, ang hirap pasunurin. Oo. Kaya minsan, meron dyan, meron pang-chop-chop. Minsan, pag di mo na kaya, ang tagas ng ulo mo, ha? Pasensyahan tayo. O, yun. Di ba? Classic Palworld yan, mga Brad. Pero, mas buo na ngayon ang structure at dito naging interesting ang Palworld. Hindi lang bilang game, kundi ano rin, bilang lesson para sa gaming industry. Unang lesson dyan, syempre malakas yung early access. Pero risk rin, ha? Sa traditional development, ilang taon munang ginagawa ang game bago ilabas. Usually, malalaman lang ng public kung okay ba talaga ang game kapag malapit na sa release. Sa early access, ibang setup. Ilalabas muna ng mas maaga ang playable version, magbabayad ang players, makakuha ng feedback, makikita mo agad kung ano ang gumagana at ano ang sablay habang patuloy mong ginagawa or dinidevelop yung game. At yun ang mismong ginawa ni Palworld. Milyong-milyong players yung naging parang giant testing community ng Pocket Pair. Nakita ng developer kung ano yung systems ang gusto ng players, ano yung nakakainis, ano yung buggy, ano yung kulang, at ano yung paulit-ulit na hinihingi ng community. Napakalaking advantage niyan. May downside din, pero sa akin, sa personal experience ko, during 2024, nung nilalaro ko yan, every time sa Steam Deck, nag 2024 or 2025 ko syata nilalaro. Nagka-crash. Siguro every after 1 hour, kala ko Steam Deck ko yung may problema. Nagka-crash talaga siya. Hindi ko alam bakit, napakahina naman nung, kumbaga hindi naman kalakasan yung graphics, ganun, hindi pang diinan, hindi pang NBA. So, natataka ako bakit nasisira yung game. So, yun yung experience ko dun sa ano. Isa sa reason kung ba't tumigil din ako, kasi nga, once in a while, namamatay siya. So, yun yung malungkot na part. Ngayon, sa bago, well, hindi ko siya naranasan. Naglalaro ako ng 5 hours, lalo na itong nakalive ako. Talaga namang todo laro ako. Nakasaksak na lang ako sa pader eh, para magtuloy-tuloy laro ko. So, kumbaga addict na talaga ang lolo nyo doon sa game, ha? Pero, yun nga, ang downside naman ng early access, kapag bumili ka ng early access game, parang sinasabi mo na, okay, nag-abide ako ngayon dahil naniniwala akong matatapos mo to. At maraming early access games ang hindi umaabot doon. May nababagalan, may halos walang update, may binibitawan na ng developer, kumita na sila eh. Hindi nila kailangan develop yan. May limang taon ng early access, at parang ayaw nang graduate sa early access, di ba, no, games. So, very ano yan. I mean, kung ikaw ang bibili, very risky sa gamer, yung early access. So, depende sa name ng developer. Kaya, malaking milestone, itong ginawa ng Pocket Pair. Umabot sila sa version 1.0, mga brad. In spite of being in the industry or being playable for the last 2 years, finally, lumabas yung version 1.0. Hindi ibig sabihin ito na walang nang updates. Ha? Actually, sa modern games, minsan tal, ang version 1.0 ay simula pa lang ng susunod na phase. Pero malaking bagay pa rin yun, syempre. Parang sinabi ng developer na, okay, ito yung, ano, ha? Ito yung version ng game na kaya naming tawaging complete. Diba? Then, of course, eventually, meron pa rin yan mga updates. Diba? Ikalawang lesson din dyan, hindi kailangan maging giant studio para gumana o gumawa ng giant hit. Hindi kasing laki ng Nintendo ang Pocket Pair. Hindi ito EA na laging naniningil. Hindi Ubisoft. Hindi rin Activision. Pero nakahanap sila ng combination ng sobrang lakas na gameplay. Creature collection, survival crafting, base building, automation, guns, open world, online multiplayer. Nilagay nila lahat sa iisang package. Did they invent every single part of it? Of course not. Pero doon mo mismo makita yung interest kung bakit interesante o interesting ang Palworld. Hindi mo kailangan mag-invento palagi ng bagong genre. Diba? Minsan, kailangan mo lang pagsamahin ang mga existing ideas sa paraan na wala pang gumagawa ng ganun ka-effective. Actually, paano ba? Wala ba? I mean, ano eh, wala yung... Ang nadagdag kasi, merong karamihan ng lahat, mga nabanggit ko, yung creature ko, survival crafting, base building, automation, guns, open world, may mga ganyan eh. The forest, yun nga yung ark. Yung ark, may, parang ganun, may collection din palang ark. May creature collection lang. Ito lang kasi, mas cute yung mga Pokemons, di ba? Parang mas mga ano, creature, di ba? Yung mga Lambol, yan, yung mga Chikipi. Mas cute sila kumpara sa mga monsters talaga na, ano, na, tawag dito, na nung ibang games. Kaya medyo iba ang dating nito, di ba? Hindi mo kailangan ditong, ngayon nga, binabang namin, hindi mo kailangan mag-invento ng palagi ng bagong genre. Minsan, kailangan mo lang yung pagsamasamahin yung existing ideas sa paraan na wala pang gumagawa ng ganun ka-effective. Kaya, ano yan eh, parang pagkain. Hindi mo naman inimbento ang chicken, hindi mo naman inimbento yung gravy, hindi mo rin inimbento yung rice, pero kapag tama ang combination, boom! Perfect! Di ba mga brad, may product ka na. At ganoon ang Palworld. Familiar ang individual pieces, pero unique ang overall combination. At sobrang madaling i-explain sa tao. Creature collecting survival game na may guns. Done. Gets agad. Di ba? Napakagaling. Ikatlong lesson, viral marketing can get, of course, people in, pero gameplay ang nagpapastay. Malaking tulong yung Pokemon with guns. Hindi natin maikakaila yun. Pero, sobrang dali nitong maging headline. Sobrang dali nitong gawing meme. Sobrang dali nitong i-share. Pero, kung pangit ang actual game, hindi taabot, 1 month lang daw, tapos na. I guess, even 1 game lang, tapos na. Start pa lang, intro pa lang, alam mo na kung mag-stay yung tao or hindi. Ako ang, dito kasi, ano ba, simulan nito, wala masyadong intro to eh. Oo. Bigla ka agad maglalaro. Isa sa mga ano ko yun eh, yung mahabang intro. Isa sa mga pet peeve ko sa gaming, sobrang haba ng intro. Okay lang naman yun, pero sana along the way. Paglaruin mo muna ako, patry mo muna sa akin yung gameplay, pagalawin mo muna ako, then after that, ano, tsaka mo kwentuhan kung tungkol saan tong laro na to. Or tungkol saan yung takbo ng storya natin, di ba? So, may mga ganun tong factors. Kaya, ilan lang yan sa dahilan kung bakit umabot yung Palworld, mga brad, mga kalaro, sa 40 million players at hindi lang dahil nakakatawa ang concept. Mas satisfying yung progression, may exploration, may base automation, may breeding, may multiplayer, may combat, may collecting o collection, at may regular updates. Kung puro meme lang ang Palworld, bah, matagal na sana itong naging na kumbaga sabi nga nila eh nasira na to, nasirang Lawrence na, di ba? Tanda mo yung game ng 2024, yun, ganoon na yan. Pero hindi eh, nandito pa rin siya, di ba? So ibig sabihin effective yung ginagawa nila. Fourth lesson mga Brad, hindi kailangan araw-araw milyon ng players para successful ang game. Madalas kasi kapag tinitingnan natin ang Steam player count, kapag bumababa, sasabihin agad ng internet, dead game na. Hindi naman ganun kasimple yun eh. Lalo na sa mga survival sandbox, hindi mo kailangan maglaro araw-araw. Pwede ka maglaro ng 50 hours, tumigil, bumalik kapag may bagong update. At yun ang mas malagang metric para sa gaytong game. Nakakabalik ba yung players? Sa Palworld 1.0, malinaw yun eh. Oo, nagawa itong mabalik o ibalik ang daan-daan libong players. Ito yung tinatawag sa industry na reactivation. Pero simple lang naman ang simple lang naman 'yun. Naglalaro ka dati, tumigil ka, may bagong malaking update, nakita mo yung trailer, tapos sayo mo, parang gusto kong bumalik, install ulit. At syempre, ganun yung gustong-gusto ng mga developer, 'di ba? Ganun ako, ganun ang nangyari sa akin. So, I was playing Palworld and then nakita ko na parang, uy, ano tong 1.0? Ah, official release na. So, yung binili ko pala, hindi ko alam na binili early access eh. Sabi ko, oh, dati naray ko ulit. Oh, di sinubukan ko. Di, ang ganda. Parang, I mean, na-miss mo yung laro eh. Di ba? So, yun yung something na, ano, something na, ano bang masasabi na doon? Impact ng Palworld. Ito naman, ikalimang lesson. Ito, medyo seryoso to ah. Yung legal issues. Hindi nawawala sa Palworld, mga brad, ang usapan tungkol sa similarities ito sa ibang sikat na creature collecting franchise. At nagkaroon din ng legal dispute sa ang Pocket Pair. Kaya para sa developers, malaking reminder ito. Hindi dahil hindi mo kinopya exactly ang isang character, ay automatic safe ka na. May patents, may mechanics, may visual identity, may branding, may iba't ibang klase ng intellectual property at kapag maliit ang kang studio, napakamahal makipaglaban sa malaking kumpanya sa korte. Kahit naniniwala kang tama ka. So ang lesson dito ay, syempre, hindi mo gayahin o gayahin mo yung sikat tapos baguhin mo ng konti. Hindi ganoon ha. Hindi dapat ganoon. Ang tamang lesson ay get inspired, gumawa ka ng sarili mong identity at kung lumaki pa ang project mo, huwag tipirin ng legal review. Para naman sa dating Palworld players na iniisip kung babalik sila, ano ang kailangan mong malaman? Well, una, ito ha. Sa ating mga kaibigang gusto mag-Palworld, wag mong tratuhing simpleng update lang yung 1.0. Kung 2024 ka pa huling naglaro, maraming nagbago. Yung progression, yung mismong world, yung systems, yung content, mas magandang isipin na parang bagong session o relaunch. Pangalawa, mag-ingat sa mods. Kung heavily modded ang old save mo, huwag agad mag-assume na gagana lahat sa version 1.0. Kapag malaki kasi ang game update, pwedeng masira ang compatibility ng lumang mods. Pag-crash, missing items, save problems, weird behavior. Kaya safest option, subukan mo muna ang clean game. Siguraduhin gumagana. Tapos tsaka mo isang ibalik yung mods. Pangatlo, huwag mong madaliin. Ito ang isa sa pinakamalaking mistake sa survival games. May bagong content, excited ka, tapos gusto mong ubusin lahat in 2 days. Relax, Brad. Palworld to. Hindi exam. Mas masaya kapag may sarili kang objective. Gusto mong gumawa ng super efficient base? Go. Gusto mong kumpletuhin ng pal deck? Go. Gusto mong gumawa ng perfect breeding setup? Good luck sa genetics department mo. Gusto mong makipag-co-op? Masaya rin yan. Kapag minadali mo lahat dahil trending ngayon, nasa bilis ka rin magsasawa. Ako actually ngayon, meron akong part na semi-sawa ngayon ako sa Palworld dahil nga nag-addict ako last time. Ganun yung naging ano ko. Isa naging mali ko yun. Talagang inadikan ko lahat ngayon. Inadikan ko lahat that time. So ngayon, medyo lalaylo. At nagpapamiss ako ng konti para malaro ulit, ha? So, worth it bang balikan ng Palworld? Yan, tanong ng karamihan. Kung nagustuhan mo yung basic gameplay ng 2024, pero tumigil ka dahil parang kulang pa ang content, yes, ito na siguro ang best time para bumalik. Kung hindi mo talaga trip ang survival crafting, gathering, base management at grind, well, hindi magic spell ang 72 new pals. Hindi biglang maging ibang genre ang Palworld. Kung ayaw mo na noon sa core gameplay, baka ayaw mo pa rin ngayon. Diba? Pero para sa bagong player, mas malinaw na ngayon kung ano ang binibili mo. Noong 2024, bumibili ka lang ng promising early access game. Ngayon, bumili ka na ng official version ng 1.0 na may malaking world, malaking community at maraming content. At para sa akin, syempre, yun ang pinakamalaking achievement ng Palworld. Hindi yung naging controversial sila, hindi yung naging meme sila, hindi rin yung tinawag siyang Pokemon with guns. Ang tunay na achievement, nag-survive siya, pagkatapos mawala ang unang hype. Maraming games ang nag-viral for 1 week, 1 month, pero kakaunti kang kayang bumalik after more than 2 years at sabihing, okay boys, full release na tayo. Mula sa meme, naging major game. Mula sa early access experiment, naging franchise na may mahigit 40 million players. At mula sa simpleng bansag na Pokemon with Guns, siguro panahon na para kilalanin ng Palworld bilang sarili nitong game at isa sa pinakamalaking survival titles ng generation na ito. Diba? So that's it mga brad para sa ating episode for today. Dapat meron tayong yung isa pang baka next week ko na natin to ilabas, yung bakbakan ng live service games but single player. Diba? May mga tanong kasi karamihan na ilang game na ba ang kaya mong gawing ilang game ba ang kaya mong gawing trabaho? Kasi para yung para nangyayari sa gaming nitong nakaraang taon, login ka, may daily mission, may weekly mission, may battle pass, may event, may rank season, may bagong skin, may limited reward, may countdown, at kapag hindi ka nakapaglaro ng 3 araw, parang kang kailangan mong mag-file ng leave sa game. Diba? Yan yung usual na takbo ng mga mobile games ngayon. For the past few years, parang isa ang gustong gawin ng maraming malalaking publisher o malalaking gaming publisher. Hanapin ang susunod na Fortnite, susunod na Call of Duty Warzone, ang susunod na Genshin Impact, ang susunod na Grand Theft Auto Online. Bakit? Simple. Ayaw lang nilang magbenta sa iyo ng isang game. Gusto nilang gumawa ng game na lalaroin mo for years at hopefully, gastusan mo rin. Pero I guess that's the story for another episode dahil medyo tapos na ang ating oras for today. Again, maraming salamat mga brad sa pagtutok, pakikinig at pagsama sa amin ngayong araw. Magkarinigan po tayo Monday para po sa Ronda Pilipinas 104.3 Capital FM 2 sa radyo. And of course, Radyo Pilipinas 1 738 kHz sa ating social media mga brad. Lawrence Tanhoko, maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at si baba naman para sa pagsubok sa buhay. Magkarinig naman tayo sa Press Start Pilipinas next week. Adios!
1: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Plano mo rin bang magkaroon ng sariling bahay soon?
5: Uy, yan ang life goals. At sa pagpili ng lokasyon ng iyong dream house, siguraduhin nyo naman na safe ka from landslide. So here are some tips. Kung maiiwasan, huwag magtayo ng bahay sa matatarik na lugar. Iwasan din ang mga lugar na may malalambot na lupa at basag-basag na bato. Lalo na kung may history ng pagguho tulad ng mud flow at rockfall. Huwag ring magtayo ng bahay sa paanan ng bundok o burol dahil posible itong bagsakan ng landslide materials. Delikado! Dahil major milestone sa buhay ang pagkakaroon ng sariling bahay, siguraduhin nating safe naman ito sa landslide, hindi ba? Hashtag, panatag ang may alam.
6: Maging time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
8: I love it when you call me Senorita.
9: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
7: And lumayo ka man sa akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
10: Pauso.
7: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. like praning, anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary, like bonga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino-coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
6: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: This is a public service announcement.
1: Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng PAGASA. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay mayor o kay governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K to 12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Pinalakas, pinalawak.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
12: Colab.
10: World Service Sports Radio.
13: Ang tagintig ng FM
14: at lakas ng AM
13: sa iisang himpilan.
14: Pinagsanib na puwersa
13: para sa mas malawak na
14: serbisyo publiko.
13: Radyo Magazine 1278.
14: Sports Radio 918.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publico
13: 738.
14: At Radyo Pilipinas World Service.
13: Mapapakinggan lang
14: sa Capital 104.3 FM.
13: Capital 104.3.
14: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
13: Collab.
15: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
16: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
15: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
17: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
18: Pati bamboo?
19: So,
15: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
20: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
21: Nung natutunan ko po yung paggawa.
22: Sino nagturo
21: sa'yo? Nag-training po kami sa DOST.
22: Sa DOST.
15: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
23: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
24: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo?
3: Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
12: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: Rubilen, welcome to the show. Kumusta na?
19: Hi, Ma'am Judith. Kamusta po? Thank you for having me on your show. Good day to everyone who's listening.
18: At sa mga nanonood natin, always a pleasure having you, Rubilen. Kumusta muna? Generally, bago tayo mamaya pumunta, dun sa pinakamaganda mong proyekto, ang Amit Cup na patuloy na nagiging matagumpay sa pagdaraos ng iba-ibang season at syempre legs. Kumusta ka?
19: Doing good, ma'am. Actually, just came from 2 tournaments. And yun nga po, ma'am, pag-uwi, we came from, Cheska and I, we came from the US to compete in the World 8-Ball Championships, wherein si Cheska po ang nanalo. She's the first Filipina to win the World 8-Ball Championships. And then right after that, we flew to Italy, to Rome, for the World 10-Ball Championships naman po. We're in the World 8-Ball Championships, by the way, I finished top 8. I lost to Cheska, kami nagtapat sa quarterfinals. And then, going back, now we're in Rome for the World 10-Ball Championships. Lost again in the quarterfinals, this time around against Sowa Sowa, a player from Korea. And Cheska was able to reach the finals. Akala ko nga po, ma'am, makukuha niya ulit. It would have been a very good record to win it back-to-back dahil siya po ang defending last year. Kami naman ang nagtapat na sa finals last year sa World 10 Ball. And so ito po, pagbalik, right after pagbalik, diretso po to prepare for the Amit Cup. I think I'm feeling a bit under the weather. I'm sorry if my voice kind of different kasi may flu.
18: Yan nga eh, sobrang pagod na yan, champ, Rubilen. But still, in a way, masaya tayo na you're able to do, yung job mo. I mean, well, yung pagiging atleta talaga yan at the same time. Hindi nakakalimutan, laging may panahon para nga dito sa baby mo, ang Amit Cup. But about your performance, do you feel good? Unti-unti na ba bumabalik? Ika nga yung... sabihin natin, datihan mong form kasi di ba merong mga competition na medyo hindi ka aktibo. But now, napansin ko na you are back really into action.
19: Yes, ma'am. Last year, I had some challenges, health challenges last year. And so, I decided to take a break from some of the tournaments. And when I came back po, I think it was around this time also, from then on po, ma'am, nagtuloy-tuloy na. But I guess I'm more intentional with like especially recovery. Kasi before it was the focus was more on preparation going into the tournament. Now after the tournament, it's also very important for me na may recovery. Especially as you age, kailangan po talaga to recover. Like ngayon po, this gap of like a month. So doing the Amit Cup, but right after the Amit Cup, now I'm resting, and then we'll be building again because I'll be leaving this September for 3 tournaments. So tuloy-tuloy po in a month, tatlo pong laro yun, isang China Open, Shanghai, isang Vietnam Open in Ho Chi Minh, Vietnam, and yung World Nine Ball Championships in Bali, Indonesia.
18: Napansin ko rin sa'yo, parang relax ka na ngayon maglaro, parang hindi ka nagigil na parang yung kuhanin talaga yung titulo. Parang, okay, just play your game, ika nga. And then siguro sabi mo, results will just follow. Ganun ba?
19: Yes, ma'am. For me, I'm just very blessed po talaga na sa career ko, I can just let the results take care of itself. Kumbaga, I'm happy with what I've achieved. Of course, I'm still very competitive. But at the same time, I'm trying to be more, trying to focus on the process of things and just trying to really enjoy, especially like last tournament po, we were in Italy, Rome. So my partner and I was able to go around also a bit. So yeah, yun po. Kasi that's what I learned also last year after experience all those. Na-realize po na there's so much more also apart from competing. So, yun po. It was a wake-up call for me na to take it slow also. Kasi I've been competing for the longest time. I guess yung stress din took its toll.
18: Patong na yan. Okay, so nice to hear that from you, Ruby Len. So, may Asian Indoor kasama ang billiards later this year. Isa rin yun sa malaking focus ninyo, tama ba?
19: We will still be having a qualifying po tournament for the Asian Indoor Games. So there's three of us. Ako, si Raki, and si Cheska. So there are only two players po na makukuha. So we will be having, under the new leadership po ni Attorney Wharton Chan, we will be having a qualifying, which I think is very fair naman. Yeah, I'm glad na everybody gets a fair chance at it. I think also the guys with sila Carlo. I'm just not sure kung sino po sila na maglalaro for it.
18: Oo nga pala, congratulations, and we're also happy for our team, for our players, kasi meron tayong National League NLBSPH, parang gano'n, yes. Di ba?
19: Apo, that's the new association po under the leadership of Attorney Wharton Chan, who is also the Secretary General of the Philippine Olympic Committee.
18: Yehey! May mag-aalaga na sa ating mga Q-Masters, ano? Sana tuloy-tuloy na to.
19: Yes, very nice plans. He has very good plans and he really involves the players and takes care of the players. So I'm glad and I'm excited, especially for the younger generation po.
18: Natutuwa din ako. Imagine, isa sa mga graduates ng Amit Cup, kaagaw nyo na ngayon sa slot sa national team to a certain big games, di ba?
19: Opo, lagi ko mang biro yun eh. Sabi ko, itong ginagawa ko sa Amit Cup, naghahanap ako ng mga tatalo sa akin eh. But I'm ano naman po, I'm open to it and I'm up for the challenge. And that's what we want, more women players to come out and compete, especially internationally po.
18: That's the goal of Amit Cup. Very ironic, humahanap ka ng mga players na tatalo sa inyo ni Cheska.
19: Opo.
0: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
18: So ito pa rin po ang ating Billiards on Air. Kasama na natin partner Randy Vera and of course si Champ Amit, Ruby Len Amit. Hi again, magandang araw. Kanina kausap ko na si Champ Ruby Len. Ren, ikaw naman kamusta? Pagod pa ba after that grueling, di ba? Today, or sabihin natin, halos week long siguro yung tournament base sa mga kabisihan na ginawa ni partner Ren. Yes, good morning.
4: Yes, good morning everyone. Good morning partner. Masasabi ko fulfilling naman siya, pero yes, nakakapagod din talaga sa part. Kasi actually pag pinag-isipan mo talaga, hindi lang talaga siya 1 week. In terms of yung preparations namin, siguro mga 2 to 3 months actually siya. Especially for Ruby Len and I, medyo ano talaga, several months ahead pinaplano na namin. And Pero sobrang fulfilling talaga niya, especially yung results nung particular leg na to. Ang daming nakakatuwang mga moments.
18: Yun, at yun nga ang pag-uusapan natin. For the love of billiards, talagang willing magpagod si partner Ren and definitely si Champ Rubilen. Champ Rubilen, ikaw muna, paano ka na-excite during the competition? Seeing, ano ba, 9 years old or baka may mas bata pa dyan and 10-year-old or basta mga teenager, early teens, di ba, na nananalo sa Amit Cup.
19: Opo, ang cute-cute nila. Especially them playing in the finals. Tapos sobrang halos hindi pa nila masyadong abot yung table. Parang it's something na kami nga ni Ren were talking about it while watching them play. Parang sabi ko, there are more, ano now kasi, there are more young players joining with their families. Sabi ko, this is what we're building. This is, we didn't think that it would be this big, honestly. We didn't think na it would actually be this way. What we were just focused on talaga po was doing it right, just being very intentional with every decision, na everything we do is really for the ladies, and we're just very glad na this is the product of it. It's something na we are really very proud of. And as you can see, after nga po nung tournament, I approached the winner, si Sandy. And I told her of how proud I am, not because of her winning, but because of her attitude. Because when we were watching her play, pag nakachamba siya, she would like raise her hand. Or kapag kami magandang tinira si Stacy, it was caught on video pa nga po eh. She would clap her hands. So the everything that's happening is something na we're really very proud of. And kaya po lalo kaming na-inspire. Kahit na sa totoo lang talagang totoo, lalo na minsan, kaya I'm grateful also to the team. Kasi most of the time nasa ibang bansa ako. So minsan, yung meeting namin, yung oras, would accommodate my time because I'm competing. So sila po, sometimes I would say na okay lang pa ganitong oras and they would agree to it. So I'm very blessed po with the team and with everything that's happening with Amit.
18: Nako, mukhang overwhelming naman, you know, the sight of those players, ang liliit, di ba? And then competing and then playing like a pro, Ren. Ikaw naman, anong take mo? Anong pinaka best moments na nakita mo dito sa huling season 4 leg 3?
4: Well, partner, medyo undeniable talaga pag makita mo dalawang bulilit naglalaban tapos pareha sila mukhang manika. Tapos nakikita mo, pinaka-striking for me overall is yung, kasi namomonitor namin yung yung progress ng players, di ba? Nakikita mo na nagpa-practice talaga sila. Kita mo sa mata tsaka sa itsura nila, na gusto talaga nila manalo. So, it's very striking for me to see how important it is for them. And how it's affecting and shaping their lives. So, I think we're having a positive impact on everyone for the most part. So, I think, you sabi nga ni Rubilen, it's something we can hold on to and something that can inspire us for the next, I don't know how many decades. So, yun. Yun pinaka striking for me. Aspect ng tournament.
18: Okay, Champa Rubilen, saan ang galing yun, no? Yung attitude ng isang bata na playing like a pro. So I'm sure may isip mo rin na, they're really watching, different competition. And definitely, pag sinabi mo kasing billiards, for women, Rubilen Amit yan, at saka Cheska Centeno. So, paano ka humanga na ganun na nga pala ngayon ang billiards sa atin? Kahit maliliit na bata, they know what to do. Kung anong attitude meron dapat kapag naglalaro, di ba?
19: Opo, alam niyo ma'am, what I realized is that very accessible talaga ang matches even with the kids. So all the more po talaga na pagbubutihan namin to represent the country well and to be at our best attitude always. Because yes, sometimes disappointing sa laro, minsan nakakainis yung mga shots or yung mga pagkakataon na hindi ganun kaswerte. But then at the back of my head, ang iniisip ko is that a kid somewhere will be watching and will also see kung paano a pro player would react in those situations. So parang wake up call din sa akin yun na kailangan you have to be careful also with your actions.
18: Definitely. And you've been playing naman, likewise Cheska, with, you know, that kind of attitude, right attitude, di ba? Wala pa akong nakita talaga na kahit ang pangit ng laro, medyo nagdabog or whatsoever. Very pleasing pa rin ang personality niyo, whatever happened, di ba, doon sa table. And congrats, talagang ihemplo kayo sa mga kabataan. So what now? Meron bang mababago sa mga plano seeing this young kids, di ba? Buti na nga, may novice na kayo ngayon sa Amit Cafe. I'm sure hindi kayo nauubusan ng plano ni Ren. Champ Rubilen, kamuna.
19: Yes, ma'am. Nako, kami ni Ren. From the time na natapos ang Amit Cup, every day nag-uusap kami. Kahapon nga po, nag-usap kami. 2.5 hours tayo nag-usap, no?
4: Mm-hmm.
19: Dami po namin, we are on our fourth year. And surprisingly, ang dami pa namin gustong implement, ang dami namin gustong pagbabago, ang dami namin gustong plano. All this, again, is inspired by the women players na nakikita namin, pabata ng pabata, and padami ng padami. So all the more na we want to be able to create a space for them wherein it's safe and it's the best experience for them. We really try to. So to go into details, ma'am, I think Ren would be best to say kung ano yung mga pagbabago, especially for this grand finals.
18: Yes, Ren? Okay, very general. Okay.
19: So I think, I don't know if you've spoken to the team though, because you only spoke about it, I think, yesterday ba? Or the other day?
4: Yes. Well, we've spoken to the team na naman already. So with regarding the grand finals kasi, partner, usually, ang grand finals kasi the past 3 times, single elimination tournament siya eh. So, Rubilen and I have been discussing it and she suggested, it's a great suggestion, na para mas may, para mas makita natin kung sino yung pinakamagaling and also para mas maraming opportunities to play yung mga participants. Kasi this particular leg, first time tayo mag-grand finals this season na tatlo yung divisions. Previously kasi dalawa lang yung divisions or one lang yung division the first time around. So before, we could get 16, top 16 players. This time, top 8 each division. So naisip namin parang kung ano siya, kung single elimination, parang bilis eh. So nag-decide kami ni Rubilen and the team together na ano na siya, round robin format siya sa first round. So groups of 4, two groups of, kasi top 8, diba? So, 2 groups of 4. Magra-round robin yung top 4. So, makakalaban ng bawat player, yung 3 other players sa first round. Tapos, saka natin malalaman kung sino yung top 2 out of the 4 na mag-qualify sa next round. Which happens, for the first time, 2 days na din yung grand finals natin. So, kasi pinag-usapan din namin ni Rubilen, ano yun. Pwede naman natin gawin isang araw. Kaya lang, pagdating ng dulo, more of ano na lang yun eh, endurance test na lang yun, hindi na siya contest of showing your best abilities. So, for the first time ever, round robin format tayo sa stage 1 ng grand finals.
18: Ganda yan! Mas maraming pagkakataon natin talaga makikita yung mga players. Total, piling-pili naman yan eh. How many will advance to the grand finals in each division?
4: Top 8, partner. Top 8. Actually, we are in the midst of computing ranking points. So, shout out kay Lisa Ampil for computing the ranking points. Thank you, Lisa. So, we'll be announcing it soon. So there, top 8 to each division. Ang daming ang ano eh. During the leg itself, I'd like to share. Nung patapos na yung season 4 leg 3 na event natin, nakita ko yung nag-compute na yung mga ano eh, yung mga players natin kasi tin-check nila kung pasok sila sa grand finals.
18: So, and then, di ba, excited na malaman. Oh. By the way, how was the competition? Alam natin, di ba, 3 weeks na yung malakas na ulan, parang nga may bagyo dito sa, lalo na sa Manila. Kamusta yung ating mga venues? Marami pa rin bang nanood? Walang naapektuhan? Na-forfeit? Sa mga laro? Champ muna.
19: We were very fortunate, char, very blessed po talaga kasi yung ulan, since I got back, sabi ko, grabe pala yung ulan sa Pilipinas, walang tigil. From coming from Rome na sobrang init naman po, sobrang trick yung araw, dito naman hindi tumitigil yung ulan. So that was one of our concerns, syempre po. The venue is, ano naman po, confident na safe naman yung venue. But then of course, the players are coming from different areas. So yun yung concern namin. We're very thankful lang po talaga na during nung Saturday and Sunday, pag umaga, may araw. Nagulat nga rin po kami kasi umaaraw. So when the ladies arrive sa venue, towards the afternoon palang uulan, and the ladies are already there safely sa venue. So it was, I think, part of the success of last weekend's event po was really the blessing from up there kasi yung araw talagang na-mention nga rin yun ni Ren dun sa pag-uusap sa group chat na talagang parang pinagbigyan lang tayo no half day per day na umaraw para lang makarating yung mga ladies kaya thank you, Lord.
18: Talaga, thank you, Lord. You know, you're so blessed. The tournament is so blessed. Anyway, Ren, for this segment, sino gusto natin mga i-acknowledge na parate, na partner na ng ating Amit Cup at siguro may mga baguhan na rin, you know, as the tournament grows bigger and bigger. Please, Ren?
4: I'd like, first and foremost, to acknowledge, syempre, Predator Keys, our title sponsor, kasi without their support, none of this would happen. Also, there's Mezcues, whose sponsorship is now about to come into fruition kasi malalaman na natin yung number one ranked advanced player at papadanalan nila ito to Japan. I think si Charlie Santos yun. So, by the way, interestingly enough, this season's representatives natin sa Japan Open, I think ito yung pinakamaraming female representatives will be going to the Japan Open. So, nandun si Denise Santos, Charisse Santos. I think yung two Wild Blue players are also going. I think Chia and Kyla are going. And also, I think Rocky is joining the So, shout out some SQs. There's Buko Resort. Also, and then I think may bago tayo Rubilin, right? Si Green Cross. Green
19: yes.
4: Cross. So and also the venues, Cupa Pasay was super supportive and VIP Billiard Hall, both great venues. If you're ever in the Pasay area, you can't go wrong going to those venues. So, and everybody else who, there are a lot of people na went out of their way to support and donate for this leg in particular, despite several circumstances, they found a way to support us. So shout out po sa inyong lahat. Thank you very much.
18: Hoping mas dumami pa dahil palaki din naman ang palaki yung number. Di ba record 176 dito sa katatapos lang na leg. At Champ Rubile naman, generally, paano mo rin nakikita o ano yung nakita mo sa kakayahan ng mga bata kahit mga nasa novice pa lang yan from the point of view of a

0: linis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
1: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
2: Amit Cup Season 4, Leg 3, Novice Champion. Partner rin, i-welcome na natin. Kasama natin si Sandy Santa Maria, ang napaka-cute natin na champion. Hi Sandy! Congratulations!
3: Thank you po. Good morning din po sa inyo, Ma'am Judith and Sir Ren po.
2: Wow, ang galing mo naman, Sandy. Kanina nagkukwentuhan lang kami ni Champ Rubilin, hangang-hanga siya sa iyo at dun pa sa ibang mga kabataan na super cute, naglalaro and seemingly parang professional na maglaro. But how does it feel winning the novice title dito sa Amit Cup, Leg 3, Season 4?
3: Very happy din po kasi goal ko din po yung this Amit Cup. Sinabi ko din po, nababawi po ako. And sa pag-practice ko din po, bas dun po ako lalo gumaling at nakita ko din po yung mga pagkakamali ko during the tournament po.
2: Sabi mo babawi ka, bakit ano nangyari sa iyo nung season leg 1 and leg 2 ba? Nandiyan ka na rin, sumali ka na rin, Sandy?
3: Yes po, pero I only reached quarter finalist po and ang goal ko po doon is maging champion po talaga. And this leg na din po, nakabawi na din po ako.
2: Bilis naman ang bawi mo, no? From quarterfinals, do mga nakaraang legs, tapos biglang champion na kaagad ng kauna-nahang season na kung saan may novice. Partner, gano'n ba kaganda talaga naging performance ni Sandy? Share with us.
4: For this, actually, simula naman ang pagsali ni Sandy, she already showed a lot of potential. So, tsaka nung leg na to, talagang maganda nilaro ni Sandy all throughout. There were moments of adversity, syempre. Pero napakita nga ni Sandy na kahit na lamangan siya ng medyo malaki nung finals, she never gave up. Tsaka kitang-kita ko talaga, gusto talaga niya manalo. So, but like Rubilin mentioned, ang maganda kay Sandy, kahit gustong-gusto niya manalo, she showed a lot of sportsmanship in class along the way. So, all I can say is I was very impressed and very happy.
2: Yung class na pinakita ni Sandy, yun ang mas kahanga-hanga. You beat Stacy na 9 years old. Ibig sabihin, come from behind victory yung 6-5 mong score sa finals. Kwento ka konti, Sandy.
3: Nung 4-0 po, medyo na lumamang na po siya noon. Tapos, naging 4-1 po hanggang sa naging 5-3 po. And pag after po noon, humabol na din po ako at na-reach ko na din po yung championship.
2: Nung sinabi mo sa sarili mo, nung nalamangan ka?
3: Super happy ko din po noon kasi may teammates po ako na nagsusupport po sa akin noon. Tapos yung daddy ko po.
2: Okay. So, ano na ang next goal ni Sandy ngayong nakuha na ang title this leg?
3: Siguro po maging champion din po ulit para din po makita ko po yung mga kamali ko po at para mas gumaling pa po ako lalo.
2: Ibig sabihin, pasok ito? Pasok si Sandy sa Grand Finals, partner rin? Ganun ba yun? Kasi champion of one of the legs eh. Tapos quarterfinalist pa.
4: Actually, partner, sa pagkakaalam ko, si Sandy magiging number one ranked novice player.
2: Oh.
4: Based sa computation ko hindi pa 100% sure. Pero definitely, sa medyo mataas siya malalagay. So,
2: yan, eto na, Grand Finals
4: na.
2: Number
4: one rank na siya after this leg.
2: If and when pa, top seed ka sa Grand Finals. So how do you see this, Sandy, sa susunod na laban para matapos itong Season 4? Ano na? Maghahanda ka, Sandy, may Grand Finals, tapos para siguro ang tingin ng mga nanonood, saka syempre yung mga sumusubaybay sa Amit Cup, ikaw ay favorite, paano mo ha-handle na yung pressure being in that position, baka top seed ka in the Grand Finals, Sandy?
3: Magpa-practice po ako and magpe-pray din po ako lagi.
2: pinaka the best magpi-pray. Anyway, ano nga ba, Sandy, paano ka nga ba nag-start sa billiards? Paano ka nahilig, natuto na maglaro and eventually nakasali sa Amit Cup? Kwento.
3: Nag-start po ako when I was 5 years old. Then nag-stop po ako, bumalik po ako ng 7 years old. And after po noon, gumaling po ako lalo nung 10 years old na po ako.
2: Bakit ka natuto na maglaro ng billiard? Sino nagturo sa'yo? Sinong coach mo?
3: Nagturo po sa akin ang daddy ko po. At doon din po ako na-inspire maglaro ng billiards.
2: Kay daddy? Taga saan ba kayo, Sandy?
3: Mikawayan, Bulacan.
2: Mikawayan, Bulacan. Ayan. So dahil kay daddy, anong pangalan ni daddy? Ano name ni daddy? Para ma-mention naman natin.
3: Ryan Patrick Santa Maria din po.
2: Si Daddy Ryan. Okay. So, how young are you? Saan ka nag-aaral? Paano pa rin kumbaga, nababalance mo yung training mo sa billiards tapos syempre yung studies? Sandy?
3: Huh?
2: Yes, okay. Sabi ko, saan ka sa yung school ni Sandy? Ano ng grade mo? Tapos paano mo nababalance yung time preparing, di ba, for competition like Amit Cup? And of course, yung studies mo, di pwedeng pabayaan, di ba? Paano yun?
3: Every Saturday, Sunday po, nagpa-practice po ako ng billiards. Then, Monday to Friday po, doon ko na din po nababalance yung studies tsaka po billiards.
2: Naman, ano ang pinaka-pangarap, goal, pinaka-highest goal ni Sandy in this sport of billiards?
3: Maging world champion din po, like Champ Rubilin and Champ Cheska Centini.
2: Oh, talaga naman. So, nung nakita mo si Rubilin at saka si Cheska doon, anong na-feel mo? Wow, mga champion, mga idols, di ba?
3: Ano po, super happy and first time ko din po makita si Rubilin and si Cheska po.
2: So, mag-i-inspire, magbibigay pa yung inspirasyon kay Sandy. Sige, Sandy, talk to other girls out there, sa mga kabataan, na baka nahihiya pa sila sumali sa Amit Cup, nahihiya sila maglaro ng sport, pero, di ba, pwede nilang tularan si Sandy na, ayun o, kita mo, champion na kaagad. Please, ano gusto mo sabihin sa ibang bata?
3: Ma-inspire din po sila, at kung gusto din po nilang laruin yung sport, mag-practice lang din po sila at gawin po nila yung mga drills po, katulad po ng L-drill po. Para po matuto sila sa stroking po nila at sipat din po.
2: Mahirap ba mag-billiards? Kasi yung late-late mo, paano pa naabot yung table? Sandy, okay lang ba yun?
3: Oh. Usually po, tuwing nagpa-practice po ako, pinapractice ko din po yung tiririt at pinapractice ko din po extension para mas ma-ano ko po yung bola, mas matira ko po at ma-practice ko din po yun.
2: Bon. This time pa lang, hanga na kami sa'yo. Marami nang humahanga sa'yo and I'm sure marami pang hahanga kay Sandy. So keep up the good work and sana magkita tayo sa mga competition at mas magkaroon pa tayo ng mahabang interview like this one. Sandy. Salamat. Ren, may gusto ko pang message kay Sandy before we let her go and we go to our next champion. Please, Ren.
4: Well, I just want to say super proud ako sa'yo and na-inspire kaming lahat sa'yo, Sandy. And keep up the good work. And I look forward to seeing you sa grand finals and more tournaments after. So, yun.
2: Yes, bye for now, Sandy. Okay, so tuloy-tuloy po ang ating billiards on air. Okay, dito lamang sa Sports Radio.
5: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections. bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng mata mo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
6: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
5: Ang Barm Parliamentary Elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
8: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
2: Isa pang champion ng Season 4, Leg 3, okay, sa Intermediate Division naman, ang aming i-welcome ni partner Ren. Siya ay si Natalie Pangan. Hi Nat! Congratulations! Okay, kamusta ka, Nat?
11: Hi, sir.
2: Uy, gaano ka happy? Ikaw yung tinanghal na champion nitong katatapos lang na Leg 3 natin, Season 4, Nat?
11: Sobrang saya po kasi second try ko pa lang po sa Amit Cup na sumali, tas naging champion din po.
2: Galing, galing-galing naman. Ren, gaano ba kaganda rin ang performance ni Natalie throughout the competition last weekend?
4: Sobrang ganda rin talaga na nilaro ni Natalie, partner. Kasi actually, just to give a small background dun sa nangyari, actually willing na nga lumaro si Sandy kahit hindi, si Natalie sa advanced sa leg na to, pero na-convince lang namin na mag intermediate muna siya para masulit niya yung points. So, sobrang na-appreciate ko rin talaga yung attitude ni Natalie. So, she played really well and much like Sandy, she was down ka ng 4-0, di ba? Dun sa finals. So, nagawa pa niya. So, same sila ng situation na down 4-0. Nahabol nila yung finals match at nagawa nila mag-champion. So, yun. Very proud ako. Very proud ako of that.
2: So, si Natalie won over Karen Delia. Okay, 7-5. Come from behind pa pala to. Ano nangyari doon, Nat? Paano ka kaagad na, kumbaga, nalamangan ni Karen? At ano ang naging susi? Paano ka nakabawi at nanalo eventually?
11: Noong una po kasi, parang nawala po yung laro ko. Siyempre po, napagod po sa semi po. Kaya nung nag-i-type po ako, medyo nagpahinga po ako. Medyo nawala po yung tira ko. Then, nung nag-4-0 po, medyo nawalan po ako ng gana. Then, nung nag-5-1 po, kumuha na po ako ng timing. Kasi medyo nawawala na rin po yung tira niya. Kaya doon na rin po ako nagdire-diretso.
2: Fighter talaga si Nat. Gusto pa nga niya na lumaro na kaagad sa advance eh. Bakit gusto mo mag-advance na?
11: Kasi mas dun pa ako makakakuha more lesson pa po.
2: Okay, so what's next for you? Mag-grand finals na tayo dito sa season 4. Anong mindset mo ngayon, Nat?
11: Focus lang po sa game and gagawin ko lang po yung best ko.
2: Gaano ba kalaking tulong na merong Amit Cup sa'yo na isang ngang mahilig dito sa sport na ito? Paano ka natutulungan ng tournament ni Narubilen Amit at ng co-founder na si Ren?
11: Malaking tulong po sa akin yung Amit Cup kasi dito ko po nararanasan yung tunay na takbo po ng laro at natututunan ko po kung paano manatiling matatag, kung paano po i-handle po yung laro sa under pressure.
2: Ito naman, nakakailang legs ka na ba ng pagsali, Natalie?
11: Pangalawa pa lang ba?
2: Pangalawa pa lang, tapos champion ka agad, galing naman. Paano ka nag-start, paano ka na-discover dito sa sport na to?
11: Naglaro lang po ako since last year, July po. Nananood lang po ako sa mga tito-tito ko.
2: Kasaan ba kayo, Natalie?
11: Antipolo po.
2: Antipolo, ay marami nagbi-billiards dyan sa Antipolo, di ba?
11: Opo.
2: Nanonood lang sa mga tito, tapos ayun, nahilig na ka. Ang bilis mo naman kaagad natuto. Ano kaya ang reason? Bakit mukhang andito talaga yung talent mo? Bilis ah.
11: Medyo
2: coach mo, yes.
11: Kasi since po talaga dati, pang nag-try na din po ako mag-billiard. Pandemic po, and nag-stop lang din po ako.
2: Yun, ito, tinutuloy-tuloy mo na lang. So, sigurado nga na yung talent mo andito. So, ano pang pwedeng pangarapin ni Natalie? At gaano din kataas ang pangarap ni Natalie in this kind of sport?
11: Gusto ko rin po maging world champion po.
2: Yung world champion, yan naman. Pero, how young are you? Saan ka nag-aaral? Ganun din, mahirap ba yung billiards, mag-training, and at the same time, syempre, magsagot ng mga assignments sa school? Paano yan? May school?
11: Nag-aaral po sa Mayamot National High School and na-handle ko po siya kung Monday to Friday po, practice po sa umaga, then pumapasok po. Then Saturday to Sunday, nag-drill po.
2: Talagang may time, binabalansin mo yung time. Anong aspeto ng billiards ang gusto mo kaya ito yung napili mo na sport, Natalie? Hirap ba yung billiards? Tapos nag-iisip ka rin, paano ba yung tira dito? Ano bang angle dito?
11: Paano po, pinag-iisipan ko rin po kung paano ko siya may lalaroon po ng maayos, then nagpo-focus lang po ako sa game and di ko na rin po inaano yung kalaban ko na kung ano man po, matalo man po matalo.
2: Masaya ba yung community ng Amit Cup? Dami-dami yung players pa lang, 176, ayun pang mga manonood doon, mga family members. Gaano kasaya ang Amit Cup?
11: Masaya po kasi marami pong mga babae po na nadidiscover sa laro ng billiard po and mas nakikilala po sila. And mas natetrain po yung sarili nila po.
2: Yes naman. Okay, anong gusto mo rin sabihin sa mga girls dyan na gusto rin, malay mo, interesado din sila to play the sport o kaya manood, diba? And to just, you know, be with the group, anong invite mo sa kanila, Natalie?
11: If gusto lang po nila mag-billiard and mag-practice lang po sila and manood-nood lang din po and makakakuha na rin po sila ng mga lesson po doon sa mga naglalaro, lalo na po sa magagaling, mas madami ka pong makakuha ng mga, mas madami ka pong malalaman ng mga tira, kung ano man po.
2: Okay, so abangan ka namin sa grand finals. So title ang goal ni Natalie sa grand finals nito. Tama ba?
11: Tama.
2: Okay, siyempre. Okay. Partner Ren, sige. In general, message mo kay Nat at sa iba pang mga kasali, makikita natin sa grand finals. And of course, yung pa-thank you mo na rin for this season, Leg 3.
4: Well, una-una, super proud kami sa'yo, Natalie. So, we're looking forward sa mga next mong performances, especially sa grand finals. Makita tayo dun. And I wish you luck also. Also, partner, I'd like to acknowledge pala si Natalie tsaka si Sandy, parehong ano sila, Wild Blue.
2: Nice,
4: member
2: okay.
4: Sila ng Wild Blue. So, in terms of grades, I'm pretty sure matataas din grades nila consistently. So, congratulations din doon. And yun nga, parehas kami ni Rubel and proud kami kasi hindi lang sa nilaro nila, kundi pati yung kung paano nila dinala yung sarili nila with class and sportsmanship. So, congratulations and very proud kami sa inyo. Sa lahat ng mga sumusuporta sa Amit Cup, maraming salamat. We look forward to seeing all of you also during the grand finals, which will happen around November. So, thank you sa lahat, and I hope everyone continues playing and supporting this sport that we love. Sport of Q Athletics, so billiards and all of that. So, maraming salamat sa inyo, Nat.
2: Yes, maraming salamat and congratulations, Nat, kanina, si, ano, si Sandy, and of course, congrats din dun sa Advanced Division Champion na si Reyna Eusebio, probably one of these days. Maraming salamat sa panahon, and until next time, there you have it, ang ating Billiards on Air with the Amit Cup, okay, Season 4, Leg 3 Champions, and of course, with partner rin, at kanina rin si Rubilen Amit. Bye for now! Salamat po! Okay, so dito na rin natatapos ang ating programa dito pa rin po sa ating 918 kHz sa AM band. Maraming salamat and until next time.
9: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas. Radyo, Publico Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab, World Service, Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Mag 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas, Radyo Publico 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3, the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
12: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
5: So,
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
7: Nung natutunan ko po yung paggawa.
8: Sino nagturo sa'yo?
7: Nag-training po kami sa DOST.
8: Sa DOST.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
10: Star of yesteryears, dito lamang sa DCSR Sports Radio 918. Pagsaludo sa mga natatanging atleta na nagbigay karangalan sa ating inang bayan. Pagbaliktanaw sa kanilang nakaraan, ang mga sakripisyo na kanilang nalagpasan bago nakamit ang tugatog ng tagumpay. Sa pagkakataon na ito, muli nating balikan ang ikalawang bahagi ng ating tampok Star of Yesteryears kasama ang ating boxing hero, ang 1972 Olympian, 1970 Asian Games gold medalist Ricardo Carding Fortaleza. Pero balikan upa natin yung success mo bilang coach naman. Okay, successful sa FEU, siguro maraming mga boxers kang natulungan na ipanalo. At syempre pa, noon po bang mga panahon na yun, ang FEU halos ang kinukuhanan ng mga national boxers ng Team Philippines?
11: Yes po. Yan po ang naging marami po akong mga boksingero na nasa national team. At the same time, yung head coach ng Philippine boxing team ngayon is my boxer din sa FBU, si Patricio Gaspi. Siya ngayon ang head coach dun sa Philippine boxing team ngayon. Siya ngayon ang nasa boxing team. Na member pa rin siya ng Kwan. And at the same time po, masaya po ako sa kanya dahil pinilit niya rin po makapagtapos sa FPU. Hindi ko lang po alam kung anong natapos niya.
10: Yes. Kayo po, sir, anong taon ka nakapagtapos sa FEU?
11: Nung naging national coach na po ako pati sa Olympics, nahirapan na rin po ako mag-concentrate sa pag-aaral.
10: Apo.
11: Nag-skip po ako ng kwan. Sad to say it, nag-skip ako ng course. Hindi ko po natapos yung engineering ko eh. Nag-skip po ako ng course. I just want to graduate. Nag-skip ako ng course just to professionalize my coaching career. Nag-skip ako sa Bachelor of Science in Education, major in Physical Education.
10: Ayun.
11: So yung natapos ko. Tapos nagturo po ako din sa FPU. Ayun. Pero hindi na po ako tumagal sa FPU dahil nag-full-time na ako sa coaching. Dahil dala ko na yung Philippine team talaga noon.
10: Yes. Nakarating po kayo sa Olympics ulit, di ba? Bilang coach na. 1992, tama ba? 1988.
11: Okay. Ito, medyo may sad story sa aking pagko-coaching.
10: Sige po, share natin.
11: To coach the Philippine team sa 1980 Barcelona, 1980 Russian Olympic, Moscow Olympic.
10: Moscow.
11: 1980 po yun. I was the coach of the Philippine team. Pero sad to say it, nangyari po, all American allies nag-boycott dun sa Moscow Olympics. So, isa po tayo dun sa nag-boycott, kasama sa nag-boycott. So, hindi po natuloy yung Olympic Games. Coaching ko sa Olympic Games. And I have a very strong team during that time.
10: Sino-sino so, po kaya yun, 1980? Kahit isang pangalan lang. Imagine, all set na kayo mag-Moscow Olympics. Ano po?
11: Yung magkapatid na Carl Chavez, yung magkapatid na Chavez, Carlo, tsaka si...
10: And Ronald Chavez.
11: Chavez, yan po. What is nice, what the American did, they hosted the so-called post-Olympic game. And boxing was held, the different sports were held in different countries. Ang boxing po ginawa sa Kenya, Nairobi. Yung boxing doon ginawa sa Kenya. And I have 6 boxers there. Ang ganda po ng laban namin. Pero pag ang kalaban namin po ay Amerikano, kahit na panalo kami, talo kami. Oh. And nagagalit, napapaaway na ako, pero kinakampantay ko ng mga American people doon. Brother, don't worry. We have paid all your bills here. Dahil sila daw ang gumasto sa amin sa lahat-lahat. So, huwag na daw ako magreklamo pa.
10: So, what happened po at the end? Ano pong panalo lang ang naiuwi nyo? Anong medalya naiuwi ng Team Philippines?
11: Pero nakatatlong bronze medal po kami. Tatlong bronze po, pero supposed to be, may gold dapat doon.
10: Ganun pala ha. Ibang klase ang kwento. Okay, 1984 Olympic Games, this time Los Angeles na ito. Nasaan po kayo? Nasa Philippine team ka pa rin?
11: Yeah. 1984 Olympic Games.
10: LA.
11: So, ako na naman po ang coach doon. It so happened that year, namatay po yung presidente ng ABAP, si Eugenio Puyat. Namatay po. So pumalit po si dating mayor, si mayor ng Makati.
10: Matay?
11: Mayor na si...
10: Orgoles.
11: Sino yun? Yabut. Si
10: Yabut. Ah, Yabut po. Okay, Yabut.
11: So what Senate, Mayor Yabut talk to me and said, okay, siya na ang presidente ng ABAP. Nung inaayos po namin yung boxing team, sabi niya sa akin, Rick, isama mo sa training tong sports consultant ko. Meron siyang sports consultant sa Makati para masama sa training. So sinama ko naman, na-guidan-guidan ko yun. But, nung in-announce na po yung official team going to the Olympics, ito, sad to say it, yung sports consultant niyang ginawang head coach na. Yun ang head coach ng Philippine team. So, hindi na ako nasama.
10: Hindi na po kayo kasama. Kayong dating head coach, biglang napunta dun sa supposedly assistant nyo lang. So, yes. Hindi ka na natuloy 1984 Los Angeles Olympics.
11: Yes, opo. So medyo na frustrated ako during that Olympic din. So, and sad to say it, wala silang medalya on that. Hindi naging maganda ang resulta ng laban nila doon.
10: And yet, nagpatuloy pa po kayo sa Philippine team. After that 1984, nanatili po kayo sa Philippine boxing team?
11: Opo. Then, and during those years, may dumating pong offer sa sports, sa office ng Philippine Sports Commission, offering coaching job sa Oman, Sultanate of Oman, because the Sultanate of Oman, they just built a sports complex. They call it Sultan Qaboos Sports Complex. They name it after their king, King Qaboos. And they were hiring different coaches sa different sports. It, parang yung frustration ko, nagsumama ako doon sa kanila na yun, sa offer na yun. Okay. So, isa ako doon sa napiling 12 Filipino coaches na magsusupervise doon sa sports complex Sultan Qaboos. It was a very nice sports complex. Ganda-ganda po. Hanggang ngayon po siguro, maganda pa rin po yun. And at the same time, I'm so happy. Just about a kilometer away, o wala pa siguro yung 1 kilometer away from the sports complex, meron pong Catholic Church. Catholic Church po, I'm so surprised. Nasa Arabic country kami, tapos may Catholic Church. So, nagkaroon ako ng libangan doon after may training. Nandun ako sa simbahan. So, yun naging libangan ko po doon. So, I'm so happy na every time na mag-uuwian na at mamimit ko yung mga ibang mga Pilipino doon, babatiin ako, Father, good morning po. Napagkakamala nila akong pare.
10: Opo.
11: Oh, hindi ako pare. Nandito ako sa sports complex. Ako yung coach dito sa boxing team.
10: Talaga naman.
11: So, ganun ang ruta ko.
10: Ilang taon po kayo sa Oman?
11: 5 years.
10: 5 years. Kayo po ba naging coach nila? Nakarating po ba sila sa Olympics? O anong malalaking...
11: Yes po. Yan naman po din ang ipagmamalaki ko. Out of the 12 coaches sa Pilipinas na nag-training doon sa sports complex, ako lang po ang nakapagpadala ng Olympic boxer
10: sa Korea po yung 1988 Olympics.
11: Sa Korea.
10: Opo.
11: Doon po sa South Korea, doon po ginawa yung Olympic. Nakapagdala po ako ng dalawang boxers. So, the king was so proud of me binigyan niya ako ng mga incentive. Mga incentive na lahat ng programa ko approved sa kanya. Yung training namin, 3 months training sa Pilipinas. So sa Pilipinas, siyempre priority kong Pilipinas. Doon ko din alam, 2 boksingero kong napadadala sa Olympics sa Pilipinas. So nag-training kami sa Pilipinas ng 3 months. So it's a big help din sa ating gobyerno yun, na nagkaroon kami ng panggastos sa Pilipinas. Then 3 months din kami sa Amerika. Nag-training kami sa Olympic Training Center sa Amerika. So it's a very, but sad to say it, hindi naman po naging maganda yung aming laban sa Korea, sa South Korea Olympic Games. But what is nice is nagkaroon ng representatives ang Omani box, ang Oman team sa South Korea.
10: Olympics. Opo, at sa Olympics. Okay, 1992 Barcelona Olympics, nasaan po kayo? Nasa Oman o nasa ibang bansa o bumalik na kayo sa Pilipinas?
11: It so happened nga, nung 1989, medyo nagkakaroon ng bombahan sa Arabo. This one, nagkakagulo yun ako, anong bansa yung nagkakagulo nun?
10: Iran, Iraq
11: nga. Bomba, nakikita ko yung mga missiles sa ibabaw ng headquarters namin. Sabi, natakot ako. Nag-resign ako. Sa mga coaches doon, ako lang yata ang nag-resign.
10: Mm-hmm.
11: So nag-resign ako. Balik ako sa... It's so happy naman nung during that time, nagbago din ng presidente ang ABAP. Panahon na yata ni Bagatsing yun. Sino?
10: Mel Lopez?
11: Apo, Mel Lopez. As Mel Lopez. Kaya si yung anak niya ang ginawang
10: Manny Lopez. Opo.
11: Si Manny Lopez. Naging kumpare ko si Manny Lopez dahil yung panganay kong anak yung bunso kong anak. Yung bunso kong anak siya ang naging ninong.
10: Opo. Nice. So, ayun. So balik din kayo sa Philippine team. Boxing.
11: Balik din po Philippine team. So tuloy-tuloy na naman ang happiness ko. Masaya na naman ako. Nasa Philippine team na naman ako. Yun. So anong year na ba?
10: 1992 na po. Ito po yung 1992 Barcelona. Naka-bronze medal po dito si Roel Velasco. Kayo po ba isa sa mga coaches ni Roel?
11: Yes. Yes. So nagpadala po nung... But before that, meron po tayong SEA Games. Yun ang aking preparasyon, 1991 SEA Games ba? 1990?
10: Yes, 91 here in Manila.
11: 91. I'm so proud to tell you sa lahat ng Pilipino na yan ang pinaka-successful SEA Games na sinalihan namin. Because of the 12 boxers that we represented, 10 po ang umabot sa finals. 10. And out of the 10 finalists, 8 po ang gold medal natin. Sa boxing pa lang po yun. Ha? That was the most successful
10: campaign.
11: SEA Games. Yeah. SEA Games ng ABAP.
10: Yes.
11: Pero meron pa po akong tatlong SEA Games na kinotsan eh. Lahat naman po yun, successful po lahat yun.
10: Talaga? Even
11: the first SEA Games na sinalihan natin, 1977, that was the first SEA Games na sinalihan natin na ginawa sa Malaysia. I have a 5 finalists doon. Nakatatlong gold, 2 silver.
10: Mm-hmm.
11: So far, yun tayo din po ang...
10: Galing. Saan pa po yung isa mong SEA Games?
11: Hindi ko na matandaan.
10: 1991. Hanggang 1995, kayo po ba'y nasa national team pa natin? O 1993, Singapore SEA Games?
11: Singapore SEA Games.
10: After the 1991 here, after the 1990, mukhang nandun pa kayo sa team. So, basta nakatatlo po kayong SEA Games. At parating may gold medal yung mga boxers nyo. Ano po?
11: It's
4: Taiwan
11: a, eh, ito nga po pala, meron sa medyo na-opera na naman po ako after the Barcelona Olympics. Na-opera na naman po ako kasi nagkaroon ako ng problema dito sa Juan. Dito sa Olympic natin sa 1992. Kaya hindi naging successful. I can say it truly kung bakit hindi naging successful si Ruel Velasco. Sad to say it, ha? Pero ang sarap istorya, para hindi na po nauulit, eh.
4: Okay.
11: No. Yung ating pong nag-commissioner po dyan, may isa pong commissioner tayo, eh. Na hindi dapat, I would say it, na hindi dapat maging commissioner during those times. Biro niyo po, inorganize na po yung team para dun sa Olympics. Tapos nandun na kami sa Barcelona. Ang ganda-ganda ng resulta ng aming laban. Everyday, lalaban ng 5-6 na boksingero. Mananalo yung 5, talo yung 1. Susunod na laban, lalaban yung 4, mananalo yung 3. Hanggang bandang ulit, 3 na lang silang natitira. Quarter finalist. Aba, nagkaroon na ng issue sa Pilipinas. Dapat ipadala natin tong totoong coach ni Ruel Velasco. Meron daw siyang totoong coach, yung kapatid niya. Samantala yung kapatid niyang yun, ipinasok ko lang po sa ABAP yun, hindi naman po nagboxing yun. Ipinasok ko lang po sa ABAP yun para lang po may matuluyan siya. At sabi ko, sige, kahit na maglinis-linis ka muna dito sa gym, para lang kumita ka rin. And at the same time, sabi ko, sige, tumulong-tulong ka sa training para matuto ka din. Hanggang bandang huli, nung nasa Barcelona na kami, ang ina-announce dun sa dyaryo, ang dapat daw coach yung kapatid niya dahil yun na daw ang nagkukot sa kanya. Siya na daw ang coach. So, naging malaking istorya yan. Eh, quarter finalist na si Ruel. Dumating kapatid, quarter finals. Eh, hindi naman siya pwedeng mag-coach dahil wala naman siyang ID na para sa coaching. May ID lang siya para maging makapunta sa Olympics, makapanood. So, hindi siya inallowed mag-coach. So, napag-usapan namin, dito lang siya sa baba, ako ang nasa taas. Pero, itong commissioner na to, talagang pinag-usapan, o siya na ang mag-coach, siya na ang lahat ng kwan. Samantalang, nung nasa, eto nga, napaakit na kami ng ring. Nasalubong namin si presidente ng POC. O, ayos na lahat. Good luck. Abay, nagsalita itong si Ruel Velasco. Nasalubong namin yung commissioner. O, okay na ang plano. Abay, nagsalita si Ruel. Sir, binago ko po yung plano namin. Yung plano namin. Yung plan na lang ng kuya ko ang susundin ko. Sinabi niya yung ganun. Kung yung plano daw nila ng kuya niya. O sige, hindi na ako nagsalita. Dahil paakit na kami ng ring. Pagdating doon sa akin, yun, talo kami.
4: Quarterfinals po yun o semifinals?
11: Quarterfinals po. So, hindi semifinals po.
4: Semifinals na po, ano?
11: Bronze medal siya.
4: Opo. So, semifinals, natalo, ano po?
11: Talo po siya.
4: Opo. Masakit sa isang coach na may mga ganun pong pangyayari, lalo na na...
11: Kahit na yung commissioner na yun, ako yung masamang-masama ang loob ko dyan sa commissioner na
4: yun. Ayan. Paano po kayo, pagbalik po ng Manila, paano na po ang nangyari? Sir Rick, nag-resign po kayo sa Philippine team?
11: po, nag-resign na po ako. Tumigil na po ako doon. Ayoko pong na-experience yung sad experience kong yun.
4: Opo.
11: And it so happened naman. It so happened in that Olympic Games, na-operan po ako ng Taiwan. Kinausap po ako ng Taiwan commissioner, kung anong kinausap po ako ng Santa Yunis na na-operan ako sa Taiwan. Kaya, naging talagang sinagot ko kagad ng Taiwan, tinanggap ko kagad dahil sa sama ng loob ko eh. So, it's a very nice offer naman sa Taiwan dahil 1 hour travel lang in Taiwan, Philippines. So, what I did naman, para, because I know naman ang problema ng mga overseas worker natin. Karamihan dyan sa mga overseas worker natin, sa big problem was the broken family. Yan po ang isang problema ng mga OFW.

0: boxing career mo, coaching career mo sa Taiwan?
1: So yung sa Taiwan po, naging maganda po doon is napag-champion po yung Taiwan sa meron para meron din silang parang ASEAN tournament eh, parang
0: East Asian.
1: East Asian sila, silang nag-champion. So happy nga happy sila. So and at the same time, naging maayos naman po doon. But like me, ako naman po every week umuwi po ako.
0: Mm-hmm. Every week, nakaka-uwi kayo ng Pilipinas. Ganda ng offer pala sa inyo at ganda ng kontrata nyo sa Taiwan. Ano po?
1: May kontratang libreng eroplano once a month.
0: Once a month. Opo.
1: Pero every week, ako umuwi. Yes, because of my family din. Iniisip ko rin po ang aking missis.
0: Pamilya. Opo. Galing.
1: Ang malayo ka sa missis mo.
0: Tama.
1: So, ganun po ako. Every week, umuwi po ako. Tapos, pagbalik ko doon, tuloy-tuloy na ako sa gym, sa training.
0: Ginagawa mong kiyapo ang Taiwan, di ba? That time, ano po, Sir Rick, okay. So, matapos po yung Taiwan stint, ano na pong taon kayo nagdesisyon na sa Australia naman kayo pupunta ng buong pamilya?
1: So, nagkaroon ng recession ng Taiwan. So, naobliga akong umalis ng Taiwan.
0: Win.
1: And it so happened. Ay, nawala.
0: Yes po. Okay.
1: So, nawala, sandali.
0: Ah, sige po, we're still talking to Ricardo Fortaleza, ang ating boxing great, ang ating pong Olympian. Yes po, okay, nag-recession, bumalik na po kayo ng Pilipinas, papaano napunta sa Australia?
1: So, nag-prepare ako ng... Sana?
2: Sydney Olympics.
1: Tapos, Sydney Olympics.
0: 2000.
1: And I don't want to miss that Sydney Olympics 2000. So that was the time na nung ako'y umalis ng Taiwan.
0: Yes.
1: So, pag kanon, tuloy-tuloy ako, nag-apply ako sa Sydney.
0: Mm-hmm.
1: At doon, hindi na ako boxing coach. Nag-apply ako sa Sydney because yung presidente ng Sydney Olympic team is a good friend of mine. So natulungan niya akong maging official dun sa Olympic Games. So ako ang in charge dun sa mga boxers na lalaban, mga sumusunod na laban, ako nag-aayos lahat noon. Kasi nasusunod na akat sa gym, ako nag-aayos. So it so happened na naging part ako ng Olympic Games din doon. I'm so happy din na so pagdating doon sa Olympic Stadium ng Australia, nandun din yung pangalan ko, mga volunteers, nakasulat yun. Hanggang ngayon, nakapresent yung mga volunteers, boxing, nandun din yung pangalan.
0: Uh-oh.
1: At least, nasama ako sa Olympics.
0: Yes, representative ka rin sa Olympics. That was 2000, ano po. So, yun na po naging simula kung bakit eventually kayo po ay nagstay na dyan sa Australia.
1: So, nag-decide na kami magkaroon ng family migration doon. Sinaisama ko na rin yung aking mga anak.
0: Yes. Ilan po naging anak nyo? Wala pong sumunod sa yapak nyo bilang isang boxer?
1: Definitely that I can afford for all of them. Kahit na kami mga magkakapatid, hindi na kami nag-invite sa aming mga anak na mag-boxing. It's really very hard sport. Kung mag-aaral ka, tapos mag-boxing ka, aral, ang hirap talaga po. So, now that we can afford our children to study, yan na lang po ang aming priority ngayon, makapag-aral sila ng maayos. So, naging maayos naman po ang aking tatlong anak. Lahat po nakagraduate sila ng magaganda. At ngayon, magaganda ang buhay. At nung nag-migrate kami sa Australia, naayos na rin po namin yung tatlo na.
0: Mga anak, opo. So generally, Sir Rick, ano ang description mo sa naging buhay mo o naging career mo sa boxing from being an athlete to becoming a coach?

0: So, most of all, ang una kong pinagpapasalamat, I was able to discipline myself. Yan lang pong una kong pinagpapasalamat. And at the same time, I was able to share or help sa ang ating bansa na magkaroon ng magandang resultang sa box sa sports, lalo na sa boxing nga po, na nakapagbigay ako ng tulong, nakapagbigay ako ng magandang resulta sa Pilipinas at nakapagserbisyo ako sa ating bansa sa, through my boxing career at even sa aking pagiging coach. Kasi sa coaching ko talagang inspire ko makakuha ng gold medal yung aking mga boksingero na eh. Yun ang aking next inspiration.
1: Yes.
0: Pero yung mga sad stories ko.
1: Yes, eh. Sa kabila po na may mga sad stories, ang babalikan pa rin po ba ni Ricardo Fortaleza sa boxing ay yung magaganda at yung mga achievements na iyong pong nagawa kapag ikaw ngayon ay lumingon sa iyong boxing career?
0: Yes, ma'am. Yun po ang aking pinagmamalaki sa aking buhay. Pinagmamalaki ko rin po sa aking mga buhay. At even sa aking mga anak, nakita nila yung naging buhay ko. At sila'y masaya, maligaya, at aking, especially itong aking mga kapatid na until now po kami po'y nagkakaisa. We are having a Holy Rosary every day po. Naglilid po kami isa-isa magkakapatid every day para lang mapanatili namin ang pagmamahalang magkakapatid at yes, ang aming pagiging halimbawa sa community for yes, having God with us.
1: Yes, thank God for that, ano, Sir Rick. Isa na lang, paano ka naging mahusay na boksingero? Ikaw din ba ay nag-aral na mga boxing technique na yan? Sarili lang po ba yung natural mo na kaalaman? At syempre, dala na rin ang experience mo sa pagiging boxer, pagiging Asian Games champion, ang naging sandalan mo para turuan at syempre, maging kampiyon yung mga inalagaan mong boxer?
0: Naging magandang istorya din po yun na sa Debrisa po, meron pong professional boxing team na lumipat dun sa tabi, sa almost katabi na namin bahay. May siguro may isang bahay na pagitan lang. Yung si Rocky Alarde, yung pinsan ni Plasi Lorde, dun tumira yan at nakasama niya dun si Terry Go, naging Philippine champion din yan sa professional, at si Bonnie Borromeo, mga Philippine champion din yan sa professional. So, sumasama ako sa kanila sa Besa Gym. Natuto ko yun hanggang nakapasok na nga ako sa FPU. So that was my first experience sa boxing. Yun, doon ako natuto din sa mga professional sa boxing, sa pagsasama ko sa
1: Rocky. Opo, ayan.
0: And even si Plasi Lorde po, pinapasyalan po namin yan. Kasama ko si Rocky Alarde nga.
1: Yes.
0: Kaya na-meet to si ang ating champion na si Plasi Lorde.
1: Yes.
0: Together with all his family members. Dahil kay Rocky Alarde. Dahil mag-peace dalawa. So okay, Na-meet ko personally sa yung ating champion.
1: Ayun. Pero syempre po, bukod doon, I'm sure, napakataas po ng IQ nyo sa boxing. Kaya nga naging mausay kayong boxer at marami din kayo na-develop. Sino po mga tao na dapat pasalamatan ni Ricardo Fortaleza sa naging takbo ng iyong boxing career?
0: Unang-una po, yung aming presidente ng FPU. Pinagmamalaki ko po ang FPU dahil sa marami niyang natulungan ang mga atleta. Talagang yung mga atletang gusto lang makapagtapos, nagiging atleta. At really, ang FPU administration po, yun po ang kanilang talagang objective nila for having a program sa mga atleta. Just for all of us to finish our education. So maraming salamat sa FPU. Until now po, pinagmamalaki ko ang FPU sa kanilang pagiging objective na matulungan ang mga gustong makapagtapos sa pag-aaral. So I, right now, yan lang ang binibigay ko ding advice sa lahat ng mga atletang, you have to finish your education. Mahirap kang maging, ma-maintain mo yung pagiging atleta mo. At kung ikaw naman maging champion ka dyan, tapos wala ka mong pinag-aralan, wala ka din pupuntahan. So, you have to finish your education. Yan ang pinakamagandang objektibo ng bawat isa. Makapagtapos ng pag-aaral.
1: Maraming salamat. Saludo po kami sa iyong kahusayan at kagitingan na ipinamalas sa mga laban, hindi lamang sa ibabaw ng boxing ring, higit sa lahat sa mga laban ng buhay na pinilit mong pinagtagumpayan para sa sarili at para sa mga mahal sa buhay. Ricardo Carding Fortaleza, ang ating tampok sa Star of Yesteryears, siya po ang Munich Olympian taong 1972 at 1970 Asian Games gold medalist. Maraming salamat.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
5: This is a public service announcement.
2: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
8: Ay, aircon ba ako?
7: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin?
8: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
7: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
9: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

0: It's a public service announcement.
1: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
2: This is a public service announcement.
0: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
7: So,
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
8: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Nung natutunan ko po yung paggawa.
10: Sino nagturo
9: siya? Nag-training po kami sa DOST.
10: Sa DOST rin.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
11: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
12: Walang prenong sports balitaktakan. Mga in at out sa mundo ng palakasan.
13: For the first time, the Atlanta Saints have won their first straight away. Shawnee Davis.
12: Kinig na at huwag magpahuli sa sipa ng sports balita.
14: Mga pre,
15: bawal ang tikon.
14: Sports lang.
12: Sasargo na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
16: Magandang hapon po. Sabado na naman at nandito na naman po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. At syempre sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig na mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon at magandang gabi. Sa aking mga kababayan sa Karamuang, Camarines Sur, Diyos maray na hapon sa Indungabos at sa lahat ng mga nakikinig sa buong Pilipinas, magandang hapon po sa inyong lahat. Siyempre sa aking mga kabats, Batch 71 ng Arroyo High School, Batch 67 ng EDSES, ganoon din naman sa aking mga classmate na si Rizal Buendia, dyan po naman siyan sa London, England, ang aking classmate sa PUP naman na si Sarinaan Flores Binaventura na nandiyan naman po sa Calgary. Ganon din naman ang aking naging classmate sa PUP. Walang iba kundi si Alea Kasahe na nandiyan naman po sa Dubai, United Arab Emirates. Ang aking classmate tong high school, nandiyan naman sa Hungary na si Ayla Bilencio. ganun din naman aking pamangkin na nandiyan naman sa Doha, Qatar, na si Cheryl Palaya at yung father niya na aking pinsan buo, nandiyan naman po sa Laguna si Elmer Palaya. At syempre sa lahat na po ng mga nakikinig ang aking sabi nga talagang solid supporter si Ma'am Bobik Suwan. At sa lahat-lahat na po sa inyo na sumusuporta, dyan lang po kayo sa loob ng 2 oras ay maihatid ko naman po sa inyo yung mga dapat kong ihatid. Umpisa na po natin para makarami na po tayo ng dapat nating talakayin ngayong hapong ito. Alam po ninyo, ako po ay very sympathetic sa nangyayari sa ating supposed to be world champion na Charlie Suarez. Mukhang isang tabi na naman po siya ng kampo ni Emmanuel Navarrete. Bakit ko nasabi? Mukhang nakikipag-usap yung kampo ni Emmanuel Navarrete doon sa isang kampyon na lalabanan niya sa, I think, WBA na si Oshaki Foster. So, unification na naman to. So, ano po magiging papel ni Charlie Suarez? Pangalawa, ang tanong natin, sinusunod po ba ng mga so-called camp ng mga boxers? As well as, syempre, yung tinatawag natin na mga world boxing bodies. Very particular ako dito sa kaso na ito. Bakit ka mo? Kasi alam naman natin na nag-decision dyan yung California State Athletic Commission na magkaroon ng tinatawag na rematch. Mandatory rematch. Forcible rematch nung Charlie Suarez at Emmanuel Navarrete. Pero sa nakikita natin parang baliwala na po yung mga commission na yan. Kasi alam naman natin na na-set aside yung Charlie Suarez nung lumaban si Emmanuel Navarrete kay Nunez, no, na pinanalunan niya via KO. So hindi natin kino-question yun, at least merong nangyari. At kung itinabi, siguro naman kahit na papaano, dapat may natanggap naman. Pero para magkaroon ng strike 2, kumbaga sa sa baseball, may strike 2, teka muna, iba na po ang dating niyan sa akin. Yan ay tahasan, pag-iisang tabi sa ating boxer na dapat nung mali-mali yung decision nung referee. I think, kung hindi ako nagkakamali, referee Collantes ang apelyido nung nag-referee na nagsabi na headbutt daw yung samantalang solid na suntok yung tumama na nagpaputok sa kilay nung Emmanuel Navarrete na nung ipinahinto, dapat technical yun eh. Technical win ni Charlie Suarez. Knockout yun eh. Kasi pinatigil ng referee. Pero hindi eh. Parang kinasuhan pa. Lumalabas si Charlie Suarez ng headbutting. Wow. Tapos ito nangyayari sa kanya. For the second time, isi-set aside. Sabihin na natin na magandang offer sa yung set aside fee. Hindi po yun ang hinahabol ni Charlie Suarez. Unang-una nag-prepare po yan. Talaga pinaghahandaan po niya yan. Kahit na ano pong mangyari, yung laban na yan. Kasi gusto niya maging world champion before retiring. Come to think of it, 38 na po siya last August 14. Nag-birthday po yan, katatapos lang ng birthday niyan halos. August 14. So that is roughly around 8 days ago, kasi 22 po ngayon. Oh, more, a little over 1 week. isipin po ninyo. Tapos, ano yun? Gusto nilang tumanda pa si ano, Charlie Suarez bago nila labanan? O talagang umiiwas nila sila totally dahil natikman nila na talagang delikado at delikadong makasagupa nilang muli si Charlie Suarez? Let's talk about it. Ano, tayo mga, sabi nga eh, really boxing enthusiast, boxing supporter, whatever, boxing fans, at lalong-lalo na yung mga stakeholders. Kasi yung category po natin na nagbo-broadcast, nagko-comment regarding niya, stakeholders na po ang category natin. Parang yan yung mga promoter, manager, coaches, trainers, at boxers themselves. Kasi tinitingnan po natin yung kapakanan eh. Kanya, categorize po tayo as stakeholders na dyan sa ganyan sitwasyon. At ito lang po yung alam natin na paraan para mapukaw yung damdamin ng local boxing natin na dapat bigyan ng pansin ng Games and Amusement Board. Sumulat na sa World Boxing Organization para itulak na matuloy na yung tinatawag na rematch na yan. Malamang-lamang na yan pag talagang nagkatuluyan yan. Wala na. Hindi na po magkakaroon ng opportunity. Sa tingin natin, kasi nagsalita na nga po si Charlie Suarez, ang sabi niya, sige, lumabang ka dyan kay Foster para sa yun. Pero i-relinquish mo. Bumaba ka sa titulo na sa WBO at pabayaan mo yung top 2 sa WBO ang maglaban para sa corona niyan. May punto yan. I like that that point of Charlie Suarez. Kung ayaw siya labanan, hindi, i-relinquish na lang. Pero gagawin ba? Yun ang tanong. Kasi syempre, kung dalawa yung corona mo, no? Pag nag-offer sa iyo yan, hindi ka pwedeng i-channel yan eh. Dahil sa kanya, iisa lang. So, pagdating sa purse, medyo makapal-kapal ang makukuha niyan. So, hindi yan gagawin. So, paano na lang yung Charlie Suarez? Pwede bang i-pressure natin yung sanctioning body na yan ng, para... kasi alam po ninyo yung mga sanctioning body, pag hindi yan pumayag doon sa laban, kahit na unification yan, kahit na undisputed title yan, pag hindi yan pumayag, pwede nila tanggalin at any given time. Tanda po ninyo, at any given time, yung title doon sa boxer. May karapatan sila doon. Yan ay isa sa mga karapatan ng mga world boxing bodies. So, pero bakit walang sinasabi? Kasi alam naman natin na pagdating sa sanctioning fee, medyo malaki-laki po ang nakukuha ng mga world boxing bodies doon sa mga champion. Kaya kung mapapansin ninyo, hindi vacant. Nagbibigay sila ng tinatawag na title o nakaupo talaga bilang isang, sabi nga, kampyon, ang isang boxer, kahit na yan ay hindi lumaban. Alam po ninyo, dapat ba natin matutunan na pag ikaw categorize as champion, dapat nakuha mo yon sa ibabaw ng ring. Pero bakit nila ini-insist? Lahat po ng world boxing bodies, ganyan po ang sistema nila. Nagbibigay sila ng title sa isang boxer na hindi categorized as champion dahil hindi niya po pinanalunan. Bagkos ibinigay sa kanya in a silver platter. Tama po ba yun? Kayo tatanungin ko. Tama po ba yung sistema na yan na pinaiiral hanggang ngayon ng mga world boxing bodies na ibinibigay na lang yung titulo sa mga dapat na may laban? Kasi hindi po pwede na ibibigay mo yung titulo kasi nawawalan ng, sabi nga, kinang, glitter, yung title. parang title lang na inabot sa iyo. O so, champion ako. So, anong sense doon? Eh, hindi mo naman napanalunan yan. Dapat po laging ang mindset ng isang boxer, eh mapanalunan niya yan sa ibabaw ng ring para talagang proud siya na ako nag-world champion. Nanalo ako via win over the top of the ring. Hindi winning by being given in a silver platter by any world boxing bodies. Ganun po nangyayari. At si Charlie Suarez, na lulungkot tayo kasi talagang dapat hindi po siya pumayag na ma-set aside kahit na malaki pa yung set aside fee. Eh, pero paano? Ang tanong natin, paano kung magpipilit sila na hindi, kailangan mo ito na lang sa'yo para makalaban kami. Anong gagawin ni Charlie Suarez? May magagawa pa ba siya? Take it away, engineer.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
10: Nagkalat sa internet ang fake news.
15: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
17: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
18: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
19: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
20: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
21: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
22: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
21: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
22: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
21: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
23: Flight PR1043, now boarding.
24: Hey, that's us!
25: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
26: Dreaming of love while cruising at high altitude.
27: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
26: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
25: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
27: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
26: Leave all your worries as we soar over the clouds.
25: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
26: They'll be shooting stars through time and space.
7: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
12: Mga teammates, line up na!
28: Line up na!
12: Game na!
28: Game na!
14: Is Sports Land
12: sa Radyo, Radyo Pilipinas Box 918 AM.
16: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. At gusto ko pa rin pong ituloy pa rin yung punto na gusto ko talagang mabigyan ng importansya. At siguro even yung ating mga sabi nga kabaro sa mundo ng boxing, eh pagtuunan nito ng pansin. Kasi alam po ninyo, sa pagkakaroon ng sabi nga edad na unti-unti rin po na, sabi nga pababa na rin yung prime niya. Although, syempre, dahil yan ay tinatawag natin na kondisyon. At hindi naman po nagle-let up yan together with his good coach, Delpin Boholtz. You know? Talagang nagsisikap sila na laging nasa mataas na kondisyon at any given time na lumaban. Pero kung ganyan ang ganyan, nakakababa po yan yung tinatawag na ano niya, yung enthusiasm niya na ano ba ito, magcha-champion ba ako? Naunsyami na, no? Kung hindi pa nga ni-reverse ng California State Athletic Commission na naging no contest yung laban, italo pa nga doon si Charlie Suarez sa laban na yun eh. Ah, nagkataon na yun ang desisyon. Siguro yung point na yun, nakita ko na yung Athletic Commission ay may konting power dahil bigla nawala yung tinatawag na ano, na talo. Magkos, naging no contest. Pero ganun pa man, hindi pa yun tinatawag na total reverse. Wala pa akong alam na laban na total reverse. Ibig sabihin na talo, tapos diniklara na panalo. Laging pag merong controversial. Ito, tandaan ninyo ito. Gusto kong ilagay po ninyo ito sa mindset ninyo. Na bakit hindi pwedeng i-reverse? Kasi unfair po yun eh. Sa yung natalo na boxer na nanalo pala. Siguro panahon na sa mundo ng boxing na magkaroon ng reversal. Wala pa po akong alam na reversal eh. Dapat magkaroon po yan ha. Pag talaga nakita, pinag-aralan, kanya dapat, as far as I'm concerned, ano, bukod sa tinatawag na sanctioning commission, yun nga, yung California State Boxing Commission, Nevada State Boxing Commission, New York State Boxing Commission o Athletic Commission, whatever you call them, ano. Aside from ano, pagkakaroon ng dapat meron isang independent na hindi nakakabit sa anumang world boxing bodies na composed of siguro at the most seven na mga kilala, well-known boxing personalities and celebrities na magko-compose dun at sila yung mag-aaral hinggil sa tinatawag na reversal. Pag-aaral nila, tapos dapat kung ano yung maging desisyon ng commission na yan, yun ang magiging desisyon at hindi pwedeng sabi nga i-deny ng mga world boxing bodies. Yun po yung nakikita natin. As para sa I am concerned, ano, kasi dun sa mga natatalo, tapos lumabas na gusto lang panalunin yung kalaban o at least tumablaman lang. No? At least kung tabla, medyo yung nakatabla, eh, medyo hindi na masyadong lugi. Kasi alam naman natin na sa mga boxing matches, yung posibilidad o posibilidad na itabla ka kahit natalo siya, no? Pwedeng gawin eh, lalo na kung tinatawag na home. Bawa sa Japan, sa South Africa, ano? Talo ka na, talo na yung mga ano na mga boxer nila. Ang nagagawa pa nilang gawing tabla. Bakit ka mo? Madali lang naman itabla yan eh. Isang tabla, yung isa doon sa Japanese at saka yung isa doon sa kalaban. O di tabla. O dalawang tabla, isang isa doon sa Japanese, tabla pa rin yun. I mean, maraming paraan para mawalang halaga yung effort. Kasi ang tinitingnan po natin dyan yung effort eh. Kasi nandun sa effort yung tinatawag na sports spirit. Espiritu po yun para ano, para magkampyon. Espiritu po yun para may marating siya. Kasi once na umapa ka sa ring at gusto mong maging boxer, the very first time na umapa ka sa ring, ang iniisip mo hindi na yung that very moment. Ang iniisip mo, after so many fights, dapat may kampyonato na ako. Dapat may maiuwi akong belt para yung aking pamilya may pagmalaki. Yun po ang bottom line lagi. So, sa kagaya ni Charlie Suarez na naunsyami at mauunsyami pa ulit, no? Eh, siguro naman kailangan tulungan na ng gusto, lalo na ng Games and Amusement Board. Sulatan na yung mga so-called boxing bodies na yan, lalo na yung WBO, dahil yun yung nagsabi na mandatory. Eh, sinabi mo pa mandatory, hindi naman pala susundin. O, paano yung ganon? Ano, nasaan yung tinatawag na ngipin, the fangs ng mga tinatawag na athletic commissions? O, nasaan yun? Pag sinabi nilang mandatory, tapos inilihis nung boxer at nung kampo nila, as well as nung world boxing bodies, ano ang sanction? Sige, kayo tatanungin ko po, anong dapat maging sanction doon? Na doon sa estado na yun, halimbawa isang world boxing body, binaliwala, dapat wala ng boxing doon sa lugar na yun. Hindi ganun eh.

0: Diba, sa Amerika kasi maraming mga estado. At bawat estado halos, hindi naman lahat siguro, no? Lahat ng karamihan ng mga estado diyan, may sari-sariling komisyon. Pero may mga powerful na tinatawag. Yung mga laging ginaganap diyan ang mga malalaking paboxing, makalalaking laban para sa ikasasaya. Kasi entertainment po yan eh. Pero pag ganyan naman ang entertainment na iniisang tabi ka, eh, sa tingin natin, hindi justifiable yan. Dapat talaga, ibigay mo yung talagang para doon sa boxer. Hindi pa pwede na gawin lang yung kanyang gusto, no, para ma-please yung dapat na i-please ng mga tao. Hindi. Dapat kung ano yung dapat mangyari. Kung dapat na i-respeto yung mga athletic commission na yan, o dapat kung meron yan, dapat yan may pangil. Hindi yung pangil niya dadalawang ano lang, dalawang kategory lang, at the rest itapon mo na lang sa basurahan. Ano yung dalawang kapangyarihan na nakikita ko? Yun nga, sabihin lang na no contest at mandatory po na labanan niya. Paano kung hindi nga sinusunod? At sa ibang estado, ginaganap. Halimbawa, sinabi yun ng California State Athletic Commission, doon sa New York ginawa, meron ba magagawa yung California State Athletic Commission? Wala eh. Unless may association ang lahat ng mga athletic commission sa buong United States na once na dinecide ng isang estado na ganito, lahat sila very cooperative na hindi po pwede yung boxing body na yan na gumawa ng laban sa kanilang mga commission or state commission. Unless ganon. Pero imposible yun eh. Hindi papayag yung ano, dahil kumikita rin yung mga commission na yan eh. So, ano yung dapat gawin? Nandito tayo, magkakaroon na naman, I think, come November, magkakaroon na naman ng mga annual convention na, ewan ko kung anong ginagawa nila sa mga convention na yan. Kung uusap sila tungkol sa mga ganitong bagay. O puro mga superficial at medyo magandang pakikipag, sabi nga eh, pakikipagbakasyon, pakikipag-rubbing elbows, pakikipagkwentuhan, at konti lang yung dapat na magkaroon ng pagbabago. Dapat every convention, there must be something na magiging bago o implementasyon ng mga maaayos na mga regulasyon sa boxing hinggil sa kanilang mga world boxing bodies. I hope ganyan po ang nakikita natin sa hinaharap. Take it away, Engineer.
1: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Naalala ko, nung bata pa ako, na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanteng historical

0: medical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila. At noong World War II, nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napahagan ng pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating galawin!
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
3: Mga teammates, line up na!
4: Line up na!
3: Game na!
4: Game na!
3: Sports Lab sa Radyo Pilipinas Boss 918 AM.
5: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programa Sport Lang para sa Sports Radio 918. Alam po ninyo, gustong-gusto talaga ng ating amateur association, yung ABAP, na maisama sa lineup o sa kanilang team na pupunta sa Asian Games itong si Yumir Marcial. Okay lang naman yun eh, kasi bakit hindi? Kung makakatulong siya na magbigay ng medalya at karangalan sa ating bansa, why not? Sabi nga eh. Pero come to think of it, ang tinatawag na laban na yan, no? Si Yumir Marcial po mukhang may laban eh. Sa Pachanga what do you call it? Resort and Casino, sa Temecula, California, September 19 po ang laban na yan. Yung laban na yan halos nakadikit sa Aichi, Nagoya, Japan, Asian Games. So, ano po yung nagiging malaking problema? Yung posibilidad na hindi po siya maisama sa lineup ng Philippine team ay napakalaking posibilidad na hindi po siya makasama. Kasi konti lang po ang araw o diferensya. Kasi by September 19, mag-umpisa po yung tinatawag na Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. So, ano po yung implikasyon niyan? Paano kung nagkaroon ng tinatawag na cut? Hindi na po pwede. Alam naman natin na ang tinatawag na amateur, araw-araw halos may labang ka. Although maiksi lang nga, pero araw-araw po yun. So, pag sariwa pa po yung cut ninyo, ang alam ko at understanding ko na pag may cut ka, no, hindi ka pwedeng lumaban na nandun pa yung plaster sa ano mo, sa mukha mo. Alam ko pinatatanggal yun. So, sariwan-sariwa pa yun dahil papasok pa lang sa 24 hours o sabihin na natin even 48 hours. Siguro, halimbawa, nakalampas ka dahil maraming naglalaban sa early rounds ng amateur boxing sa susunod na araw ka na, 48 hours. Mano pa po yan. Bukas na po. Konting pitik lang yan ang suntok. Biyak ka agad yan. Ganun po kaselan ang sugat pag sa loob lamang ng 24 o 48 oras at even at 72 hours. Hindi po ganun kabilis yung healing process ng skin. No? So, paano pag may mga ganun? Di, hindi na po rin po pwede. O kung halimbawa pwede man, kung sakasakali, the clearest way, manalo siya ng first or second round, no, knockout yung kalaban, pwede siya makapunta sa ano, sa Asian Games. So, anong probability nun? So, kukunin ninyo ulit po ang probability na manalo siya ng ganon. Eh, hindi naman po natin pwede sabihin na, oh, dapat talo yan kaagad ng ganito. Eh, paano kung magaling din yung kalaban? Yun po yung mga, ano yan, mga malaking problema. Kanya, ang hinihiling ko lang po, lalo na sa ABAP, no? Eh, huwag magkaroon ng very, very, sabi nga eh, focus na, eto, gusto namin, ito, padala. Hindi dapat ganun. Dapat malinaw pa sa sikat na araw na yung ipapadala natin ng mga professional unless siguro, okay, walang schedule, sila na yung primary. Pero pag hindi, at may mga schedule silang laban, dapat secondary o tertiary lang sila. Which is the other way around. Dapat talaga may nakahanda na sa category o sa weight class na yon na lalaban. Hindi yung huhugot ka. With due respect, I love boxing. I love yung mga association na yan. Dahil sila yung sumusuporta, nagbibigay buhay, nagbibigay daan para makapunta sa ibang parte ng mundo at na magbigay ng karangalan sa ating mga kababayan, yung ating mga boxer, no? Kung hindi sa mga officials na yan. Pero, come to think of it, hindi mukhang preparadong maigi. Para bang hit time ngayon pag sumablay mga pa tayo, hindi po po pwede ganyan eh. Dapat nakaset na yan long before. O halimbawa gusto natin si ano, si Yumir Martial na lumaban, Will John Mindoro na lumaban, so yung dalawa yung professional na yun na talagang willing na lumaro sa mga international competition sa amateur level. So, hindi ko kinu-question yon. Pero dapat, maliwanag pa sa sikat ng araw, na dapat, long before, doon sa mga schedule, dapat, walang laban sila prior to the, no, to the event. So, dapat alam na ng ABAP yun, na, oops, hindi pala pwede. Oh, kasi ganito. So, dapat, sila mismo hihiling doon sa, no, sa boxer na hindi ka pwedeng lumaban sa ganito. E paano kung meron ka laban? Siyempre, gusto mo as a boxer, as a professional, gusto mo kumita. Natural yun eh. Lalo na pag hindi ka pa champion, natural yun. Hindi naman kalakihan yung kita niyan. Kaya ba? O, sabihin na natin, yung bang hindi ipapalaban. Scrap mo muna yan. Halimbawa, ganun yung, ano, yung idea. Kaya bang tumbasan? Ayan. Yung payment, yung purse na ibibigay ng professional dun sa boxer in case i-scrap yun at lalaban siya for what do you call this? Philippine pride. To carry the flag of the Philippines sa isang international competition. Kaya bang tumbasan? Pag kaya, why not? Di pa i-scrap ninyo. Pero pag hindi, paano yan? Kayo ang magiging malaki ang problema. Kasi umaasa kayo na yan yung sasama o makakasama, pero hindi pala. So ano yung fallback? Sino yung fallback? Dapat lahat yun nakaayos eh. Hindi po pwede na ano yung pick-up system. Kung pick-up system, secondary, tertiary, ano lang, choice. Kasi yun nga, kagaya niya, may laban. O, paano yung mga ganun sitwasyon? Ano yung solusyon? Sino ipapalit natin? Pero kung nakaset na dyan, eh ito yung ano, lalaban. Kung hindi naka-schedule, sige, laban natin. Pag naka-schedule at nakasabay, sige, magkano bang tatanggapin mo na purse dyan? Ganito, sir, yung purse na binibigay sa akin, hinihingi sa akin, then tumbasan natin. At siguro, bigyan pa natin ng so-called bonus in case magbigay ng tinatawag na movement regarding dun sa first round, second round. Dapat alam po ninyo, no, sa mga pa-boxing sa international na ganyan na amateur, dapat every round, no, alam mo, first round, dapat, oops, meron dyan na, sabihin na natin na $500 na ano, na what do you call this, incentive bonus. Second round, another 500. Third round, another 500. Fourth round, another 500. Pagdating sa quarter, $1,000 na. I mean, dapat ganun. Yung ano, yung ibibigay na insentibo, hindi lang yung tutumbasan mo. Lahat ng gagawin yan, kasi professional po yan eh. Umaasa yan sa kita. Hindi po yan nakatinghad lang. Pinaghihirapan po niya, so dapat tutumbasan rin yan. Palagay ninyo yung mga football players na yan na naglalaro sa kanilang team. Sa kagaya ni Cristiano Ronaldo. Hindi po ba yan kahit na papano binibigyan ng special, sabi nga eh, purse, special treatment, whatever you call it. Dahil magaling siya para si Messi. Lahat po yan may mga katumbas kasi po, mga professional po yan at dapat lahat ng as they go along, no, kung nakakalusot sila sa mga round, then therefore palaki ng palaki yung ibinibigay na insentibo. Di at least i-relinquish man ng professional boxer natin yung laban niya sa abroad to fight for the Philippine flag, at least hindi siya magsisisi dahil natumbasan at meron pang special bonus. That's how I look at it kung yan ang main trust natin na sila yung maglalaro. At bago yan, sisiguraduhin na wala silang schedule malapit sa tinatawag na boxing. Whether yan ay parating pa lang on after yung fight nila na yan. Kasi kung after the fight, paano kung may mga injury, hindi rin po sila pwedeng lumaban. So, siguro it's about time na ayusin yan para sa ikabubuti ng boxing sa ating bansa, lalo na ang pag-uusapan ay sa amateur level ng ating bansa. Take it away, engineer!
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
6: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng pitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga dingding, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam. Maging panatag
3: Pilipinas! Mga teammates, line up na!
8: Line up na!
3: Game na!
8: Game na!
3: Esports na! Sa Radyo Pilipinas Boss 918 AM.
5: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programa Sport Lang para sa Sports Radio 918. Alam po ninyo, isa sa mga gustong-gusto ko nababasa na isang Pilipino boxer, lalo na pag sa Japan ang laban niya, meron tinatawag na magandang resulta. Alam po ba ninyo na isang siguro pwede natin tawagin na hindi naman ordinary, a little bit higher than ordinary na konti. Yung ano bang pangalan niya na Kenneth Albino. Alam niyo kung bakit? Kasi ang win-loss card niya ay 8-3 with 5 KOs. Not that, sabi nga, convincing. Lumaban po siya sa Japan na ang kalaban niya ay si Hatanaka, Kento Hatanaka. Maganda po ang record niyan prior to the fight. 18 wins, 1 loss with 12 KOs. So, pag tinignan mo yung tinatawag na by the book, tinignan mo, sasabihin mo, no way na manalo yung Kenneth Albino. Pero yung resulta is, sa akin, napakaganda. Bakit kamo? Fifth round, technical knockout. 56 seconds lang nung fifth round. So, isipin po ninyo yung ganitong kalibre ng Japanese boxer. Pinatulog lang ng ganon. Talaga naman, taas ang natin, kamay natin dyan. Ibig sabihin, ito, kahit nasabihin natin na hindi ganun ka-formidable yung kanyang boxing record. Pag siguro itinrain ng maigi, binigyan ng maigi ng, sabi nga sapat na mga dapat niyang matutunan, whether yan ay physically, mentally, psychologically, emotionally, make it everything na nasa kanyang, sabi nga mataas na antas. Palagay ko, hindi lang isa, dalawa ang tatalo, at least magkakaroon tayo ng equal footing with the Japanese fighters. Pero yan, paminsan-minsan lang yan, mabasa natin na knockout pa yung panalo. Meron, once in a while, sabi nga nakadesisyon. In short, nakalusot. Pero most of the time, makikita natin, bumaligtad, knockout, unanimous decision. Tapos yung score, milya-milya, layo. It's a natural thing na mababasa natin yun. Pero dapat ba ganon? Kung kaya natin manalo by knockout, ano yung mga dapat na nasa loob nung winning, sabi nga, formula? Alam po ninyo yung winning formula na yan. Meron, sa, kasi ang boxing is, ano yan pwede mong pag-aralan. Scientific yan Kung talagang tutuusin, pati yung bilis ng paa, bilis ng kamay sa pagsuntok, bilis ng kamay sa pagbalik ng pagdepensa. Dapat yan, ano yan Merong tinatawag na basihan yan. May data dapat yan. Kasi kayang-kaya ng tinatawag na ma-measure kung gano'ng kabilis yan. Alam po ba ninyo? Ito ha. Yung snake, yung ahas, no? nakikipagtutukan yan sa pusa. Harapan na ganyan. Alam po ba ninyo na hindi nakakalusot ang ano dyan, ang snake sa bilis? Kasi yung snake, ang bilis niya is something like 0.21 of a second. Di super bilis yun, 0.21 to maybe 0.24. Yung pusa po, yung bilis ng kamay niya para tanggalin yung pagtuka o pagkagat ng ahas, 0.11 to 0.14 of a second. So, ibig sabihin, kayang sukatin. So, dapat pag-aralan rin kung paano o kung gano'ng kabilis yung kamay ng kalaban. Kaya yan eh, scientific na ngayon eh. Kayang-kaya nga na i-frame bawat laban eh. Yung mga laban, i-frame mo, kayang-kaya po yun. Parang pag-aralan, dito ganito, pag ganito siya, ganito pala yan, maluwag ang left side niya, so pwede kang umatake dun sa side na yan. I mean, kung gugustuhin lang, sasabihin naman sa atin eh, masyado naman ang gusto mo na ano, mga scientific, mahirap lang tayo. Hindi na naman, hindi kailangan maging, sabi nga, sobrang high-tech. Ngayon, yung mga application, dina-download na lang eh. Pwede nga yun eh, kung kaya i-download, mag-download ka nung how fast yung punch is thrown. Yung kalaban, susukatin mo rin. So, malalaman mo. Sabi ko nga sa inyo, sa pusa at sa kaas, ang bibilis na nun. Milliseconds lang yun. Na susukat yan. Yung pang kamay lang ng tao ang hindi mo masukat ng pagbato at saka paghatak. Hindi po pantay yan eh. Yung pagbato at saka paghatak, hindi po pantay. Hindi po ganun kabilis yung pagbato, yung paghatak dun sa pagbato ng suntok. Yan po ang dapat nating, kumbaga, ituro sa ating mga tinatawag na mga boxers sa ating bansa. Turuan natin sila ng, kumbaga, para maging mas magaling, mas maayos. Tapos yung mata dapat sinusuri ng maigi yan. Sino sa ating mga boxing promoters ang sumusuri sa mata? Lalo na yung mga marami ng laban. Palagay ninyo, wala pang diferensya yung mga mata ng ating mga boxers. Kung nakakapito, walo, sampu ng laban, hindi ako naniniwala doon na walang magiging diferensya yan. So dapat yan, susukatin pa rin yan, aayusin pa rin yan. Yung reflexes, dapat alam na alam natin yan. May mga means para sukatin na mga bagay-bagay ngayon. Hindi kagaya nung araw. Kanya ko nasasabi, nung araw kasi hindi naman pwede sukatin yan eh. Hindi mo pwede sukatin yan. Walang means to measure things. Pero ngayon, lahat halos ng bagay, pwede mo nang sukatin. So bakit hindi natin ginagamit in our advantage? Bakit kailangan natin mangopya? Yung idea ba, halimbawa ako dito nagsasalita, yung idea ko ba hindi pwede natin gawin? I'm just being straightforward. Kasi tayo po ay nandito para makatulong. Hindi po tayo nandito para manira. Wala po tayong ganyan. Gusto po natin na mas mataas na antas ang abutin ng ating mga boksingero. Kung maaari nga, kanya nga sinasabi ko sa inyo, kahit na natatalo, wag po natin ibabash sila. Bagkus, tulungan natin sila na makaahon, makabalik sa dati nilang pwesto. And the only way para mangyari yan is not to bash. Dapat sa bibigyan natin sila ng pointers, additional pointers, siguro additional push, kaya mo yan, makakabalik ka, ganito. Pwede mong gawin kasi para sa iyong pamilya. Things like that. No? Pero sasabihin sa iyo na ng mga basher na hindi ko maintindihan, kapwa naman natin Pilipino, sasabihin na, huwag ka na lang mangalakal ka na lang. Saan ba pwede mong sabihin yun sa ating mga kababayan, lalo na ang pinag-uusapan tungkol sa vaccine? Hindi. Dinidiinan mo pa sila para bumaba yung kanilang recovery. Recovery yan eh. Whether you call it emotionally, psychologically, o kung ano man ang tawag dyan, no? Recovery yan. At kailangan yan ng ating mga boxer sa ating panahon. Hindi nila kailangan yung ibabas mo sila. Hindi nila kailangan yun. Kailangan nila support. Paano natin supportan? Hindi na nga tayo mahilig magbayad sa mga boxing matches, which is supposed to be na dapat ginagawa natin yon. Kahit naman lang sa pagsuporta sa ating mga boxer sa pamagitan ng pagbibigay ng mga magagandang advice. Siguro naman sa dami ng mga Filipino boxing enthusiast, Filipino fans, no? Kayang-kayang bigyan ng mataas na antas na pagsuporta bilang isang Pilipino rin. Kaysa naman na natalo na, sabi nga putting more salt to the injury. Hindi. Huwag natin gawin yon. Tulungan natin po sila kasi sila po ay namumuhunan ng buhay. Dapat maunawaan natin yun na ang isang boxer hindi po namumuhunan niya na kagaya ng ibang trabaho eh. Yan po namumuhunan ng buhay yan. Once na umibabaw yan sa ring, isang paa niya nasa hukay, parang po yan ng mga ina na nanganganak. Isang paa niya nasa hukay. Kanya wala po tayong karapatan, honestly speaking, na iba sila. Dapat nga sila tulungan pa. Oh. Imbis na makatanggap sila na hindi mga magagandang mga sinasabi, mga masakit sa tenga, masakit sa kalooban, kasi yung mga yan, nagsikap naman yan eh. Hindi yung nakanganga, kukuya-kuya-kuy, tapos lalaban. Hindi po. Grabe po ang ano niyan, pagsisikap niyan sa kanilang, pagtitraining. Yung laban eh, kung 4-rounder lang, 6-rounder, konti lang minuto yan. Pero pag nagtitraining yan, oras, ilang panahon, ilang buwan nila ginagawa yan. Oras ang puhunan nila dyan. Napakalaking puhunan nila yan. At yan, dapat tumbasan naman natin ng pangunawa. Yun lang naman po hinihingi ko sa ating mga kababayan na madalas sa hindi, eh nagbibigay ng hindi magandang, sabi nga side comment sa ating mga boxer na mga natatalo. Lalo na yung mga nanalo, dapat natin suportahan sila to the fullest of our knowledge. Take it away, engineer!
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
6: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring paghipunan ng tubig at pagintlugan ng lamok.
4: Self-protection.
6: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
6: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
6: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
12: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
13: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
12: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
14: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
15: Pati bamboo?
12: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
16: Dati sa bahay lang siya. Ngayon kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
17: Nung natutunan ko po yung paggawa.
18: Sino nagturo
17: sa training po kami sa DOST.
18: Sa DOST din.
12: Hindi lamang tela ang nakita ng pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
19: Dati ay kahit yung raw material ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
11: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Walang prenong sports balita kakad. Mga in at out sa mundo ng palakasan.
20: For the first time, the Atlanta Saints have won their first
21: straight away. Shotty Davis.
11: Kinig na at huwag magpahuli. Huwag magpahuli sa sipa ng sports balita.
22: Mga pre,
23: bawal ang pikon.
11: Bawal ang pikon.
22: Sports lang.
11: Sasargo na. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
5: Magandang hapon po Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon. Dito po sa programa Sport Lang para sa Sports Radio 918. At pumapasok na po tayo sa ikalawang oras ng ating programa. At syempre, patuloy po nating tatalakayin, hihimayin ang mga bagay-bagay sa mundo ng boxing. Isa sa siguro pwede natin sabihin malungkot na pangyayari sa mundo ng boxing ay ang pagkakaambus at pagkakapatay kay dating two-time world champion Solani Tete dyan po sa kanyang malapit sa kanyang tinitirhan dyan po sa Cape Town dyan po sa South Africa. Alam po ba ninyo na ang South Africa ang tanging bansa sa mundo na may tatlong capital? Yan, konting information po. At least nakakapagbigay po ako sa inyo ng konting information. Tatlo po ang capital niyan. Yung iba yung sa tinatawag na administrative, iba yung sa legislative, at iba sa judiciary. Ang pinaka-premier kung saan nandun ang prime minister nila ay sa Pretoria. No? At yung legislative nila ay sa Cape Town. At yung kinaroroonan ni Solani Tete ay yung Eastern Cape sa South Africa. Nakakalungkot po kasi world champion yan na hindi natin akalain na may mga ganyan na nangyayari sa ating mga boxers. Hindi po naman natin sinasabi na dapat dahil hindi naman po natin alam yung mga bagay-bagay. Pero sana man lang hindi tayo nakakabasa ng ganyan mga bagay. Kasi kahit saan po natin tingnan, hindi po maganda na may mga insidente sa mundo ng boxing na nagkakaroon man ng mga injury o pagpanaw. Hindi po yung pinapatay. Nababalita ko lang po sa inyo kasi nangyari po yan sa former world o two-time world boxing champion na si Solani Tete. South African, hindi natin minamaliit yan dahil two-time world champion. Ibig sabihin, wag galingin po yan. Pero syempre, alam naman natin, well-known ang South Africa when it comes to, sabi nga hometown decision. Pero hindi naman siyempre porque hometown decision hindi magaling yan. Posible kasi na kahit na hometown decision at nakita nila maganda yung pinakita ng kalaban, para hindi matalo yung kanilang tao. Alam nila magaling rin. No? Pwede nilang ipanalo kahit na skin of their teeth. Sabi nga. So, Solani Tete, hindi natin pwede tawaran. Twice o two times world boxing champion yan. Diyan po sa tinatawag nating South Africa o Eastern Cape. Diyan sa South Africa. Yung kanina sinasabi ko, natatandaan natin, ano, yung 64th, kundi po tayo nagkakamali, 64th annual convention ng World Boxing Council ay gaganapin po sa Acapulco, Mexico. If you go back, kasi parang natatandaan ko, nagkaroon na po sila rin dyan ng tinatawag na, ano, na convention. I think way back to 2021, 2020, something like that. Medyo matagal-tagal na rin. Pero siguro sa sobrang ganda, hindi po nila, sabi nga, nakalimutan na ulitin dyan. Pangalawa, alam naman natin na ang presidente ng World Boxing Council, walang iba kundi si Mauricio Sulaiman, ay taga-Mexico po o Mexico. No. Kasi ganun nila pinopronounce po ang pangalan ni ang ano nila ang kanilang bansa Mexico. Yan. So gaganapin po yan. Isa pong kumbaga parang Boracay, parang Bali sa Indonesia. no, yung Acapulco na yan. Talagang tourist destination yan, parang Cancun. So, doon po gaganapin yung 64th WBC Annual Convention. Yung mga annual convention, dapat dyan po magsisimula yung mga tinatawag na innovation sa mundo ng boxing. Kahit na isa lang innovation kada taon, dalawa, marami na, no? Pero dapat may mga ganon. Eh hindi, parang tinutulugan lang yung mga Jurassic ng mga batas sa mundo ng boxing. Hindi po dapat na magkaganon. Bagkos, ang dapat gawin, unang-una ay merong tinatawag na screening committee, yung mga World Boxing Body, kung saan ano-ano ba yung mga super luma na ng mga batas sa boxing at yung pala rin ang prevailing. Yun po yung tinatanong natin eh. Ano ba yung ano yung hanggang ngayon eh kung tawagin ko ngayon mga Jurassic laws, rulings ng mga World Boxing Body na halos pare-pareho sila, yun ang ginagamit nila. Oh. Wala ba man lang isa dun sa apat na so-called elite World Boxing Body ang nakakapag-isip ng some kind of innovation? Yun lang, simple-simple yung sinasabi ko nga na sa mga ibang na-interview natin na magkaroon ng visual po ha, na timer doon sa tinatawag nating laban. Kung 3 minutes, puro digital na, makikita sa buong ano, what do you call this, Coliseum. Yung malalaki lang naman eh. Hindi naman kailangan doon sa mga maliliit. Doon sa malalaki, lalo na mga elite fights na ginaganap sa mga so-called mga malalaking hotel, resort and casino. Ano ba naman ilalagay mo yun? Simple lang yun ha. Digital time. Hindi na kailangan, sabi nga nila, hindi na kailangan yung clapper. Kasi mawawalan ng trabaho. Hindi po yun ang point natin eh. Ang point natin is dapat we go along with the tide. Ano yung tide? Advent of technology. Para dapat nakikita na, dapat pull the audience, the boxing people, the boxing enthusiasts, the boxing fans closer. Para nakikita nila. Oh, sabi nga eh, hindi. Kasi marami ng pagkakataon sa mundo ng boxing. Ano yung nangyayari? Eh, 22 seconds na pala. Eh, dapat 8 seconds lang yung dapat na lumipas. Eh, 22 seconds na yung lumipas. Yung mga ganung kontrobersya, oh, kasi meron pala nagbibilang. Pero kung yan, digitalized, napapanood ng tao, alam na alam kung nagdagdag ang tao yung nagbibilang ng oras o hindi para i-save lang yung tinatawag na boxer. Take it away, engineer.
0: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
18: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
24: This is a public service announcement.
25: Public service announcement
24: from PBS,
25: Presidential Broadcast Service
24: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
26: Lindong, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasang maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall. kapag may malakas na lindol. Number 2, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number 3, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam. Maging
1: panatag Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Flight PR1043, now boarding.
3: Hey, that's us!
4: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
6: Dreaming of love while cruising at high altitude.
7: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab.
6: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
4: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
3: Oh, ang ganda pa naman ng kanta.
6: Leave all your worries as we soar over the clouds.
4: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
6: They'll be shooting stars through time and space.
1: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Mga teammates, line up na!
27: Line up na!
8: Game na!
27: Game na!
8: Is Sports Lab! Radyo Pilipinas Boss 918 AM.
5: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programa Sport Lang para sa Sports Radio 918. At nalulungkot po tayo kasi yung mga na-expect natin na mga guests mukhang yung isa may nagkaroon ng hindi magandang insidente, kanya hindi po nakarating o hindi po naka-show up, medyo nasa labas. Pero naunawa naman po natin yan. Hindi naman po natin sila pwedeng sisihin dahil it's not an obligatory na maging kumbaga guest natin sila, pumayag sila, pero hindi rin nila tinatawag na na-anticipate na may mga ganong pangyayari. Siguro kanya hindi po sila nakapagbigay ng panahon para ma-interview po natin dito sa ating program. Pero pwede naman po natin yan sa ibang panahon, i-reschedule. At sa tingin ko naman, kayang-kaya po natin na ma-reschedule yan ang kanilang mga interview sa ibang panahon. Alam po ninyo, yung ating mga Pilipino boxers, mukhang sa tingin natin, talaga naman binibigyan ng Japan Boxing Commission ng sabi nga pagkakataon na kumita, kasi siyempre may kontrata yan, natural yan. At sa Japan talaga, maganda ang bigayan dyan. Kasi pag tiningnan nyo, madalas hindi yung mga main event sa Japan. Marami po dyan, Pilipino na . Kagaya ito, Alex Santisima, 14-2. No? Tinalo po niya, si former world champion Yukinori Ugune, 24-4. Saan ang laban? Kurakuen Hall lang naman sa Tokyo, Japan. Bakit ko nasabi na maganda yung mga places na kinalalagyan ng ating mga Filipino boxer? Kasi po, yung Kurakuen Hall, para po yan, Madison Square Garden, Araneta Coliseum, kumbaga dito sa ating bansa. So, I think sa Thailand is Siam Sports Complex, something like that. Or Siam Gym or Arena. So, ibig sabihin talagang di kalidad yung laban. Yun nga yung sinasabi ko sa inyo. May mga mismo dito sa ating bansa na yung laban hindi nilalagay doon sa dapat nilang kalidad. World Championship, ilalagay ka lang sa ganito. Hindi po dapat yun eh. Dapat bibigyan ng mataas na pagtingin yung ating mga boxers na dito ginaganap yung laban. Hindi po natin pwede ilagay kung saan lang. Siguro minimum na sa akin, kung ako po tatanungin, yung Ninoy Aquino Stadium. Minimum yan. Dahil alam naman natin na Ninoy Aquino Stadium is being renovated right now at maybe bukas makalawa talagang pwedeng-pwede na talagang paglaruan. Hindi lamang ng basketball, kundi pati boxing. Oh, tapos yung mga magagandang mga hotel dito sa atin na talaga naman pwedeng tayuan, kagaya nung ano nga dyan, Okada, mga ganyan. Kasi may mga point o punto na mga magagandang laban. Pero makikita mo saan ginanap. Doon lang sa ganito eh. Ilagay natin sa pedestal yung ating mga boksingero. Paano natin magagawa doon? Huwag natin ilagay doon sa mga kung saan-saan sulok-sulok lang na mga sports center. Huwag po. Kasi sila po nagbibigay sa mga Pilipino ng tinatawag na karangalan. We're honored, greatly honored, once na naging champion sila. Kahit nasabihin mo pa yan na, uy, Orient Pacific, uy, Asian Pacific, uy, Australasia Pacific, mga ganon. Ano pa rin po yan eh, karangalan pa rin po ng Pilipino yan dahil ang dinadala niyang sabi nga flag, bandera, watawat, whatever you call it, Pilipinas. So pag yan ang dinadala niya, ipagbunyi natin. Bigyan natin sila ng sabi nga, sapat na pwesto doon sa mga so-called malalaking newspaper, doon sa mga maliliit, kung tawagin natin tabloid, at even doon sa mga ano, tinatawag natin mga mainstream. Dapat may mga portion doon na binibigyan ng opportunity para mailagay doon na halimbawa, Orient Pacific lightweight champion. Kahit sandali lang, kahit isang ano lang, isang sentence lang, hindi naman siguro po, sabi nga, masama na kumain ng isa, dalawa, maybe tatlong segundo para sabihin lang na ang bago nating Orient Pacific champion, walang iba, si so-and-so. Kahit na hindi nila sabihin kung sinong tinalo, at least mabigyan man lang ng importansya. Yun lang po ang nakikita natin para maibigay natin yung karapat-dapat na pagrespeto at pagkilala sa kanila. Huwag po natin nilagay sila sa isang tabi. Kagaya rin yung ibang mga sports na kung kayang bigyan ng boxing ng ganyan, bakit hindi pwede sa iba ring sports na halimbawa na gold medal sa ganito? Gaya sa chess, doon sa Asian Age Championship dyan sa Bangkok, Thailand. Dapat kahit pa paano nakikita natin na si ganito, no? GM Rogelio Antonio won 2 golds, 3 silver, something like that, na dapat we should be very proud of it. Binibigay ko lang po ng importansya kasi yan po yung isa na nakikita natin na dapat na hindi natin kinakalimutan when it comes to sports. Dapat lahat yan. Meron man tayong bigyan ng malaking space, okay lang yun eh. Kasi darling of the crowd. Charismatic yan. Ibig sabihin, maraming tagasunod. Okay lang sa atin yan eh. Pilipino rin yan eh. Pero para baliwalain yung mga iba na naging regional champion, dapat bigyan ng importansya yun.

0: binibigyan po ng espasyo yan sa lahat ng uri ng media. Radyo, TV, newspaper, and even sa blog. Bigyan ninyo po ng importansya yan. At pag merong nagiging world champion tayo, whether regional yan o hindi, lalo na ngayon, marami mga world championship, bigyan natin ng importansya yan dahil hindi po yan nakukuha in a silver platter na ibinigay. Pinaglalabanan po yan. Kahit anong klaseng sports po yan, judicho, boxing, karate, jet, whatever, meron, fencing, name it, gymnastic, lahat po yan ay pinaghihirapan ng isang atleta. Kanya dapat, ibigay rin natin yung dapat nating ibigay. Give credit where credit is due, ika nga. Tayo po ay lagi nakatuon dyan. Kanya, sinasabi ko po sa inyo na hindi dapat natin baliwalain yan. Pagkos, bigyan natin sila ng mas malaking tinatawag na pagkakataon, malaking panahon, malaking pagkilala sa ating mga atleta na sabi nga nagpapakahirap para mabigyan ng karangalan ang ating bansa. At hindi naman po yan basta-basta ginagawa. Napakahirap po niyan. Yung training po niya mga athlete natin mula boxing hanggat sa iba't ibang sports po, grabe po yan. Yung mental toughness na tinatawag, hindi po yan basta-basta. Akala nila yung mental toughness, ganun na lang, hindi. Iba po yung mental toughness. Physical, pwede kang malakas, no? Maayos. Pero ang first and foremost sa aking pananaw, yung mental toughness, may nerves of steel ka. Kasi pag nakaupo ka na sa isang kompetisyon, tandaan po ninyo, kung kayo naglalaro ng chess, umupo kayo dyan. Ibang preparasyon ng mind niyo, ibang focus. Much more kung lalaban ka, makikipagbasagan ka ng mukha kagaya ng boxing. Yun, hindi ka pa nakakapagbasagan ng mukha kailangan mo na ng mental toughness. Much more kung makikipagbasagan ka ng mukha. Isipin mo, pag tinamaan ka, aayaw ka ba kagad? Mental toughness yun Yung hindi umayaw kahit na sasaktan. Aba, grabing mental toughness po yan. Diyan po ninyo dapat hangaan yung ating mga boxers. Take it away, engineer.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo. Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagalit sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
8: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
7: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa

0: Iyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
1: Teammates, line up na! Game na!
2: Game na!
3: Is Sports Lab
1: sa Radyo Pilipinas Boss 918 AM.
4: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programa Sport Lang para sa Sports Radio 918. At nasa linya na po natin ang ating isa pang guest ngayong hapon na ito. Walang iba kundi si Coach Joel Nice. Magandang hapon po sa inyo, sir.
5: Hello.
4: Oh, coach.
5: Kumusta?
4: Hello, coach. Hindi ko po kayo naririnig. Coach? Hello?
5: Apo.
4: Ayan.
5: Dito ko sa team ka. Natapos lang ng ano, ng palaro namin. Palaro kami kanina.
4: Ah, very good. Very nice.
5: Coach, sa live chat, sa ano, YouTube ko.
4: Ah,
5: very
4: good. Marami pong salamat, Coach Joel, sa pagbibigay daan mo sa aking interview ngayong hapong ito. Explain mo nga, ano ba yung tinatawag natin na mga palaro ninyo o pa-boxing ninyo right now?
5: Putol-putol yung salita mo.
4: Coach Joel, paki-explica ng konti yung tinatawag na ano na palaro mo o yung pa-boxing mo dyan. Ano ba yung pa-boxing mo na yan?
5: Alay po ko yun eh. Sa ano? Pwede nakita ko sa cellphone mo na gano'n ka. Mag-fix si Jermel.
4: Coach, ano ba yung paano mo na yan? Anong klaseng pa-boxing yan?
5: Yung sparring match lang. Inter-gym. Inter-gym lang para ano, kilala yung mga amateur boxer natin. Ang gusto mo balak mag pro. Di maghanap ko lang naman eh ng gawing pro. Amateur lang kasi. Inter gym.
4: Maganda yan at least kasi sa amateur Coach Joel, meron silang tinatawag na foundation. Kasi sa amateur kailangan mo na magandang foundation eh. So magiging
5: bata. Nakasampung fight.
4: Oh,
5: tapos lang. Makita mo sa YouTube ko, Joel Nice Knockout TV.
4: Sige.
5: Alive ko kanina
4: eh. Ano ko yun, ipapalo ko yun para makita ko.
5: Kasi, naging ako ng ano, payo kay ano eh, kay si Romel eh. Romel, registration.
4: Coach, ano po yung age bracket ng mga pa-sparring mo dyan ngayon?
5: Ano, inter-gym?
4: Mga, inter-gym. Ibig sabihin, ano yung age bracket? Ilang taon po na sila? Mga ilang taon po yung mga tinitrain ninyo?
5: 18, mga amateur. Amateur, mga bata.
4: So, ang tinuturo po ninyo, mga amateur rules?
5: 17, 18, mataas. 18, mataas.
4: Ang ibig ko po sabihin na Coach Joel, yung mga tinuturo niyo mga rules o rulings tungkol sa amateur.
5: Hindi po amateur. Amateur. Mga kabibilip ng ano, OM Pro kasi bala ko talaga magano eh. Mag-sariling team kasi coach na ako rito eh. Trainer lang ako rito sa knockout team.
4: I see.
5: Takal ako rito. Wala. Gusto ko mag-sariling ano eh. Sariling boxing gym eh, para boxing ring. Para magsariling ano, alaga ng mga boxer.
4: Kaninong boxing gym yan, Coach Joel?
5: Sa ano, knockout gym.
4: I see.
5: Knockout gym. Sa ano to, kay Joanna Duran.
4: I see.
5: Joanna Duran.
4: Ano bang bukod sa plano mo magkaroon ng sarili? Paano yung system? Coach Joel, paano yung sistema na ginagawa mo para mag-build up ng tinatawag na future world champions? Paano dapat na sistema?
5: Oh, yung isa, may ako kung professional dito eh. Kasi nasano na, nakuha na siya sa Amerika. Si Gino Rodrigo. Dati ako dito nang dito umangat yan. Gino Rodrigo.
4: Kilala ko na. Na-interview ko na rin yan once.
5: Mga amaturaw ako. Gusto ko mag-develop ng mga professional ulit. Dati akong boxer naman eh. Dati mo ako yung professional boxer.
4: Ilan taong kayo nag-boxing, Coach Joel?
5: Ngayon, 54 na. 54 na ako ngayon.
4: Hindi, nung panahon na nagbo-boxing kayo, ilan taon ang ginugol ninyo sa pagbo-boxing?
5: Pagbo-boxing ako? Nag-start ako ng professional, 1991, 400 pla ako. Nagtsaga ako, lumalaban ako sa mano-mano pro-boxing. So, umangat ako, nag-tinrander ako, 10 rounds, tapos lumalaban ako sa sa mga Asia, Japan, Korea, Thailand, maraming Thailand.
4: So ibig sabihin, kung experience lang internationally, talaga namang sabi nga kargado kayo sa experience internationally. Hello, Coach. Naririnig po ninyo ako?
5: Hindi ko narinig po. Naputol yung naputol po yung salita mo.
4: Ang sinasabi ko is that kung experience lang ang pag-uusapan, pwedeng-pwede ninyong gamitin yan para maturuan ang inyong mga sabi nga
5: naputol, boss. Naputol ang salita mo.
4: Napuputol ba? Ibahin ko na lang yung tanong. Kung sa panahon na ito, ano ba mga dapat na matutunan ng isang professional boxer kumpara sa isang amateur boxer?
5: Ang pro kasi, saka na pag umangat ang pangalan mo, patay ka panalo, makarating ka, angat ang pangalan mo, tapos pwede ka na lumaban sa ibang bansa, bigyan ka ng laban, pag may rating ka na, siyempre, nakarecord yun eh sa social media eh, sa Google eh. Nakarecord yan. Angat ka para makahon. Siyempre, para mga para sumikat ka. Para sumikat ka rin, para sumikat ka. Champion, pangarap maging champion. Diba? Pag-champion ka dun na ito na angat ang mo, yung talente, tapos talente, di ba? Yung boxing kasi may pinipirmahan kami na kontrata bago lumaban. May kontrata kasi yung pinipirmahan niya bago laban. Yung timbang namin, minti namin yung timbang namin, si galing sa flyweight eh. Flyweight, 112. So, numero na una ako ay Manny Pacquiao. Nauna ako nung lumabas sa kanya. Ten rounder na ako. Siya, papangat lang, blue by blue lang siya eh. Ako manu-mano, pro-boxing ako galing eh.
4: Manu-mano, natatanda ko yun. Nung mga 1990 yan eh. 1990s yan. So, papasok.
5: 1991 yan hanggang 1991 ako nag-start. Pinto ako ng 1998. Ang huli yung kalaban ko, champion din. Talo ko kay Concepcion, Benji.
4: Philippine champion niya tayo si Benji Concepcion, hindi ako nagkakamali.
5: Si Benji Concepcion, IBF champion, WBO. Yung huli yung kalaban ko si Concepcion, Benji Concepcion. Sa Japan, nakalaban din ako. Kasi alam mo, Japan, medyo pagdating siya ng bulong. Pag hindi mo na knockout yun, talo pa yung bansa, talo ka talaga.
4: Naintindihan natin yung...
5: Talo ka talaga dun.
4: Naintindihan natin. Naintindihan po natin, Coach Joel, na talaga pag napunta ka sa ibang bansa eh, may konting politika na namamayagpag dyan.
5: Kasi kahit lamang ka, amang na lamang ka, pinakapanalo mo ng tabla. Pinakapanalo mo na yun, ha?
4: Panalo ka na dapat, eh, tinatabla pa nila.
5: Pero may laban ako. May laban ako isang Japan. Knockout ko rin. Kasama niya inuwi. Kasama niya inuwi yun sa gym. Taken gym.
4: Taken. Isa sa malaking promotional outfit yan.
5: Set mo mo, sana sa YouTube. Joel Nice na fight in Japan. Ako yun. Tapos ko sa Tokyo. Malabas. May video ako eh. Joel Nice knockout. Joel Nice fight in Japan sa YouTube. Makita mo yun.
4: Uy, very nice. Sige nga, itetrace ko yan at imomonitor ko rin at the same time. Sa ngayon na...
5: Yung account sa kapatid account ko yata yun eh. Pero, mag-set mo lang sa YouTube. Makita mo yun. Natin mo, tulog hapon doon. Unang round, dapat na hulog ko rin yun eh. Imamapyarada eh. Kasi, napapasundok ako eh. Ang mali na hapon, kumbiyansa sa akin, eh, personal mo lang, ang lakas ko pa, di ba?
4: Bata ka pa nun eh.
5: Kaya, parang napasarap ko ng ang bitaw. Kaya, hospital din yung hapon. Makita mo yun, Joel na, fight in Japan. Hospital yun, sama ni Inoue. Pero may bulong na yun, hindi ko bababawag sa akin, tapusin lang 10 round.
4: Ay, ganun. Nung araw pala, may mga ganung mga bulong-bulong na, sige, wag mong pawawagsakin hanggat hindi umabot ng 10.
5: Tapos mo lang 10 round. 10 round. Parang, bubulungan ka, tapos, parang abutan niya mga, iba kasi yung pinipirmahan namin. Pag na patapos ng round, tapos yung round, baka next month, labang ka ulit dito, bigyan kita laban. Siyempre, tiwala yung mga boxer. Pagkatapos ng round, panalo talaga sila sa kanila eh. Pero yung laban ko isa yung sa Japan, parang hindi ko rin naisip kasi kapanganak lang ng asawa ko, parang pag-ihulog kong laban, pag-italo ko, parang patagal mo lang ako bago bumalik. Bago bumalik ko sa ibang bansa. Diba? Talo ka, di ba? Siyempre, kailangan mo manalo para makabalik ka. Pero ang pinapangakuha kanina na tapusin mo ng round, ng 10 round, para next month, bigyan kita ulit laban dito. Pero kailangan mo pira, di ba? Kailangan mo pira, eh. Yan. Pero yung isa kasi, parang napapasarap ako ng susundo. Papasarap ng susundo, kaya grabe tama nun.
4: Ang ganda nga ng tama, nakita ko eh.
5: Hospital talaga. Pasalit mo may magandang laban yun.
4: Mukhang
5: sa Tokyo Dome yun, Tokyo Dome.
4: Yung ano natin, yung mga boxers natin dito, kagaya mo, nakalaro ka na sa Tokyo Dome. Eh, alam naman natin ang Tokyo Dome eh, kumbaga ano na yan eh, kasing halaga na yan ang Korakuen eh. Kung titingnan mo yung, hindi yung ganda ha, kundi yung kalidad. Ang
5: boxing kasi, matagal ako sa gym eh. Mga 8 years ako nag-stay sa gym ni Gregor Garcia, yung man for boxing sa Aranita dati. 8 years ako nag-stay, mula ng 400 ako. Tapos nag 6 rounds, 8 rounds. Ang nakarating ako, nagkapangalan ako. Nag-ibang matan ako. Tapos, naging istorya ng buhay ko rin. Abang paralaos na ako, painto na ako, yung mga bulong-bulong sa Japan, di ba? Tokyo. Sa Thailand, meron din.
4: So, okay.
5: May pinipirma kami ng premium namin eh. Premium namin, mababa lang. $5,000, $6,000, gano'n. Siyempre, bibigyan ka ng $1,000 ulit, paabot sa yun. Sabi nila, wag mo lang babagsakin yung bata ko. Tapusin mo lang 10 round. Ibig sabihin, alam mo na yun, hometown nila talaga.
4: Kumbaga,
5: hometown nila.
4: Kumbaga, patay-trangko ka. Kumbaga, sa masakabayo, patay trangko, ibig sabihin hindi ka laban muna sa unang ano, unang siyam na round.
5: Ah?
4: Hindi ka laban doon sa unang siyam na round, sa ikasampung round ka na lang.
5: Hindi. Ibig sabihin, tatapusin na sa round.
4: Ah, wala, tapos. Hindi dapat ano, knockout.
5: Finish round, no knockout, sabihin nila.
4: So,
5: sabihin, tatapos ng round daw. Tapos, good fight, yan. Pero lalay lang. Pero, sa akin, dahil dala ko yung pahal ng Pilipinas. Pahal ng Pilipinas, parang, eh, minsan kasi, ang boxer kasi, nangailangan ng pira rin eh. Alam mo, ang boxer, pag bago pa lang, wala talaga pira, wala talaga allowance. Kain lang, pustihin niya ng gym, o training. Ano lang.
4: So?
5: Kaya wala kong ano eh. Ayaw kayo si Romel, ano eh. Gusto kong magsarili ng gym talaga. Hingi akong tulong sa kanya na kahit may matal, may tutulong sa akin na papatay ako ng sariling gym para kayo kong hanap ko rin ng mga fighter, mga boxer. Kasi, may background na ako eh, sa professional eh. Siyempre, para makadami sariling kang game kasi papatakbuhin mo, ikaw mag-ano, may experience ako sa bukis siyempre. May makilala na, sagap, di ba? Dalita ka ng pabuksin kami, amateur, inter-team.
4: Siguro, Coach Joel, isa sa mga magandang sistema na dapat mong gawin dahil gusto mo magkaroon ng sarili, tapos well experienced ka naman bilang isang boxer at saka bilang isang coach, siguro sumulat ka doon sa mga malalaking kumpanya na i-explain mo lahat ng mga gusto mong sabihin para siguro naman sa isa o sa 20 kumpanyang malalaki may isa doon na tutulong sa iyo. Ganun ko lang naman ano, siguro sa aking pananaw, eh baka may isa doon sa 20 susulatan mo. Lalo na ngayon, di mo naman kailangan ihulog sa tinatawag na ano, na buson. Yung ano, yung bibili ka pa ng stamp, mag-i-email ka na lang. Hanapin mo lang yung mga email ng mga malalaking kumpanya, tapos hanapin mo kung sino yung tinatawag na ano, na CEO nila, presidente, tapos sulatan mo na ganito, ganyan, ganyan, baka isa sa kanila ay makatulong sa iyo. Dahil ganun lang naman ang ganun lang naman yung ganyan, ano? Pwede ka.
5: Ako sa ano, marunong sa social media mga ano. Sa social media video mahina ako eh. Dito rin ako tulong ako eh.
4: Kanya nga sabi ko sa inyo, siguro one of the things eh, mag-email kayo doon sa mga malalaking kumpanya na pwedeng makatulong sa inyo. Somehow, yan ang magiging daan ninyo para magkaroon kayo ng tinatawag na sariling boxing gym, no? Na pwedeng...
5: Paalam ko nun eh, gusto mag-alaga ng mga professional boxer kasi may mga alaga ako rito, ano, mga amateur. Hindi, coach lang ako rito eh. Trainer lang ako rito sa knockout gym.
4: Kasi nakikita ko naman sa inyo, talagang decidido kayo na talagang magkaroon kayo ng world caliber na professional boxing champion sa darating na panahon. At magagawa lang ninyo talaga yan kung sarili
5: pala
4: ninyo.
5: Pala ko talaga nun. Pala ko talaga eh.
4: Sa ngayon, sa Coach Joel, sa ngayon, ilan taon na po kayo?
5: 54 na ako.
4: 54. Malakas pa, kayang-kaya pa, sabi nga nila.
5: Kayang-kaya pa.
4: Lalo na yung mga kagaya ninyo na talaga namang lumaban sa mabibigat na timbang noong mga panahon ninyo. Nakapag-abroad pa kayo. Ano po, sa mga amateur na hawak po ninyo ngayon, sino ba yung... Coach.
5: Papatulong ako eh. Coach Joel.
4: Coach Joel.
5: Nagpatulong na siya ako sa Zoom, di ba?
4: Coach, Sa ngayon, sino sa mga amateur mo ang pwedeng nasa national team? Meron na ba?
5: Yeah.
4: Yung mga amateur mo na nasa pwedeng maging national team?
5: Mga inter-team pa eh.
4: Ah, maano pa sila?
5: Dami hawak ako, dalawang profesional. Kaso lang, iba-iba manager niya. Itapos ang manager niya, nasa Amerikana. Ginawa, nang umangat ng hawak ko. Ag-10 rounds na, magkapangalan. At si pangbansa na eh. Si Chet mo rin, Gino Rodrigo. Dali dito, galing sa akin yan.
4: Coach, dahil halos wala na po tayong oras, hihingin ko po sana sa inyo yung tinatawag ninyo message sa ating mga boxing fans.
5: Pa?
4: Message po sa ating mga boxing fans.
5: Ay, shout out guys, sumusuportahan sa akin din at saka supportahan nyo rin yung ano ko, vlog ko rin. Nagbablog ko sa inyo habang nagtuturo ako. Nagbablog ko para nakakatulong din sa kanila eh. Supportahan nyo rin. Subscribe nyo ang YouTube ko, Jewel Nice, Knockout TV, at saka page ko, FB page ko. Papalo guys. Sa TikTok, meron din ako. Search nyo, Jewel Nice, Knockout TV. Sa YouTube, ako lagi na kanina, naka-live. Kanina, naka-live ako. Ako nag-referee kanina. Sa isang Philippine champion, nag-referee din si Sniper din. Ito nga din yung mga judges.
4: Okay. Salamat po Coach Joel sa pagbibigay daan sa interview ngayong hapong ito. Thank you very much.
5: Salamat pa,
4: more power.
5: Salamat, tulungan lang mag-subscribe nila yung YouTube ko, Joel Nice Knockout TV, at saka FB page ko, Joel Nice Knockout TV. TikTok boss.
4: Okay.
5: Maraming salamat po.
4: Thank
5: para
4: you.
5: Para nila subscribe para.
4: Thank you very much.
5: Mamonetize sana.
4: Opo.
5: Para mamonetize.
4: Okay. Bye-bye.
5: Bye-bye.
4: At tayo po ay nagpapasalamat sa ating mga engineer dyan po sa ating tower sa Malolos, Bulacan. At syempre sa lahat ng ating mga engineer out here sa Master Control Booth, marami pong salamat sa inyo. Sa lahat ng ating tagapakinig, maraming salamat po sa ating mga kikinig naman sa ating replay na napakarami. Marami pong salamat. Sa ating station manager, Ma'am Cecil Kimlat, marami pong salamat sa patuloy ninyong pagtitiwala sa inyong lingkod. And with that, happy weekend po sa inyong lahat. Magandang hapon po. Ito po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon. I love you guys!
1: Walang prenong sports balitaktakan. Mga in at out sa mundo ng palakasan. For the first time, the Red Saints have won their first straight away. Shotty Davis. Kinig na at huwag magpahuli sa sipa ng sports balita. Mga pre, bawal ang pikon. Sports lang. Sa Sargo na. Sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
2: I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go. Okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin para bawas bill mo.
6: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ang kwento ng adobo. from its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
10: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
9: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
11: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
12: Pati bamboo?
9: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
13: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
14: Nung natutunan ko po yung paggawa.
15: Sino nagturo sa?
14: Nag-training po kami sa DOST.
15: Sa DOST din.
9: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
16: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
9: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa
12: Nauna at walang kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
17: Good afternoon, ladies and gentlemen, and it's Saturday once again here in Sports Lockdown. Ayan, magandang hapon po sa inyong lahat. At sana po ay okay kayo at nasa mabuti kayong kalagayan. Lalong-lalo na po ngayon, paiba-iba ang panahon. May parating pong bagyo. Sabi nila super typhoon daw, kaya naku, mag-iingat kayo. Marami pong nagkakasakit dahil sa weather. And yun po ang ating pagkaingatan, kasi kahit po tayo ay engaged sa sports, pag tinamaan po tayo ng sakit, napakahirap. Totoo lang. Lalong-lalo na yung mga athletes natin na nagte-training. Kahit po tayo ay super athletic, tao rin po tayo. Tinatablan din po tayo ng sakit. Kaya mag-iingat po tayo. And of course, minsan sobrang init. Please keep yourself hydrated and safe, of course, kapag nagte-training. Ayan. Grabe ang ang hype ngayon. Ano ba yung pwede kong bago natin introduce yung ating guest? Hapyawan ko lang. Ngayon po ay Sabado at unang araw ng Agosto 2026. Grabe, ang bilis ng panahon. Ngayon po ang laban ni Alex Ayala for the semifinals. Kalimutan ko kung sino yung kalaban niya. Pero grabe yung last match niya kay Leila Fernandez. Sobrang grabe yung hinabol niya. Pero saludo pa rin ako sa kanya. Ibang klase. World class talent talaga. And amazing. Amazing. Amazing talent. Amazing person. I met her in Los Angeles Airport last year, and she was really a very humble person. Hindi siya suplada, hindi siya irritable pag maraming tao nagpapakuha sa kanya. And she's really adorable. Kaya pagdasal natin si Alex Ayala, and sana manalo siya sa susunod niyang match. And ibang klase ho kasi talaga kapag iba ang aura ni Alex Ayala kapag naririnig niya nag-cheer ang mga Pilipino, lalo na sa ibang bansa. Kaya, good luck and God bless Miss Alex Ayala. Ayan. Hindi ho tennis ang pag-uusapan natin, pero very interesting yung ating guest, kasi ito, nadaanan ko sa Facebook and I got so interested on how she speaks about her craft and her sport. And let's not keep her waiting. Ang ating guest po ngayon is ang vlogger na kung tawagin is Kabengbeng Abby. Ayan. She's a practical shooter and a gun shop ambassador. Ladies and gentlemen, let's all welcome our guest for today, Miss Abby Haraza. Ayan. Miss Abby. Magandang hapon po, Miss Abby.
18: Hi, good afternoon.
17: Ayan, good afternoon. Magandang hapon po, Miss Abby.
18: Yes, magandang hapon po. Happy Saturday po sa inyo.
17: Ayan, sabi ko nga, nadaanan ko yung Facebook vlog mo. At I got so interested because of how you explain or how you promote things, especially yung ginagawa mo sa, kasi nadaanan ko yung parang guns or self-defense and gun show. Yeah, and you were explaining about this, yung folding na gun.
18: Yeah.
17: And I was got so interested, sabi ko, I want to interview you. Sports lockdown. Ayan, Miss Abby, bigyan mo nga kami ng konting background about yourself. How did you end up in this kind of sports? Like, sorry ah, pero kababae mong tao, pero napakahilig mo sa baril.
18: Actually, kasi my dad is a police officer. So, before, sports shooter din siya. So, may mga friends din siyang na sa sports shooting. So, bata pa lang ako. So, na-expose na ako sa ganung setup. Yung bang pag-weekend, pag may libre silang oras, naglalaro sila, may mga competitions, ganyan. So, sumasama ako. Usually, hindi naman ako lang, kami dalawa ng kuya ko or minsan buong family, pati mami ko, kasi pinanonood namin siya. Ayun, tapos, may mga practices sila na alam mo yung sa bata kasi, di ba, sasama ka, gusto mo yun.
17: Yeah.
18: Parang nagiging interesado ako. So, masaya na ako noon pag sinabi niya, alika, try mo. Yung magazine, lalagyan niya ng 2 bullets lang, tapos papuputok niya sa akin. So, masaya na ako noon. Alam mo yung, that was my elementary days na pagpasok mo sa school, kinikwento mo, ay, nag-shoot ako ng gun, ganyan, di ba?
17: So, what age were you then? Nung mga galong edad mo?
18: Siguro, I was 8.
17: Oh my, ganong kabata, pinahawakan ng baril.
18: Oo, kasi alam mo, actually, kasi nakikita ko siya, di ba, minsan pag may operation sila, ganyan, magbibihis siya sa room, nakikita ko, nagbibihis siya, naglalagay siya ng, syempre, yung mga, yung sa gamit sa polis, yung rifle, minsan dala niya.
17: Yes.
18: Oh. So, syempre, ang kagandahan lang sa daddy ko nun, he would explain us na, oh, hindi ito laruan. So, ako naman, kasi bata pa ako, nasa isip ko na alam ko, it's not a toy, hindi ko siya pwedeng hawakan.
17: Yeah, yeah.
18: So, hanggang tingin lang talaga ako sa kanya nun. Kasi dumating nga sa point na yun nga, sinasama nila, niya kami, ganun. So, nakapag-try kami mag-shoot. Yun, doon ko na ano na, parang ang sarap, hindi ko siya sabing masarap makipag-barilan or something.
17: Oh.
18: Parang interesting tong sport na to, ganun. Hanggang sa dumating sa point na sa sobrang saya ko, nakakaisang magazine na ako. So, doon nag-start. Pero, hindi pa doon nag-start yung competitive shooting ko. Doon lang yung, kasi syempre, nag-aaral ako noon. Tapos, yun nga, naging busy na rin daddy ko sa work noon. Kasi, medyo nung time na yun, yun na po-promote siya, naging chief siya na isang unit. So, hindi na siya yung katulad dati na pwede siyang every weekend na nakakalaro or ano. Tapos, pero may mga time na kasi ang pinaka ano niya office niya is in Camp Caringal. So meron silang firing range doon. Paminsan-minsan nagpa-practice.
17: Yeah, nakaputok na ako doon sa Camp Caringal.
18: Oo, 'di ba?
17: Indoor 'yun, 'di ba? Indoor.
18: No, actually it's an outdoor range din naman siya.
17: Ah, pero nakaputok dito ako sa indoor.
18: Ah, okay. Oo. Tapos ano siya yung paminsan-minsan ganun practice siya. Tapos pag andun kami, nasamahan namin siya, yun, ganun, doon lang siya nag-start eh. Tapos naging interested na ako. Pero matagal talaga, ang haba nung period na hindi ako, parang hindi pumasok sa isip ko na I would go to competitive shooting.
17: Yeah. When was that time, yung turning point mo, or what was your age when you decided na, oh, I want to do sport shooting?
18: Alam mo nga,
17: kasi iba was yung gun handling lang na marunong.
18: Oo, na parang putok-putok lang, diba?
17: Yeah, pero yung talagang full-blown or full-fledged gun, ano ka na, or sport shooting ka na.
18: Actually,
17: kailan mo na ano yun? Kailan mo siya na...
18: Alam mo, nakakatawa yun. Kasi yung anak ng kaibigan ng daddy ko, gustong mag-try. Mm-hmm. So, sinamahan niya. So, lahat kami sumama, syempre. Sa Camp Caringal. Pinatry niya nung baril niya. Kasi gusto lang mag-try mag-shoot. Pero hindi naman mag-compete. Parang gusto lang mag-try. The usual na I want to try nung makaputok ng baril, ganyan-ganyan. So, tinuruan niya ng basic. Andun kami. Yeah. Kaya kami, palibasa, mga, alam mo na, tara, putok din tayo, ganyan. So, doon nag-start. Kasi, nagpa-practice kami. Alam mo yung parang, bumalik na naman yun nung bata ako na gusto ko to.
17: Yeah.
18: That was 2004. Mm-hmm. Hindi pa ako naglalaro noon. Dumating sa time na every week, nagpupunta na ako sa firing range with my brother. Mm-hmm.
17: So, ikaw na lang, hindi na kasama si dad.
18: Oo, pero kasi doon na kasi office niya. So, okay lang. Alam niya na nandun kami sa firing range, gano'n. So, every week halos, ando kami ng kuya ko, practicing. Hanggang sa, alam mo ba, my first gear was bought in Marikina.
17: Okay.
18: Alam ko kung, siguro mga nakapanood na shooter nito, alam yon sa Marikina kasi, there's a one range officer na nagtitinda siya ng mga gear. So, hindi talaga ako bumili ng mahal. Hindi niya ako binili ng mahal kasi parang ang katwiran ng daddy ko noon, baka hindi na magtagal to. Parang pagbibigyan ko lang.
17: Baka pagsawaan mo agad eh.
18: Oo, baka mamaya sabihin nito, ay, ayoko na, ganyan. So,
17: sayang lang.
18: Yung unang gear ko, as in yun talaga, pareho, ang kuya ko kasi noon, ang ginamit niya, was yung lumang gear ng daddy ko. So, sa kanya, medyo maganda-ganda kasi yung mga ano, gamit nila, no, mga Bianchi, mga gano'n. So, ako yung yun nga yung binili sa Marikina. So, pero no time na yun, medyo ano na rin yun, pricey na rin yun for us, yeah. Nag-i-start na shooter. Tapos, yun ang gamit ko rin, practice everyday talaga. As in, dumating kami sa point na, alam mo yung pagising mo sa umaga. Kasi ano, tapos na ako noon eh. I was 20 plus na noon eh. So, hindi na ako nag-aaral. I have a work, pero yung work ko kasi more on sales. So, open yung time ko.
17: Yeah.
18: Dumating sa point, alam mo yung pagising mo, pag wala kang trabaho or hindi ako naka-duty sa work, firing range tayo. Ganon.
17: So, may craving ka na talaga.
18: Oo, grabe. Yung, alam mo yung...
17: Yung hilig mo talaga nandun na.
18: Oo, na parang nagkakatukan kami sa... Kasi magkakasama kami sa bahay. Dalawa lang kami magkapatid.
17: Yeah.
18: So, alam mo yung kakatukin ako ng kuya ko. Ay, kaya na, range na tayo. Ganon. Yung kahit puyat ka, tatayo kang ganon.
17: Yeah.
18: Tapos, eventually, nakahiligan na nga. Hanggang sa umabot na, nagkaroon kami yung mga kaibigan ko na mahilig din sa baril. Sumasama sa amin. Nagpa-practice kami. My first competition was 2005. Actually, tinry lang namin. Sabi nga, sige, ganyan. Doon din sa Camp Caringal. I think it was Mike Defensor Cup. That's the first shoot noon. That was 2005 sa Caringal. Siyempre, andun pa yung nervyos, andun pa yung lahat.
17: First time, siyempre.
18: Ano, tuwan-tuwa yung mga RO. Naglaro ako, ganyan, maayos, maganda. So, tuwan-tuwa ako, yay! Yung parang, ang sarap, lalo kung na ano, alam mo, lalo mo na-enjoy na, ang sarap ng feeling kasi,
17: yung
18: katawan mo yung kumikilos eh. You're using your brain on how to execute this course of fire. Yung bang, kailangan ganito, gawin ko ganyan. Hindi lang yung katawan mo, yung pagaganahin mo, pati utak mo talaga. So, after that, nanalo ako sa babae. Ladies, nung time na yon I was using a single stock gun ng daddy ko. Wala pa kasing single stock division nun.
17: Wala so, pa sarili mong gamit?
18: Wala. It was my dad's
17: so
18: gun
17: it was,
18: pa.
17: So it was your dad, okay.
18: Oo. Tapos ang division ko pa nun is standard. Ang kalaban ko lahat naka-high cap, which is using siguro 15 rounds or 16 rounds na magazine. I was using an 8-round magazine kasi single stock, 45 caliber pa yung gamit ko. Tuwa ako, nanalo ako, natalo ko yung mga babae. So, it's my first time. So, sobrang tuwa ako. Alam mo, nagsubik pa kami after that. Yung bang parang feeling mo nanalo ka sa international, ano, gano'n.
17: So, the craving came, ano, parang yung craving mo to shoot, mas lalong lumaki because of
18: kasi
17: that win.
18: Kasi nanalo ako eh, di ba? Tapos nakita ko yung mga natalo ko, parang, ang tatagal na nilang pumutok. Ako ngayon lang. First time. Parang tutuwa ako. So, nagtuloy-tuloy yun. As in, alam mo yung parang weekly na. Na kami na pumuputok. May time pa na twice
17: a week. And you go to places na. Hindi lang sa Caringal na.
18: Oh, actually,
17: so, you go to different places. Oh,
18: yung mga first ko is, ang sumunod doon is sa Arms Corps, which is Battle of the Gun Club na agad. My first gun club kasi which is QCRPSA, nasa Caringal siya. So, sinabak agad kami ng kuya ko doon. Lumaban agad kami. Actually, kuya ko rin noon nanalo. So, syempre parang ang saya-saya namin na, first time namin nanalo. Tapos my second competition, yun nga, yung sa Battle of the Gun Club, nanalo ulit ako doon.
17: Oh, pero natanong ko lang, Miss Abby, when was the first time you had your own gun? Kasi that, una sa lahat, mahirap mag-produce ng papers.
18: Oh, actually.
17: For you to own your own gun. Ang daming yes. papeles niyan. Tsaka, hindi basta-basta nakakabili ng nakapag-own ng gun. Because
18: oh, hindi. Tsaka,
17: may mga
18: ano
17: na yan eh. May mga kailangan ka i-produce na may seminar.
18: Oo nga. Actually, ano, dahil hindi pa nga nakapangalan sa akin yung gun nun, sumasama pa daddy ko.
17: Yeah, yeah.
18: Atid niya kami dun sa, ano, kasi syempre nakapangalan sa kanya yung baril. Pag andun na kami sa range, yan, putok-putok, ganun. Tapos, my first gun, yung ding baril na ginagamit ko, binigay na ng daddy ko sa akin.
17: Hmm, nilipat lang sa yung paper?
18: Oo, nilipat na lang.
17: Oh.
18: So, alam mo kung makikita mo yung baril na yun, before ko nagamit sa ano, talagang super, alam yung super luma na, na talagang may mga kalakalawang pa, tapos talagang pinaayos lang namin, kasi nga, andun siya sa point na, mako, maka di naman magtagal to, ganyan-ganyan, bibili ko pa ng baril, gano'n. Sa sobrang ganda ng pagkakaayos, hindi na talaga niya ako binili ng baril. Alam mo, yun na lang ginamit ko.
17: Oh.
18: Tapos, at saka hindi, parang natuwa siya na, uy, nananalo. Ganon. Ganon yung dating. Actually, yung gamit din ng kuya ko is my dad's gun na tin-transfer na lang din sa kanya.
17: Yeah.
18: Oo, kasi parang, kasi hindi naman niya ginagamit. Meron siyang service firearm. Tapos meron pa siya isang baril na ginagamit. Ganon. So, yun yung pinagagamit sa amin. Pareho kami 45 caliber. So, yun yung first gun ko talaga. Kaya, alam mo, ang daming nagulat, ang daming natuwa, lalo na yung mga range officers, kasi nga, bihira sa babae ang gagamit ng 45 caliber.
17: Yeah, oo, oo, oo.
18: Tapos single stock pa.
17: Mm-hmm.
18: So, tontuwa sila kasi parang nagre-reminisce daw sila na, kasi yun yung mga first gun nila, single stock na 45 caliber. Tapos nakikita nila, ginagamit ko. So, dun ako nakilala sa competitive shooting.
17: Uh-oh.
18: Tapos, siguro, alam mo yung feeling na kada laro mo, pag uwi ko, may dala akong trophy.
17: Mm-mm-mm.
18: Yun, dun yung parang, dun ako nakilala na, pag nakikita nila ako, ay, naka-single stock yan, 45, tinatalo niya yung mga, ano eh, yung mga naka-high cap, ganyan.
17: Mm-mm.
18: So, ano pa nga eh, not to brag ha, pero alam mo yung, dumating sa point na dumarating ako sa firing range na, pag nakita ko ng mga kalaban ko, nakasimangot na.
17: Oh. Yeah. I know. Diba, kahit naman hindi naman sa sports shooting, sa ibang labanan din may ganun.
18: Diba yung parang ano ba yun? Hindi naman ako kasi ako sa totoo lang, you can ask the range officers. Grabe talaga lahat 'yan. Kabiruan ko, kaanuhan ko ganyan.
17: Sa amin po, sa sports namin, pag nakita namin yung magaling, sinasabi na, uwi na tayo, may nanalo na. Ganun, uwian na, may nanalo na. Diba, may ganun kami biroan.
18: Kasi kaya ko lang naman nalaman yun. So naglalaro na, syempre titingin ako ng parang results.
17: Yeah.
18: May dalawang girl na nakatabi sa akin noon. I was in Subic that time.
17: Mm.
18: Ganyan. Alam mo yung narinig na, ay, andyan siya. Parang ganun.
17: Oh. Yung
18: sabi ko, parang ano naman ako. Parang ano naman. Parang hindi ko alam kung maramdaman, matutuwa ba ako, malulungkot.
17: Oh.
18: Ano ba to? Sabi ko gano'n. So, okay lang. Tapos, pero, on my part, syempre happy ako na parang, ay, they look
17: siyempre,
18: at me.
17: Siyempre, oo naman. Flattering diba, yun.
18: Oo, kasi, tsaka, talagang ano, kaya natuwa rin ang daddy ko na kahit, alam mo yun, sport shooting, napaka-expensive talaga. So, alam mo yun na kahit...
17: Yun ang gusto kong tanongin, Miss Abby, kasi, sa aming mga na-interview dito, ang parati namin tinatanong sa mga sports. Of course, yung ibang sports talaga naman napakamahal. Pero how is sports shooting kung tatanungin kita sa mga gustong mag-sports shooting, lalo na ngayon sa mga ating mga kababayan, mahal ba ang sports shooting? Or is there a way for them to start not so expensive?
18: Actually, sports shooting talaga is expensive.
17: Mm-hmm.
18: Kasi you have to have your own gun. Hindi ka naman pwede maglaro ng, lalo na kung talaga seryoso ka, hindi ka pwede maglaro ng, manghihiram ka lang lagi ng baril. Yeah. Tapos, sa gear, bibili ka ng gear, complete gear yun. Yung ammunition nyo. Ngayon, alam mo, ang reload ko noon, I started 5 pesos ba? 450, parang ganun. 450 for the lead ba yun? Tapos, 550 for the Teflon. Yun yung heads.
17: Yung slug.
18: Oo. Biri mo ngayon, I think around 15 to 18 pesos, meron pang 20 pesos each.
17: Oh my gosh, ganun na kamahal ang isa.
18: Ganun kamahal kasi napakamahal.
17: Reload pa lang yan, reload pa
18: lang. Reload pa lang yun. Napakamahal na components natin ngayon. Nung time namin, ganun lang yung, ganun yung price lang, namamahalan na kami.
17: Pero how many, nabanggit mo yung 5 dati, ngayon 18 pesos to 20 pesos, how many can you consume in one practice day?
18: Dumating kasi kami sa point na dati, nung nag-start pa lang kami, 500 rounds. Per, 500 to 800, ganyan. Pero nung regular na kami naglalaro, para pa-practice kami, 100 na lang to 200 rounds. Parang anong nangyayari kasi, dumating kami sa point na maglalaro kami ng level 1, kasi there are levels eh, level 1, level 2, and level 3. Naglalaro kami ng level 1, parang yun na yung practice namin, kasi nga, para hindi sayang yung bala. Kasi pag-practice namin, nag-iisip pa kami ng course of fire, ano gagawin natin, ganyan, para... So, nangyari, yun na yung ginagawa namin noon. Sali kami ng level 1, yun na yung pinaka-practice namin. So, siguro, nakakatipid kami ng konti. Kasi hindi na doble-doble yung gagawin namin, na we have to practice, then we have to compete. Tapos yun, yun na, balik tayo doon sa expense, expensive siya, pero you can start naman. Actually, marami nagtatanong sa akin ito kahit pag nasa gun show ako, pag nakakausap nila ako. You can start naman by... sabi ko, kasi iba may budget na for the gun. Sabi ko, marami namang kayo mabibili na mga gears na hindi naman ganun kamahalan, pero good quality naman siya.
17: Kumbaga, pwede rin yung Marikina.
18: Pwede rin yun. Actually, bago napalitan yun, nakailan laro pa ako doon.
17: So hanggang ngayon nag-i-exist yung Marikina gears?
18: Actually, tinabi ko, pero hindi ko
17: na sinagamit. Hanggang ngayon, gumagawa pa yung taga Marikina?
18: Oo, gumagawa pa sila. Actually, nadadaanan, nung pag nagpupunta ako ng arms store, nadadaanan ko pa yung tindahan. Meron pa. Kasi hindi lang yung mga ganun na ginagawa na parang may mga bags din, holsters na pampulis, yung mga ganun.
17: Yeah, so if you want budget-friendly na mga gears, especially sa mga beginners, pwede yun?
18: Pwede yun. Tapos meron din naman, kasi iba may... kasi iba nagpupunta sa gun show, tumitingin na rin sila doon ng mga ano. Yung ibang nagtitinda, meron din sila na, may mga ibang brands din na hindi ganun kamahal. So, you can start with that. Kasi eventually naman, kung talagang you're into that sport, pwede nyo naman siyang i-improve or paunti-unti, di ba? Mag-ipon ka ng ano, ganun.
17: Tapos, totoo lang kasi, Miss Abby, masarap talagang pumutok eh. Kasi ako, for one, I tried. Nakakaano eh, sorry for the word, nakaka-addict eh. Ang sarap talaga po moto. Pero, yung sustainability eh, the hobby itself, yun nga, sabi mo nga, mahal. Pero, may way kasi on how, like, in any sports, like cycling. Cycling, alam naman natin, napakamahal ang cycling.
18: Oo, golf, madami
17: din mahal ang golf. Pero may mga beginner equipment eh.
18: Yeah, diba? Yun yung ano, kailangan lang nilang hanapin. Kasi meron kasi iba na, kasi nakita ko ka ganito, gusto ko rin ng ganun. Hindi pa pwede. Kasi ano na yun eh, kumbaga, lumevel up na siya eh. I mean, pero kung tatanungin mo siya, nag-start din siya from this kind of gun lang.
17: Uso din ba sa inyo yung ginawa ng dad mo sa'yo, hand me down? Halimbawa, si ganitong shooter, mag-a-upgrade, gusto niyang ibenta yung kanyang ano, para ikaw naman,
18: meron
17: ganun. To upgrade, uy, okay na sa akin to. So mas mura mabibili. May ganun.
18: Kasi, tapos, hindi na nila aayusin yun. Kasi from a shooter,
17: naka-set up
18: na yun. Kumbaga, hindi na siya, hindi mo na siya aayusin, wala ka na ibang aayusin. So, maraming ganun. Lalo na yung mga magkakaibigan na shooter na, hey, pare, bili ako ng ganito, baka gusto mong bilhin yung unit ko. Kasi, ganyan. Yun, marami sa aming ganun. Iba, mas gusto yung ganun kasi nga, bukod sa nakaayos na, kilala pa nila yung may-ari.
17: Kilala nila yung may-ari.
18: Oo, yun.
17: Yeah. So, ito, bago tayo mag-break, Miss Abby, question. Yes. Ito, very important question.
18: Yes.
17: Especially in owning a gun or gun ownership. How is it for a gun owner to be mentally tough? And especially, how will I ask that question? Yung kailangan yung mental state mo tama. Pero Miss Abby, bago mo sagutin yan, we'll just pause for a short break and we'll be right back in a few minutes. Don't go away.
19: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa

0: Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman, kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman na ako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, oha, alam mo na. Hashtag panatag ang may ala.
2: Institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
3: And we're back, ladies and gentlemen, and we're still here with our good friend Kapeng Peng Abby, or si Miss Abby Haraza. Ayan, sports shooter and gun shop ambassador. Kanina kayo nagkukwentuhan na very interesting topic about sports shooting, about guns, about yun, putukan. Ayan. Miss Abby, iniwana kita kanina ng hanging question.
4: Yes.
3: Kailan ang isang gun, ang isang tao or ang isang shooter or ang isang gun lover or enthusiast, for him or her to own a gun, and kailan siya dapat mag mentally prepared to own a gun? Yan ang ibig ko sabihin. Wala ko eh, kanina naisip ko na eh. Super important pa sa isang gun owner to be mentally prepared in owning a gun?
4: Oh, actually, kailangan talaga, alam mo yung mga consequences na pwedeng mangyari when owning a gun. Actually, meron ako mga nakakausap na kaya na gusto bumutok or gusto matuto kasi maraming magnanakaw sa kanila, maraming ganun. Mm-hmm. Actually, papasok tayo sa gano'n, why do we own a gun? For self-defense. Kasi meron nga bumibili ng...
3: Oh, madalas yan.
4: Oo, unit na pambahay lang, kasi yung mga, di ba, alam mo na, yung mga pinapasok, nananakawan, ganyan. Pero, you have to think, yung mga bagay na pwedeng mangyari, pag nagamit mo yung unit mo or yung baril mo sa mali. Katulad ng, one example is road rage.
3: Yeah. Ay, kung ano
4: niya. Diba? Kung ano niya. Kasi, may PTC ka, may license ka, may LTAF ka. So, you have the right to bring your gun. Concealed siya, nasa bag. Eh, napa-road rage ka.
3: Mm-hmm.
4: Diba? Yung iba, hindi nakapagpigil. Diba? Nakita naman natin sa news.
3: Yeah. Oh.
4: Na baril niya.
3: Or nag-away kayo ng jowa mo.
4: Oo, yung ganon.
3: Sato, may dala ka.
4: Oo. Alam mo kasi, dapat ang thinking mo, paano pag ginamit ko to, anong pwedeng mangyari? Pwede ko siyang mapatay eh. Pwede ako makadisgrasya ng ibang tao. Hindi man yung sarili mo, pero yung ibang tao. So you have to always remember yung mga negative sides na pwedeng mangyari pag ginamit mo yung baril mo. Actually ako, alam mo, sa driving ha, sa driving na tayo. May time kasi, di ba, nakakainis naman talaga, bigla kang gaganon, bigla kang...
3: Na
4: wala ka naman ginagawa, nakalane ka, yung chill-chill ka lang nagda-drive na ganyan, bigla may chika, ganun. Alam mo, dumating ako sa point, I was in, dito sa may parang pier ba yun, di ba maraming truck doon?
3: Maraming truck dyan.
4: Ang kukulit ng truck. Tapos, so, sabi ko, alam mo yung pagpipigil mo na, Jesus ko, parang

0: ganun, kakagigil yung ganun. Pero one time ha, one time, truck, pabalik na ako ng bahay from Cavite, doon ako dumaan kasi I live in Caloocan eh. So, may truck sa harapan ko, alam mo yung uso doon yung ninanakawan yung truck?
1: Yes, yes. Oh, marami doon, sa Road 10.
0: And meron akong, sir, I have my gun. May PTC kasi ako. So, I have my gun. Nilabas ko, pinatong ko doon sa, kasi nag-iisa ako. Siyempre, babae ako, nag-iisa ako.
1: Oo, siyempre.
0: Ano yun, that was already parang padilim na eh. Hindi pa naman siya gabing-gabi. Siguro mga 5:30 or 6 o'clock. Kinuha ko talaga yung baril ko, pinatong ko sa tabi ko. Kasi baka mamaya, tumakbo tong mga to, mag-trip or ganun-ganun yun, diba?
1: Ikaw yung, ano,
0: Kasi actually, binusinahan ko eh. Alam mo ganun, kapapang binusinahan ko sila. Ginano ko, parang in-alert ko lang yung truck na ninanakawang kayo. Kasi nakita ko doon yung iba, bumababa yung mga pahinante ba, tawag.
1: Yes, oo. Tsaka baka ikaw pagbalingan.
0: Oo, pagbusin akong ganun, napaisip ako. Uy, sabi ko, baka sa akin ba? Pero nakahawak na ako sa baril ko.
1: Oo.
0: Parang, uy, ganun. Pero alam mo, ang thinking ko nun, wala silang baril.
1: Yeah.
0: Pag binaril ko to, ako pa rin ang may kasalanan. Kahit pinatak nila ako, sa akin pa rin ang... So, ang nangyari lang nun, nagtakbuhan naman. Pero yun ang pumasok agad sa isip ko. Pag nabaril ko tong mga to, kunyari, sakali lang na pinalo nila yung sasakyan ko or pinili nilang buksan, sa akin pa rin yung balik eh.
1: So, yeah. Ikaw pa din na ano doon kasi wala silang, hindi balance yung ano, yung laban.
0: Oo. Ang thinking ko na lang
1: noon, advantage na sa'yo eh.
0: Oo, ang thinking ko na lang is, aalis na lang ako. Mas, alam mo, sorry ah, sorry for the word, pero pas gusto ko pa sanang sagian ko na lang sila ng konti para, ano, para bang, ma-stop mo yung ginagawa nila. Pero, yun yung sinasabi ko, you have to be mentally prepared always pag merong kang baril. Kasi, isipin mo kagad yung mga pwedeng mangyari. Ngayon, sa mga bago palang kukuha, isipin nyo na, what are the reasons bakit nyo gusto magkaroon ng baril? Is it because for self-defense? Is it because galit kasi kayo kay ganito? Gusto nyo gumante? No, mali yun. So, dapat, I just want to own again, the usual reason kasi is self-defense. Okay, nandun na tayo, pero use it wisely. Hindi yung dahil mainit ng ulo mo, binaril mo na to, tas takbo. Yung mga ganon, hindi kasi naiisip ng iba, akala nila, ang unang pumapasok is yabang eh. Na,
1: actually, Miss Abby, ang work ko po kasi, mostly travel eh. Nagta-travel po ako dahil nagli-lead ako ng mga tours, pilgrimages. Madalas po kami sa Israel. Sa Israel, ang babata ng mga gun owners, puro mahahaba pa yung dala.
0: Ay, oh daw! Oo nga.
1: Nakasampay ho. Kasi sa kanila, college pa lang, kailangan mag-serve ka na sa military.
0: Oh, actually.
1: Para, ano po yun? SOP yun. Hindi ka pwede tumanggi. So, ang gun ownership doon, napakabata. As in, makikita mo naglalakad, mga civilian, naglalakad.
0: Normal na normal na sa kanila yun.
1: Oh. Ang haba nung dala, as in. Tapos naglalakad lang. Sa mall, sa... pero syempre, nakatanggal yung magazine. Pero nakasuksok doon sa kanila. Pero saka, makikita mo, walang arugante sa kanila na...
0: Or parang yung maghahamon ng away dahil may dala silang baril.
1: Oh, or maangas yung dating. Wala. As in,
0: saka dapat
1: we
0: tayo,
1: are observing them.
0: Ang dapat nating tandaan lagi, dito sa atin, owning a gun is a privilege. Hindi siya right. Hindi katulad
1: kasi
0: sa ibang bansa.
1: Po, sa ibang bansa, nila yun, they have to defend their country.
0: Opo. Dito sa atin yun kasi ang, a privilege na magkaroon ng baril. Kaya ngayon yung sinasabi ko na kahit may mga videos akong ginawa na ang pagmay-ari ng baril ay may kalakip na disiplina at responsibilidad. Kumbaga, hindi, it's a privilege na mabigyan ka ng right na mag-own ng baril. Kaya dapat ingatan mo. Na, alam mo actually, di ba sa atin eh, pagkukuha may LTAF, di ba? And there's a neuro exam. Meron nagtanong sa akin, Ma'am Abby, bakit hindi ako nakapasa? Parang gusto ko sabihin, sir, wala ako doon sa ano may, wala ako sa exam mo, hindi ko na sinagot mo. Anong mali ko? Tinanong ko, sir, there's no right or wrong answer po sa neuro exam. Lahat po yung sinasagot nyo, yung sa inyo. Kumbaga kung ano kayo, So, nasagot nyo lang po yung questions do sa exam na, honestly, kumbaga parang, ikaw yan eh. Ngayon, so you have to question yourself, bakit ako hindi nakapasa? Ano kaya, pwedeng na isagot ko do sa exam na, hindi ko, na mali ko. Parang ganon. Pero, sinasabi ko na sa kanila, there's no right or wrong answer do sa exam na yon. Kasi nga, it's more on sa sarili mo eh. Chine-check nila if you are capable on owning a gun. Kasi nga, di ba, ang dami ngayon sa atin, may init ang ulo, konting kibot.
1: Yeah, totoo yan.
0: Na,
1: pero, Miss Abby, ito, sabi mo nga kanina, yung very, very, ano yung critical, especially when people owns a gun. Pero how is it important for somebody like a girl or a woman to own or to know, to have a knowledge about gun safety? Kasi sa lalaki, okay, sige, brusko eh. Kailangan minsan talaga, ano yan eh, automatic yan sa lalaki. Pero sa babae, like for you or your experience, how is it important for a woman to have a knowledge in gun safety?
0: Alam nyo, important talaga siya. Unang-una, kasi naging ano na sa atin, naging tatak na pag baril, lalaki lang eh. Parang tipa sa atin nga, kaya pag yung may, ang babae, may baril, parang, uy, may baril, ganun kagad
1: yun. Oo, tsaka kagad maangas.
0: Oo, parang, uy, parang ano, tapang naman ni ate, parang ganun. So, sa akin kasi, napaka-importante rin na ang babae, alam din how to handle a gun. Basic knowledge is very, very important. Kasi unang-una, on my experience kasi, lalo na pag gun show, ang dami na ring babae na bumibili ng sarili nilang unit. So, ako naman, on my part, I would ask them, ma'am, saan mo gagamitin? Pero alam ko na kung saan, kasi minsan na binibili nila, small guns lang. Katulad, ma'am, for protection po, sabi niya nun. Kasi, because ang work niya is, katulad, iba, attorney, or isa naman, yeah, parang, nasa ano
1: business,
0: siya.
1: Business woman.
0: Business owner siya, so, may times na kailangan niyang lumabas, may mga ano, ganyan, may mga kausap. So, tinatanong ko sila, nakapag-training po ba kayo or basic, ano yan? Yung iba, hindi. Yung iba, oo. So, sinasabihan ko sila, alam niyo ma'am, it's very important, hindi lang masabi na meron tayong dala. Kasi madaling gumamit ng baril, madali lahat. Kasi pag sa basic training po, ituturo sa inyo lahat how to handle a gun, how to hold a gun, and how to own a gun. Na, pati yung ipiprepare ka rin mentally na sasabihin sa'yo kung ano mga pwedeng mangyari. Sinasabihan ko rin na hindi porket babae ka, hindi ka pwedeng magbaril. Kasi mayroong bumibili na asawa na, bibili kita kasi ano.
1: Madalas ka naiiwan sa bahay.
0: Naiiwan ka sa bahay.
1: Ikaw ang tao sa negosyo, kaya
0: parang sasagot yung babae, ayoko niya, nakakatakot yan. Sabi ko nga, alam mo, lagi ko sinasabi, huwag po kayo matakot sa baril. Matakot po kayo doon sa may hawak ng baril. May isip nyo lang po yan, pag dumating yung time na naka-encounter kayo, sabi ko, huwag naman po itulot. Ma-encounter kayo na may napinasok yung bahay nyo, na may dalang baril, tapos hindi kayo marunong gumamit.
1: Yeah, may halimbawa, may ganong sitwasyon, hindi ka marunong humawak. Paano?
0: Kasi tinuturuan siya eh, nung husband niya. So napaka-importante din, alam din ng babae on how to use a gun, not just because gusto lang niya maglaro or ano, hindi lang panlalaki, hindi lang talaga panlalaki, lahat tayo. Pero syempre, may age limit.
1: Yeah. With in your gun shop, do you also provide training if ever somebody wants to train or you recommend lang?
0: Actually po, ako nagtuturo rin ng basic. Kahit pagdating sa competitive shooting, kasi na-acquire ko yung mga training na ginawa sa akin before. If I can say the name of my trainer dati.
1: Yeah, sure.
0: Dati, kasi kami lang dalawa na kuya ko. Alam mo, we do research. Tapos, napunta kami, tinuruan din kami ni Kuya Jojo Naranjilla. Pero, he passed away siguro mga 4 or 5 years ago, parang ganun. Tapos, Master Kitoriano was also my our trainer. Dumadayo pa kami ng Tagaytay. Siya rin nag-train kay ano, parang Manila Police Santiago. Parang ano siya, Major Santiago. Parang ganun yung name.
1: Dating NBI?
0: Oo yata, parang ganun. Tapos, kaya alam mo yung training naming ginawa is talagang ang haba talaga. Pag kahit naglalaro na kami, we do the training pa rin. Yun.
1: Pero you still compete with despite
0: sometimes hindi na sometimes hindi na katulad ngayon na hindi na katulad dati na halos weekly. Meron na may mga time na tsaka usually yung malalaking laro na lang. Minsan yung mga level 1, level 2 ganyan, pero pag naiimbitahan tayo gano'n. Kasi nga medyo mahal ng component. Mas medyo mahal ng mga bala ngayon.
1: Sabi mo nga dati, Miss Abby, nagko-compete ka as ano, pero di mo ba naisip mag-coach?
0: Actually, may kinu-coach akong 2 bata ngayon. Kaya alam, hindi regular yung ano nila kasi ang dami ring training ng mga bata. Medyo sports-minded yung mga bata. Nag-swimming, nagba-basketball. So, hinahati-hati namin yung oras niya. Tapos, may mga friends din ako na alam nga kasi na nasa sports shooting ako. Tsaka mga relatives ko na nagpapaturo. Para lang, kasi gusto nila ng basic knowledge. At hindi lang ano ha, doon ako natutuwa, hindi lang lalaki, pati babae. Na ano, so, alam mo ngayon na parang hindi na lang talaga lalaki yung parang open. Although may mga babae pa rin na ano, may mga babae pa rin na hesitant na umawak ng baril. Pero marami na ngayon na I want to learn. Lalo na siguro sa nakikita kasi na nangyayari sa atin ngayon, di ba?
1: Yeah.
0: So medyo parang ano na sila, I want to learn how to handle a gun, basic training, how to handle the gun safely, ganon, yung mga ganon.
1: Kasi actually, sa totoo lang, Miss Abby, hindi naman masama ang baril eh. Ang
0: actually,
1: masama, yung nag-handle.
0: Actually, totoo yun.
1: Yung nag-handle ng baril. Diba?
0: Sabi ko nga sa kanila, huwag kayo matakot sa baril. Matakot kayo, doon may hawak ng baril.
1: Walang masama. Ang baril, it can save lives also. That's why we have police officers or uniform personnels to say, to protect us. Pero ang masakit doon, yung ang masama doon, hindi yung baril mismo, yung nag-handle nung baril.
0: True. Tsaka yung, yun nga, yung, tsaka yung iba kasi, yung mga bumili lang ng baril na hindi inalam kung ano yung mga rules, regulations, na basta nakakuha siya ng ganito, ganyan. Okay na. Na, actually, yun is gusto ko rin sabihin na, kasi kami nung bata kami, ang dad ko, tinuruan kami na how to handle the gun safely. Kahit bata kami, hindi nyo pwede paglaruan to. Which is, I want to share do sa mga parents na may mga anak na maliliit na mayroong unit or may baril na huwag kayong matakot na makita ng anak nyo yung baril. Pero ituro nyo na hindi yan laruan, hindi mo pwedeng hawakan yan. Darating yung time na pwede kitang turuan para alam mo rin na ano yung pwedeng ang mangyari o kung ano nangyayari pag nag-shoot ka or ma-experience yung mag-shoot. Yung ganon. Kasi iba tinatago eh. So yung bata, nagkakaroon ng thinking na ano kaya yun?
1: Curiosity.
0: Diba? Alam mo naman ang teenagers na yun.
1: Abay, syempre, ma-explorer yung mga yan eh.
0: Oo,
1: bakit nila tinatago ano meron dun? Diba?
0: Correct. Yung parang, so, the more na tinatago mo, the more na eager sila na gusto kong makita
1: mas
0: yun.
1: Mas lalo nilang ano yun, pag itinatago. The best
0: pero kung may knowledge sila, kahit makita nila yan, kahit yung ano, alam mo, natuwa nga ako pag gun show, meron isang parent na, don't hold the gun, ha? Di ba? Mga naka-display lang kasi, di ba? Don't hold the gun. It's not a toy.
1: Ang sabi ano siguro, the proper way to say it siguro, Miss Abby, is to expose them properly. Hindi yung expose lang. Expose them properly and educate them well.
0: Oo, yun yung
1: proper education.
0: Kasi parang, di ba, ewan ko, nung bata ka, kung experience mo yung panakot ng nana, yung ay, may barilyan, may barilyan, yung mga ganon, yung pagkamakulit, may barilyan, di ba? So, yung bata, nagkakaroon ng thinking na, ay, masama yung baril, masama yung baril. So, kung maganda yung may proper education sila na, yung mga parents na natatakot pa rin na ipakita yung ano, na i-educate nyo lang sila na ito, hindi to ganito, ito pwede mangyari, huwag mong gagalawin to, there will be a time na baka gusto mong matuto, I can teach you, yung mga ganun.
1: Proper kasi education na, lang po yan.
0: The more na pinipigilan mo silang ano, di ba, walang pinagkaiba yun sa hindi ka pwedeng lumabas, bawal. The more na pinipigilan mo yun, the more natatakas yun.
1: Mas lalo kasi, yan, oo.
0: Oo, yung ganun.
1: Tama lang kaya, yung, ano, tama lang yung sabi mo nga, you just have to educate them. And,
0: yes.
1: Papasaan din, doon din pupunta yan. Kung ayaw talaga ng bata, yun. Kahit i-educate mo, ayaw niya.
0: Oo, may ganun talaga. Diba? Actually, may ayaw niya. Bata. Kahit turuan mo.
1: Oo, kahit turuan mo, kahit na ano yan, kahit ilagay mo yan, pag ayaw niya, ayaw niya. Pero yun nga, tama lang yung ano, to properly educate the kids nowadays. Because the kids nowadays are so explore freaks. Anyway, Miss Abby.
0: Sumobra.
1: Miss Abby, saan pa makikita lang yung una yung vlog mo? At if you have a Facebook page and your gun shop.
0: Yes, please follow me on Kabengbeng Abby Facebook page. Ayan, dito ko po binavlog yung mga different kinds of units that we, Spinelli Trading has. Yung baga, dinetest fire ko siya, gumagawa ko ng review dun sa mga units. A simple review for everyone na interested dun sa unit na yon. And then, you can also visit Spinelli Spinelli Trading, third floor, Crummy E-Arcade, sa may Bonnie Serrano. Halos tapat siya ng gate 2 ng Camp Crummy, yung kulay green na building. Yun, nandun lahat yung mga pinuputo ko, lahat makikita nyo doon. And then, ano pa ba? Meron kaming gun show sa mga taga Mindanao, Northern, I think it's Northern Mindanao, sa Cagayan de Oro, this coming August 27 to 30. Ayan, Defense and Sporting Arms Show din siya to be held at Limketkay Center sa Cagayan de Oro. Ayan, so sa mga gun enthusiasts at sa mga sport shooters natin dyan sa Cagayan de Oro, magkita-kita po tayo doon. Bisitahin niyo po ang 32nd Defense and Sporting Arms Show. Siyempre, huwag niyo kong kalimutan bisitahin sa Spinelli Booth. Ayan, magkita-kita tayo. And I would also like to thank Spinelli for trusting me na gumawa ng mga vlogs nila. And saka yung trusting me to i-test fire yung mga, kasi may, alam mo sa doon sa Spinelli ha, may mga clients kasi na gusto nila, bago nila makuha, natetest fire, diba? It's normal. And pag natsyempohan nila ako doon, ma'am, baka pwedeng pa-test nito, sasamahan ko sila. Kasi meron namang indoor firing range sa taas. May mga ganun. Iba naman, pinapibideo lang. So I would like to thank them. And also, Icarus, ayan, yung gumagawa ng ating mga uniform ni Kabengbeng. Ayan, tapos ano pa ba? JPJ Customs and Magnus Sports. Ayan, Magnus Sports Club, yun yung gun club po ng Kabengbeng Abi ninyo. Ayan. So yun, yun na yun.
1: Maraming salamat, Miss Abi. Binigyan mo kami ng oras sa sobrang busy mo. Pero
0: alam mo,
1: message, yeah, if ever they want to message you, yun lang sa ano mo, sa page mo, Kabengbeng Abby.
0: Yeah, actually may nga naman pala ako YouTube channel. Kaya lang mas more active ako sa ano, sa YouTube naman, hanggang ngayon naman nag-upload naman ako pag may mga bago tayong gawang videos. Pero kasi they can message me or email me, they can message me sa Facebook page ko, sa Kabengbeng Abby, or email me at kabengbeng.abby@gmail.com. Ayan,
1: Miss Abby, pag may mga events kayo, message mo lang ako, i-promote natin
0: dito. Ah, yes, oo. Sige. Malay mo.
1: Thank you, Miss Abby.
0: Thank you very much.
1: Minsan, pasyalan namin kayo ni Friday sa shop niyo.
0: Oh, sige, message nyo lang ako and Para magkita-kita naman tayo sa personal.
1: Ayan. Ladies and gentlemen, let's give it up for Miss Abby Carasa, also known as the Bang Gang, Abby. Ayan. Maraming maraming po.
0: Thank you. Thank you so much po. Thank you.
1: And ladies and gentlemen, pasensya na kayo. Sobrang busy ni Friday, yung co-host, at kaya wala siya ngayon, mag-isa ako. But before we end, I would like to thank our station manager, Miss Cecil Kimlat, and men and women of Sports Radio 918. This has been Monty Mendigoria, your host, saying, have a safe weekend. We'll see you again next week for another good episode of Sports Lockdown here at Sports Radio 918. Have a safe weekend, and we'll see you again next week. Good night.
0: Thank you.
2: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
2: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
5: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpila.
2: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
5: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
6: Trending issue na pinag-uusapan.
7: World News in 5.
8: Ang inyong institusyon
9: sa Philippine Sports Broadcast.
10: Di papahuli
11: sa mahahalagang kaganapan.
12: 66 Informasyon.
13: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko
13: 738.
2: Sports Radio 918.
13: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
15: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
16: Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
17: Capital 104.3.
18: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio,
19: Radyo Magazine, Servicio Publico,
2: the AM and FM collab, sa Capital 104.3 FM,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 collab.
20: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
21: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
20: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
22: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
23: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
22: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
23: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
22: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, dapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas.
4: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
7: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
4: Self-protection.
7: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
4: Seek early consultation.
7: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
4: Support fogging and spraying.
7: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
4: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
10: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
11: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa nag-iisa, nauna, at walang kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahim papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio, 918 AM, where sports is great and up to date.
12: Pamahalaan, nakapag-abot na ng mahigit 1.2 billion pesos na halaga ng tulong sa mga naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay at Habagat. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. naglatag ng pangmatagalang solusyon sa baha, kabilang ang rainwater catchment system sa 39 na lugar sa Metro Manila na sasalo at mag-iimbak ng tubig-ulan. DSWD nananatili sa full alert sa posibleng pagpasok ng panibagong sama ng panahon. Bagyo na may international name na Sodal, posibleng pumasok sa bansa sa Lunes. Kauna-unahang parliamentary election sa BARMM tuloy na sa Setyembre. Kahalagahan ng eleksyon sa kapayapaan sa rehiyon, alamin! At presyo ng produktong petrolyo

0: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan, umabot na sa mahigit 1.2 billion pesos na halaga ng relief assistance ang naipamahagi ng pamahalaan sa mga naapektuhan ng Bagyong Luis, Maymay at ng Habagat.
1: Sa datos, pumalo na sa 29 ang naitalang nasawi, habang 19 naman ang sugatan at 3 ang nawawala sa buong bansa kung saan pinakamatinding tinamaan ng lalawigan ng Benguet.
0: Mahigit 6.6 milyon na individual o halos 2 milyong pamilya ang naapektuhan at lagpas 50,000 sa kanila ang kasalukuyang nananatili pa rin sa mga evacuation centers.
1: Bilis ding umakyat sa halos 6.6 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura at agrikultura.
0: Samantalang tiniyak ng Agriculture Department ang mas malawak na pagtugon sa pinsalang naidulot ng nagdaang mga bagyo at habagat sa sektor ng agrikultura. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Mabilis na nagpaabot ng tulong at aksyon ang Department of Agriculture o DA para sa higit 50,000 magsasakang naapektuhan ng mga nagdaang bagyo at habagat. Umabot sa 1.7 billion pesos ang kabuo ang pinsala sa sakahan, kabilang dito ang mga apektadong palay, mais, gulay at mga irrigation facility sa Central Luzon, Cordillera at iba pang rehiyon. Agad naglaan ang pamahalaan ng higit 200 milyong pisong agricultural inputs, kabilang ang mga binhi ng palay, mais at gulay upang matulungan ang mga lokal na producer na makapagsimula muli. Sa pakikipagtulungan ng National Food Authority, mabilis ding na ipamahagi ang higit 3,000 bags ng milled rice sa mga lalawigan ng Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon at Mimaropa upang matugunan ang agarang pangailangan sa pagkain.
3: Sinunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpatuloy ang mahigpit na pagbabantay sa ating mga dam, tiniyak ng National Irrigation Authority sa panguna ni Administrator Eduardo E. de Guillen na nakatutok ang kanilang tanggapan sa level ng tubig sa Pantabangan at Magat Dam.
2: Bukod sa mga binhi at ipinamigay na bigas, naglabas ang Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC ng 35.67 million pesos na indemnification o danyos para sa higit 5,000 insured farmers and fisherfolk bilang pantulong sa kanilang kabuhayan. Nag-alok din ng pamahalaan sa pamamagitan ng Agricultural Credit Policy Council o ACPC ng Sure Loan Program na nagbibigay ng hanggang 25,000 pesos na zero interest loan na pwedeng bayaran sa loob ng 3 taon. Hinimok din ang mga apektadong magsasaka na makipag-ugnayan sa kanilang mga municipal at provincial agriculture office upang agad na makapag-avail nito. Kabalikat din ang Department of Agrarian Reform kung saan inaasahang tataas ang kita ng 152 na magsasaka ng Agrarian Reform Beneficiary Organization sa Ifugao matapos maghatid ang kagawaran ng 300,000 peso worth of farm machinery. Positibo naman ang pananaw ng pamahalaan sa epekto ng mga nagdaang pag-ulan na nagdulot ng pagka-recover ng nakaimbak na tubig sa mga pangunahing reservoir tulad ng Angat, Pantabangan at Magat Dam na nakatulong din sa paghahanda sa epekto ng El Niño.
3: Sa kabilang dako ay inilahad naman ng tanggapan na naging kapaki-pakinabang ang pag-ulan dahil napakalakas at napalakas nito ang irigasyon sa ating mga sakahan. Ayon sa datos ng NIA, katumbas ng 90,000 hectares ang kayang patubigan ng Magat Dam at 100,000 hectares naman mula sa Pantabangan Dam dahil sa pag-ulan. Malaking ginhawa ang hatid nito sa ating mga magsasaka na naapektuhan ng El Niño.
2: Sa direktiba ng DA Regional Field Offices, pinalakas pa ang logistical support sa pamamagitan ng Kadiwa Operations, Kadiwa Trucks, pop-up stores at market linkages. Nakatulong ito upang maipamahagi ang mga produkto mula Visayas, Mindanao at Cagayan Valley sa gitna ng paggalaw sa presyo ng gulay sa Metro Manila. Patuloy din ang mahigpit na pakikipag-ugnayan ng kagawaran sa iba pang ahensya at LGUs para sa mas sistematikong paghahatid ng serbisyo at shipment ng supply para siguraduhin na hindi pang matagalan ang magiging epekto nito sa mga lokal na pamilihan. Tuloy-tuloy rin ang monitoring sa presyo at supply ng mga bilihin sa merkado para mapigilan ang anumang price profiteering at mapanatili ang presyo ng bigas sa mababang halaga sa gitna ng katatapos lang na kalamidad. Elijah Canlas para sa Bayan.
1: Pinaalalahanan ng Labor Department ang lahat ng manggagawa na naaksidente o nasugatan dahil sa masamang lagay ng panahon na pwede silang kumuha ng benepisyo sa Employees Compensation Commission o ECC. Sakop nito ang mga papunta pa lamang o pauwi na galing sa kanilang trabaho. Ayon sa ECC, isang halimbawa rito ang ilang insidente na nahulog sa manhole ang isang manggagawa habang papasok ito sa trabaho.
0: Mabilis na naaksyonan ng DPWH ang mga butas-butas at lubak-lubak na kalsada para hindi makapagdulot pa ng aberya sa mga motorista. Habang puspusan pa rin ang paglalagay ng gabion walls sa Talomo River sa Davao City matapos ang pagbaha na lumagpas ng hanggang bahay. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
4: Dahil sa matinding pag-ulan itong mga nagdaang araw, nag-iwan ito ng aberya sa mga commuter at motorista. Ang tubig na naimbak sa kalsada ang naging dahilan para magkabutas-butas ito. Dahil dito, puspusan ang pagsasaayos ng DPWH sa mga pothole ng kalsada sa Kalakhang, Maynila. Nauna nang ipinag-utos ni Public Works Secretary Vince Dizon na agad ayusin ang mga kalsada bilang bahagi ng quick response efforts ng ahensya tuwing bagyo para maiwasan ang pagkaantala ng biyahe at aberya sa daan. Kaugnay rito, pansamantala ring binuksan ng DPWH ang concrete road malapit sa isinasagawang pagsasaayos ng kalsada sa may Zapota River Drive sa Bacoor, Cavite. Puspusan din ang ahensya sa pagtatrabaho para mabigyan ng maayos at mas ligtas na daan ang mga motorista at residente. Ayon kay Secretary Dizon, ganun din ang dahilan ng pagkasira ng ilang bahagi ng EDSA dahil sa walang humpay na pag-ulan, kaya mas mabilis na sisira ang mga kalsadang gawa sa asfalto. Nilinaw naman ang kalihim na gumagamit ang ahensya ng teknolohiya sa pagsasaayos ng mga kalsada gamit ang asfalto dahil kung ito'y gagawing konkreto, mas malaking abala ang magiging epekto nito sa mga commuter at motorista.
5: We are caught between two situations that are very difficult to decide on. And I think the best solution pa rin is to avoid disruption, is to use asphalt for those that we do not need to reblock them. So, kasi yun, kasi kung papakita natin, stand still ang buong Metro Manila.
4: Samantala, patuloy naman ang paglalagay ng gabion walls ng DPWH sa Barangay Talomo, Purok San Juan, Purok Taal 1 at Teachers Village sa Davao City. Matapos makaranas sa mga residente ng lampas bahay na pagbaha dahil sa hindi natapos na improvement ng dike sa lugar. Pinabibilisan ng DPWH ang pagsasaayos ng nasirang dike para maprotektahan ang mga residente alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. J.M. Thompson, para sa Bayan.
1: Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbuo ng plano kung paano magagamit sa panahon ng tagtuyot ang mga maiipong ulan sa halip na basta lamang ito ibomba pabalik sa dagat. Tinukoy ng Pangulo ang maiipong ulan sa planong underground water tank sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Sasalo ito sa ulan at pipigil sa mabilis na pag-apaw ng baha sa mga kalsada. Nagbabalik si J.M. Thompson.
4: Halos 40 catch basins o water storage facilities ang natukoy ng pamahalaan sa Metro Manila para makatulong sa pagkontrol ng tubig ulan at pagbawas ng baha. Kabilang sa mga lugar na tinitingnan ang Raha Sulaiman, Rizal Memorial Sports Complex sa Malate, Camp Aguinaldo at University of Santo Tomas. Layunin ng mga ito na saluhin at pansamantalang iimbak ang malaking dami ng ulan sa halip na sabay-sabay itulak sa drainage system. Sa ganitong paraan, maaaring bumaba ang peak volume o pinakamataas sa dami ng tubig na dumadaloy sa mga drainage at ilog sa panahon ng malakas na ulan. Kapag humupa ng pag-ulan at may sapat ng kapasidad ng mga daluyan, maaaring dahan-dahan i-release ang naipong tubig. Hindi rin dapat ituring na para lamang sa baha ang mga facility. Maaari ring pag-aralan ang muling paggamit ng naipong rainwater sa ilang pangangailangan, depende sa disenyo at kalidad ng tubig.
6: Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga dapat pag-aralan ang pagpapagawa ng mga rainwater cisterns na makakatulong solusyonan ang tubig baha. Sa ngayon, mayroon ng 30 sites na nakita ang pamahalaan na maaaring gamitin para sa mga rainwater cisterns.
4: Kaugnay nito, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang tuloy-tuloy na paglilinis ng mga ilog at pagpapatakbo ng mga pumping station. Pag-aaralan din ang pamahalaan ng mga flood control technology sa ibang bansa na maaaring iangkop sa Pilipinas.
6: Kaugnay nito, binigyan diin ng Pangulo na dapat ding pag-aralan ng pamahalaan ang water management o ang mga mabisang paraan kung paano magagamit ang maiipong tubig sa mga rainwater cistern.
4: Layo ng proyektong ito na hindi lamang maibsan ng baha, kundi magamit din ang naipong tubig sa panahon ng pangangailangan. Patuloy naman ang pag-aaral sa iba pang flood control measures kabilang ang pag-upgrade ng mga seawall. At bagamat may mga lugar pa rin binabaha dahil sa matinding pag-ulan, ayon sa Pangulo, mas mabilis nang humupa ang baha sa ilang lugar dahil sa mga naisagawang flood control program. Binigyang diin niya na dapat magtuloy-tuloy ang mga hakbang para mapababa ang panganib sa baha at maprotektahan ang mga komunidad. J.M. Thompson, para sa Bayan.
0: Nasa full alert na ang quick response team ng Department of Social Welfare and Development sa pagpasok ng bagyo na may international name na Saddle. Ayon sa DSWD, naka-alerto sila kahit bumubuti ng panahon ngayong weekend dahil posibleng palakasin ulit ng paparating na bagyo ang habagat. Sa ngayon, halos 4 na milyong family food packs ang naka-preposition na sa iba't ibang lugar sa bansa. Bukod pa ito sa mahigit 700 milyong pisong quick response fund na mabilis na magagamit kung kinakailangan sa panahon ng emergency. Kasabay ng paghahanda sa panibagong sama ng panahon, ay tuloy-tuloy pa rin ang pagtulong ng ahensya sa mga nasalantan ng ulan nitong mga nakaraang linggo.
1: Mabilis na kumilos ang DPWH para ayusin ang mga proyektong pang-imprastruktura sa iba't ibang lugar para agarang matugunan ang pangangailangan ng mga komunidad. Kabilang dito ang konstruksyon ng tulay, pag-aayos ng pumping stations at pagkukumpuni ng mga kalsadang apektado ng matinding pag-ulan. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
7: Tiniyak ni DPWH Secretary Vince Dison na bibilisan ang konstruksyon ng tulay sa Puerta Gusa section ng Cagayan de Oro Coastal Road. Inaasahang makatutulong ito sa mga residenteng umaasa sa pangingisda bilang pangunahing kabuhayan. Alinsunod ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pabilisin at tapusin ang mga imprastruktura na direktang makatutulong sa mga Pilipino. Iniutos din ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bilisan ang pagsasaayos at pag-upgrade ng mga luma at silang pumping station sa Roas Boulevard. Kabilang dito ang Remedios Pumping Station na nakatanggap ng dalawang bagong pumps habang inaayos ang dalawang silang pump. Pansamantalang binuksan ng DPWH ang concrete road malapit sa isinasagawang temporary detour road sa Zapote River Drive Road sa Bacoor, Cavite. Naglubak-lubak at nagputik ang mga detour road dahil sa sunod-sunod na pag-ulan. Alinsunod sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pinabilis ni Public Works Secretary Vince Dison ang pag-aayos para sa mas maayos at ligtas na biyahe ng mga motorista at residente. Floyd Brenz, para sa Bayan.
0: Samantala, sa harap ng pinaigting na pagpapatupag ng Extended Producer Responsibility Law ng pamahalaan, tunay nga bang malaking posibilidad na ang plastic na basura na nakikita sa mga dagat ng Pilipinas ay nagmula sa ibang bansa? Yan ang ulat ni Clayzel Pardilia.
8: Napupunta na sa dagat ng Pilipinas ang mga basura mula sa ibang bansa sa pag-aaral na ginawa ng Mindanao City University, Iligan Institute of Technology sa mga nakuhang inanod na plastic bottles sa baybayin ng Capayas Island, isa sa pinakatimog na islang Palawan. Lumabas na 77% sa mga nakuhang PET bottles ay galing o gawa mula sa ibang bansa, pinakamarami sa Malaysia, Vietnam at China, batay sa nakitang label sa mga bote. Ang tawag dito ng environmental scientist na si Dr. Hernando Bacosa, transboundary pollution.
9: Nagpapahiwatig na yung mga plastic pala na dumarating sa ating mga dalampasigan ay hindi lamang galing sa ating bansa. Ito ay posible mang galing din sa ating mga karatig bansa, lalo na sa Southeast Asia. So this is really concerning. Ang plastic ay hindi nakakakilala ng dalampasigan. Plastic doesn't know nationality. Plastic doesn't know boundary.
8: Ayon kay Bacosa, may dalang panganib ang mga plastic tuwing nakikiskis kasi. Naglalabas ito ng tinatawag na microplastic, plastic na kasing liit ng alkabok na maaring makain ng laman dagat na kinukonsumo naman ng mga tao.
9: May mga ebidensya tayo na ang bangus ay may mga microplastic na Tapos meron tayong mga pawikan dito sa Palawan na nung namatay, nakita yung mga plastic sa dyan nito, pinag-aralan din namin na yung mga microplastic pala nito pwedeng magdala ng bacteria, pwedeng magdala ng virus, pwedeng magdala ng heavy metal, so parang vector sila.
8: Walaan niyang kakayahan ng mga isda at katawan ng tao na tunawin ng plastic na kadalasan ay daan-daang taon pa bago masira. Kaya hindi lamang ito banta sa marine life at seguridad sa pagkain, pati sa kalusugan ng tao.
9: Plastic na napag-alaman ng mga scientists sa Amerika na yung mga bangkay ng taong may demensya ay tutagpuan na yung utak mong pala ay maraming microplastic. So hindi, yun, may mga ebidensya ng ganun. Tapos may mga nagsasabi din, yung mga microplastic sa dugo ay nagkakaroon ng clogging. Ang plastic po ay isang synthetic material na talagang nakakasama sa ating kapaligiran at kalusugan.
1: Bagaman mahalaga ang kooperasyon ng mga bansa para mapigilan ang transboundary pollution o yung pagtawid ng mga basura mula sa isang bansa patungo sa mga kalapit na lugar, importante rin daw na makontrol na ito sa mismong source o pinagmulan.
8: Sabi ni Bacosa, dyan papasok ang papel ng mga residente at mga lokal na pamahalaan sa tamang pagtatapon ng basura. Dapat yung pagtingin ng malalaking kumpanya ang pagtugon sa kanilang obligasyon na bawasan o i-recover ang plastic packaging na nalilika ng mga negosyo, alinsunod sa Extended Responsibility Law.
6: Ang EPR Act ay nagsisilbing carrot and stick mechanism kung saan obligado ang mga producer na bawiin at i-recycle ang kanilang plastic packaging waste. Pero sa nakita po natin, siguro mas dapat pang ma-monitor ang mga ginagawa ng mga kumpanya.
8: Tinututukan din ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtupad sa waste-to-energy program ng gobyerno na target simulan sa susunod na taon. Paglikha ito ng kuryente gamit ang mga basura na karaniwang napupunta sa landfill o bumabara sa daluyan ng tubig at nagiging sanhi ng baha.
10: The Department of Energy is already starting to auction. So nagbibid na sila tungkol dun sa waste to energy project. Mas medyo mabilis naman yan. At yung waste to energy, it should be as long as the financing is fixed and is available.
8: Clay Zalpardilia para sa Bayan.
0: Sa ibang balita, binisita ni na DPWH Secretary Vince Dizon, Senator Chisi Scudero at Naga City Mayor Lenny Robredo ang JBL Children's Medical Center sa Clark. Layon ng pagbisita ay para makita kung paano maiangkop ang disenyo at mga pasilidad nito sa mga medical facilities sa Naga City, Camarines Sur. Samantala, personal na ininspeksyon ni na DPWH Secretary Vince Dizon at Cabinet Secretary Benhur Abalos ang nasirang seawall sa barangay Masukol, Paumbong at halang seawall sa Hagonoy ngayong hapon. Ayon sa mga residente at lokal na otoridad, na itayo ang nasabing proyekto noong 2022. Ngunit agad itong nagiba pagkalipas lamang ng isang taon. Dahil dito tiniyak ng kalihim na agad isasagawang rehabilitasyon sa pasilidad kasabay ng pagpapanagot sa mga taong nasa likod ng pasakit sa mga taga-Paumbong at Hagonoy. Ang mga proyekteng ito ay kabilang sa mga controversial na flood control projects sa ilalim ng Sinibak na DPWH engineers na sina Bryce Hernandez at Henry Alcantara.
11: Dito sa, well, sa Mindoro, nakita naman natin yung, nakikita nyo sa social media, sa Tarlac, sa Zambales, sa Abra. Ako na, I was just in Baguio the other day, sa Benguet. Ang daming nasira doon. No? So, sabay yan eh. Kailangan, sabi ni Pangulo, kailangan. Magpapanagot tayo. Pero at the same time, hindi naman tayo pwedeng maghintay na lang. No? Na hindi natin iaayos itong mga to. Kasi buhay yung nakasalagay dito ng mga kababayan natin.
12: Audit. Ongoing pa po ba yung audit?
11: Tuloy-tuloy. Oo, tuloy-tuloy yan. But at the same time, we have to fix the damages. We cannot naman not fix it.
1: Bubusisiin namang maigi sa Senado ang inilaang 100 billion pesos na unprogrammed funds sa ilalim ng panukalang 2027 national budget na posibleng mapunta sa flood control infrastructures. Kabilang sa magiging basehan ng flood control projects sa Marikina City at Navota City na naging epektibo sa gitna ng naranasang mga pag-ulan sa mga nakalipas na linggo. Ayon kay Senador Bam Aquino, dapat pondohan ang mga dekalidad na infrastruktura kontra baha, habang naniniwala rin siyang dapat gawing prioridad ang mga congressional district na madalas binabaha. Hindi rin na niya katanggap-tanggap ang sinabi noon ni dating DPWH Secretary Manuel Bunoan na pantay ang ginagawang distribusyon sa flood control projects kahit sa mga lugar na walang baha.
0: Buong puwersa ng pamahalaan ang nais kumilos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mabilis na pagbangon ng mga pamilyang naapektuhan ng lindol at bagyo sa Jose Abad Santos, Davao Occidental. Pinangunahan ni Cabinet Secretary Benhur Abalos ang 14 na ahensya ng pamahalaan sa paghatid ng iba't ibang tulong at serbisyo, kabilang ang pansamantalang pabahay, cash for work, livelihood training, ayuda, farm inputs, medical services, temporary classrooms at internet connectivity. Nagbigay rin ng tulong ang Philippine Coconut Authority sa nasa 1,200 coconut farmers habang naglaan ng suporta ang iba pang ahensya para sa pabahay, agrikultura, pagtatayo muli ng mga bahay at posibleng relocation sites. Nagpapatuloy naman ang Department of Public Works and Highways sa clearing operations sa mga ilog at kalsada.
1: Mahigit sa 1,400 residente ng Naga ang nakatakdang magkaroon ng lupa sa pamamagitan ng Enhanced Community Mortgage Program, isang pamamaraang nakatuon sa kapakanan ng mamamayan sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH Program. Naganap ito matapos magkaloob ng tulong pautang ang Social Housing Finance Corporation, isang pangunahing ahensya ng DSHUD na nakatuon sa pabahay sa Mabolo Village Homeowners Association at St. Joseph Homeowners Association. Isinagawa ang seremonya noong Miyerkules sa Barangay Pakol, Naga City bilang pagbunita sa Jesse Robredo Day. Umabot na sa 800 pamilya sa Naga City ang nakinabang sa nasabing proyekto.
0: Ipinamahagi ng Department of Migrant Workers ang nasa 2.6 million peso financial assistance sa 52 distressed overseas Filipino workers. Bahagi ito ng Unified Package for Livelihood Industry, Food and Transport o Uplift Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Isinagawa ang pamamahagi upang mabigyan ng agarang suporta ang mga kwalipikadong OFWs at kanilang mga pamilya. Inaanyayahan din ang lahat ng OFW at kanilang pamilya na samantalahin ang darating na job fair sa August 26 sa San Andres Bukid, dyan po yan sa Maynila.
1: Bibigyang prioridad naman ng Senado ang panukalang matanggal ang travel tax. Ayon kay Senate President Sherwin Gatchalian, pumasa na sa Kamara ang panukalang ito at inaasahang maipapasa ng Senado sa taong ito. Sinabi ni Gatchalian na bahagi lang ito ng isinasagawang reforma ng pamahalaan sa pagbubuwis. Bukod sa pag-alis sa travel tax, prioridad din ng Senado na maipasa ang Ginhawa Bill o ang panukalang hindi nabuwisan ang mga empleyadong kumikita ng 400,000 pesos kada taon.
0: Samantala, kumuha na tayo ng update sa binabantayang sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility mula kay Pag-asa Weather Specialist. Magandang gabi po.
13: Magandang gabi, Sir Raya, at yan na din sa ating mga taga-subaybay. Kung hangin ang bagad ay patuloy pa rin na nakaka-apekto dito sa Luzon. Kaya naman, makakaranas pa rin ng maulap na kalangitan yung mga kababayan natin dito sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Batanes, Cagayan, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Bulacan, Tarlac at Pampanga. At dito naman sa Metro Manila, sa nangyayari ang bahagi ng ating bansa, less clouds na, ibig sabihin less chance ng pag-ulan at mainit sa ilang bahagi ng Mindanao, pero dahil makulimlim na hapon na gabi na, ay bukas ay magpapatuloy yung ganitong klaseng kondisyon ng ating weather. At unti-unti, habang papalapit po ng papalapit itong si Typhoon Saudel, ay magkakaroon na tayo na bukas, perhaps ng gabi ay magsisimula na na maging maulap at unti-unti na rin natataas yung tsansa ng mga pag-ulan, lalo na sa kanlurang bahagi ng ating bansa. Abot din po yan Monday, dahil Monday ay papasok na rin po ng far itong si Typhoon Saudel at tatawagin na po natin itong oven. Pero may isa pang tropical depression na nasa silangang bahagi naman ng Eastern Visayas at posible rin dahil sa kanyang pag-move o pagkilos na pahilagang kanduran, posible po na ito pa yung maunang maging OVET, pero patuloy po natin itong i-monitor at ang mahalaga po dito ay maging

0: Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist John Manalo.
1: Sa ibang balita, handa na at tuloy na tuloy na ang makasaysayan at kauna-unahang barm parliamentary elections sa darating na Setyembre. Pero sa harap nito, ano nga ba ang hatid na magandang benepisyo ng halalang ito para sa mga residente at sa kinabukasan ng rehiyon? Yan ang ulat ni Quincy Cahilig ng Radyo Pilipinas.
2: Nakatasa na ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
3: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
2: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas. Para sa Integrated State Media, Quincy Cahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: At kaugnay nga po ng eleksyon sa BARMM, makakausap natin sa linya ng telepono si Attorney Naguib Sinarimbo, miyembro ng Bangsamoro Transition Authority sa BARMM. Magandang gabi po si Ryan Lisigis po ito ng PTV Ulat Bayan Weekend. Attorney?
4: Hello. Apo. Magandang gabi po. Magandang gabi sa mga kababayan natin at sa lahat ng tagapakinig natin sa PTV. Magandang gabi po.
0: Opo, una muna, Attorney, ay ipaliwanag lang natin kung ano nga ba itong tinatawag na Bangsamoro Transition Authority at ano ang papel nito sa kapayapaan sa BARMM at pagkakaroon ng demokrasya sa rehiyon, Attorney.
4: Ang Bangsamoro Transition Authority po ay yung transition government pagkatapos na maipasa yung Bangsamoro Organic Law. At dahil ho ang gobyerno natin ay parliamentary, yung pong parliament o yung BPA ay nagsiserve din na legislative at saka executive arm ng regional government sa BARM. So siya ang gumagawa ng batas at yung kabinete rin niya ang nagpapatupad ng mga batas na ito. Yung BTA ho ay good only for the transition. Pagkatapos ng transition period, kailangan magkaroon tayo ng eleksyon.
0: Opo. Attorney, sa inyong pananaw, ano po yung pinakamalaking hamon ngayon sa pagpapatibay ng autonomy ng BARMM? Attorney?
4: Ang kailangan ho talaga natin ay magkaroon tayo ng demokratiko at malayang eleksyon para ho talagang magkaroon na ng conclusion yung political track ng peace agreement natin. Dalawang tracks ho yung peace agreement. Ang una ay yung normalization track niya na nandoon yung decommissioning, employment, yung socio-economic program sa mga combatants, transformation ng mga communities natin na nasira nung gera. Ang isang bahagi naman po ay yung political track niya. Ito yung pagkakaroon ng sariling gobyerno yung Bangsamoro. Ang pinakamahalaga ho rito ay yung magkaroon tayo ng eleksyon para ho maging regular na yung government at matapos na yung political track niya sa pamamagitan ng pagkakaroon ng isang regular na government na ibinoto na ho ng mga kababayan natin. Hindi na lang ho in-appoint.
0: Mm-hmm. Attorney, ano pong mga batas o polisiya ang gusto nyong isulong sa parliamentary kapag nahalal po kayo, Attorney?
4: Ang pinakauna ho nating isusulong na batas ay yung pagkakaroon ng intergenerational trust fund

0: para doon sa natural resources na makukuha sa Bangsamoro government. Sa ngayon doon kasi, malaki ang pondo natin dahil doon sa Black Grant at saka yung Special Development Fund. Pero i-open din natin yung natural resources natin, kagaya ng oil and gas, sa exploitation, development, utilization. Ang potential ho na magyari niyan ay malaki na yung pera natin sa Black Grant, madadagdag pa yung makukuha doon sa EDU ng mga natural resources natin. At ang tendency ng lahat ng gobyerno, pag maraming pera, gusto niyang gastusin lahat. Ang danger lang ay baka ginastos natin lahat yan, kasama na yung perang kikitain natin doon sa non-renewable resources natin. Pagdating ng panahon, wala nang pera yung susunod na hinahanap sa atin, wala pa ho silang natural resources na pwedeng gamitin ng mga susunod na salinlagi sa atin. So kailangan nun siguro pangalagaan natin yung perang yon na manggagaling doon sa exploitation, development, utilization ng natural resources at ilagay ito sa trust fund na pwede siyang i-invest at bawal muna gamitin ng gobyerno natin. Yung susunod na sa akin ang pwedeng gumamit ng pera na yon. Maski na medyo ma-deplete natin yung natural resources natin, meron pa rin tayong pera na magagamit ng mga susunod sa atin dahil ito ay naka-trust fund.
1: That's a good point, Attorney. Pero ngayon pong magaharap-harap kayo sa halalan, hindi po kaya mabuhay yung mga lumang away ng magkakaibang grupo? At paano tayo makatitiyak ng isang mapayapang eleksyon, Attorney?
0: Pakiramdam ho namin, hanggat sumusunod tayo doon sa lahat ng alituntunin ng Commission on Election, hindi naman ho ito magta-trigger ng away. Dahil may mga rules naman doon talaga doon sa kampanya, kailangan lang kung sumunod tayo at huwag masyadong kainitin yung politika. Gawin na ang politika ay nakatuon doon sa mga issues, platform of government at kung ano yung nagawa na o gagawin pa ng mga kandidato. Imbis na mga taki ng personal. Pag nagawa ho natin yon, medyo malayo ho tayo doon sa magiging away yung eleksyon na ito.
1: Kumusta naman po, Attorney, yung lagay ng peace process sa BARMM? Nasaan na tayo pagdating sa normalization o pa naipatupad na ba yung lahat ng nilalaman ng peace agreement at yung napag-usapan ba ito sa kampanya para sa paparating na election, Attorney?
0: Yung po sa political track ng peace agreement ay malayo na huwag inabot natin. In fact, ang isa sa pinaka-pinali rito ay yung pagkakaroon ng regular na government na makakamit natin sa pamamagitan ng eleksyon. Doon naman so sa normalization track niya, meron ng konting delay doon dahil matagal ho na hindi na-constitute yung panel ng gobyerno, nagkaroon ng delay doon, pero tingin ho namin kaya pa rin naman talagang kabulin yon dahil nakatoon lang yon sa socio-economic package sa mga combatants, decommissioning ng remaining na combatants ng MINET, and then yung intervention para doon sa transition nila.
1: Attorney, last two points na lang on my end. Ano po ba yung magiging papel ng bagong parliament para may patupad ang kabuuan ng peace agreement? At ito, Attorney, pinakamalagang tanong. Ano ang dapat na ipayuridad ng bagong parliament, Attorney?
0: Yung pong bagong parliament, dapat ay tumulong siya doon sa pagpapatupad ng ibang components ng peace agreement natin. Halimbawa, yung socio-economic package para doon sa mga communities at saka combatants ng Moro Islamic Liberation Front. While ang peace agreement nagsasabi na ito ay popondohan ng international community at saka ng national government, hindi naman niya pinagbabawal na kumastos yung Bangsamoro government para doon. E mga constituents din ho natin yan, mga lugar din ho yan ng BARM, dapat lang ho na tutukan din ng Bangsamoro government. At yung parliament sa pamamagitan ng pagpapasa ng budget nito, kailangan magkaroon siya ng tutok para doon. Pangalawa ho ay yung implementation ho doon sa political track, magiging continuing ho yun dahil may mga portions ho ng agreement na hindi pa nakukuha pero kaya hong kunin yun doon sa intergovernmental relations body na kinoconstitute ng national government, kadalasan galing ho doon sa mga kabinete ng national government at saka yung mga ministries ng regional government. So, kailangan yung paigtingin ng parliament yung policy doon para matutukan natin, halimbawa, yung issue ng Bangsamoro Police o community policing in the Bangsamoro, pwede naman yung tutukan talaga yon ng parliament para ho talaga yung unimplemented portions ng organic law at saka ng CAB ay matutukan natin. nangyari ho yun, makakontribute yung parliament doon sa full implementation ng peace agreement natin.
1: Mm-hmm. Attorney, panghuli na lamang po, sa iyo pong pananaw, tunay nga bang nagtagumpay ang peace process dyan sa BARMM? Attorney?
0: Pakiramdam ho namin, tagumpay na ho yung peace process. May mga challenges tayo, pero as of this time, committed pa naman ho yung dalawang partido, yung national government at saka yung Moro Islamic Liberation Front. Yung mga napagtagumpayan na ay marami na ho. Kaya ho, pakiramdam natin, nakarating na tayo sa punto na ayaw nang umatras ng parehong partido. Yung point na yan, point of no return, ay dapat i-exploit natin. Pagandahin natin yung implementation, ayusin natin yung political track rito sa atin dahil karamihan nung kakailanganin natin para mag-develop at saka umunlad yung bayan natin, ma-address natin yung peace and security, underdevelopment, poverty, at iba pang challenges sa region ay hawak na ng Bangsa Moro government. Kaya niyang mag-budget, nasa kanya ang pagpaplano, siya din ang nag-i-implement ng plano niya, meron siyang resource through the Black Grant. So lahat ho ng current na challenges natin nasa kamay na ho ng regional government, ng BARM. So kaya niya hong tugunan ito at i-address. So ang kailangan ho natin, yung mga mamumuno sa region na naintindihan yung problema at kayang bigyan ng solusyon yung mga problemang yun.
1: Alright, maraming salamat po sa oras, Attorney Naguib Sinarimbo, miyembro ng Bangsamoro Transition Authority. Magandang gabi po.
2: Samantala, pinalakas ng Philippine National Police ang pananagutan ng kapulisan na mayroong service firearms. Layo nito na maiwasang mapaglaruan o makuha ng mga bata at hindi otorisadong tao ang kanilang baril. Inatasan ni PNP Chief General Jose Melencio Nertates Jr. ang lahat ng commanders sa buong bansa na ipaalala sa kanilang mga tauhan ang tamang storage o pagtatago ng baril sa bahay. Ipinagutos din ng chief na laging ipaalala sa lahat ng pulis na may pananagutan sila sakaling magamit sa krimen ang kanilang baril. Pinangunahan naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong Linggo ang serye ng mga hakbang ng pamahalaan para tugunan ang pagbaha at kalamidad, palawakin ang ayuda sa mga apektadong komunidad at palakasin ang infrastruktura. Ang buong linggong aktibidad ng Pangulo atin pong balikan sa ulat ni Kenneth Pasyente.
3: Nagsimula ang Linggo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Negros Oriental kung saan pinangunahan niya ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang program. Namahagi siya ng 10 kilo ng bigas sa mahigit kumulang 2,000 beneficiaryo sa Dumaguete City kabilang na ang vulnerable sector. Bumisita rin ang Pangulo sa Camp Leon Kilat sa Tanhay City at kinilala ang mga nagawa ng brigada sa operasyon para sa internal security, pakikipagtulungan sa mga lokal na pamahalaan at iba pang security stakeholders, gayon din ang ambag sa humanitarian assistance at disaster response. Miyerkules, pinangunahan niya ang isang situation briefing sa MMDA Communications and Command Center sa Pasay City para suriin ang kalagayan ng mga lugar na naapektuhan ng pagbaha, ang kasalukuyang pagtugon ng pamahalaan at mga hakbang para mabawasan ang epekto ng matinding pag-ulan at pagbaha. Marami pa anyang kailangan gawin at dapat itulak ang pagpapatupad ng short, medium at long-term measures para tugunan ng pagbaha, partikular sa mga mabababang lugar. Inatasan din niya ang mga ahensya ng pamahalaan na tiyaking mabilis ang pagtugon sa mga apektadong komunidad. Kasunod nito, ininspeksyon ng presidente nitong Webes ang Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City bilang bahagi ng pagtutok ng administrasyon sa pagpapahusay ng flood control at drainage system, lalo na sa Metro Manila. Patuloy ding minomonitor ng pamahalaan ang mga flood control project at tinukoy ang hindi bababa sa 39 na lugar sa Metro Manila na maaaring paglagyan ng mga flood water storage at retention project. Bukod sa infrastruktura, binigyang diin ng administrasyon na bahagi ng disaster response ang pagprotekta sa kabuhayan, negosyo, serbisyo publiko at mga komunidad. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
1: Ito naman, patok ngayon sa social media ang isang bagets dahil sa kanyang nakakaaliw na pagkanta. Yan ang ulat ni Floyd Brenz.
4: Papa,
1: ganito
5: Ito ang batang pinag-uusapan ngayon online matapos maging viral dahil sa kanyang kakaibang paraan ng pagkanta. Hindi lang simpleng pagkanta ang kanyang ipinakita. May pa-vibrato, may emosyon, at higit sa lahat, marunong niyang laruin ang kanyang boses. Sa bawat linya, ramdam ang kanyang confidence habang binabago-bago niya ang tono, diin, at bagsak ng kanyang boses.

0: isang simpleng performance na nauwi sa viral moment at isang batang posibleng may malaking boses para sa mas malaking entablado. Pero ate, huwag masyado at baka bumagyo. Floyd Brands, para sa bayan.
1: Bumida naman ang ganda ng iba't ibang tourist spots sa Pilipinas sa ikinasang Philippine Business Mission sa Shanghai, China. Paano kaya ito makatutulong sa ating ekonomiya? Ating alamin sa ulat ni Mela Las Moras.
2: Nakakamanghang white sand beaches and adventures sa Boracay at Palawan. Masarap at super enjoy na food trip sa Pampanga. At historical tour sa Intramuros at Vigan. Ilan lamang yan sa mga ibinida ng delegasyon ng Pilipinas sa inilunsad na Philippine Business Mission to Greater China 2026 sa Shanghai, China na pinangunahan ng Department of Tourism at Tourism Promotions Board. Layon sa aktibidad na makaakit ng mas marami pang turista at investors mula sa China. Ayon sa DOT at TPB, mahalaga ang Chinese market sa turismo ng Pilipinas. Una na ring inilunsad sa Xiamen at Hong Kong ang kaparehong aktibidad bilang bahagi ng China leg ng programa.
3: And we were happily surprised. Millions were generated. Spot on, hard reservation, booking paid on the spot.
4: It really helped ang Chinese arrivals in the total target of visitor arrivals sa Philippines. From January to as of yesterday, around less than 300,000 Chinese tourists. It represents 68.90 growth rate over the same period in 2025.
2: Ang Philippine Consulate General naman sa Shanghai, naniniwalang mas mapagbubuti pa ang samahan ng Pilipinas at China sa pamamagitan ng turismo.
5: Tourism is one example of people-to-people exchanges. So ito yung talagang gusto nating mangyari, gusto nating i-encourage. Kasi there are a lot of misinformation or misperceptions, and you can only really understand the person if you actually go to where they are.
2: Kabilang sa delegasyon ng Pilipinas sa Shanghai, ang mga opisyal at kinatawan ng mga sikat na travel agencies, hotels, resorts at airlines ng bansa.
6: This is a big opportunity to market our Philippine products.
7: Because China market is the number one market in Boracay. It's really important for us.
1: Pusa ng pagkilos ng Department of Public Works and Highways para mapalawak ang sakop ng Gabion sa Davao City bilang proteksyon sa baha at pagguho ng lupa. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
8: Tatlong area na ngayon sa Barangay Talumo proper Davao City ang patuloy na ginagawa ng Gabion expansion ng Department of Public Works and Highways o DPWH Regional Office 11. Ito ay matapos ang matinding pagbaha na naranasan sa lugar noong nakaraang buwan. Kabilang dito ang Teachers Village, Taal Uno sa Bangkal at San Juan Village. May mga layers na ng Gabion na kumpleto sa lahat ng sites. Samantala, pinagbibilis din ang trabaho sa mga natitira pang bahagi ng proyekto. Kabilang ito sa utos mismo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Department of Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na agad asikasuhin ang flood control measures sa Barangay Talumo proper. Ito ay upang maprotektahan ang mga residente sa lugar tuwing tumataas ang tubig sa Talumo River. Dahil dito, pinabibilis ang pagtatrabaho ng mga tauhan at heavy equipment sa lugar. Tinitiyak din ng DPWH 11 na patuloy ang kanilang koordinasyon sa lokal na pamahalaan ng Davao City upang matiyak na nabibigyang atensyon din ang seguridad at kaligtasan ng mga residente sa lugar. Lalo na at may presensya ng mga heavy equipment sa area. Wala pa rin timeline ang ehensya kung kailan matatapos ang kanilang trabaho. Ngunit prioridad nila na agarang matapos ito. Lalo na't inaasahang magpapatuloy pa ang nararanasang pag-ulan sa bansa. Bukod sa Gabion expansion, nakatutok din ang DPWH Regional Office 11, Equipment Management Division sa dredging at desilting operations sa iba't ibang bahagi ng Talumo River. Bahagi ito ng Oplan Kontrabaha na programa ng gobyerno na naglalayong palakasin ang mga hakbang laban sa pagbaha, na mandato rin ni Pangulong Marcos Jr. Una nang ipinanukala ni DPWH Secretary Dizo na ang hindi maayos na pagpapatupad ng dredging operation sa lugar sa loob ng halos 10 taon ay posibleng nakadagdag sa pagbaha na naranasan sa lungsod noong nakaraang buwan. Kaya bukod sa pag-repair ng mga flood control structures sa Barangay Talumo proper, nagsasagawa rin ng dredging operations. Tinataya rin na bukod sa Talumo River, magsasagawa rin ng kaparehong operasyon sa iba't ibang mga pangunahing ilog sa lungsod. Mula dito sa Davao City, Janessa Felix, para sa Bayan.
9: Sa ibang balita, nagbabala ngayon ang Davao de Oro Police Provincial Office sa publiko, lalo na sa mga gumagamit ng artificial intelligence o AI-generated na mga larawan na nakasuot ng police uniform at ipinupost sa social media. Binigyan din ng pulisya na ang police uniform, identification at iba pang opisyal na marka ng ahensya ay hindi dapat gamitin sa paraang makakapagbigay ng maling paniniwala na isang individual ay isang lehitimong police officer. Iginiit ang ahensya na may mga limitasyon sa paggamit ng AI dahil marami rin itong maapektuhan ang imahe ng institusyon. Kaya nanawagan sila sa publiko na ang patuloy na pagpupost ng mga ganitong litrato ay kailangan ng itigil. Kung kinakailangan, linawin na ang litrato ay isang AI-generated at hindi tunay na litrato ng isang police officer o official ng PNP. Hinikayat din ng Davao de Oro Police Provincial Office ang lahat na responsabling gumamit ng AI upang maiwasan ang pagkalat ng mga impormasyong hindi beripikado. Hindi naman nakalusot sa mga tauhan ng PDEA at Bureau of Customs ang illegal na droga mula sa Afghanistan. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
10: Nasambat ng Bureau of Customs at Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa ikinasang operasyon ang tinatayang 43 kilo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 200 milyong piso sa Manila International Container Port. Nadiskubre ang mga illegal na droga sa loob ng 20-foot container mula Afghanistan na idineklara lamang bilang mga talc stone. Nakatago ang mga kontrabando sa mga fabric pouch na pinahira ng plaster upang magmukhang mga tunay na bato at tuluyang humalo sa idineklarang cargo. Isinailalim sa 100% physical examination ang naturang kargamento matapos itong markahan ng mga otoridad bilang isang high-risk shipment matapos ang mahigpit na profiling. Ayon sa BOC, nakitaan ng katulad na smuggling pattern ang shipment na ito sa naunang nasabat na lalagyan ng mga imported na marble nitong Pebrero ng kasalukuyang taon. Nakumpirma namang methamphetamine hydrochloride o shabu ang mga nakuha batay sa isinagawang confirmatory laboratory test sa mga kinuhang sample. Binigyang diin naman ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na ang tagumpay na ito ay patunay ng pagiging epektibo ng ahensya, maingat na risk management at patuloy na kolaborasyon sa PDEA upang pigilan ang pagpasok ng mga illegal na droga sa bansa. Elijah Canlas para sa Bayan.
8: Abiso naman po sa ating mga motorista dahil nakaamba na namang tumaas ang presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Sa pagtataya kasi ng industry sources, posibleng tumaas ng 2 pesos at 23 centavos ang kada litro ng diesel. Inaasahan namang tataas ng 1 peso at 4 centavos ang kada litro ng gasolina, habang tataas ng 1 peso at 51 centavos ang kada litro ng kerosene. Ang nakaambang oil price hike ay bunsod ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan. Samantala, patuloy pa rin ipinatutupad ng gobyerno ang 12 pesos per liter fuel subsidy sa mga pampublikong sasakyan sa bansa

0: Ito naman, muling maantalang pagbabalik sa national team ng Filipina triathlete na si Kira Ellis matapos ang isang training accident na magsa-sideline sa kanya sa paparating na 28th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Sa isang social media post itong Biyernes, official na pinalam ni Ellis na hindi siya makakapaglaro sa Asian Games dahil sa kanyang natamong injuries matapos ang isang aksidente sa bisikleta habang nagsasanay. Ibinahagi po ni Ellis ang larawan niya na nasa isang stretcher sa loob ng ambulansya, may cast sa kaliwang braso at isang video ng kanyang nasirang bisikleta. Matatandaang kababalik lang ng 20-year-old Filipino-British triathlete sa competitive training matapos ang isang knee injury na nag-sideline sa kanya ng halos 7 buwan. Huling ibinandera ni Ellis ang bansa noong 2025 Southeast Asian Games kung saan nag-uwi siya ng 2 gintong medalya at 3 pilak.
1: Isang mahalagang boost naman para sa Gilas Pilipinas Women sa pagpasok sa 2026 Asian Games ang kanilang panalo kontra Senegal sa huling laro nito sa FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament sa Guadalajara, Mexico. Yan ang ulat ni teammate Jamaica Bayaka.
2: Napasa kamay ng Gilas Pilipinas Women ang kanilang unang tagumpay sa FIBA Olympic Pre-Qualifying Tournament sa Guadalajara, Mexico sa ilalim ni bagong head coach Bitty Toes. Hindi man nakausad sa knockout stage na itala ng Gilas Women ang mahalagang panalo kontra Senegal 79-75 bilang panghuling marka sa torneo. Ayon kay coach Bitty Toes, naging matibay na aral para sa Gilas ang nakaraang pagkatalo sa Mexico at Canada para makabawi sa huling laro.
3: We knew we were better. Sure. Like, maybe we wouldn't win that game, but we were definitely better than the score indicated. So I think we came out today with a lot of energy, in spite of it being the third game in a short time.
2: Umabante ang squad ng hanggang 11 points sa third quarter bago muling humabol ang Senegal sa final period. Pero sa paglapit ng African side sa 2 puntos, sumagot si Casey De La Rosa ng clutch three-pointer para ibalik ang 5-point lead ng Pilipinas. Sinelyohan naman ni Jack Animam ang panalo sa free throw sa huling 13 segundo. Tig 16 points ang naitala ni Vanessa De Jesus, Sofia Dignadiz at De La Rosa habang may 14 points si Animam.
3: We came out with the right mindset, and you saw it throughout the game. It was close. We looked like we were going the other way, and then we came back, and yeah, we fought hard, and the execution was good today, offensively and defensively.
2: Baon ngayon ang kumpiyansang ito sa paghanda ng pambansang koponan sa mas malaking hamon sa Asian Games sa Japan sa susunod na buwan. Jamaica Bayaka para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.
0: At Bayan, isang araw na naman ang nagdaan na hitik sa impormasyon at mga kaganapang kailangan ninyong alamin.
1: Mga pangyayaring huhubog at tatatak sa kasaysayan at kinabukasan ng bansa. Ako po si Sheila Natividad, para sa Bayan.
0: At ako naman si Ryan Lisiges at inyong natunghayan ang
4: Ulat Bayan Weekend.

0: Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to a new day of broadcast. This is radio station Sports Radio 918 kHz, the institution in Philippine sports broadcast. Sports Radio 918 is owned and operated by PBS, the Presidential Broadcast Service. Sports Radio 918 operates from 6 in the morning up to 8 in the evening with a power of 10,000 watts. Our studios are located at the 4th floor of the Media Center building in Visayas Avenue, Diliman, Quezon City, with transmitter in Malolos, Bulacan. Your sports connection is fully committed to the Filipino athletes and to the full development of sports in the Republic of the Philippines. This station dedicates itself to helping our government achieve its goal of uplifting the lives of listeners by delivering accurate, reliable, beneficial, and truthful information they truly deserve. Mga kababayan, Sports Radio 918 on the AM band, now signing on.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
8: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our idea of being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
2: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
8: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
2: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
8: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
2: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
8: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
2: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
9: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating isasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
10: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
9: Self-protection.
10: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
9: Seek early consultation.
10: Unang simptoma pa lang katulang ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
9: Support fogging and spraying.
10: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
9: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
0: Sports Radio 918 AM.

0: paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
1: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
2: Nagkalat sa internet ang fake news.
3: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
4: What they are doing is creating panic.
1: We say no.
0: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
5: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
1: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
1: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwala ang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Sports Radio 918 AM.
8: Sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
8: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulid ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
11: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
12: Nung natutunan ko po yung paggawa.
13: Sino nagturo sa
12: nag-training po kami sa DOST.
13: Sa DOST rin.
8: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
14: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
7: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
15: Radyo Pilipinas,
16: Radyo Publiko.
17: Philippine Standard Time. Ay, 15 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
7: Mga isyong pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
18: Good morning! Wake up! Good morning!
7: Headlines.
17: Good morning! Good morning! Good morning! Kamusta po kayo? Ay, pasensya na nung last week. Wala po ang inyong lingkod, ha? Medyo dinapuan tayo ng matinding ubo. Baka po kasi hindi maging mabuhay Pilipinas yung mangyari na last week kung umatend ako. Baka maging ano, baka maging kahol Pilipinas. Pero syempre, eto na eh, medyo okay na tayo, no? Bilang medyo okay na tayo. Syempre, the show must go on, no? Muli pong sumasa inyo ang programang gigising sa inyong Sunday morning. Syempre, ito po ang programang Mabuhay Pilipinas. Miss ko nga magprograma eh. So talagang kailangan ko muna ipahinga yung aking lalamunan. Ngayon, syempre tayo po'y napapanood ha, sa TV Palace Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49. Live stream po tayo sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, at syempre sa Radyo Pilipinas Sports Radio 918, at syempre sa Radyo Magazine 1278 kHz, at syempre sa kanilang FB pages at YouTube channels. Ayan. At nagpapasalamat din ako ha, sa mga tumutugay-gay sa atin sa live streaming ha. Mga nanonood na sa atin ha. Lahat po ng mga nanonood sa atin sa free TV, syempre sa live streaming po, ay maraming salamat po sa pagtangkilik ha. Comment down below lang po sa mga gusto magpa-shoutout. Sino man yung gusto nyo pa-shoutout, eh, babanggitin natin yan. Samahan nyo kami mula alas 6 hanggang alas 7 ng umaga. Ano ba yung mga pag-uusapan natin? Unang-una sa sektor tayo ng kalusugan. Ayan. Meron tayong makakapanayam ha, mula sa health sector. Syempre, alam nyo naman. Oh, ayan ha, mula naman sa Disease Prevention and Control Bureau. Ayan. Mamaya meron tayong makakapanayam dyan. At syempre, iba pa mga usaping bayan natin. At alam nyo na, yung linggo ang oil price increase. O, hindi naman, huwag naman puro increase. Oil price adjustment pala, no? Para sa susunod na linggo. Samahan nyo po kami ha, dito lamang sa Mabuhay Pilipinas. Oy, nga pala, tunghayan muna natin ang mga naging aktibidad po ng Pangulo. Siyempre atid po sa atin ni Raquel Bayan para po sa ating Presidential Week. Narito!
10: Sinimula ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang linggo sa pagtungo sa Negros Oriental upang personal na ibaba ang bawat bayan makikinabang program ng administrasyon. Personal ding sineksihan ng Pangulo ang pamamahagi ng libreng bigas para sa vulnerable sector, habang muli ring nagpaalala si Pangulo Marcos sa mga presidential scholars na nakatanggap ng tig 20,000 pesos na i-maximize ang programa ng pamahalaan para sa pagpapaunlad ng sarili, ng pamilya at ng bansa. Matapos nito, binisita ni Pangulo Marcos ang 32nd Infantry Brigade sa Camp Leon, Quilat, Tanhay City, Negros Oriental, kung saan pinasalamatan ng Pangulo ang mga sundalo sa kanilang papel sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa lugar. Araw ng Miyerkules, 19 ng Agosto, nagtungo sa MMDA Headquarters si Pangulo Marcos upang pangunahan ang situation briefing kaugnay sa mga baha at pag-ulang naranasan sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sabi ng Pangulo, natukoy na ang mga lugar na maaaring paglagyan ng underground cistern o temporary water storage facility upang tugunan ang mga pagbahang ito. Araw ng Webes, 20 ng Agosto, ininspeksyon naman ng Pangulo ang Tripa de Galina Pumping Station sa Pasay City. Sabi ng Pangulo, dahil sa climate change at paglaki ng volume ng ulan na bumubuhos sa bansa, magdadagdag pa ng pumping station ang pamahalaan kontra baha. Posibleng ma-install ito sa pagtatapos ng 2026 o pagsisimula ng 2027. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team, ito si Raquel Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Yan ha, yung mga naging aktibidad ng Pangulo. Oras natin, 6:20 ng umaga. Alright, chat na tayo ng mga reports na nakalap sa ating, ng ating mga tagapag-ulat. Bayan!
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Panayin muna natin itong report dito kayong EJ Lazaro, Department of Public Works and Highways o DPWH. Pinaigting ang pagkukumpuni ng mga nasirang kalsada dahil sa sunod-sunod na pag-ulan dulot ng habagat. Napakarami o, Secretary Vince Dizon. Partikular dito sa aming U-turn slot sa Mindanao Avenue. Nakaw! Paki-actionan na rin po ito, ha? So, tayo sa balita niya, makakasama natin Tukayong EJ Lazaro. Tukayo, good morning!
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Naiting ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagkukumpuni ng mga potholes at nasirang kalsada sa Metro Manila at iba pang lugar, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na agarang tiyakin ang kaligtasan ng mga motorista at commuter sa gitna ng sunod-sunod na malalakas na pag-ulan. Kabila sa mga inayos sa mga pangunahing lansangan, partikular sa lungsod ng Malabon, Maynila, Pasay, Taguig, Valenzuela at Quezon City. Kabilang ang EDSA Santolan Flyover, Macapagal Boulevard, Rojas Boulevard at MacArthur Highway. Sa Benguet, ininspeksyon ni Public Works Secretary Vince Dizon ang Governor Bado Dangwan National Road sa Tublay, kung saan iniutos ito ang pagpapanumbalik ng mga nasirang curtain nets upang maiwasan ang pagguho ng lupa at mapanatiling ligtas ang daloy ng trapiko. Iniutos din ang pagpapalalim ng Bolo Creek sa La Trinidad upang mabawasan ang pagbaha at maprotektahan ang kabuhayan ng mga magsasaka sa strawberry farmlands. Binisita rin ni D-Zone ang landslide area sa Gisad, Surong, Baguio City, kung saan may mga nasawi at nawala ng tahanan dahil sa matinding pag-ulan itong mga nakaraang linggo. Ayon sa DPWH, tuloy-tuloy ang pagpapatupad ng road restoration at flood control intervention sa mga apektadong lugar upang mabawasan ang panganib sa publiko at mapanatiling ligtas at maayos ang mga pangunahing kalsada sa panahon ng habagat. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Maraming salamat, EJ Lazaro. Ito naman, live report. Department of Environment and Natural Resources o DENR nagpaalala sa publiko sa wastong pagtatapon ng basura. Ay, alam naman ito, nakita na natin ito sa Paranaque. Diyos ko po! Ay, talaga namang dapat pagpaalala talaga, no, sa ating mga kababayan na tamang disiplina sa pagtatapon ng basura. Sige nga, balita mo sa amin ito, Kuyang Ray Ferrar. Kuyang Ray, good morning!
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Yes, Kuyang Ray, come in.
23: AJ, nanawagan ng mga kapitan ng Department ng Natural Resources na pangalusunan ng pamahalaan at publiko ang wastong pangalaman ng basura sa pangalagapatuloy at kabagat ayon sa DNR makakapekto ang Southwest Monsoon sa ilang bahagi ng bansa hanggang sa September. Inaalalahanan ng publiko na huwag magtapon ng basura sa mga kamay, Sapa, Ilong, Dalapasigan at Manila Bay upang maiwasan ang pagkatarata ng mga pagkakulo na tubig. Alaga ang tama sa pagtapon ng basura upang patawasan ang panganib at pagbaha at kapatakan at kapulitan at kapaligiran. Inikaya ng DNR ang lahat na pagkakulitan sa pagkakulitan ng kalibusan at pangangalaga sa kapaligiran. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas.
21: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
22: Maraming salamat, Kuyang Ray Ferrer. Alam mo, hindi lang dapat, ha? Hindi lang dapat ang DNR ang nanawagan sa ating mga kababayan. Abay, dapat pati yung mga lokal na pamahalaan ho natin, ha? Local government units hanggang sa pinakamababang sanghay ng pamahalaan, ang barangay. Nako, syempre, hindi lang din dapat yung mga lokal na opisyal natin mula sa LGU at barangay, kundi sa ating mga sarili ho, ha? Tamang wasto ng pagtatapon ng basura. Dahil, ayan na yung ano, ayan na yung ating ano, kasabihan, bumalik na sa atin. Kasi may Paranaque Open Canal Bell, di ba? Nakita mo yun, napakaraming basura. Ito yung kasabihan eh. Ang basurang itinapon mo, babalik din sa'yo. Yan ang nangyari doon sa Paranaque at sa iba pa nating mga waterways, ano? Kaya naman ho, sana, panawagan ko na lamang din ho. Magtapon sa tamang tapunan ng basura. Antayin yung mga garbage trucks natin. Huwag na kayong mag-shortcut-shortcut, ha? Diyos ko po, kain do. Hello, anyways, ang oras po natin, 6:26 na kumakadago na tayo, no, Isabel? Ating mga ulat, ano? Ipinagutos nga po ng Department of Education o DepEd ang pagsasagawa ng school safety drill sa mga paaralan sa buong bansa kasunod ng mga naitatalang insidente ng pag-atake sa mga paaralan. Batay sa inilabas na memorandum ng DepEd, inaatasan nito ang mga paaralan na magkasan ng nationwide simultaneous school safety drill for active attack incidents. Itinakda ng kagawaran ang nasabing pagsasanay sa Agosto 25 Martes, ganap na alas 9 ng umaga sa lahat ng mga pampublikong at pribatong paaralan. Layon nga po nito na patatagin ang localized school contingency plan tuwing may incident na ng pag-atake sa kanilang lugar at matukoy ang kanilang preparedness requirements. Pangungunahan nito ng Disaster Risk Reduction and Management Services ng mga paaralan para palakasin ang ugnayan ng iba't ibang stakeholder upang kagyan na makatugon sakaling dumating ang hindi inaasahang pagkakataon. Alam mo, talagang dapat gawin yan dahil sunod-sunod na yung mga nangyaring insidente, no? Eh ako naman, eh dapat naman yung ating mga magulang din. Ito, hindi ko talaga matanggap yung sa Sampuanga. Grabe ho talaga yun, mga kababayan, Diyos ko talaga. Long firearm na yung dala eh. Oo, eh parang, di ba? Hindi na hubiro yun at paano naman na ipuslit yun sa loob ng paaralan. Yun naman ang concern ko naman ano, dun sa pamunuan ng security ng Ateneo de Sampuanga, di ba? But anyways, gumugulong na ho yung investigasyon dyan at sana ho mapanagot yung dapat mapanagot. At oras natin, 28 minutes, makalipas po alas 6 na nagmamadaling umaga. Iminungkahin naman po ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC. Isa lang na sa re-repasuhin na ang parehong kapulungan ng Kongreso ang mga cybercrime laws ng bansa. Partikular na tinutukoy ni CICC Executive Director Yusek Renato Aboy Paraiso ang pag-review sa Republic Act No. 10175 ang Cybercrime Prevention Act of 2012 para ayusin ang mandato ng mga ahensya. Hit ni Paraiso na masyado na kasing outdated ang batas ng Pilipinas pagdating sa cybercrime laws, bagay na hindi na nasasabayan ang mga nangyayari sa kasalukuyang technological setup at trends. Isa sa mga inihalimbawa ni Paraiso ang pagtutok sa mga ipinalalabas ng mga streaming platforms na kinukonsumo ng mga kabataan na karamihan ay mga video contents na may elemento ng karahasan. Nagpasalamat din ang CICC sa pribadong sektor na patuloy ang malakas na suporta sa mga sinasagawa nilang threat monitoring. Pakinggan natin ang tinig ni Undersecretary Renato Paraiso.
2: Malaking tulong po at nagpapasalamat tayo sa private sector din po, Madam Chair, kasi sila po mismo lumalapit sa CICC and volunteering their people to be part of the Threat Monitoring Center, Madam Chair. Second po, we can enhance po and update po siguro yung mga cybercrime laws natin to include these particular incidents, particularly po yung RA 10175, the law po with regards to cybercrime prevention, which was enacted 2012 pa po and really needs updating and probably some more mandates with regards to all the agencies involved, DOJ, OOC, the CICC po. And maybe new legislations po when it comes to jurisdiction, granting jurisdiction to whatever agency, whichever agency po, with regards to various platforms po, probably sa streaming platforms po. Madam Chair, kasi we're faced with the absurd situation na ang higpit natin pag magpapanood tayo ng mga sinihan, yung MTRCB natin ang higpit. Pero pag manonood ka ng mga streaming platforms, ano ho, mga anak natin, kung anong gusto nilang panoorin. Even yung cartoons po kasi, and this is part of the study that we are, the literature we're studying, is even yung mga cartoons po, yung teams niya violent na rin, ano, so appealing ho talaga sa children. So I think it's a concurrence of all three proposed measures, Madam Chair.
22: Paraiso. Oras natin sa buong kapuluan, 6:31 ng umaga. Short break po muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Mark, alam mo na.
21: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
3: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
4: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bigay na lang namin sa pagpapalo ng mga bata at pagbili ng gulang. Libre na po yung bigas namin.
5: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamat namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
24: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
25: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
24: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisa

0: Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi
2: sa mga isyung napapanahon.
1: Mabuhay Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Good morning!

0: Welcome back. Nagbabalik po ang Maboy Pilipinas. Oras po natin sa buong kapuluan. 6:37 a.m. Oh, shoutout po na sa mga nakikinig sa atin sa live streaming. Francis Navales, ganda kumago sa iyo. At syempre, si Roger Agustin Ramos, nakikinig sa atin. Happy morning and bless Sander, Sir AJ. Oy, maraming salamat. Babatiin ko rin, ha? Medyo nagseselos na sa akin ito. Si Rodel Balangkit, ayan, nakikinig sa atin yan, ha? Araw, linggo-linggo yan, nakikinig sa atin. Regular yan. Oo, ito. Isa sa mga masisipag na gwardiya natin, no, dito sa bureau, hindi pumipikit sa duty yan. Ngihikab, hindi mo makikita yan kay Rodel Balangkit. Ayan. Ganda kumaga sa'yo, Rodel Balangkit. At syempre, ito naman. Ito. Si Boy Bombay, nakikinig din sa atin, walang iba. Kundi si John Malyare. Ayan, ha, makinig ka mamaya, John Malyare, ha, sa oil price increase natin, sa adjustment natin, brother. At sa lahat ng mga nakikinig sa atin, ha, maraming salamat. Mamaya, after this, meron tayong mga shoutouts pa na iba, okay? Sabot na po ito, no, mga kaibigan. Meron po tayong makakapanayam mula po sa Department of Health Disease Prevention and Control Bureau. Dahil kasi, Isabel, ang ating pag-uusapan ngayon, tama ba? Yung mga tinatawag na mga wild diseases, no, na dapat bantayan sa mga panahon, lalo na ngayon, ng mga tag-ulan, ano? Mga infectious diseases, ha? Tuwing tag-ulan, ayan. At ano ba yung mga dapat natin gawing prevention dito, Bell, di ba? Nakakapanayan po natin, ngayong umagang ito, wala pong iba kundi si Doktora Ann Dominic Aziz Matuba, Medical Officer for Department of Health Disease Prevention and Control Bureau. Dr. Ann, magandang umaga po. AJ Ignacio po ng Mabuhay Pilipinas at ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
1: Magandang umaga, Sir AJ, at isang ligtas at mapagpalang umaga po sa lahat ng tagapakinig.
0: Unang-una po, ma'am, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Unang tanong po, Dr. Ann, ano po ba ang mga tinatawag nating wild diseases na dapat nating bantayan sa mga panahon ng tag-ulan, especially itong mga nagdaan linggo, Dr. Ann? At ano po ba yung mga sintomas at sanhin ito?
1: Ang wild diseases po, ito ay grupo ng mga sakit na madalas tumataas po tuwing pag-ulan. Ang wild po ay may kahulugan. Ang W ay ang waterborne at foodborne diseases. Ito ay mga sakit na dulot ng mga mikrobyo na nakukuha sa pagkain o tubig na kontaminado. Maaari po ito magdulot ng mga pagtatae, pagsusuka, pananakit ng tiyan, lagnat at iba pa pong infeksyon na maaaring humantong sa dehydration at iba pang komplikasyon kung hindi maagapan. Ang I naman po ay influenza-like illness o mga malatarangkasong mga sakit. Mm-hmm. Ito ay mga nakakahawang sakit na dulot ng iba't ibang virus. Tulad na rin po ng trangkaso at COVID-19. Karaniwang sintomas naman po nito ay lagnat, ubo, sipon at pananakit ng katawan. Ang L naman po ay ang tinatawag kong leptospirosis. Ito ay isang sakit na dulot naman ng mikrobyo na matatagpuan sa ihi ng mga daga at iba pang hayop. Madalas naman itong nakukuha kapag lumulusong sa baha o tubig na kontaminado. Ang sintomas naman nito ay alos katulad din po ng trangkaso, kakaroon po ng lagnat, sakit ng ulo, pananakit ng mga kalamnan o muscle. Ang dengue naman po ay isang sakit na nakukuha mula sa kagat ng lamok. Itong mga lamok po na ito ay nangingitlog sa mga nakaimbak o mga tubig na

0: naiipon tuwing bumabaha o tuwing tag-ulan. Kaya po ang mga sintomas naman po nito ay nagsisimula ng lagnat, pananakit ng ulo. Iba naman po ay nagkakaroon din po ng rashes. At kapag nagkaroon na ng komplikasyon ay pwedeng mahantong sa dehydration o bleeding.
1: Alright, Dr. Ann. Ito naman po, pagdating naman po, no, sa iba't ibang mga sintomas, no? Tama ba ako, Isabel? Oo. Yung ano natin, 'di ba? Yung next question natin. Pagdating naman po, no, sa ilang pang mga sakit naman na Doc Ann, ano naman po yung mga dapat nating iwasan, especially ito pong mga sakit na nakukuha po sa tag-ulan, gaya nga po nung nabanggit nyo, yung leptospirosis, yung mga influenza-like illnesses. Ano po yung mga dapat nating iwasan naman na, dengue, rather, Doc Ann, ano po yung mga dapat pa nating iwasan?
0: Kasama na po sa ating mga waterborne disease, ang mga tinatag na cholera, typhoid fever, pati na rin po ang tinatag pong rotavirus. Sila po ay mga sakop ng waterborne diseases na dapat din po ay ating bantayan at kung maaari ay maiwasan din po. Ang aming payo talaga sa publiko ay kapag mayroon po tayong mga sintomas ay dapat magpakonsulta po agad dahil pwede po itong mahantong sa malubang sakit at maging sanhi ng pagka-ospital kung hindi agad maagapan. Maaari silang magdulot ng dehydration, pagdurugo at pagkasira ng iba't ibang organs o parte ng katawan.
1: Doc, ilang kaso na po ba ang naitatala natin sa mga sakit na ito ngayong taon? Nito po mga nakaraang buwan, lalo't patuloy na po ang tuloy-tuloy na rin po yung tag-ulan kasi halos ilang linggo rin po ito. Doc, tama po ba ako?
0: Opo. Simula po Enero hanggang ngayong Agosto 15, may naitala na po tayong 303 na kaso ng kolera. At mayroon na pong 10 namatay dahil sa sakit na ito. Sa typhoid naman po, nasa 9,705 cases na po tayo this year at mayroong 26 na namatay dahil sa typhoid. Sa ilalim naman po ng influenza-like illnesses o mga malatrangkasong sakit, nasa 79,744 na po ang ating naitalang kaso ngayong taon mula Enero. At sa 79,000 na ito ay nasa 45 na po ang namatay.
1: Napakarami.
0: Sa leptospirosis, tama po. Sa leptospirosis naman po, as of August 15, nasa 3,760 na ang mga kaso po natin ng leptospirosis. At mayroon na pong 247 na nasawi dahil sa sakit na ito. Sa dengue naman po, marami-rami na rin po ang naitalang kaso, nasa 109,390. At sa mga naiulat na kaso, ito po ay 39,000 po ang naikumpirmang mga sakit. 39,749 ang talagang nakumpirma gamit ang laboratory testing.
1: Napakarami na rin po pala talaga, Doc. Ano? Pagdating naman po, Doc, sa konsultasyon, ano po ba ang direktiba natin sa ating mga municipal health officers, MHO, at sa ating mga barangay health centers pagdating dito?
0: Ngayong mga nakaraang linggo, makikita po natin na ang ating mga lokal na pamahalaan ay talagang umaaksyon, lalo na ang mga local health centers. Makikita natin na meron ng mga nagbigay ng mga prophylaxis, lalo na sa doxycycline. Kaya ang aming payo sa ating mga municipal health offices, sa mga barangay health centers, na ihinikayat po natin ang maagap na pagkilala at pagsusuri sa mga pasyenteng may sintomas ng mga wild diseases. Dapat din po natin tiyakin ang agarang pagbibigay ng angkop na paunang lunas o first aid, pag-refer po sa mga mas mataas na health facility o sa mga ospital kung kinakailangan at patuloy na pag-surveillance o pag-uulat sa ating mga sa DOH ng mga kaso at para na rin po maiwasan natin ang komplikasyon at pagkamatay ng ating mga kababayan.
1: Alright, Doc. Ito naman po, handa po ba, Doc, ang ating mga lokal na pasilidad naman para sa pagtugon ng mga pasyente ngayong tag-ulan? Kasi if I'm not mistaken, may mga ilan din po tayong medical facilities na naapektuhan itong mga malalakas na pag-ulan. Kung di po ako nagkakamali, Doc, tama po ba ako?
0: Opo, meron, unfortunately po, meron pong mga ospital na talagang apektuhan ng habagat. Kaya't mahalaga po ang pakikipag-ugnayan sa ating mga lokal na pamahalaan at local health center para alam po kung saan dadalhin ang mga pasyente kung kailangan. At opo, handa naman po ang ating mga pasilidad, mga health facilities, at nagbaba po ang DOH ng direktiba ng pag-activate ng dengue at leptospirosis fast lane. Ang layunin po nito ay upang mas mapabilis ang pagtanggap, pagsusuri at paggamot ng mga pasyente na may well diseases. Patuloy din po ang ating paghikayat ng iba't ibang mga ospital at health facilities na mag-activate po nitong fast lane upang matiyak ang maagap at angkop na pagtugan ngayong pagtag-ulan.
1: Alright, Doc. Thank you po. Doc Ann, sapat naman po ba ang ating supply ng mga essential medicines, lalo na para sa mga gamot sa leptospirosis at mga karaniwang sakit sa ganitong panahon, Doc?
0: Apo. Meron po tayong mga supply ng gamot tulad ng doxycycline. Ito po yung prophylaxis para sa leptospirosis sa ating mga local health centers, pati na rin po sa ating yakap clinics. Nakaantabay din po ang mahigit 3 milyon na doxycycline capsules sa ating DOH Central Office, pati na rin po sa aming mga regional offices, lalo na ngayong tag-ulan.
1: Bilang panguli na lang po, Doc Ann, mensahe na lang po at panawagan po sa publiko ngayong muli na naman po tumataas ang kaso ng mga wild diseases ngayong panahon ng tag-ulan. Nasa inyo na po ang mikropono, Doc Ann.
0: Ang maagang pagkilala sa mga sintomas at agarang pagkonsulta ay mahalaga upang maiwasan natin ang malubhang komplikasyon ng mga wild diseases. Kaya ang pag-iingat at pagpapanatili ng kalinisan ay susi upang manatiling ligtas tayo ngayong tag-ulan. Para sa mga food and waterborne diseases, tiyakin po natin na ligtas at malinis ang ating kakainin at iinumin. Siguraduhin lutong-luto ang pagkain, at hanggat maaari ay pakuluan po muna natin ang ating tubig bago ito inumin, lalo na kung mataas ang chance na ang ating tubig ay naging kontaminado. Para naman po sa influenza-like illnesses, ugaliin natin ang paghuhugas ng mga kamay, paggamit ng alcohol at sanitizer, pagtakip ng bibig at ilong kapag tayo ay umuubo o bumabahing, at pagsuot ng mask kung tayo ay may sintomas ng sakit. Para naman po sa leptospirosis, iwasan po natin ang paglusong o paglaro sa maduming tubig o baha. At kung hindi naman po ito may iwasan, magsuot po tayo ng bota o proteksyon sa ating mga paa, lalo na po sa mga ating mga workers at frontline responders. Maghugas din po ng malinis na tubig at sabon pagkatapos po mababad sa tubig baha. At magpatingin po agad sa ating local health center o sa inyong doktor para mabigyan po ng prophylaxis. Para naman po sa dengue, itaob natin ang ating mga lagayan na maaaring pag-ipunan ng tubig at panatilihin nating malinis ang ating katawan at kapaligiran. Gumamit po tayo ng proteksyon tulad ng mosquito repellent, at magsuot po ng damit na may mahabang manggas at pantalon upang maiwasan din po ang o mabawasan ang pagkagat ng lamok. Yun po, ang maagang pagkonsulta ay mahalaga at nakaliligtas ang buhay, kaya ay magpatingin po sila lalo na kung may nararamdaman. Maraming salamat po.
1: Alright, with that, Ma'am Anna Dominic Asis Matuba, Maraming salamat po, Doc Ann, sa oras na binigay niyo sa bayan, at sana po sa susunod, makakampanayan po namin kayo ulit. Maraming salamat po.
0: Thank you, Sir AJ, at magandang umaga po.
1: Thank you.
2: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas sa Radyo Pilipinas 7:30 AM.
1: Yan po, si Dr. Ann Dominic Aces Matuba. Medical officer for the Department of Health Diseases Prevention and Control Bureau. Nga pala, habol tayo sa shoutout. Shoutout ha. Ako, nagpapabati sa atin. Si Boss. Boss Amo Manager. Panginoon. Na si Mark Bukiron. At Arnel Villamor, ang mga napakasipag natin. Ha? Hindi daw... Oy, sabi ni Isabel, correction. Boss Amo Manager Chip. Ayan. Si Boss Arnel Villamor at si Boss Mark Bukiron, no? Natahimik lang. Ayan. Dadaanin ka lang sa ngiti niya ni Boss Mark. Pero tahimik lang. Ay nga pala, nagpapabati sa atin ng happy birthday si Isa Cotoner ng Bombo Radio Philippines. Mga kabagang natin yan sa Independent Commission for Infrastructure. Oo. Oh, si Isa Cotoner, schoolmate mo. Pinapabati ka ni Isabel. Ayan. Isabel Silang. Ha? Pinapabati ka. Isa Cotoner ng Bombo Radio Philippines. Oh, ayan ha. Happy birthday, Isa.
3: Happy birthday!
1: Ano pa ba? Yung mga nagdiriwang ng birthday ngayon, babatiin ko na rin. Happy birthday, ha? Ayan. Sino pa ba? Basta lahat ng mga kabagang natin na nagdiriwang ng birthday, happy birthday sa inyo, ha? Ayan. At syempre, ito, babatiin ko rin, ha? Yung aking kasamahan dyan sa southern part ng Metro Manila, yung Southern Metro Manila Press Club. Maraming salamat at happy listening sa inyo, ha? Oil price na tayo, no? Ano ba ang mangyayari? Nataas ba o bababa? Ito, alamin natin kung ano ba ang mangyayari sa oil price adjustment natin ngayong Linggo. Drum roll, please. Aso, baba!
4: Up! Oh, no!
1: Magkakaroon po tayo ng oil price increase next week, again and again. No? Pinayo ko na to, no, sa Radyo Publiko Serbisyo na dapat ngayon pa lamang ho, agay magpapultang taho kayo. Oo. Areho kasing mga oil companies ay magtataas ng singil sa petrolyo. Ha? Next week, ay arehong diesel. Ito ho, ay pakinggan ninyo. Drum roll, please. Agay, ayan na. Diyos ko po, Rude. Ere po, diesel. Ay 2 pesos and 30 centavos ang itataas. Ay, nako'y magpapultang na ho kayo.
4: Oh, no!
5: Yay! Wala na, finish na.
1: Agay, finish na are. Dahil 2 pesos and 30 centavos eh. Oh, ito naman tayo sa gasolina. Aray magkano? Abay, drum roll please. Up!
4: Oh no!
5: Yay!
6: Wow, ang bigat!
5: Wala na, finish na.
1: Aray, tama ka Arnel eh. Ay, kay bigat nga talaga sa bulsa are. Ay, 1 pesos and 45 centavos are. Abay, kuha ko sa iyo, magpa-full tank na. Nako, shoutout na nga rin. Oh, si Ninong Rolly Bumatayo. Oh, may sports car na pula yan. Si Kiko Flores. Ay, nako, ay, meron tong kariton na kulay puti. Ay, napakakintab. Abay, dapat magpakarga na ng gasolina. Ay, oh, yan, si Jun Malyare. Oh, may diesel ito. Oh, sino pa ba? Si Kiko Flores. Oh, si Francis Navales. Sino pa ba? Si J.O.N.O. Ayan, magpa-full tank na kayo. Ay ba, 1 peso and 45 centavos aray ang itataas. O, kerosene na tayo. Abay, magkano? Ay, drum roll please again. Up!
4: Oh, no!
5: Yay!
6: Wow, ang bigat!
5: Wala na, finish na.
1: Ay, talagang mabigat talaga, aray. Abay, 1 peso and 50 centavos eh ang itataas sa kada litro ng kerosene. Ayan po, no? Ating, munti ka na ako magdire-diretso. Ayan ha, diesel, 2 pesos and 30 centavos. Gasolina, 1 peso and 45 centavos. At kerosene, 1 peso and 50 centavos. Alay, nadidiretso na ako ng Batanggenyo. Eh, ano? Yan ho ang final price estimate. Pero sa atin lang ha. Huwag nyo muna ibubulong sa iba. Pero ang payo ko sa ating mga motoristang nakikinig sa atin sa oras, sa mga oras na ito, aray magpa-full tank na ho kayo. Ay talagang bibigat to yung presyo ng produktong petrolyo, ha? Ayan, yan, yan. At syempre, no? Patingin ko lang uli, ha? Ang aking mga Batangge... Hindi, ha? Ako'y Tagalog, eh. Marunong lang ako mag-portray. Ayan. Binabati ko nga pala ha, si Rodel Balangkit, nakikinig sa atin ha. Hindi ho yan natutulog, hindi yan pumipikit. Pati ho yung kanilang OIC, si Boss Toto Laurel, nakikinig din sa atin. Okay, nagtatampo kanina yung kumakaway dun sa glass door, ay sa glass window. Yan ha. Maraming salamat po sa lahat ng mga tumukoy kayo sa ating programa ha. Abay, maraming salamat po. Ay ngayon po ay kami nagpapasalamat dahil kami ay 2 million followers na. Yan. Oh, 2 million followers na. Sana ho may madagdagan nyo pa. Maraming salamat po, ha? Papasalamat muna ako sa aking mga nakatuwang sa technical side. Walang iba, syempre si Engineers Arnel Villamor at Mark Bukiron na tahimik lang. AKA Johnny Delgado. Yan. Johnny Delgado ng PBS yan, si Arnel Villamor. Pag nakita mo siya yung warden sa Baby Ama. Si Johnny Delgado yun, di ba? Alam mo ba yun, Mark? Napanood mo ba yung Baby Ama? Siya yung... Pag nakita mo si Johnny Delgado doon, si superintendent, pag nakita mo, siyang siya yun. Hanggang ngayon, pag tinignan mo siya, ganun na ganun ang ito. Siyempre ang nag-iisa. Sino po si Mark? Ay, si Mark. Tahimik lang yan. Tahimik lang yan si Mark. Mark Tahimik Bukiron. Magaling talaga to. At syempre, ang nag-iisang producer ko, wala kasi yung isa eh. The one and only Tess Ramirez, kaso nagliban siya ngayon. At ang nag- Ah, birthday! Happy birthday, Ma'am Tess!
7: Hey! Happy birthday!
1: Happy birthday pala ni Ma'am Tess Ramirez. Ah. Hindi ko natik... hindi ko natikman yung ice cream sa kapansit. Ay, sana makarating next week. Bay, gayon na nga. Ah.

0: birthday. Happy birthday, Ma'am Tess Ramirez, ha? Abay, sana'y mabusog mo kami next week. Oo. Ay, gayon na nga. Oh. Ayan. At syempre, ito naman, babatingin ko rin ang aking pinakamasipag na producer. Walang iba kundi si Isabel Batang Silang Cavite. Ayan. Hali, ako po yung lingkod. Always at your service, AJ Ignacio. Susunod na pong Celebrating Life. Makakasama natin walang iba. The one and only, my future ninang, Cecil Kimlat. Ayan po, ang station manager ng Sports Radio 918. Ayan, makinig po kayo dyan dahil bata po ako niyan ni Ma'am Cecil Kimlat. Susunod na po yan, ha? At muli, ako po ay isang babati sa inyo ng isang mapagpalang umaga, Bayang Sinilangan. I love you all! Bagong Pilipinas.
1: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're all... 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
7: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa,
9: sino nagturo sa
8: nag-training po nag-training kami sa DOST.
9: Sa DOST din.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
6: Check your time, it's 7:05 in the morning. Maganda umaga po sa inyo lahat. Please stand by for the program Celebrating Life.
13: Celebrating life and feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life, sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating life. Celebrating life with Miss Cecil Kimlat on Sports Radio 918.
6: Magandang umaga po sa inyong lahat at sana po ay nasa maayos kayong kalagayan. Thank God, maganda ang weather for the past 3 days. No? Talaga nagpakita yung araw sa atin at tuwan-tuwa tayo, lalo na yung mga nanay na nakapagpatuyo ng mga labahin at yung mga lahat ng tao na talagang na-miss no, yung araw. So ngayon po ay August 23, Celebrating Life Edition. Ang kasama po natin, walang iba kundi si Reverend Reynaldo Pechayda. Good morning, Pastor Ray. Buo yun, ha?
14: Bumbo. Good morning, Sister Cecil, at good morning po sa lahat ng mga kasama natin sa Celebrating Life. Buo-buo. Ayan, Reynaldo. Yeah,
6: Reynaldo. Yeah. Anong middle name mo, Pastor?
14: Middle name ay Tanyon. Very unique.
6: Tanyon?
14: Oo, Tanyon. Enye.
6: Enye.
14: Oh, kaya sa computer, kadalasan di tinatanggap.
6: Tsaka hindi ko alam magawa mag-ganon sa computer.
14: May command.
6: May command yun. So, ngayon ay 23. Bukas, Pastor, napaka-special na araw. August 24.
14: Actually, 25.
6: At 25 aking, ba? Ako, mali pa pala yung alam ko.
14: Na-advance na isang araw.
6: Oo nga.
14: Meron lang
6: advance happy
14: parang
6: birthday.
14: Parang masi-celebrate namin the day before. Oo. Kaya bukas yung sinasabi nyo.
6: Kumusta ang pagpasok ng taong 2026? At ikaw ay blessed na blessed dahil another birthday to celebrate.
14: Oo nga. Medyo pagod ang katawan pero masaya kasi the Lord has blessed us with another year.
6: Yes.
14: Tumatanda na si Pastor Ray.
6: Thank God for that. Ay, okay lang. Iba nga hindi tumatanda eh.
14: Oh, yan ang mahirap.
6: Oh, yan ang mahirap. Oh.
14: Mas maganda na yung tumatanda. At sana nagmamature.
6: Nagmamature. Oh, hindi lang tumatanda, nagmamature.
14: Yeah.
6: Yan. Pag birthday mo, what do you usually do? Ano yung mga nasa isip na isang pastor pag ganyan? Pag nagbe-birthday?
14: Ako pag birthday, hindi ako mahilig mag-celebrate.
6: May taong ganun.
14: Napipilitan ako kapag may mga taong gustong mag-celebrate ako.
6: Oh.
14: Ayan, siyempre mga mahal sa buhay,
6: siyempre,
14: mga kaibigan,
6: si
14: they wanted
6: Milene
14: to celebrate it. So, pero kung ako lang yung mag-i-initiate, I usually don't do it. Masaya na ako nung yung araw na yan, I just meditate.
6: Yes.
14: And ponder upon life and look forward na, uy, binigay ba pa ako ng isang taon ng Panginoon?
6: Amen.
14: I'll use it for Him.
6: Yes. Ginawa ko rin dati yan eh. Isa ko lang sa bahay, nagbasa, tahimik. Hindi pala ako sanay. Hindi, joke. Uy, happy birthday kay Marcus.
14: Oo, kahapon.
6: Kahapon naman ang birthday.
14: Nag-birthday naman siya sa clinic.
6: Oh, clinic?
14: Oo, kasi kasi hinika.
6: Oh.
14: Oh, hinika. So, mga siguro 2 days or 3 days before that, nag-vomit kasi siya.
6: Mm.
14: Pero, he's very active.
6: Makakanta pa nga. Yeah,
14: tapos pagkagabi, lagi niyang gusto bago matulog pupunta sa Lola. Kay Milene. Sabi niya, Lola lang. Ganyan.
6: Hindi kasama.
14: And wala siyang choice. Nandun ako eh. And then kasi kami nasanay sa akin pag good times.
6: Oh.
14: Yan, yung mga playtime.
6: Oh, sabi si Lolo
14: yan,
6: yun.
14: Yan, sa Lolo yun. Oh. Pero pagka sleeping time.
6: Kay Lola.
14: Lola yan.
6: Yeah.
14: So, kaya lang kahapon, hindi maganda yung kalagayan niya. So, sabi namin, he better be checked up.
6: Yeah, tama.
14: Pero sabi naman ng doktor, wala namang signs ng anything na dapat ikabahala.
6: Yes.
14: Pero may mild manifestation ng asthma. Kaya he's under medication.
6: Especially these days, the weather, 'di ba? Ulan, araw, kaya ingat-ingat po tayo. Hindi lang mga bata, but lalo na yung mga senior citizen. And at the same time, Pastor, alam ko maghalos magkasunod gay ni Pastor James De La Cruz na birthday.
14: Yeah, I know.
6: Diba? Oh, okay. Si Pastor James.
14: Happy birthday kay Pastor James.
6: Pastor James, hindi kinakita nakikita ng dalawang buwan.
14: Ganun ba?
6: Oh, like Australia yan eh. Dayan yan eh. Happy birthday, pala. Pastor James. Oh. Anyway, mamaya may guest tayo. No? Maraming salamat sa kanya dahil talagang excited na excited siya na nakasama natin. I'm talking about Sister Stella Marie Hugueta Galang. Yan, isa pong educator, a consultant, and a workplace missionary. Yan, kaya maganda.
14: Napakasipag niyan, lalo sa grabe. Ministry sa mga tribes doon sa mga Aitas.
6: Mga indigenous people. Yeah. Ang ganda nga ng kwento niya, nakaka-bless, no? Sana lahat ng tao may pusong ganun, talagang ibang klase. Mamaya po, abangan ninyo yung magiging mga kwentuhan namin no, ni Sister Stella na nag-celebrate ng kanyang birthday naman noong August 17. Ang daya mo,
14: August din niya.
6: Daya mo. August 17.
14: Delighted, Doktora Stella.
6: Yes. Yan. Maraming salamat po. Okay, so Pastor, let's go now sa ating pong napakagandang topic na kailangan nating lahat. Dark. Sabi nga, may mga tao sabi ito na parang dark times ano, pero ngayon pong araw na to ang ganda ng pag-uusapan natin. I am the light of the world. Yan ang sabi ni Jesus, isa sa mga declarations niya to eh, di ba Pastor Ray? Yeah. Pito ba if I'm not mistaken, 7 I am declaration ni Jesus, no. Isa po ito, I am the light of the world. So, without further ado, let's go over kay Pastor Reynaldo. Parang ayoko Pastor Ray pa rin. Pastor Ray, go over.
14: Thank you, Sister Cecil. At magandang umaga muli sa lahat ng mga kasama natin. Pati yung nandito sa control room, yung nandun sa transmitter, at lahat ng bumubuo ng Celebrating Life Team. Siyempre, yung kasama natin sa nanonood sa TV, nakikinig sa radio, sa live stream. Lahat po kayo bahagi nito and excited tayo every Sunday to be with you and ihatid sa inyo yung mensahe ng Panginoon.
6: Pastor Ray, bago ko magsimula, no? Napapakinggan tayo sa, of course, Radyo Pilipinas, Radyo Publico, Sports Radio, sa Radyo Magazine, at sa 104.3 FM.
14: Wow.
6: Outside of the TV Plus and, of course, dun sa Afford the Box. Maraming salamat po. Good morning sa inyo lahat.
14: Oo. So, marami. Hindi namin alam kung nasaan kayo, pero nawa ay napagpapala kayo sa daladalang mensahe every Sunday ng Celebrating Life. So today, ang topic natin is about Jesus, the Light of the World. Yan. Ito ay nandun pa rin sa ating series this year, Knowing Him and Making Him Known. Yan. At ito ay pangwalo na dahil sinimulan natin Jesus as our Savior and then as our Good Shepherd. Then we proceed by studying about Him being our Master. Then He is our Healer.
6: Friend.
14: Then pinag-usapan din natin He as our Provider.
6: Yes.
14: Our Friend. And
6: our
14: last month, we talk about Him as our Teacher. So ngayon naman, He is the Light of the World.
6: Wow.
14: And incidentally, Sister Cecil, this week, biglang namatay yung ilaw namin sa bahay.
6: Brown out.
14: Hindi naman brown out kasi meron namang mga outlets pero walang ilaw lahat. So nagtataka kami, bakit isolated? Bakit yung ilaw lang? So gumana yung Mr. DIY of me. So punta doon sa breaker.
6: Breaker 'yan.
14: Konting check pero with my limited expertise doon sa electricity, hindi na po ako nangahas na gawin pa yung ibang mga mas technical. No?
6: Tsaka mahirap
14: lang,
6: eh.
14: Chinek ko lang yung breaker.
6: Yeah.
14: Tapos mukhang everything is working. So sabi ko, let's call a professional.
6: Yes.
14: So Brother Celo, maraming salamat. So tinawag namin si Brother Celo, isang expert na electrician. And pumunta siya sa bahay para i-check. Sabi niya, nako Pastor, okay naman lahat ng ating breaker, mukhang sa linya tayo nagka-problema. Kailangan umakyat sa kisame para i-check. No? So, lo and behold, nung Friday, walang pasok. So, bumalik siya para gapangin yung linya ng
6: mga
14: kuryente.
6: Wiring, no?
14: Mga wiring.
6: Yes.
14: And we praise the Lord dahil nakita niya yung problema at na-repair naman that day, noong Friday.
6: Pero at napakahirap na walang ilaw.
14: Ilang araw kami walang ilaw. At naawa ko dun sa kagaya nun, mayroong may bata, tapos hindi ka makakilos ng maliwanag.
6: Yes.
14: So, bigla ko na-realize, ito yung paksa sa Sunday ah.
6: Oh, pina-experience diba? Sa'yo.
14: How, pina-experience sa akin na
6: to have a light.
14: Para nainggit ka dun sa mga kapitbahay o dun sa area na may ilaw,
6: yes.
14: Tapos nasa kwarto mo, although pag natutulog, gusto ko talaga walang ilaw.
6: Mm.
14: Oh, total darkness. Pero, syempre, pag kikilos ka, magbibihis, kagalaw dyan, dapat may ilaw. No?
6: Lalo sa senior citizen like me, yeah. I cannot afford that. Yes.
14: So, ganun ka-importante. And we are living in a time where light is so advanced. Ang uso ng mga ilaw ngayon, kahit dito sa studio, puro mga LED lights.
6: Mm.
14: Ang television ngayon, powered by LEDs, di ba? Yung mga presentation screen sa mga concert, puro mga LED walls na yan.
6: Yes,
14: diba?
6: Kaya
14: sobrang
6: liwanag
14: kahit ang lalayo.
6: Yes.
14: Kasi nga, ganyan kaliwanag, I mean, yung importansya ng liwanag sa buhay ng tao. I remember when I was young, ang ilaw namin noon ay gasera.
6: Gasera.
14: Naranasan mo yun si Sir
6: Cecil? Yes, yes, yes.
14: Umagawa ko ng mga improvised na bote, tas lalagyan mo ng mitsa, bubutas ka dun sa tansyan.
6: Yes.
14: Then maglalagay ka ng gaas. Tapos kung saan lang 'yon, limited yung range ng ilaw.
6: Mm-hmm.
14: Tapos hindi mo pwedeng basta iwanan 'yon kasi pwedeng magsanhi ng sunog, no? And then eventually, pagka lalabas ka ng bahay, ewan ko kung naranasan mo si Sir Cecil yung lata ng malaking gatas. Bubutasan ko yung kabilang dulo. Yung sa kabilang dulo naman, may butas-butas sa maliliit. Lalagyan ko ng kandila sa gitna. Oo, yun na yung pinaka-flashlight.
6: Tapos
14: daladala kong ganun. Kasi kung yung kandila,
6: mamamatay eh. Kasi may hangin.
14: Oo, so yun na yung pinaka-flashlight mo. I remember those days. And ngayon, like the last time kami nila, Dr. Stella, pumunta dun sa bundok, sa may Tarlac, punta dun sa mga Aitas, ang pinamigay naming regalo sa kanila, mga flashlights.
6: Flashlight, yes.
14: So, high-tech na, rechargeable, no? And I can't imagine life without light.
6: Light,
14: no? Yes. Kaya naman, babalikan natin from the very beginning, when God created the world, the first thing that He created is light.
6: Yes.
14: Kasi itong mundo, ang sabi niya ay in chaos, formless, yes. No? And today, yan ang pag-uusapan natin na exciting, ang mundo natin ay lumalabas na parang kahit marami lang mag-advance na ilaw, sa tingin ng Diyos ay madilim pa rin.
6: Dumidilim.
14: Dumidilim. At mukhang in some areas mas lalong madilim pa.
6: Mas lalong madilim pa.
14: So basahin natin yung text natin ngayong umaga, John chapter 8 verse 12. Ang sabi po dito sa NIV, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life.
6: Yes.
14: So si Jesus mismo ang nagsabi, I am the light of the world. Yan. Siguro ang tanong, bakit niya sinabi, I am the light of the world? Anong ibig sabihin ng ating Panginoon? Well, sabi ni Sister Cecil kanina, isa ito dun sa mga I am's ni Jesus Christ.
6: Declaration.
14: Yung claim niya, no? He claimed that He is the bread of light, He claimed that He is the door, He is the good shepherd, He is the resurrection and the life, He is the way, the truth, and the life, He is the vine, and sabi niya, I am the light of the world.
6: Yes.
14: No? So, yung mga claims na yan, hindi kiniklaim ng kahit sino lang.
6: Yes.
14: Dapat ay meron kang authority. And Jesus is the only one who can claim this. No one in this world claim. Meron siguro, ang tawag natin doon ay bulaan. But Jesus claim it with authority. So, tatlong bagay po yung gusto kong i-share sa atin as we proceed dito po sa ating pag-aaral. Una, bakit niya sinabi, I am the light of the world? Because there is darkness in the world.
6: Yes, no? Definitely.
14: Yung symbolism ng darkness ay ginamit po metaphorically. At ito yung nagsisimbolize ng hindi lang yung literal na darkness, but it symbolizes distress, symbolizes mourning,
6: yes.
14: Symbolizes perplexity, it symbolizes ignorance and death. with what is happening around the world. Napansin mo ba si Sir Cecil?
0: Mm-hmm.
14: Meron namang bagong declaration si Trump. Actually, next month, papunta ako ng Oman.
6: Oman?
14: Sa Middle East.
6: Middle East.
14: Malapit doon sa Awayan, no? sa may Strait of Hormuz.
6: Pagpalaing gano'n.
14: Nandun yan sa may bukana ng Strait of Hormuz.
6: Mm-hmm.
14: Ang Oman ay allied ng United States.
6: Yes.
14: Pero dahil doon sa recent development ng war, ang Oman medyo siguro naiinip na, parang gusto na nilang makisali.
6: Makisali.
14: Eh sabi ng Amerika, huwag kang makialam dito. Bobombahin din kita. Pati ikaw ay padadalahan ko ng, nasabi ko ano ba to si Trump, kung ano-anong mga padalos-dalos. But thinking about it, pwedeng mga estratehiya kasi magkakampi, tapos, di ba, yung mga yes. ganon. So, yung minsan pwedeng taktika para malito ang kaaway, pero pwede rin namang totoo, di ba?
6: Mm-hmm.
14: So, kung iisipin mo ang mga tao, naguguluhan na. And meron kasi kami ginagawa ngayon si Sir Cecil na online leadership clinic, mga nandun sa Oman yung umatin.
6: Oh.
14: So the reason why I will be going to Oman, kasi September, yung church doon, yung OACC, Oman Evangelical Christian Church, ano nila, mission month nilang September. Mm. So tamang-tama, pupunta ako doon, then we will have our graduation ng mga umatin
6: yun,
14: ng clinic.
6: Sabi ko na, by graduation eh.
14: Siyempre, para may kabuluhan doon sa yes. ministry yung ating ginagawa.
6: Opo.
14: Plus, this church, I would like to thank Oman Evangelical Christian Church na they support the Ministry of EE financially. They are very generous talagang throughout the years. Ano man yung dinadanas nila noon, they are OFWs. In fact, wala silang pastor. They are run by elders, no, yung church, but growing yung church. And talagang napakasipag nila pagdating sa
6: pag-ibang ninyo. Naku, offeran ka dun, pastor.
14: Hindi naman. maliwanag naman yun sa kanila. ang kailangan nila ay ma-equip. Yan. So sabi ko nga sa kanila, you're already there and you need to be equipped so that while in Oman, magamit kayo ng ating Panginoon.
6: Much para, better, para mas marami.
14: Yes. Yes. Sabi ko nga, hindi lang Pilipino ang aabutin nyo, pati yung mga Omanians. No? Dapat mga Omani people ay maabot sa Panginoon.
6: Amen.
14: Okay? So, madilim ang mundo, merong gera, at napansin mo si Sir Cecil, yung Pacific Ring of Fire. Grabe yung sunod-sunod na pagputok ng vulkan ngayong taon. Paikot ang pinakahuli yata sa Peru. Yan. Grabe, no? At ang lalakas, mga 7.1, 0.2, 0.5, ang pinakamalakas yata ay 0.7 or 0.8. Grabe, no? So, lahat ng yan, hindi naman nakakapagtaka kasi kasama yan sa physical attributes ng mundo. Meron talagang mga vulkan, may mga plates, etc., etc. At kahit ang science nagsasabi na darating ang time gagalaw. Ang Biblia ay nagsabi din that in the last days, mangyayari yan. Pati yung mga gera na yan. Kaya, kita mo, hanggang ngayon, di pa tapos yung gera ng Ukraine
6: di
14: at
6: pa.
14: Ng,
6: Russia. Yes.
14: Akala ng Russia, 1 month lang to, tapos. Eh, ilang taon na po, hindi pa tapos.
6: Tagal
14: yun, no?
6: Na.
14: At tayo naman, nagbabanta ang China, no? Sa atin. Hindi natin alam what will happen. Sa loob ng bansa, meron din. Pati sa politika, meron din gera.
6: Dami.
14: Those were what Jesus is referring to as darkness.
6: Darkness.
14: Sa buhay natin. Hindi lang yung
6: tama.
14: Literal na walang
6: na ilaw.
14: Ilaw. And ginamit din ito figuratively doon sa, ang ibig sabihin ay moral depravity. So there is reality of darkness. Kikita natin yan sa news. Si Sir Cecil, isa sa nakakalungkot din dito sa atin ngayon. Sa eskwelahan, yung mga bata hindi na safe.
6: Yes, yes.
14: Diba? Teacher, hindi na rin safe. Dati noon, pag sa school, ang mga bata, nakakita ng teacher, bebehave na yan. Kasi andyan si teacher. Ngayon, hindi. Pag yung teacher nakakita ng bata, magbe-behave na yung teacher.
6: Baliktad na.
14: Baliktad na. Kasi nga, nabaliktad na ang mundo. Alam na ng mga bata, they have the rights. At sabi ng iba, 14 pa lang ako, hindi ako makukulong, kaya pwede ako mamarin. imagine those things. Imagine those mentality na na-inculcate dito sa mga bata na ito. Or sometimes, magulang. Magulang na dapat sila yung nag-aalaga. Sila pa yung nananamantala. Things like that, ito yung mga nagbibigay sa atin ng oppression.
6: Yes.
14: No? Yung na, mga batang imbis na nag-i-enjoy sa buhay, nakakaranas ng sexual abuse. Mga bata na pinanganak sa mundo tapos hindi inaalagaan, pinababayaan lang. Yung paglaganap ng pornography, filthy language. Yung ngayon, di ba, sinasabi, o pwede ka na mamili ng sexual orientation mo. No? I'm glad sa Colombia kasi yung bagong presidente nila, alam mo si Sir Cecil, bago siya umupo sa pwesto, nagpatawag siya ng spiritual retreat. Tapos ay niregaluhan niya yung kanyang bagong buong cabinet ng Biblia. Pagkatapos yung asawa niya sabi, dalawa lang ang sexes meron, babae, lalaki. Hindi tayo pwedeng mamili kung anong inassign ng Diyos, yun tayo.
6: Yun.
14: So maganda, no? Kasi ibig sabihin nun, naninindigan sila at malamang maraming hindi matutuwa dun sa kanilang declaration. And so, dito gusto kong makita natin na dinescribe din maging ng mga apostol ng ating Panginoon. Hindi lang si Jesus ang nagsasabi na merong kaguluhan, merong kadiliman ang mundong ito. Sabi ng mga apostol, lalo na po dun sa Ephesians chapter 4, verses 17 to 19. Wala tayong time para basahin, but you can take note of that Ephesians 4, 17 to 19, na ang mga tao ay namumuhay ngayon in the futility of their minds. Nakita nyo naman yung mga kung ano-anong imbensyon ngayon, no? Na nakakalungkot kasi pati yung mga kinakain natin, akala natin, ang sariwa, yung mga gulay at yung mga prutas, yung pala ay ano na pala ito, manipulated na pala, no? Yung GMO. Puro chemicals na pala. Kaya pala ganun siya kakinis. Eh, hindi na pala siya organic.
6: Hindi na siya organic.
14: Tayo naman, pagka nakakita tayo ng prutas
6: ganda,
14: na may, may tuldok-tuldok, sabi natin, ay, hindi yan maganda. Yung pala, yun ang organic. Yung dinapuan ng uod, no? Hindi yung inalagaan at coated ng pesticide.
6: Kaya dapat yan. Magtanim na lang.
14: Magtanim na lang.
6: Safe pa.
14: Kaya, mas maganda talaga na alam natin kung ano yung binibili natin, no?
6: Yes.
14: O kaya kung bibili ka man doon, para medyo mabawasan man lang ng konti, talagang hugasan ng mabuti, no? And pati yung mga karneng kinakain natin, would you imagine si Sir Cecil, darating ang time na yung, for example, yung karneng baka, ay hindi na pala siya yung grass-fed na baka. Yung bakang kinakain mo pala ay puro chemicals na rin ang kinain, kaya pala ang sarap nung pinakang laman niya, naghahalo yung taba. Kasi itong mga baka na to, inalagaan, hindi nagbanat ng buto nila. Tapos minamasahi pa yan. Kaya ang resulta, ayun, wagyu. Yung mga ganyan, no? So, wow, sarap. Tuntua ka naman. Yung pala, hindi mabuti sa ating katawan.
6: Ano pa bang mabuting kakainin mo ngayon? Parang hindi mo alam talaga,
14: ang,
6: no?
14: Ang sinasabi, balik pa rin dun balik sa original design ng Panginoon.
6: Tama.
14: For example, yung gulay, mga natural na halaman. Yung sabi mo nga, kung ikaw ang nagtanim, siguradong alam mo na hindi siya manipulated.
6: Yes,
14: no?
6: Ikaw mismo
14: GMO.
6: Eh.
14: Tapos hindi siya nabuhay at lumaki, nahinog dahil sa mga chemicals or pesticides. Yung mga karne naman, halimbawa, manok, maganda raw yung free range. Kaya lang, sa panahon ngayon, pag pinakawalan mo, nag-alaga ka ng manok na free range, hindi na po babalik.
6: Mawawalan.
14: Oo, mapunta sa kawali ng iba.
6: Tinola.
14: Yun ang problema. Kaya ngayon, pupunta ka na lang ng grocery. Yung makikita mo, uy, ang taba. Uy, ang ganda ng itsura. Yung pala.
6: Punta na lang tayo sa probinsya, Pastor.
14: Yan ang pinakamaganda talaga.
6: Doon tayo magtanim at doon tayo mag-alaga. Diba?
14: Nako, yan ang magandang gawin. Nagtatanim yan ng ube. Doon sa kanilang mga inaalaga ang mga tribes.
6: Oh, ang dami na daw ng ube.
14: At yun ay talagang ano ha, tawag dito organic talaga.
6: Yes.
14: Kaya masarap, natikman ko na.
6: Sarap yun.
14: Natikim niya ako noon minsan.
6: Sarap yun.
14: Malay mo, minsan mag-guess si Sister Stella at actual siya dito, no? Pag hindi masyadong busy.
6: Yes.
14: Magdadala yun. Ayan. Kinompromiso na. Good morning, Atiste. Ayan. So, that's the first thing. And before we take a break, gusto ko lang sabihin po sa ating lahat na that's the world that we are living in. And ini-imagine ko lang, ito'y panahon ni Jesus, napakalayo ng gap. But Jesus have foreseen, no? Nakita niya na what will happen, na mas magiging worse pa in the coming days. Kaya sinasabi niya, gumawa siya ng declaration, I am the light of the world. Siguro nung time na yan, di nila naintindihan, mas siya nagsasabi ng ganyan, parang hindi naman kailangan. Mm. But today, we need it. We need something that will enlighten us. Kailangan natin ng light that will guide us in this life. Sa ating pagpapatuloy mamaya, meron pa tayong dalawang points na bibigyan ng
6: Dito. Yes, sa kadiliman ng mundo, talagang si Jesus lamang makapagbibigay ng kaliwanagan sa ating lahat. Babalik po kami ni Pastor Ray Bechida in a while.
13: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
15: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
16: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
17: Asahan niyo, papangandang natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iipunin ko. Kung dati okay na, lalo na. Pero magagawa ko lang ngayon kung kasama ko kayo mga barangay captain.
18: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
19: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
20: Mahal na Pangulo, maraming hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
18: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
21: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, Pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos doon mo na makikita kung baga meron siyang doon sa portal ng e-gov. Pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no, na kumbaga, na-adapt ng ating mga LGUs. At hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan, open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
2: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
4: Waste to energy ng mga plano starting to move forward at mag-auction raw kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating

0: Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: The Word of God and Life Learnings, a better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Okay mga kaibigan, we're back 7:38 in the morning. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat. Kasama natin Pastor Ray Bechaida. Pastor Ray, tuloy-tuloy na tayo. Meron pa tayong dalawang puntos dito sa ating discussion.
4: Okay, so ituloy po natin after the break. Balik tayo dito sa ating paksa, Jesus, the Light of the World. So yan yung ating ikalawang paksa talaga. Kanina ay tinalakay natin yung darkness ng mundong ito and undeniably, no? Wala lang tayong oras, no, para isa-isahin pa yung ano ba yung bakit madilim ang mundong ito, but I believe you will agree we're living in this world that is really dark, no, dahil dun sa mga nangyayari without giving blame to anyone.
3: Yeah.
4: Kasi marami po ibi-blame yung gobyerno, marami naman ibi-blame yung tao, lahat po tayo collectively merong kinalaman dyan.
3: We are accountable. No?
4: Accountable tayong lahat.
3: Yes.
4: And ang pinakamahalaga, accept natin yung fact, madilim ang mundo, at kailangan natin ng liwanag.
3: Yes.
4: At si Jesus nagsabi, Jesus is the light of the world, and He is the light. Ito po ay isang claim that He made that no one else have claim, no? Na, I mean, yung totoo. Maraming pwedeng mag-claim na I am the light, pero ang tawag natin dyan ay bulaan. No? Pero si Jesus Christ, siya lamang ang matapang na diretsahan, sinabi niya, I am the light of the world. And by Jesus' declaration, pinapakita niya, kinoconnect niya yung kanyang sarili from the very beginning of this world na ang mundo ay in total darkness, in chaos. At ang unang nilikha ng Diyos ay ang liwanag. So He is not just bringing the light, but He is the light, not a light. So magkaiba yung He is the light dun sa I am a light. No? Anong ibig sabihin nun? It indicates that He alone provides true light. Siya ang source ng liwanag. There is no light without Him. And in Him, being the light, it dispels darkness. And even as He alone provides true light, sa Kanya rin parang, imagine natin yung buwan at saka yung araw. Yung araw, tinatawag na greater light than the moon. Ang moon, hindi natin ma-appreciate without the sun. Kasi yung moon, niraradiate niya lang yung light ng araw. Parang may konting science tayo dito, no? Review-review lang ng konti pag may time, no? So, niraradiate niya lang, but by himself, yung moon, wala siyang liwanag eh. Pero buti na lang merong sun na nagtatransmit ng kanyang liwanag sa araw. And during the night, we appreciate yung light ng moon na galing lang sa sun. So, bakit ko sinasabi ito? Kasi yung liwanag na meron si Jesus, hindi galing sa kung saan. Hindi siya yung moon, siya yung sun. Okay?
3: Pinanggagalingan siya.
4: Siya pinanggagalingan, source. Siya yung nagpuproduce, sa kanya nagmumula yung liwanag.
3: Yes.
4: And we we should appreciate it. Maraming tao hanggang ngayon,

0: still living in darkness. They don't see the light. They don't appreciate the light. They don't appreciate Jesus.
1: Mm.
0: At ang sabi niya, I am the light, hindi siya natigil doon. Sabi niya, I am the light in particular of the world.
1: Mm-hmm.
0: Not only for the Jews. Sabi nila, eh, si Jesus para sa mga Hudyo lang yan kasi they were the chosen people. They were the chosen nation.
1: Mm.
0: But he is the light of the world. He could have said, I am the light of Israel.
1: Mm-hmm.
0: He could have said, I am the light of the Jews. But he said instead, I am the light of the world, of all the nations of the world, as foretold by the prophets and commanded by his apostles. Ibig sabihin nito, it is available. He is available to all who believe, not only for those who are elect.
1: Mm-hmm.
0: Medyo controversial yung mga salitang yan. Kasi may ibang nagsasabi na si Jesus daw, yung kanyang liwanag o yung salvation na prinubide is only for the chosen few.
1: Mm.
0: Yung tinatawag na elect, yung mga predestined.
1: Chosen.
0: Chosen.
1: Yes.
0: Pero, alam nating lahat, ito, yung declaration na, I am the light of the world. He wanted all the people who are living in darkness to appreciate the light, covered by that light, greater light.
1: Mm.
0: Ngayon po, sa panahon ngayon, I'm glad na yung mga modern technology ng ilaw ay mas mababa ang wattage, pero mas maganda yung liwanag na binibigay.
1: Mm.
0: Nung tayo yung mga bata pa, yung mga ilaw noon, amber ang liwanag na binibigay. Hindi yung puti na kagaya ngayon, no? Amber, madilaw. Naalala ko noon, pag pinabibili ako ng bumbilya ng aking nanay, sabihin niya, huwag kang bibili ng 100 watts.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung pinakamataas nun eh. Ang bilhin mo yung 25 watts. Pag kinabit mo naman yun, aandap-andap.
1: Oo, may hinala yun.
0: Di ba parang kakapain mo pa kung ito na ba yun? Kasi basta para lang medyo may liwanag na konti.
1: Yes.
0: Kasi nga, imaginein mo 25 watts. Ngayon, bumili ka ng bumbilya na 25 watts yung wattage niya, masisilaw ka na.
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung equivalent noon, mga 500 to 800 watts dun sa lumang technology.
1: Mm.
0: Yung 8 watts ngayon, 7 watts ngayon, mataas pa sa 100 watts yung kayang ibigay na liwanag.
1: Dapat wow. Pala yun lang binibili natin, Judith.
0: Oo.
1: No?
0: Kaya sa bahay, yung gamit kong, actually yung fluorescent namin, di ba dati noon, 32 watts yung fluorescent na ganyan. Yung gamit ko, pang cabinet lang eh, na 12 watts. Mahaba na, kaya na nang liwanagan yung buong ano. So, mas matipid siya. In other words, yung technology, sinasabihan tayo, ganun ka-importante, kaya yung advancement ng technology ng light ay mabilis, nagagamit sa camera. Yung mga cellphone natin, yan, baka hindi alam ng lahat, it is powered by not just yung chips na meron dyan, kundi para makita natin, may mga LED board yan.
1: Yes.
0: Diba? As yung screen ay powered ng LED, yung liwanag. Naalala ko yung mga unang cellphone na monochrome pa. Naalala mo yung si Sir Cecil, nagpapa-backlight pa tayo. Diba? Papalagin pa kulay blue, kulay... Para lang mas lumiwanag.
1: Mas liwanag, yes.
0: Ngayon, di mo na kailangan gawin yon kasi kaya mo nang i-adjust yung liwanag kapag ka nandyan ka sa sikat ng araw, itodo mo sa loob ng bahay. Bababaan.
1: Tsaka may solar na rin ngayon, di ba?
0: May solar na rin, di ba?
1: Yes.
0: Yun yung ang galing ng technology. Pero come to think of it, si Sir Cecil, lahat ng yan babalik dun sa source of light.
1: Mm.
0: Na ang understanding ng tao, it is the sun. But greater than that, who gives the sun light in itself, ang Diyos. Kasi ang Diyos ang lumikha niyan, di ba?
1: Yes.
0: Ang sabi niya, let there be sun during the day and moon during the night. So, sa kanya rin galing, at pag inisip natin yung declaration niya, I am the light of the world, hindi siya basta parang sumagi sa isip, tapos gumawa siya ng declaration na parang ang tawag natin ay bangag o sabog ang isip, no? Ano yan? Ano yung pinagsasabi niya? Hindi eh. Merong sense, kasi nga, totoo yung sinasabi niya, maring hindi naintindihan ng tao. At yung liwanag na ito, gusto kong sabihin sa ating lahat, ito'y para sa atin. Hindi siya nagyayabang, hindi siya nagpe-flex, no? Kung gagamitin natin yung term natin ngayon.
1: Yes.
0: Sinasabi niya ito kasi kailangan natin at dapat tanggapin natin.
1: At hindi lang physical light.
0: Hindi lang physical light.
1: Yes.
0: At yan yung light na magdi-dispel ng darkness in terms of spirituality,
1: yes,
0: in terms of morality. Kaya yung mga taong nakatagpo ng liwanag ni Kristo, makikita natin na yung buhay,
1: they see the truth now, right?
0: Yeah, na bago.
1: Yes.
0: Makikita mo yung total turnaround, Sister Ceci.
1: Yes.
0: I've known of people who live in darkness. I mean, when we say darkness, ito yung mga parang ang tawag natin mga halang ang kaluluwa. Ito yung mga taong wala nang ginawa kundi mamirwisyo ng kapwa.
1: Mm-hmm.
0: Yung pumapatay, nagnanakaw.
1: Nanloloko.
0: Yan. Pero nung na-encuentro nila yung tunay na liwanag, naliwanagan yung isip nila, na-realize nila, bakit ko nga ba ito ginagawa?
1: Mm.
0: And then, they turn around and instead of doing that, sila na yung nagsasabi, you don't do that kasi mapapahamak ang buhay ninyo.
1: Mm.
0: Isang maganda example yan, si Pablo. Dati siyang church antagonist, pumapatay siya ng tao, but when he encountered Jesus, ang sabi doon sa Acts chapter 9, nakakita siya ng liwanag. Ang epekto nga, nabulag siya. Diba? Pero pagkatapos ng encounter na yon, namuhay na siya sa liwanag, siya naman ang tinutugis ngayon. O, isipin mo yun, parang nabaliktad ang mundo niya. Pwede niya sabihin, ano ba naman to, dati ako yung nanunugis, ang saya-saya ng buhay ko. Ngayon, ako na yung nagtatago, ako na yung hinahabol. No?
1: Mm.
0: But for a cause, he wanted to die for that light na natagpuan niya sa ating Panginoon. And for the last point na gusto kong bigyan ng pansin natin dito, anong silbi nitong light na ito?
1: Mm.
0: Yung silbi ng light, yung light ay dapat sinusundan. Ang tao dapat na-attract sa light. So, for those who follow him, no, sinusundan natin yung liwanag. So, in this world, no, literally, ang mga isda, they are attracted to light. Ang tao, pumunta ka sa, halimbawa, sa isang madilim na lugar, let's say, Bulubundukin, magsindi ka ng siga. Makikita yan from afar at yung mga tao lalapit yan.
1: Attract. No?
0: Because they are attracted to light.
1: Mm.
0: Sa dagat, ano yung hanggang ngayon, kahit may mga modern navigational tools na tayo, yung mga lighthouses, mga parola.
1: Tawag
0: natin sa Tagalog, hindi yan tinatanggal. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung mga parola. Bakit? It's an old way ng guide ng navigation, lalo sa dagat, pero sasabihin pa rin ng mga kapitan ng barko, kailangan nila 'yon.
1: Mm.
0: No, literally, lalo na pag hindi gumana yung technology.
1: Mm.
0: Diyan sila nakarely sa mga parola na 'yan. Alam nilang may lupa diyan. Alam
1: yes.
0: nilang babangga sila diyan. Alam nilang pwede silang sumadsa diyan, no? So ganun siya kaliwanag, samantalang yung mga parola na 'yan pag tinignan natin, ang hina naman, hindi naman ganun ka.
1: Hindi.
0: Pero in total darkness, no, pag sa dagat,
1: makikita mo siya.
0: Kitang-kita, tapos
1: yes.
0: ma-appreciate mo, wow, sa
1: back
0: yun?
1: To basic, no?
0: Oo. So, ganun siya kahalaga, ganun din sa ating buhay.
1: Yes.
0: Minsan, sasabihin ng mga tao, ay, hindi na mahalaga yung kasal. Kasi, ngayon naman, nabubuhay na yung mga tao at masaya kahit na walang kasalan.
1: Yes.
0: Diba? O sasabihin ng iba, ay, hindi na mahalaga yung prayer. Eh, bakit naman na pinagpapala naman ako, marami naman akong pera kahit walang prayer.
1: Mm.
0: No, maraming taong nila, ay, basa ng Biblia, hindi na mahalaga yan. Basta kung ano na lang yung alam kong tama, gagawin ko, hindi ko na kailangan gawin yan. So parang sinasabi nila, I don't need the guidance of the light.
1: Mm.
0: I can manage.
1: Mm.
0: No? Tapos, kumbaga sa bahay, kung madilim, hindi ko kailangan ng flashlight. Maya-maya, kumakalabog na.
1: Nadapa na. Natalisob
0: na. Tapos, ayun na. Yung pala, dadalay na sa ospital kasi na-spray
1: yes.
0: o kaya ay, di ba, nagkaroon ng fracture. Hmm. Simpleng aksidente, simply because walang liwanag, pwede kang ma-aksidente
1: or
0: it might cost you your life.
1: Yes.
0: Diba?
1: Tsaka very limited. Yung ino-offer ng mundo ng light.
0: Yan. Hmm. Ang hindi ko maintindihan si Sir Cecil, bakit natin tinatanggihan yung isang bagay na para sa ating ikabubuti without examining it.
1: Hmm.
0: Sa EE, di ba?
1: Hmm.
0: Pinag-aralan natin, merong isang lesson doon kung natatandaan mo, handling objections.
1: Yes.
0: Yan. So, tinuruan po kami kung paano mag-handle ng mga hostile na mga kausap. No? May mga tao kasing hostile. Halimbawa, sasabihin si Sir Cecil, di ako niniwala niya sa Biblia. Di ikaw naman, sabihin mo, nabasa niyo na po ba yung Biblia? Hindi nga ako naniniwala dyan eh. Di ba? Parang valid naman na.
1: Oo.
0: Kaya hindi siya naniniwala, kaya hindi niya babasahin.
1: Kaya huwag mo nang tanongin kung nabasa niya.
0: Oo, diba? Kaya pag sinabi mo nga, parang lalong mapipikon yun kung nabasa. E tas tatanungin mo pa, alam niyo po ba kung anong nakalagay sa loob ng Biblia? Hindi nga ako naniniwala, kaya hindi ko nga binasa. Kaya hindi ko alam yung...
1: Okay. Iniiwang ka na.
0: Pero ang hindi niya alam, yun yung isang paraan para ibabalik mo naman sa kanya. Mm. O ipagpalagay na lang po natin. Sige po, irerespeto kayo na hindi kayo naniniwala sa Biblia, hindi niyo binasa. Kaya lang po, sayang po kasi... Dahil hindi nyo binasa, hindi nyo po tuloy nalaman yung laman nitong importante na para sa inyo po.
1: Mm.
0: Na ang sinasabi po rito, malalaman natin na ang tao pwedeng magkaroon ng buhay na walang hanggan. It is like saying, ayoko na ang palaya, hindi ako makain na ang palaya. Bakit? Mapait yan. Tinikman mo na ba? Hindi nga ako kumakain ng palaya eh.
1: Diba? Paano mo nalamang mapait?
0: Paano mo nalamang mapait, di ba? Simpleng ganun lang, no? Well, it might sound like parang piloso po yung dating, but it's true. Maraming tao, they rejected Jesus offering us the light himself, but people keep on rejecting him. Samantalang ito'y para sa ating kabutihan, hindi naman para sa kanya. So, how do we appreciate the light? By becoming His disciple, by following Him, and secondly, by abiding in His Word. No? And alam nyo, ang nakakatuwa si Sir Cecil, pag binabasa ang Biblia, parang ka nananalamin.
1: Mirror talaga.
0: Diba? Parang mirror. Pag binabasa mo ganun, isip mo, parang ako to ah. So, ang gagawin ng iba, ako nung bata-bata ako nagbabasa ng Biblia, pag hindi ko masyadong gusto yung parang pinapatamaan akong to, lilipat ko na ibang pahina. Tapos babasahin ko na, parang ako na naman to ah. Lipat na naman ako. Kahit saan ako magpunta, hindi mailalayo, it goes towards me.
1: It goes back
0: and
1: to
0: and then
1: you.
0: I realize na ang pagbabasa na pala ng Biblia, God is speaking to us.
1: Amen.
0: That's the reason why it goes towards us. Hindi yung pinupuntirya tayo ng Biblia, hindi pinipersonal tayo ng Biblia, but because God is speaking to us.
1: Yes.
0: So ang kailangan natin gawin, buksan natin yung buhay natin, tanggapin natin yung sinasabi
1: Amen.
0: Niya. And ang hamon niya, abide in Him.
1: Yes.
0: Ano ibig sabihin nun? Pag sinabi niya, sundin natin.
1: Mm.
0: Sabi niya, manalangin. Eh di manalangin tayo. Ano ipapanalangin ko? Yan ang tanong ng marami. Ang sabi, manalangin ng walang patid. Paano ko gagawin niyo? Ano yung mga ipapanalangin ko? Yung pala, pag umupo ka, tapos maglista ka ng ipapanalangin, saan ka terba pala?
1: Dami.
0: Kulang pala ang maghapon para ipanalangin. Ipanalangin mo yung mahal mo sa buhay. Sa dami ng mahal mo sa buhay, kami po, laki ng pamilya namin. Abay, kulang na yung oras. Wala, hindi mo na nga maipapanalangin yung sarili mo. No? Na yung iba, na mga taong hindi talaga sanay manalangin, ang laging pinapanalangin, puro sarili nila.
1: Totoo
0: kaya,
1: yan.
0: Kaya pag nanalangin, laging Penginoon. Penginoon. Hindi na Panginoon, kundi Penginoon na. Di ba? Penginoon, Penginoon. Kasi nga puro sarili na.
1: Yes.
0: They don't see the need of praying outside. Ngayon, no, manalangin lang tayo. Bigyan ko kayo ng tip, ha? Pag-pray nyo lang, halimbawa, ang ating presidente.
1: Amen.
0: Dapat. Naku, mahabang oras na ang gugugulin para ipanalangin lang si Presidente Marcos. Bakit? Kasi hindi ho madali yung role niya.
1: Amen.
0: Sa totoo lang, gumawa ka ng tama, babatikusin ka.
1: Yes.
0: Gumawa ka ng mali, lalong mali.
1: Mm.
0: Di ba? So, ang hirap, yung mga nakapaligid sa kanya, without any bias, no? Hindi mo alam kung ikaw ang presidente, kung ito ba'y pabor, makakapaganda ba ng aking image? Kasi maraming aspeto yung iniisip ng
1: pangulo. Daming bumubulong dyan.
0: Daming bumubulong. Merong
1: Hirap.
0: Bumubulong na para guluhin ka. At pag yun yung kanyang napakinggan, ayun, tuwang-tuwa naman yung nandun sa kabilang partido.
1: Uy, yes.
0: Pinakinggan yung bata natin dun sa loob. Pwede yun, di ba? Yung kanyang health issue.
1: Yeah.
0: Yung kanyang family. Yung kanyang personal na kalayaan. Wala na eh. Siguro dati, nami-miss ni Presidente Marcos yung pwede pa siyang pumunta sa mall, no? Nang mabilisan, tas para bumili lang nitong paborito niyang kung ano man yung gusto niyang bagay doon. Ngayon,
1: hindi na pwede yun.
0: Hindi na pwede. Deprived siya actually of many things na akala natin, uy, ang sarap ng buhay ng isang presidente. Hindi po, especially that we are in great debt, no? Napakalaki ng utang ng bansa natin. Plus, meron pang atake mula sa labas and many more. But going back dito sa ating pinag-uusapan, if we have the light of this world and we abide in Him and in His Word, then kaya nating mabuhay sa kaliwanagan at kaya nating ma-enjoy yung buhay na maliwanag kahit na nandito tayo sa mundo na madilim. So in closing, as I wrap it all up, no, in conclusion, ang tanong sa atin ngayon, are you confused, stumbling in the morass of darkness? Are you making mess dito sa buhay na meron ka ngayon? Baka masyadong makalat yung buhay natin kasi nga we're living in darkness. Jesus is offering us the light. You can also become the light. Kasi ang sabi ng Panginoon, you are the light of the world. So, isn't it ironic? He introduced himself, I am the light of the world. Pero yung mga sumunod sa kanya, ang sabi niya, you are the light of the world. So, ang comparison, balik tayo dun sa buwan at sa araw.
1: Sa araw.
0: Siya yung araw, tayo yung buwan.
1: Yes.
0: We just radiate the light.
1: Reflector, no?
0: Nire-reflect natin yung light na yan. Mm. It is not our own, but because we are the recipient of that light,
1: yes,
0: coming from Jesus,
1: yes,
0: people now see Jesus in us.
1: In us.
0: So, ibig sabihin, when people see that light, we point them to the real light.
1: Yes.
0: Ang pangalan niya ay Jesus Christ.
1: Amen. Dahil ganon, may pag-asa po.
0: Amen.
1: May hope sa mundong ito.
0: I am,
1: no?
0: Very hopeful. Huwag muna kayong alis, yes, ng Pilipinas. May pag-asa.
1: May pag-asa. And let's
0: buhay ang Diyos.
1: Beloved Philippines, mahalin natin, yes, to. Ipanalangin natin ang Pilipinas. Hindi yung wala na tayong pag-asa sa bansang ito. Huwag ganun. Rebuke.
0: Yeah.
1: Rebuke that. May hope po.
0: At kung may nakikita tayong mali sa gobyerno, halimbawa kay Pangulo, pag-pray natin.
1: Let's pray for
0: yan
1: him.
0: Yan ang sabi ng Biblia, pray those who are in authority.
1: Yes.
0: Yung mga hari, mga namumuno. Kaya, huwag natin kalimutan, laging kasama sa agenda, pray for our president, pray for those who are in authority. Kung may mali, mananagot sila sa Diyos.
1: Yes. Mm. Accountability. Okay? Maraming salamat, Pastor Ray Bechaida, and happy birthday. God bless your heart.
0: Thank
1: May
0: you.
1: God keep you always.
0: Thank you. Salamat sa bagong taon, Panginoon.
1: Yes. Salamat po sa inyo. Ang laking tulong sa Celebrating Life. Blessing talaga kayo sa programang ito. At syempre, to glorify God, sama-sama tayo as a family.
0: Amen.
1: Maraming salamat po sa inyong lahat. At Pastor Ray, maraming salamat. Babalik po kami. May guest tayo. Of course, si Sister Stella Hugueta Galang, ang kasama, yes, po natin sa ikalawang oras ng Celebrating Life. In the meantime, please stand by for the news with Tom Reyes.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating Life. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Philippine Standard Time, 8:01 umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
4: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Public-private partnership, isang opsyon para sa dekalidad na infrastructure projects. Ito'y ayon kay Ombudsman Crispin Remulla at Public Works and Highways Secretary Vince Dizon. May ulat si Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Magkakaisa ng pananaw si Ombudsman Jesus Crispin Remulla at DPWH Secretary Vince Dizon na mas mainam ang public-private partnership para sa malalaking proyektong pang-imprastruktura. Ito ay kasunod ng pagbanggit ni Rimolya sa ilang proyekto nagkaroon ng problema at pagkaantala. Kabilang dito ang 9 na bilyong pisong UP PGH Cancer Center na walang nagbid, 8 bilyong pisong Bureau of Immigration Building na 10 taon nang ginagawa, at flood control project sa Cebu na